0: kalahian. Sa una o garon.
1: Ingon ani ni siya kapitan. Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
0: Karon di ay.
1: Karon kapitan, huwaton sa mudako ang tiyan bago magpakasal.
2: Exciting!
3: Girl, naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
4: Hi, Moni, laay ka ron. Masok ko magpasalon, pero shoot man sa budget, oy?
3: Sis, dili na problema, oy. Nanawagalit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
4: Lagi, taman na ko sa ibog, ani. Kwak-kwak kaayo ka sa imong buhok.
3: Girl, barato na kaayo ni, oy. Sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
3: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa dyan ka. Kay maayo kayo sila mo servisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, o daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa inyong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RK Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
6: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Ano man, unsa na adik ko?
6: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuot? Walag yun?
6: Oo. Naapagin sila yung pag-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
5: Salamat kayo, day ha. Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
7: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gusto makadugang og kita, piliya ang kalidad. Piliya

0: tulong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Co. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
1: Laging napapaaray sa sakit na katawan? Mag-Zathon Plus Herbal Oil. Garantisado. Maaasahan sa sakit na katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, mag-Zathon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Zathon Plus Herbal Oil.
2: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash na himutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Ato na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
0: Zathon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
3: Lami na kung pa sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. Tapos ang tiyan, pero nagkwagwa na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, kantong magabi, buntag na po. Walay, halang niyo patukotok. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni si Dr. Say Yes to na paano, dako kay katabang sa buwan. John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
0: Zathon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sike o kape? Kung ako niyo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape nga di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Zathon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, old soybeans. Zathon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Ragway hamasulom inyong mga palangga. Hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Kita kitagaan og dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Hinaot nga magpadayon kita ng ligon, glamin na gyud mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan, kumbati gali.
5: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingin sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
6: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.

0: Balik tayo mga suking tig paminaw. Doon tayo 30 minutos bilagapag. Kagalang sutsus budag. Uy, may gabundag nito mga listeners. Barangay Kanayada, mga suking tig paminaw. Oh my god, des baganaw na diha. May gabundag niyo gata na diha mga suking tig paminaw. Good morning yung tara diha mga katropa. May gabundag po ni station manager Inda Yabari mga tropa. Kaliklik ang stoka Facebook Live. May gabundag mga kasuking tigpaminaw, mga katropa, duga kanay sa itong mga balita karoon ang kabuntagon. Ano na yung report mga katropa, lalaki arrestan human, gilogo, sugaligog, igagaw dito, jinsan. Di na tao, iro lang yun eh. Aga report pinagin ng katropa Pilip Oligario sa XFM, jinsan.
1: XFM report.
2: Nagtingkagol sa selda ang usa ka lalaki nga nalakip sa listahan sa most wanted person sa General Santos City tungod sa giingong pagpanglugo sa iyang menor de edad nga igagaw ni atong Enero 2026. Ang mga operatiba sa Tambler Police Station sa koordinasyon sa Jensen RRU 12 nagsilbi og warrant of arrest sa duwa ka ihap sa statutory rape batok sa lalaki sa Purok Saydala Barangay Tambler ni Dakbayan ni nakalabayng alas 5:30 sa hapon. Gila ang dinapan nga si alias Acer, 23 anyos nga ulitawo og taga Barangay Magsaysay Pulomulok South Cotabato apan kasamtangan na puyo sa Purok Badisil Barangay Tambler. Ang warrant of arrest gi-issue ni presiding judge Jerome Clarin Biatesola sa Family Court 12 Judicial Region, Branch 11 sa Hall of Justice sa General Santos City niatong Mayo 4, 2026 samtang walay girekomendar nga piyansa alang sa akusado. Giingong gilugo sa suspect ang iyang 13 anyos nga igagaw nga babae duwa ka higayon niatong Enero 2026 sa ilang puyanan sa Barangay Tambler. Sa pagkakaroon, hingpit nang yatubang sa suspect ang gipasang at kakaso batok kaniya. Mga katropa, kape ba nga di nila makapalagtik sa itong panglawas apan kanunay makahatag og healthy body og strong immunity? Mag Santon Plus Coffee Mix na! Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Daghang salamat katropang Philip Oligario, Shibuga Report! So, mauni mga suki gating paminaw, di ni tao, hayop na eh, oh! Oh. Iro ni mga suking tigpaminaw. Oh, kagalingon ni mong kadugo, ha? Ha? Pag ibog kagalingon nga igagaw mga tropa, ikaw may mismo na tamas-tamas kagwang ning tao, nga aning tao na. Oh, unsa may nasulod ana? Mo gina nga niingon si Sir, sa to ingon sa to nagistorya ani nga ang mga panghitabo. Ang hinungdan sa pangapanghitabo mga tropas krimen. Usa ra hinungdan mga suking tigpaminaw, illegal nga druga. Mao na ba? Illegal drugs ang hinungdan mga tropa, mao na nga adunay mga krimen. Usa ra bitay ihag gihimong punuan ba sa krimen nga nahitabo. Oh, gani, posible ka or uwag gid siguro niya. Ha? Oh. Oh. Oh, gani nga wagon pero tawhana so ba. Randy Santisas, baiga pagpaminaw kang Ido Malunso. Gika ni Randy Santisas, baiga buntag niya. O si Ido Malunso, mga katropa. Gipanimbayag, baiga buntag ni Randy Santisas nga kalili karasto nga Facebook Live nga kabuntagot. Mga suking tigpaminaw, doon na tayo 17 minutos milagapak ang alas 8 buntag. Sa itong pagpadayon, mga katropa, dirita sa inahan. O dirita sa inahan, mga suking tigpaminaw, sa suspect. O. Ay, ato alang gining na hinabi mga katropa, well, ga paulit address malay-balay itong Sabados, gabi eh, gikan tas lungsod sa impasugong mga katropa. Looy po rin taon kay gikan dito sa Libuna ni mga suking tigpaminaw, ang atuang PNP Libuna ang nag-initiative, aning maabot niya sa may Arretxo impasugong ang maog pamilya. Gining inahan sa biktima, mga katropa o yahang stepfather ani o gihapong igsuon. Morning ani abot dito sa lungsod sa impasugong mga katropa in town. Ani abot ko diri sa nagniabot ko to diri mga katropa sa PN sa Villanueva murag ko ana. Alas 12 naman siguro to. Tilan kay nagtungos pag dali lagi murag way dalang kwarta mga katropa ang maong pamilya. Gani kay nakabitbit ko ako napunit sa lamisa na ako'y 200. Oh, wow, nagsugod na. Oh. Oh, nakoy 200 mga tropa, mao lang ako natunol dito sa pamilya, mga shooting tig paminaw. Katong Quantum, wala gilabay ni Jao diha katong isa ka interview. Tanana. So nakaroon mga tropa tug mapaminawon gani ang inahan sa biktima mga I mean sa suspect mga katropa kami ambak sa tulay dito sa Impasugaw.
3: Nabuhat hon Gilbinas. Natong gipatay niya to yang tiada nay.
4: Ang ako bitag yung sa ako lang na opinion kay ang mga witness nearby our house they talk na because of the personal belongings of my son.
3: So ang mga gamit si mong anak gikuha ning sa gikuha sa babae.
4: Ang sa biktima.
3: Oo. Pero nung abot sa punto nga iya pong ipatay, wala niya istorya ha, anak.
4: I don't know, sir. Basin o kanang gai sa kanyang babae mo hatag sa kuan, sir, ka, sa butang.
3: Pero prior ni nahitabo na yung ipatay niya itong babae, namas na video. Nag-video, nag-inom ba ito sila ba?
4: Adili ko, kung katong video nga inyong nakita sa adili to dito sa amang balay.
3: Ato napita?
4: I don't know kung asa kong nakita, sir. But in that day, 24, July 24, 1926, naagil sila sa among house.
3: Pero sa katinood na yung nag-away pa doon sila? Nag-away pa na yung gay?
4: Oo. Nag-inom sila sa gigikan sa 6 o'clock in the morning up to 11. They were 4 people. 4 o'clock sila kabukang nag-inom ang among neighbor. Kaya ang ilang friends na they name Mamang and the girl, Ritz, and my son.
3: So ang paghuman pag nahimo, di ba napatay mo si mga anak ni kani mga anak, pag humag siya tabo na, ning uli pala sa inyo, wala na.
4: Nakauli ang siya, sir.
3: Diyanko niya yung gibuhat.
4: Wala siya nag-istorya sa tuang.
3: Asa man siya nang umpisal, ani nga, yang napatay itong bayhana?
4: Kagkay tapo, pagkatuan, ingan sa akong cousin na dito sa konsolasyon, na sa 24, and then, 25 in the morning, my son going to my cousin. And then, he confessed.
3: Ah, so kanig, niangkon siya siyang gibuhat dito sa iyong gagaw.
4: But he was the one killed Fritz.
3: Pag kuman na ito, niangkon ni Melvin ang nagitabo. Iisturyahan po mo.
4: Oh, my cousin calling me. He always calling me back. It cannot be because I don't have any more cell phone because my cell phone was lost in that night. I don't know who was kept my cell phone in our home while charging.
3: Apo mo ka, ingon siya hanay nga, ipasurrender lang siya, kabangan niyo, or masulbat, o siya angay buhaton.
4: Wala, yun ko na ka-advise akong anak na to surrender because we did not talk anymore.
3: So karon na yung magian na to ang iyahang diambakan.
4: Okay, Ginoo ko. First time, anin ako.
3: Si Melvin, ulay anak?
4: Maasa.
3: Pila ka ba kayong anak, ay nai? Anak lahat ng babae?
4: No, we have no child.
3: Wala po kayo, Juan, kung pila, unsan na nakadugay, ane? Nag-ipon?
4: Juan, I want to remember. I will think siya.
3: Siguro na eh.
4: Mga January or February.
3: Simong tanaw na, mo yung gibuhat ng mahambak. Aron mo ay kabayaran sa yung gibuhat sa itong babae. Simong tanaw, yung kagulingon lang.
4: Sa akong opinion?
3: Oo.
4: But Melvin, he goes to her grandma.
3: Dari sa niyambak niya na yun?
4: Dari?
3: Oo.
4: Pwede mo.
3: Ayun na, yan lumapit. Dari sa niyambak niya.
4: Sa dapat mo tanaw.
3: Nay?
4: Gusto ko na tanaw.
3: Hindi po na muna makita karon. Habog na.
4: Si Melvin yato siya sa yung lola.
3: O, bichayin pa nga. Ma, nakahit mo to. Ako lang.
4: Niingan din siya sa iyang lola nga. Dili siya magpadakot mo kuwi. Mauna yung desisyon.
3: Grabe, no?
4: Grabe siya ka.
3: Si Dido din siya nagaling mo.
4: Oo. Niingan lang din siya nga. Di siya magpadakot nga. Buwi di. Iyan ang choice. Wala kong mahimok.
3: Ito ma'am, sa inyong trabaho sa libo na?
4: Kami, kung nai magka pangadawan like anang magpugas. Magpugas ni. Ngayon magpakuan, trabaho mo. Trabaho ni.
3: Okay na silang Melvin is murag nakasulog ko sa pinyahan ba?
4: Oo, bago rapod na sila, wala rapod na. 1 month? Almost 1 month.
3: Asa man siya nagtago na sa yung kwan? O after atong etabo, asa man siya nagtago?
4: Wala na. Sa ako lang, murag wala sa mitago kay magsigi man sa makitaan sa mga tao. tao sa populasyon.
3: Tao sa nagtago. So wala sa kabala mga tao or nakabalo ang mga tao bahay tungod sa post pero wala sa nang tao kay wala man. Wala man sa gidagwag na ni.
4: O wala man sa gidagwag wa pa sa iwaran.
3: Sa iwaran kung kayo doon na mo sa naitabo good. Regular file
4: lang naman to. Kung ang tatay siya. Pero sa pagkakaroon akong nasabot, iyan na nang dibuhat kay giniyok na manamo ang mga kuan evidence against him.
3: So, but pasabot na wala ni mo gi
4: I testify against my son.
3: So, wala ni mo gi-consente ang imong anak tungod sa ang gibuhat.
4: No, basta inani na gani sir na dautan ng binuhatan sa kong anak dili ko mo consente.
3: Ila ila tabot sa exod kay wala kay abroad nga anak mo.
4: Iya ang sister.
3: Shelvin?
4: No, Tyra Katisha.
3: Opo, sa ningong surrender gid ko adto sa sipiat ko. Before mo sa niambak na ina siya ay letter nga gi bilin ba?
4: Naka-red ko kagi kanan ko sa police.
3: Hey, magugmaan din siya sa babae yun, bro.
4: Also, they were the same, sir. Also, the girl. They love each other, but I don't know what happened to them. I can't explain.
3: Itabo naman yun. Ilan sa kapagsaw na
4: eh? 8.
3: Pila babae mo?
4: Because Melvin, Tyra Patricia, and Melvin C is my, they were eligible or legitimate children. Ang kanin akong kukupan karon, stepfather ron ni nila. Ang kanin pong babae dire, stepsister ni Melvin.
3: Kagan mo kutin na matanas po ang ganiha nga, mabag na isuspeak mo, di pa po ka verify kay walay pamilya, yung report sa pulis, sa gahatan sa kuha sa impasukong, wala pa'y pangalan. Pero sa ko, nana ko'y pangalan, kung kinsa to niyamba. So, na ko, karitin. Nishirdad, labi na nga, adunay pamilya. Kung nagwala pa'y 5 kabulan, nabot nung niambak mga bahay diyan ay.
4: Katong nagkinons.
0: Eh, mauto, magkakatropa. Kaya, himo na tong chismes. Oh, una, mga shocking, tigpaminaw. Kato siyang, yung nadugog karon nga interview mga katropa, while to gadagan ang sakyanan, pauli migmalay-balay. Kaya sa kuwa lagi, sa kuwa sila lagi, kuan ba? Sa kuwa sila lagi pasakay mga katropa sa nihangyo tong hipi sa libuna nga dol ikad pamamaliog na lang ko og kargaan ng pamilya mo adto sa Villanueva kay mubalik na among sakyanan kay gamiton pudre. So muna mga shooting tigpaminaw, well gadagan nagrecord ta mga katropa, so katong suspect mga katropa miangkon na to. Nagumpisa li dito si Hang Igagaw mga katropa nga siya naghimo sa mga nga krimen. Muni mga katropa, no? Siya nang himos krimen. O niya, ang ginikanan mga katropa, di siya mutuo nga nagtago-tago niyang anak. Kaya nagkakitaan na lagi po doon dyan sa lungsod siya, Libuna, mga suking tigpaminaw. So, karon, mga katropa, muni ang pangutaan na karon, ha? Muni karon mga tropa, kay murag na pa ito, kung i-continue ito na ito, be?
4: Pagbukang nag-inom ang among okay, neighbor, dayon ang ilang friends nga.
0: Ah, okay, balik na ta. Kay, kuhaan mga god mga katropa, nag-inom pa mag-uno sila? Na nag-inom ba? Nato'y video nga makita ang mga suking tigpaminaw. So, I don't know kung na-record to, appeal to sa record mga katropa nga, adunay pa'y dugo mga suking tigpaminaw, dito sa balay, sa suspect mga katropa, balay ang akong kahinabi. Gani, sumapa sa inahan, gani, nakatrapo siya dugo dito sa rift mga suking tigpaminaw. O, dito sa refrigerator mga katropa. So, karon mga suking tigpaminaw, kung sa balay pa lang gipatay ang biktima, o layo ang pinyahan na gilabayan, unsa man, o unsaon man, sa, o nag-inusara nga tao ba ang naghimo o nagpabilin sa pagpatay sa, o nagbalhin sa patay nga lawas. Ang bugat sa lawas sa tao, mga suking tigpaminaw, lisod kaayong asahon o gidala sa layong dapit nga magnusara o dili makatab, o walay katabang o gisakyan. So, posible ka ha, no? Kung dito pa lang adunay makita nga dugo sa crime scene, mga katropa, so, posible ba? Dito pa lang daan, wala na. Dito pa lang daan, mga katropa, nindot ginta to mga suking tigpaminaw nga buhi ning suspect. Piting ninduta gito to mga katropa nga dakpang buhi kining suspect mga suking tigpaminaw aron mga katropa masayra nato kung kinsa ang iyang aksesoris ni ini o kinsa iyang kauban mga katropa nga mihimo sa mga krimen. Kay posible kayo eh. Kung sa balay pa lang daan nahitabo mga katropa ang krimen, posibleng wa kay kauban akong gikarga na ng motor o yung gilabay na napita. Sibling yun. Katingalahan mga suking tigpaminaw. Katingalahan kay na. Oh, katingalahan kay na mga katropa. So diri ta, lut lang nawa mo na kuwag sinuwat diri oi. So diri ta mga suking tigpaminaw. Nagamit jut lang. Nagamit ba sila posible bang nagamit mga katropa og motor sakyanan mga suking tigpaminaw? Ha? Kung nag-inusara ang suspect sa pagmaniho, samtang gisakay ang biktima nga walay laing naghawid. Posible kay da mga tropa ba? Dako-dako ba po ning biktima mga suking tigpaminaw? Ang pangutana karon naabay nagtabang kaniya sa paglimpyo sa crime scene. Kada ron, impas. Basin dito ba? Sa crime scene mga katropa, naghanan ng dugo dito? Tungod sa karatol mga katropa, katong dugo dito sa refrigerator, wa nakita. Oh. Dali mo exit ba? Moto dito nga. Kay, sige lang, kay, aduna may otopsiya lagi gagihimo atong sukuan eh. O nga ito'y result mga katropa, mangutana ta sa PNP Libuna. Kaya na yung mga sensitibo aning kanabitang aduna yung mga sensitibo mga katropa nga gidangatan ining maong biktima nga si Fritz. Tuning ipangutana mga suking tigpaminaw. Nabay mastermind o kauban sa pagdalas lawas ngadto sa pinyahan. Muna yung mga pangutana karon. Ha? Miambak ang suspect tungod sa konsensya o tungod kinaay gipanalipdan nga uban pang nalambigit sa krimen aron dili makasulti sa kapulisan? Posible sad? No, kaugulingong opinion mga katropa, posible ka ha? No? Imbli ba nga, ha, ako man ang kuwan ani, utok ani mga tropa, di na ko gusto nga mahimo pang malambigit ang akong kaubat ani sa mihimo sa krimen, aron walay makuha ang kapulisan, walay mapuga ang kapulisan ako, kaya ako ang ilang itutukan karon sa investigasyon, puslan man, baniog mga pukining atugan nga ang bakanan mga tropa, dito na tapos itong ginabuhi, posible ka ha? Nga muna'y naso ning santok sa huna-huna sa mga gasospek. Buna mga suki gatig pamilaw. Ang igondugang usab mga tropa, ha? Dili pa sarado ang kaso ani. Dili pa ni hingpit nga close case mga katropa. Bisag patay na ang suspek nga miambak sa atugan, dili buot pasabot nga nahumana ang kaso. Kinahanglan gihapon subayon sa suko o PNP kung kinsay tagiya sa mga dugong timailhan o kung kinsa ang nakakita sa pagbiyahe sa biktima gikan sa balay paingon sa pinyahan. Okay ni? Muna mga katropa. Kado na may dugo dito na nakaplagan lagi. So kung atong panahuna asa di ay ang mga pamilya ani posibleng bisay. Nga nang wagi nakabantay dito mga katropa. Kay suma pa ni nanay July 24 ni mga katropa. July 24, 25 ba to mga suking tigpamina? Kung itong ingon na ganiha. So, matod sa report, nakitaan ang dugo dito mismo sa balay sa suspek. Pasabot, dito pa lang nahitabo ang krimen. Apan layo ang pinyahan nga gilabayan sa lawas ni Fritz Quijada. Ang atong pangutana karon, ha? Giunsa pagdala sa suspek ang patayang lawas, gikan sa balay paingon sa pinyahan nga nag-inusara rabagid kaha ni siya? O dili ba lisod alsahon ang patay? Nga tao kung walay sakyanan o walay kauban nga nagtabang? Ano ba? Anak na mga suking tigpaminaw. O posible ba nga naay gitabunan nga kauban kining suspek maong gipili na lang mga katropa ang pag-ambak ngadto sa atugan? Oh? O dili pa kinahanglan isara ang kaso samtang napabilin kining dakong lagda sa investigasyon. Ano ba? Muning akuhon ko ni tanan aron di madamay ni ang mga aksesoris sa akong trabaho. Ano ba? Kay kini kabalo man ta sa mga intelligence kanabitang intelligence network mga katropa sa kapulisan. Gabi na sila ka kung ano, intelligence network mga katropa. Kanang dili basta basta ba ang mga monitoris ng kapulisan, labi na tutukan ka mga katropa sa investigasyon. E kini na yung suspect mga katropa na sigpata na diha sa lungsod si Pasugong. Pero suma pa mga kasuking tigpaminaw sa inahan sa baong nga biktima, wala man daw ni magtago mga katropa kay nakita naman na gihapon na dito sa lungsod sa Libuna. Nakita naman na ni gihapon. So after siguro sa krimen ba? After possibly no? After sa krimen mga katropa, wala gani ni uli ang suspect silang balay? O niya miingon sa pamilya nga nakasala? Nakasala ko, napatay na ko si Fritz? O niya ang sulinder ko? Pero dito mga doon ng umpisal, mga katropa silang kaliwat, mga suking tigpaminaw. O niya wala gina po na istorya sa ginikanan because your cellphone is gikawat. Gikawat daw ang cellphone mga tropa tong panahigayon na. So perting di suda no. Kini si Fritz Kihada mga tropa ga vlog man ni, ga vlog ba makita. Nakasigpat ko siyang vlog ani before, nakalimot lang ko usa to yung iyang pangalan sa vlog ani. Mura ga vlog mo ni bayhana god. So munay mga pangutana karon mga shocking tig paminaw. Atong ato lang tagaanan ta mo gamay og highlight about suspect nga nakita doon sa tugan pag-ambak, guba to yahang dughan, dream, nagdugmok, nahugmak pa. Nahugmak yung dughan, bali to yahang, masiguro to, posible to, nabunals bato. Posible nga bunal, tos bato, mga tropa. Ano? Di ba kakinig ka suspect, mga tropa, pag gihimo ang pag-ambak sa tulay. Okay, sa unang video nga, ningawas mga tropa, hubog lagi daw, nga nakamotor, nga ambak sa mga tulay. Muna mga sukig tigpa binaw. So karon ato lang paabuton mga tropa ag dugang investigasyon sa kapulisan kay doon naman sila ginutukan usab nga person of interest mga tropa. Kay ako rasa ko kagalingong opinion, wapo ko miingon nga mutuo muna ako, muya ako mo po inyo. O para sa ko, di ko motuog usaray ni himo sa mga krimen. Kung ikargal na motor, di ni mahimo mga katropa. Kaya dito palang daan mga god, kung naidugo dito sa balay, Pinoyanan mga katropa, doon naidugo, posibleng dito pa nahitabo ang pag, di maayo. Dito tukod kinahinaykan, agilabay dito mga katropa, pinihan. Dito, distansya daw ni. Distansya daw ni. Mangutan na ta mga tropa sa inahan na ni, distansya mga guni mga suking tig. Tom, paminawang doon ito itong interview, sumpay ito, ma-forward ba to? Makayag forward, dili no? Stingi daw forward to mga 11 minutes mga guni, ginloan ni Jao, mga pila ka minutes na. Ha? Unom na? Sige daw, continue doon na ito, be.
4: No, basta inani na gani sir na
0: balik ka may balik ka
3: may sa buwaran kun ti dugay na sa tao sa nagtago. So wala sa kabalo mga tao or nakabalo ang mga tao bai tungod sa post pero wala sa ning tuo kay wala man to man sa gidakop na ni.
4: Oh wala man sa gidakop wa pa sa buwaran.
3: Sa buwaran kun ti dugay na sa nagtabo god. Regular fine na mo to.
4: Kuan ta kay siya. Pero sa pagkakaron akong nasabot. Iya na ning dibuhat kay giniyok na manamo ang nanako an evidence against him.
3: So but pasabot na wala ni mo gi
4: I testify against my son.
3: So wala ni mo gi konsente ang imong anak tungod sa ang gibuhat.
4: No, basta inani na gani sir na dautan ng binuhatan sa akong anak dili ko mo konsente.
3: Pila pila ka but sexual kay wala kay abroad na anak ko.
4: Ilang
0: mga katropa wala konsentiha sa inahan mga suking tigbo gani. Siya suma pa mga tropa ang may justify. O mubarog ba? Mubarog mga tropa sa kapulisan o nga tabangan mga tropa nga mahatag hustisya nga ito sa pamilya ang Kihada nga maugin yung anak ni patay kay kuha magun eh, before sila din yan eh marag wala lang ito na kung na-record ba eh, kinaputol to ba before sila, atong adlawa sa utso, sabado atong adlawan mga katropa, nakabalo na na ang ginikanan ani nga yung anak may naghimo sa krimen ng Fritz muna nga ning adto ni sila dito mga katropa sa Cagayan de Oro. I think Cagayan na ba nasakop ng Concepcion? Kay dito daw ning suspect eh. Dito daw ning suspect mga katropa nagtestimony nga siya ang nipatay sa babaeng gilabay sa pinyahan. O nakapatay ba? Nakapatay mga katropa diya sa Libuna. Sumoto nga giklaro gina dito aga mao nga panghitabo. Dito muna ni sumbong ni suspect. Dito nang umpisal ba? So pagadto dito na nakuan mga katropa na nasairan nga yung anak yan na naghimo sa mga krimen. Apan mga katropa, lahi na po pagkagabiin na tuwis na may noon, kamatayon siyang anak na yung nasairan mga katropa, mautong nga dadali po sila kanhidri sa lungsod siyang pasugong aron ma-verify yun. Muda mga suking. So, kanaan ta, kung buhi lang ang suspect mga katropa, posible gini nga makatingog pa ni. Kung kinsang mga aksesoris ani mga katropa o kauban sa mga krimen. Na ba? Kay, posible kayo, ingana lugar ka kakakuan, ingana lugar ka ka, ingana lugar ka kamaster mo hinlo mga katropa o tao kung ikaw ra isa gahimo, o di adlawan, posible adlawan yung hitabo. So, kana, muna yung mga pabilin karong pangutana sa pipila na to ka mga keksyonan. Yeah, sumaapan ni nanay.
4: 24, 1926, naagil sila sa among house.
3: Pero sa katinood na yun, nag-away pa doon sila. Nag-away pa na yun. Okay.
4: Oh, nag-inom sila sa gikan sa 6 o'clock in the morning up to 11. They were four people. Four o'clock sila kabukang nag-inom ang among neighbor. Dayon, ang ilang friends na they named Mamang. And the girl, Fritz, and my son.
3: So, ang paghuman pag nahimo, di ba napatay mo sa mga anak? Kani mga anak, paghuman sa tabo na, ni uli pala sa inyo, wala na.
4: Nakauli ang siya, sir.
3: Diyan ko niya yung gibuhat.
4: Wala siya nag-istorya sa tua.
3: Asa man siya nang umpisal, ani nga, yang napatay itong bayhana?
4: Pagkay tabo, pagkatuan, ingan sa akong kasin na dito sa konsolasyon na sa 24, it was happened 24. And then, 25 in the morning.
0: Isa, sabi. Ganun kabalo si nanay nga July 24 na hitabo ang krimen. Oh, niya August 3. So kabalo siya nga yung anak ang mipatay. Balikan na to, be. Dili. Ganun nakabalo si nanay nga August, July 24 na hitabo. It was happened in July 24. Oh? Oh, naingon man yung anak. Niuli yung anak nito silang balay. Atong balikan, atrasan nga ito gamay, Tom. Gamay, kato daw eh. Matay, mahimo naman itong investigador niya. Kato kani, kato nga punto lang.
4: 24, ito katuan. Ingan sa akong kasin na dito sa konsolasyon na sa 24, it was happened 24. And then, 25 in the morning, my son going to my kasin. And then, he confessed.
3: Ah, so kanig, niangkon siya siyang gibuhat dito sa iyong gagaw.
4: But he was the one killed Fritz.
3: Pag kuman na ito, niangkon ni Melvin ang nagitabo. Iisturyan po mo.
4: Oh, my cousin called, calling me. He always calling me back. It cannot be because I don't have any more.
0: So, muna mga katrupa. Nang umpisal,
4: in that night, I don't know who was get my second in our home.
0: So, kanina si Melvin. Ning uli pa na silang ba na human sa mga krimen apan wala mi saba siyang inahan nga iyang napatay si Fritz. Dito, dili dito konsepsyon. Konsolasyon day. Konsolasyon day mga katrupa. Dito nang umpisal ning maong suspect. Dito na yung mga katrupa nang umpisal sa igagaw nining inahan ni Melvin. So nahimo, kung igagaw ni Melvin ang kaliwat, magkakasama, mo na lang. Dito ito sumasubayon ng parinti-parinti, nilisura na sumayon. Oh. So, July 24, nahitabo na ini mga katrupa. 24, oh. So pastilan, July 24 nahitabo, August 3 nakitaan, so pila na kasimana mga trupa, gabig labay. Oh, ito pa na yun.
4: Just to hear grandma.
3: Yan ba kinanay?
4: Dere.
0: So, di na ito balikan kay, basing yung, oh, ingon rin ako, gitudlo pa na ako, kadiri rin yung bak imong anak na eh. So, niingon ko siya na, mutan ako sa ko. Tanang alas 12 na sa gabi, mahadlok to dito. Tangam, lutang kalag. Oo na, mga suking tigpami daw. Tila, no? Kung ato na sumatuta, loon mga katropa, mutlang yun. Oo. So, nindot kita to mga katropa. Kanay, basing, trabaho na polis to kapulisyan ang pagkuad to aning Agi kumpisalan sa maog ang suspect mga katropa. Ingon lagi kahapon dito matay sir ba grabe naman patay ning atong probinsya sa Bukidnon. Oh, grabe patay ba? Kundili shooting mga katropa, hacking, stabbing. Gulba niya to ang naunsa naman tayong tao ngani kapaspas karon. Pati mga tulunghaan ko karon pang hulgaon na. Naunsa na itong kalibutan mga suking tigpaminaw. 43 minutos milagapak ang alas 8 budag. Di ta maglangan ba? Kinapa na tayo usaka balita dinig ato pagadawaton mga tropa. Naka-standby naman nini. Sir tagtabi rin. Nai-report mga katropa dalan nga na landslide sa Bukang Liwayway, Kibawi. Gi-inspeksyon na. O gi-inspeksyon mga katropa. Saka ni, trabahoon o tantanaon sa ni. Or process ng budget. Ang report pinagi ni katropa ang Gisa Cleopa sa PIA Bukidnon. XFM
5: Report. Ipahigayon ang inspeksyon sa dalan na napektuhan sa landslide sa Barangay Bukang Liwayway, Kibawi. Itong Agosto 7 ng tuig, pinaagis sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, Provincial Engineering Office, Kibawi MDRRMO, o Municipal Engineering Office aron masusi ang kahimtang ug matino ang angay nga intervention. Ipangayo usab sa lokal nga pangagamhanan sa Kibawi ang suporta sa provincial government aron mapadali ang pag-ayo ug mas siguro ang kaluwasan sa mga residente o motorista. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinasadya sa Cleopas sa Philippine Information Agency, Bukidnon.
0: Bullseye! Sakto gida, mga suking tigpaminaw. Ang nindot nga dalan, mo'nay hinungdan sa malambuog syudad o kabarangayan, mga suking tigpaminaw. O niya, sa nindot nga dalan, sa mga projects, mga katropa, bato-batos langit, 10%. Ano, normal nga na, di ba? Normal mga na, mga katropa. Ang uban, di ba, mga ukaw. Ang uban na po, di mga ukaw. Nagya po, di mo dawat, mga katropa. Magkanglan maginda, timano ng daan. O, timano ng dalan. Ang importante, mga katropa, no? Dalan. Para sa itong mga agrikultura nga produkto. Lisod mga kunta mo pag-awa sa itong produkto kung pangit kitang dalan. Kanag yung farm to market road. Ayon ng road to my farm. Namugoy uban nga. Proposed tag budget bay. Nindot ni Dre para sa itong mga katawahan. Tuwa mo na'y nindot po. Dako kayong uman na si Kwan. Si Kunsihal. O di ba ka si Mayor. O di ba ka si Gob. O di ba ka si Congressman. Wako nag-mention o hanapita example rin na. Ano ba? Mag-propose na dali kay nainindot para sa katauhan pero mingunta nito ang sa likod na yato to, dako kayo lagi. Dako kayong mga farming ba? Muna yung itawag o dili na itawag o road farm sa to? Dili na sa itawag o kining limot ni nung ko. Farm to market road. Gitawag na siya og road to my farm. Wala mga suking tigpaminaw, ha?
6: Paul, ayawa na ba?
0: Tatay, unsa tong buhaton? Basing unaan di ganit, tay?
7: Sampalin mo.
0: Na, suko tatay, digong. Sampalo na to, tay. Aron, pag-iog sampalon, tay.
7: Sampalin mo.
0: Maunsa din, tay?
6: Waka, kuyape.
0: Kuyapan lang, eh, da.
6: Paul, ayawa na ba?
0: Na-impasta niya. Oy, kato bita kadunay tagiyaw mga sakyanan. Adunay mga sakyanan ba? Unya hugaw na kay mga katropa inyong sakyanan. Adto mo papahinlo sa 4F's car wash. Kay ang 4F's car wash mga katropa, gikan sa 100 ngadto sa 300 ang ilahang bayad diha mga katropa kung magpahinlo mog sakyanan. Sa motor pa lang daan, aduna kay babayran ra nga 100. Sa sedan, 180, ang van, 280, high roof, mga tropa, 300, pickup, 230, ang Raptor, mga katropa, 250, SUV, 230, ang minivan, mga katropa, 180, o niya ang presyo. Ang services, anak, mga katropa, samar, gihapon lagi na kung asa ka nagpa, car wash. Doon na sila, blower, vacuum, o tire block, mga suking tigpaminaw. Diyan na siya, makita sa Prok 1, barangay, sa nusin, atong syudad, sa Malay-Malay. O niya, dili lang car wash ang naa dihabay. Naapod sila'y ang gitawag na tuog car rental. Ang 4F car rental mga katropa, Nag-uban ra gihapon sa lang karwas diha. Kung gusto mo magpabok, aduna mo yung mga lakaw, ulan-ulan, daghan kay mo, di na mo masigos motor, mga katropag, mamista karo sa glayan. Hmm. Yung gusto mo magsakyanan, oo, aron at least namista, sosyal. Oo. Magpabok ko nito, pangabang mo mga tropa o sakyanan sa 4F, 4F's car rental, aduna sila ay 24 hours dito, libre pag yun og duha ka oras. Wihaya kayo eh. 24 hours mga katropa sa van 3,000. Ang 12 hours mga suking tigpaminaw, 2,500. Ang washing charge, namang gini washing charge, nag-asa ka mga abang, nagnaamay washing charge, 2,800. Ang pick up mga katropa, ang pick up ha, ang pick up mga suking tigpaminaw, og isyobi, 2,500 ang 24 hours, 12 hours 2,000, ang washing charge 2,300. Aga sedan mga katropa 15 ang 24 hours 1000 ang 12 hours mga katropa og ang washing charge ani 2 o ingon man 180 mga katropa. Ang boundaries Balinguan, Balinguan, Loriga, Damulog, Initaw, Kalilangan outside boundaries depende sa kalayon mag-add ka og 500 to 1000 pesos. Unsa pa imong gihulat pagpabook na sa 4F sa car rentals mga katropa sa 0970-287-2613. 0927-287-2613. O sa 0915-541-3653. 0915-541-3653. Sila makita sa Purong Uno, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon, tapad sa National High School sa San Jose, mga katropa. O sa pag-iulat, sakay na! Ana na mga suking tigpaminaw. 49 minutos mga katropa ang lagapak ang alas 8 kabuntagon. Wa naman tay gung oras mga katropa sa atong panag-uban karon di sa atong programang serbisyo katropa ng Bullseye ning adlaw ga Lunes mga katropa nagbabilin paghihapon ang pangutana nakabot ba ang hustisya? Ha, nakabot ba ang hustisya? O ang pag-ambak sa atugan mga katropa aduna lay-laing kaubang gitabunan. Sa imong tanaw, mga suking tigpaminaw, unya aduna po yung mga paabot mga tropa sa mga katawan nga kanus alihokon sa gobyerno ang paghimo og fence diha mga katropa sa bag tulay. Pero para nako mga katropa bisa pag butangan na nimo diha og butangan nimo nag fence mga katropa ng atugan bridge mga suking tigpaminaw kung ang tao lagi tuyoon nga maghimo og di maayo mga suking tigpaminaw himuon ginadya diha ha dili luwa o dili gingon ta nga tubag mga katropa ang paghimo og fence diha sa Hatugan Bridge nga wa nay mo ambak mga suking tigpaminaw ang tawo mangita ginagpamaagi aron makahimo og di maayo muna tinuod okay unsay magud unsa may gibuhat sa LGU yung pasugong ana ba unsay gibuhat sa gobyerno? Unsay gibuhat sa DP o sa plano? Mga bay, sama sa hong ingon, bisang pag habula ng hanging bridge diya, kung aduna gihapoy chance nga muambak ang tao, mahimo o gihapon na niya mga katropa. Tuwa diya, kung may problema, itawar na itong problema mga katropa. No? Sa ngalan sa kritibukang puwersa, sa XFM Philippines Nationwide, sa buwag station manager katropang Miss Rusty Maricudino, katugbang sa Picas Lawa, katropang Rostom Villaparanca, katropang Dave Beneralao, katropang Hanilo Tabios, mga katropa. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jonathan Lee Suriano Mingon, ang pagkabot sa hustisya, kinahanglan ng pagtinabangay. Apanlisod kabuton, kung ang kamatuuran, matabunan sa maling pinuhatan. Bayog butag, Bukidnon, dalay ko ng Diyos, kanatong talan, I love you, Bukidnon! Bullseye! Bullseye!

0: sel nih mau nikau nah.
1: Nah, mam di yud bukal cesir. Mak sigi regi siang tutoy. Wala sagi pa tutoy, mam.
2: Mga katupa, exciting!
3: XFM. Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos na tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
5: Ako niya ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami mindi ay. Sukad sa paginom nako aning, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Maunang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nambal patyod ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay. Mangosteen ug soya. Patakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong para iwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel. Atong paminahon ang broadcaster o national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
8: Dili jud ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabati ko grabing luya o kakapoy sa akong lawas. Ugusahay, paspas na kaay ko tap-tanong sakit. Gipasulay ko sa akong isuon o tumar, ug maintain sa Santon Vitamin C. Ug nabati na ko ang dugang kusog o ka-aptik sa akong lawas. Kaysa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan, always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Palit sa mga butika, Santon Vitamin C.
9: Hala, happy ka akong shooting. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
10: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Ano man, usa na adik to?
10: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Walag yun?
10: Oo, naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
9: Salamat kayo day ha. Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Emergency preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanos nga pagkaon ug tubig. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
2: Exciting!
3: XFM time. It's 9 o'clock. Time check. brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
13: Mga katropa, exciting dito!

Sulod sa prisuan o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Karawan lawa, naalam mo'y mga bagong brief. Oh, naalam mo'y mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapog mo. O sige.

0: lagi isa-isa ng imuhang tiil dia.
1: Ah, hindi ingon magod ang doktor nga. Di ko mag-alsag mugat.
2: Exciting!
3: Stone! Nagpilay niyong gasolina?
0: Uy, Tay!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multika mga lahi na maning tingog sa makina? Bako manuntan ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na idong? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating Oxidant Compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kung tiyan lula.
4: Nganong man?
5: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
4: Mali nang

0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, phenethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas naaabsorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
3: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang pagmumukagampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
0: hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: Mga katupa, exciting!
5: Girl, naunsa naman ka, oy? Mura naman dos, wak-wak sa imong buhok.
6: Hi, mauni la ay karon. Masok ko magpasalon pero shoot mat sa budget, oy?
5: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
6: Lagi, aman ra ko sa ibuk ani. Wak wak kaayo ka sa imong buhok.
5: Girl, barato ra kaayo ni, oy. Tara, kuyog dara sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
5: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RK Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
7: Guay hamasulom inyo mga palangga. Hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya kay kita gitagaan og dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Hinaot nga magpadayon kita ng ligon, gamin na gyud mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tungkay Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan. Kumbati gali.
8: Gold users, atong
9: paminawon. Juliet Arroyo Bailon, Lira San Miguel.
10: Kung inong na ako, tulog ka pa.
9: Kaya kapunapit man itong ako.
10: Juliet, oh, hindi ko ka ano.
9: Mga nang edad na ako, kung ako nakabati ka. San itong plus gold, di tagaan ko, tulog ka pa. Panakit ka niyong marag nag-usos din sa akong tiis. Diri?
8: Zaton Plus Gold. Adunay malungde leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malungday makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
0: Laging napapaaray sa sakit na katawan. Zaton Plus Herbal Oil. Garantisado. Maaasahan sa sakit na katawan. Kaya para sa maginawang pakiramdam, mag-Zaton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Zaton Plus Herbal Oil.

0: Zantan Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
1: Lamig na kung pa sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. At doon sa kundihan, doon na kuwago na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, kantong pagkati, buntag na po. Walay, halang yung patukot. Salamat ganit ko na nakadungo ko ni si Dr. Sengesto. Na, paano, dako kay katabang sa kuwa? John Villanay ba? Sa puro, banana, magkilam.
0: Zantan Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sike o kape? Kung ako nimo katropa, kangita ka og healthy na kape. Kape nga di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Zantan Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kapunggay, ug soybeans. Zantan Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada, dili sa paa. Exciting!
5: Exciting!
2: XFM time, it's 10 o'clock. Time check. Brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw, Visionex Plus.

0: O sama di mong toyo.
1: Usa ka oy.
2: Wes wes.
1: Nagda as
2: imong kamot.
0: Kuring. Matud man gud sa doktor. Bawal kuno nako moalsa og bugat.

0: Blaster, Blaster na. Og mayo morning sa tanang mga suki, di pa nyo bahay niya. Ito ang tulaman ng angkong ako ikaw. Oh. Siyempre, kapal ako karong lawa. Og ako inyong ubos kay Galas Kainan. Master, ito nini, og si...
1: Yes, ako si Maring Inday Erika. Mga Maring, kamusta nga ito ang adlaw karong na Lunes? Unta nga naman sa mayong pagkabutan, mga Maring. Kamusta sa mayong pagkabutan, ha? Muraga balising sa mudaan, mga Maring.
0: Kanan.
1: Ha? Kaya, syempre, namin diri sa mayong pagkabutan. Wala may gikabalakan, kundi di apasmus kusog lang, mga Maring.
0: Yes. Ang importante niya, mga Maring, na muratang nagsuto, muratang nag-PE. Muratang instructor sa PE. Kanang Arnis.
1: Maray Zumba instructor. Kung naay Zumba instructor, naay sa membro sa Momolan.
0: Momolan.
1: Membro sa Momolan. Kung sa Momolan, sa kinsan niya, di po rin sinansir.
0: Nawala na ang lan.
1: Kung saan siya?
0: Momo na lang. Momo.
1: Kami
0: Momo na lang.
1: First cousin ni Chitcher Granny.
2: Ano sila si Binay Ana?
1: O, pinailan si mo ko kayo, ladies and gentlemen.
0: Yes!
1: Kana-kana, okay na kala.
2: Ayaw sir, rugi api na itong kuwan.
1: Uy, mura ka.
2: Kaya kumukton, uy.
0: Okay.
1: Mura ka kuwan si...
2: Ako na ako, napapakurang ko ng pakulot ay.
0: Hoy, ay, trivia sa mga, hilam sa mga kay, trivia mga katropa sa ito, mga followers. Kani si Maring Daria, kuwan gini siya, kana nagaligo gini siya dagat, taga kuwan gini siya, kana nga nagaligo siya yung protection. Nasimpiat na gini siya, imbis, ganing sunblock ang ibutang, tire block. Ay, dayo ni, pukanta ka o saman. Pasayaw lang ang itong P-instructor.
1: Oo, wala pa'y dayo maring kay Lunes Pakarat. But anyway, mga igal, alas just 21 na ng ating oras. Mga maring, welcome din sa ito ang pinakadidling programa. Kini ang...
0: Kung ako, ikaw!
1: Lagi ka din sa studio, sa Studio X. Mabati takaroon mga maring, diya sa inyo ha, sa inyong nagadaya ng mga radyo sa XFM, Mati City, Davao Oriental.
0: Yes, XFM, diri sa mga General San Luceri.
1: XFM, Bukidnon.
0: XFM San Francisco, Agusan del Sur.
1: O, syempre sa XFM Bagarian.
0: Na! Hello, kay shout out atong amigo niya, atong katropa ang walalan si Sanyo Luñez. Ang atong mga constituents yung alamin ako karoon sa Bagarian na nga karoon mga oras sa nagtakang ha.
1: Labi pa sa mga taga-iligan.
0: Na!
1: Ay, lagi ka maring, ay, lahat
0: Oy, Stanley, comment bisa mo ang live, eh.
1: Ay, lagi si Stanley, kinigid mo comment, ay.
0: Si Stanley Duenas, zang!
2: Kaya ko yung ano. Mic, master.
0: Dali kami tabi.
1: Nagkambyo lagi mag-mic, ay, nagkambyo mo.
0: Kaya nag-mic.
2: Lihokin kayo, ay.
0: Maliso, maguni siya niya. Magdipindi, maguna siya magigamit nga sabon.
1: Dali.
2: Di rin na pilit blowin.
1: Wala nga ba din nakalimtan nga mga XFM ay?
0: Wala na, dabaw din. May mino na to. Dali na. Dali na.
1: Ganon din. Ha? Ganon din.
0: Mamatay ka.
1: Ilapon to.
0: Ilapon na. Mamatay ka country-country.
1: Yes, live to on sa Facebook. Paki-search lang ang nag-follow. Ang ato.
0: Paki-search.
2: Ano nga ba?
1: Ay, nagiging ka maring.
2: Wala naman rin. Yung patrolit. Wala ka namin na wala. Nalipat siya.
0: Nalipat ko lang. Tanaw, magugusan to ang kuan.
1: Before anything else, ako na ay...
2: Paki-church.
1: Maring, ako na yung pasalamatan ako ang gown today. Nga grabe yung kain. Nindot kaya akong gown.
0: Kaya sa mana.
1: Ipatahin pa na sa Ken Barbershop.
0: Courtesy.
1: Sa Ken Barbershop.
0: Aba.
2: Ken Barbershop.
0: Aba. Ganon ba?
2: Grabe. Akong pasalamatan po ako ang hairstylist.
0: Yes.
2: Kay, supportive kayo ako inahan. Ay,
1: siguro pasalamat.
0: Grabe, uy.
2: Kaya ang iyahang mga sakop dito sa mga kanang senior. Mm. Anas yung nga...
0: Bayot yun na. Bayot. Ano sa matigulang? Dito na mabayot. Ano?
2: Ako ginang nga, sure good sila.
1: O, doon na ganyan mga oban, nga 50 kapit, ayaw pa makadesidar.
0: Oo, agad. Apo na si Icho Lima, kung ma-decide naman si Icho Lima. Oo.
1: Salamat sa panood to, Icho Lima, ha?
0: Sa Galpo, si Great Dania, si Guhan na Galpo, ang leader sa gang. Aba.
2: Ah, nabuhi na po si Alvin Guok. Oy, wala, nabuhi si Alvin.
0: Nabuhi, reincarnation na ba ito?
1: Eh, pa si Alvin, nabuhi si, kuan, si, ito si Joaquin,
0: wagin siya na. Ay, na, ganina sa'yo, kaya tala si Wilma Joaquin sa mga,
2: sa inyo, oy. Si kuan, si Mitch, si Mitch.
0: Si Mitch, ah, ako lang ginang, ako ginang bigtian si Mitch Madugay.
1: Uy, takay, siguro ang
2: Mitch, ayaw kikupian si Mitch.
1: Kaya siguro si Mitch,
2: okay. Magrobok niya ang trapo.
1: Sige, Julie, siguro na si Mitch siguro. Kahit...
2: Oh, Mitch, basta pag saan niya ang trapo si Master? Dumugon, oy!
1: Dumugon ba ginis ang laki? Kaya ko bang trapo, mga maring? Si ay, nako.
2: Si Commander Gabi, kato, nabagtas-bagtas niya, kato, nagrindulas Gabi.
0: Ah, si...
2: Madumugon Gabi.
1: Asa ato? Naman niya?
2: Kato, oy!
0: Kato, magbais-bais niya ba?
2: Magbais-bais niya Gabi.
0: Gabi, Gabi, ako man niya, magbais-bais, sundan siya, mayroong buang.
2: Ay, nako.
0: Ay, nako.
1: Ah, sige na mga maring ha, comment na sa ito ang Facebook Live. Huwag inyo mga request na kay ato ng birahan, tawag ito ang katropa. Okay.
0: Yes, siyempre na niya ito mga nindot ng mga golden voices.
1: Bukalista.
2: May mga bukalista.
0: Bukalista sa sip-sip man. Aba, yes. Mga sip-sip good me. Sama na ninyo, be. Kami mga sip-sip, hindi ganyan yung mabildi.
1: Sip-sip good time.
2: Siyempre.
1: Kung doon sila yung mga okasyones niya, pwede ibitahan ang sip-sip
0: ba? Sip-sip ban,
1: ah. Ano yung mga birthday,
0: ano yung mga... Mara sa maribang, ano sip-sip ban man? Ah.
1: Sige daw, be.
0: Alangan nga mga sip-sip kami sa mga station manager. Ah, masama na, be.
1: So kami ang
0: sip-sip ban.
2: Sip-sip ban.
0: Ang ato ang kwan, ang ato ang producer ito, number one sip-sip si Toto.
2: Lain lang yung sabi mo sip-sip mo. Ano lagi yung kamot? Saan ba ito?
0: Sip-sip. Lain mo yung sip-sipon.
1: Sip-sip pa na lang, we. Siyempre, ako rin ang inyong, ayaw pa rin, masip-sip ka rin, kaya lamin kayo, sip-sip pa rin, ay.
0: Ah, lamin kayo, karang, sip-sip pa rin, baka lang, sabay tila ka rin, Marie.
1: Tama to, Tina.
0: Kani isa, Marie, okay. Wapak ka sip-sip, pero nabusog na. Lain lagi mo, ay.
1: Anak ko kanina ba nga, yan, nagipasalamatan na yung sponsor ka, ayaw mo sa pasalamatan, pahimaraot siguro, eh. Ayaw
0: mo. Grabe naman yan, uy. Grabe talaga kayo mga ano ba? Uy, magkayo mo ganyan, uy. Malain man yung mga tao
2: dyan. Ganun talaga, Master.
1: Sa Hollywood.
2: Huwag ka maganyan.
0: Pinaganoon ninyo yung mga ano nyo.
1: Mga maring, ato ang programa. Ato din ka nato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Takot na diapermente mga igala ang Santon Plus Gold.
0: Yes. So, siyempre, ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Siyempre, ang Santon Vitamin C.
1: Aba. Pampagahis yung mong tabadidoy.
0: Turbo Melancer.
1: Ano yung experience ko makain ng kag-turbo?
0: Ikaw ba? Ano si Wilma Joaquin, o. Nabuhi
1: na?
0: Ano si Wilma Joaquin, o.
1: Tuduhan din eh.
0: Di ba? Taduhi, o.
1: Maminaw ragyod ko ba? Maayong buntag, Master, ba?
2: Maminaw ready, ay.
0: Kinsa man eh.
2: Marang nang laban ni siya.
0: Kinsa man na si...
1: Si Wilma Joaquin.
0: Ay, Wilma. Kayo mo haman ah. Kayo mo haman ang bigtian magkanaan mo.
2: Ay, ba si Alvin Gogo, matugpahag langaw ng ulo ni Master.
0: Tama.
2: Ay, dili matugpahag langaw.
1: May nakamulo baka maring so padiabot si Master diri ah. Ubay-ubay na mga langaw ng apiang.
2: Ano ba maring?
1: Ay, slide man.
0: Ano kung bungot siya ito?
2: Nakaumod. Na pa si Ilrin Diginio, no? Gabi Production present the Marites and...
1: Hi, Ilrin! Ako ng mga ano,
2: ang ato ay mga... Nangitlog naman na ito, bisiyang manok din, ha? Inaot ko nga ka na pong bisiyang nga manok, kaya brown-brown, maguna. Mamaura color sa imong eat me again.
1: O, ay maghawa din mga bay, mabalik din, mga ads at ako, kaya nakabutan din rin, ay ads, bay.
2: Nakadi, ay?
1: Ay, maghawa kini, ay!
0: Kung ako ikaw!
2: Excited!
3: Ayo, ayo. palita ra gud kog sigarilyo.
4: Unsa nga sigarilyo?
3: Kana lang hope kay basin na pa mi pag-asa nga magbali.
4: Oy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
3: Kay nga no man.
4: Asa pa, more?
5: Mga katupa, exciting!
6: Si Auntie Nemo, papasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang itrabahoan.
4: Oh, sige ma.
6: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
7: Santon Plus Gold, kuma sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold, kapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong tabi.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Ang problema dito kung asahan ko pagliwang.

0: Coffee Mix.
1: Santo Bas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Bas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Bas Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawan.
3: Ako dyan si Aaron James Manjiki. Sa City and News, limulugto sa City of Naga, Cebu. Kaniyag to, akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap ako pananaw. Sumbol kayo, pe. May umad na sa sige na ako katubag sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Pero wala na akong paghana o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o din-aw na. So kamo diha na doon ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang sumbol sa iyong problema. Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ipuyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan na makabato ng glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug moringa oil.
4: Ay, pero si Nicole, hindi ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero hindi malikayan na binaong doon ay batigong salawa. Dako ang tabang sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang amoral. Lagsip firme nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko ten.
6: Dili na lagi.
5: Kahit man na usap ang imo na huna, oy. Dili man na maong atong sabot, na unsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Yung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka, gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Unsa man ka?
5: Nagoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ay, oo, imnani, arong ganado ka. Sige na.
6: Turbo?

0: samang butika sa inyong lugar. Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingin sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bala.
1: Naunsa naman ka, oy? Mura naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
2: Hi, Moni, laay ka ron. Maso ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy?
1: Sis, dili na problema, oy. Nanawagalik ko. Di ba, buha pa ka yung buhok?
2: Lagi, taman na ko sa ibog, ani. Wako kaayo ka sa imong buhok.
1: Girl, barato na kaayo ni oy. Kuyog dahil sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukiton.
2: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
1: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mong serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, resilient, ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure. Well, nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulang ni, bisitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Biki maguna.
4: Ah, Biki.
3: Biki.
4: Ano na? A, B, K, D, A, F, G. Ana?
3: Ana siya. Ana pa si Aljo na mong katkat. Good morning, XFM Tago.
4: Aba, mo na yung ingos?
3: Akao ba ni Tita Balirosa?
5: Aba. Hi,
3: good morning, XFM Tago. Gikan sa Canada.
4: Hoy,
3: Canada.
4: Aba, pamakuti na kung naugin mo sa Canada.
5: Baka kanin dyan din sila, Marik.
3: Tagay, si Master. Tagay ko si Master o chocolate.
4: Chocolate milk.
3: Chocolate milk.
5: Kisa pa'y na
3: mga katropa, may buntag watching from Digos, San Batro.
4: Aba!
3: Request, kantaha palayog, Master.
4: San Batro, sige.
5: San Batro.
4: Katang sa natutong una mo, entrada sa tabi kayo para mawarm sa to. Bibigyan na to,
5: bibigyan na to.
4: Katang request kayo na, be.
3: Ato po na i-kwan-sikwan. Good morning, mga katropa, from Beauties. From Aglayan City, Malaybalay, Bukidnon.
4: Aba!
3: Kino iyong iyaan si Ate Josepina Tinambona?
5: Hello, Ti!
3: Hello, Ti!
5: Hello, Ti! Mga maring, ato ang linya, ablig yahapon, 09663-069569, alas sa mga gusto niya nga mag-duet sa mga vokalista.
3: Pakanta, maring Erika, bakit ba ganyan?
5: Bakit ba ganyan?
4: Okay. Lalaki niya.
3: Nanagi, putol na.
5: Kisa man lalaki yan.
4: Hindi mo na mahula ka lang. Inipinig-pinig, magno.
5: Maroon yung paglabas si GM.
4: Ay, kisa may ibalik.
3: Ayaw nakapilan.
4: Nakatunglain. Lain, anagam.
3: Loon, makinaw na tawa na.
4: Ate, maroon mo nagsigil. Maroon mo nagsigil. Si Kelvin, mataling hope.
3: Kaya ikong si Lotte.
4: Oo. Si Lotte nga nasa loyo sa kwan. Ganing amakan.
5: Nagluhod.
4: Nagluhod. Alright. Palakpak mga gibayran. Ganing ang buntang, no? This song is dedicated to myself. And I hope

0: 苏曼，
1: 哎，苏曼，
2: 让你阿那个苏曼嘛，你，
1: 哎，我也要把它弄掉，
2: 我今晚夜晚上给它安安。
1: Maring, yang ayok sabaw. Bukong ang daghan, gamay rin sabaw.
2: Uy, maro.
1: Maro-maro, ate.

0: grabe makakanta na ko sa mukhang dukot.
1: Ay. Tapos na nag-istorya na yun. Hindi kayo naman madungog yung istorya.
0: Namo ko ito sa pelindyo. Kalimot
1: ka. Ano yung pelindyo niya?
0: Kalimot siya mare.
2: Lalo dukot, lalito.
1: Sa man yung si Bueno.
0: Nami na magkala siya nga, apili pag dilidukot gamay.
2: Kung gani, inagol sa mabut-but, maghukot atong dako kayo hukong mare.
0: Saka ba siya, bukog ba? Kanda ko ba?
1: Si Bueno, tingin sa tamin, sabi niya, tamin, sabi niya siya, babungol-bungol na yun sa sabaw. Karuha na yung mga style niya, ha?
2: Pwede na ano, di ba? Tawag ko, Bit, tawag.
0: Sa nakabalon, no, ang ipangayo niya kay bukog dili sabaw. Mas dagan pa man ang bukog sa sabaw.
2: Bininag mo rin, gada ko, sa bukog mo rin. Okay. Bili, pag itong bukog ganuhan kay mga unod. Disulbad na ang pabahaw.
1: Oo, sulbad na.
0: Kasi kung ito nating takot siya, iba mo ko ipapasok.
1: Gulit niya sa siyon yun eh.
0: Gulit na mong
1: mong. Gulit na mong mong. Kadangan ka pa ng paso dili.
2: Okay, shout out to kang Harold Salang. Salamat kay Harold.
0: Ato si Mayawang siguro itong ting atong mga serbero na nga guwapa
1: nito. Oye, mga taga Elalito. O gaya, pero na po nato na niya Elalita.
0: Lita.
2: Lalita. Asa pa?
0: Merapuentes.
1: Merapuentes. Si...
0: Ang atong mga girl kilay. Ano si girl kilay
1: ito? Si Angry Birds.
2: Angry Bird ito siya.
1: Tapos kaya kila mo din. Sa kagta kila mo din doon sila murang mga olibya sa dalungan.
2: Ang problema ba ito siya, Marika? Ang iyang bana, hindi na mo gahi.
1: Okay, oo.
0: Nakahan ko doon mong kape di ay Marika.
1: Diyan sa ilan yung lita, kaya di ay lalita, ang manadagang mga sa diyan, kaya nga naman, asa kakakita o babae nga na ibiguti sa agtang.
2: So, dipuntahan na yun, Nadia?
1: Oo, tourist pa. Tourist. Tourist destination na Nadia.
2: Ano ba? So, bakit na dahil nga rahan na nga on
1: dyan? Ato na ato dito, dapat magpapulta naman man hindi rin kay Karugtag na tao. Aso ka kitang babae nga na yung cute,
2: bigote sa... Magtukot sila ka rin diri yan, Marie. Kita tulo ang mag-silbidura.
1: Pwede.
2: Kaya
0: siguro mukha on. Kaya na naka-crop top lang.
1: Correct. Ako ang akunta po na, karang yung atngal.
0: Hars ki ka, Marie. Hars ka, ayos siya.
2: Makita ito, imong kuhaan ito, mga dapi-dapi sa imong atngal.
1: Bahala na, basta kayo sila maglaway.
2: Ang tahi?
1: Ang tahi na ko, kaya ako magipuntangan o ka na nga duct tape.
2: Ayun ba? Nagili kay tahi, ha?
1: Ay, sabi ko mga diliman maklaro ang tingog ni Master kay Marites man ng duha. Ah, tuduhan na yung ka.
0: Request ko,
1: Bas. Call me by Dennis Diang.
2: Call me. Dariyan ay bahala.
0: Lahat na kasi. Master ba yan? Tomas. Yan ang favorito.
2: Si BJ's man eh.
1: Ha?
2: BJ's.
1: Asa ka na siya?
2: Pero o.
1: Ah, bigay ka lang. Katang kayo ba kami. Pag-istoryahan nila mo niya. Ha?
0: Lahat na kasi yan, boss. Kaya din yung boss. Bass man.
2: Asa man.
0: Marang sa mga bass. Request ko.
2: Mga bass?

0: Kasi mo nang katahaw, hindi ko
1: kakalala natin. Pansin ko, request ko mga boss call me. Kanta nga kay requested song na, sige na.
0: Go! Ladies and gentlemen, para sa mga taga-Bisayan, mga balabag drivers sa Bisayan,
1: kana?
0: Ano yung kanta yung Yolanda?

0: istorya, dili mi mo istorya.
1: Ano ko kawal lo pang istorya mo? Ano na ko tong sabaw?
2: Letter in her eyes.
1: Ni kanta pa ka?
2: All I want.
1: Ay, pwede mo na nilang sa'yo may mga istorya kay Lain sa kao.
0: Lain ka, huwag ka naman nilang mga istorya.
1: Lain, huwag tulas yun.
2: Sinin ang walang confrontation.
0: Bono! May bono niya!
2: To hear them apart.
0: May bono niya!
2: She wasn't sure.
1: Masayin mo kami sa ulang sumasal mo.
2: Racing through her heart.
1: Nagigan pa rin sa Baganga.
2: I look into her eyes. Something.
0: Wesong bagay niya, ha?
2: That's right. Oh, tama na, oi.
0: Dali, ano, ano, ano, kayo. Panglarot para naman yung abak ka.
2: Oh, kanyang kanta, ha? Ito di ka na ito.
0: Yes.
2: Sing Chong Chong.
0: So,
2: di ba mabasa yan?
0: Hindi naman ka. But, isa na yung mga pangalan na yun. Request. Ibutan mo na yung pangalan niya. But!
2: Gani, ano nga
0: ma-recognize?
2: Ma-recognize? Mahalok mo na sila marin kayo. Iman mo doon tirahaw nila mga pangalan marin.
0: Wala marin mo kayo. Oh, si, tirahaw rin.
2: But anyway, katong wa, dili maayo nga pagkakanta. Hatunto ka na to sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Gana?
2: Ang Santon Plus Coffee Mix, pakosgo na imong cognitive function. Ano nga mas mo ligdong imong alimpatakan o mga pangunahuna. Makahinomdom ka sa mga dumduman.
0: Yes, o kinapag yun si Ay. Papagwapa.
1: Yes.
2: Ang saan siya?
0: Parangkolya Jen. Anglotachoni.
1: Papaputi.
2: Ang Santan Plus Coffee Mix na sangkap nga mangustin ang malunggay ngun maan.
0: Ayan. Oh, siyempre. Lansonis. Soybean. Yes, soybean.
2: Ang kamay, anak. Ang siyempre, sagulan sa ating mga manigas. Samtang kainong kaog kape. Dapat inuman sa di mo matagabi ang Santon Gold Herbal Tea.
0: Yeah.
2: Ari ka mas malami yung pagkatulog ba normal ang imuhang mga pressure sa dugo.
0: Yes.
2: Dapat may inuman ka o Santon Gold Herbal Tea.
0: Correct.
2: Ang Santon Gold Herbal Tea o sa katsaka. Napalit na sa mga parmasya butika, nga dolinis mo sa iyong mga lugar.
0: Uh-huh.
2: Ay naman ito sa layo, kay kutasan mo.
0: Yes! Hoy, kaya na lang ako. I grab this opportunity to greet my co-workers, DJ, Stras Reporter, Misty Quay, kaman ako sa Max FM Jensen, no?
2: Hello!
0: Oh, guwapa kayo ni Herbs, kayo ni Hello.
2: Herbs,
0: hello,
2: yeah?
0: Misty Baby.
1: Hello,
2: Misty. Hello,
1: Max. Kaya ako
2: rin
1: taga Max.
2: Ato siguro, kumusta ko niya ang pamitay siguro.
0: Ay, okay, chok ni pamitay, ani niya, dahil. Ang pulisa, biyan ni.
2: Pamatod, eh.
0: Pamatod, eh. Pamatod, eh. Para di ko mauwawan rin, dahil.
1: Pamatod, eh. O, violet pa na, o, pink.
2: Comment sa comment section.
0: Alright. Vito, ay, ako na amiga.
1: Kanyang kandyan, burlado na lang akong kandahon.
0: Bil, sama na.
1: Butang niya diyan sa batro.
0: Aba, bukang tagi niya isya. Abrihan ang red horse niya, be.
1: Pwede na mo kung sabasaba.
2: Ay, wala naman yung red horse. Para naman, tuba naman
0: lang. Kadalalang, be. Kadalalang.
2: Kinikanta ha, ito ni Kanato sa... Saan ang pahinungod nga kanta niya?
1: Ito'y pahinungod ka, John Burlado.
2: Marang katong kanong Hollywood nga salida.
1: At saan na?
2: Si Lucy.
1: Ayun, dahil mo.
2: Ito'y mamusil lang, hindi ka walang may English ba?
0: Kisa na.
2: Si Lucy.
1: Happy to meet mo sila, bumbungan to. Ayun ba? Pwede, nalisod ang istorya.
0: Oh, sige na.
2: Kasi masulti yung hapit sa mga papusilan ni Lucy. Ito na bang tanong siya.
0: Ay, sama na, Bong.
2: Kasi masulti yung mga hapit sa mga bigyan ni...
1: Vitalika.
2: Ni Kuan, ni Lucy.
0: Gani. Okay na kayo na, Bong, eh.
2: Nakita ka rin yung...
1: Ay, si Sansin na ito, si Kuan. Katong si Sansin.
0: Sansin Burgadis.
1: Burgadis,
0: from Bayugan City.
1: Sansin, kalayo man din.
2: Is that you, Sansin?
1: Sansin, din.
0: Go, Sansin! Go, Sansin! Go, Sansin!
1: Si Kuali, bahala ni mo na si Is Emre. Yes! Kapagsaba na ko!
0: Ano yan, nakabas-gabas na mga katropa? Okay, di gawas na yun ang pagkakuan. Kaka-portable na niya kung kauman niya, ah!
2: Ladies and gentlemen, brother!
0: Gikaling na niya, gikaling na!
2: Kaya na mag-itlog!
0: Alright, come on, ah! Ano yan ang mga ikala?
2: Tani to yan,
0: this song is brought to you by Turbo!
1: Ayaw
0: ko ba? Ah, kuya ako, marami si, ano? Marami yung gagatong, sino, oh? Roses Precise na.
2: Atama ni?
0: Ni, isa yung mga tiyam, tama niya?
2: Yung kalitok.

0: Bongbong Marcos Jr. na patunayang wala siyang kinalaman sa flood control scam.
1: Romualdos ipinanggi ang paratang na siya nasa likod ng pag-urong ng apat na maleta boy.
0: Balitang regional, 77 kabahayan sa Iloilo City na pinsala ng buhawi.
1: Balita international, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu tinutulan ang US-backed Gaza Peace Plan.
0: Sa balitang showbiz, veteran actress na si Lorna Tolentino, isa ng ganap na Navy reservist.
1: At sa sports, mga katropa, si Alex Ayala natapos ang kampanya sa Canadian Open. Abangan.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
1: Katanghayan po tayo ngayon, katropa, ng Lunes, 10 po na Agosto 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo sumasa inyo sa pamagitan ng mga 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Live din tayo sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa, ako si Buddy Obelas.
0: At ako naman po si katropang Melanie Ocampo.
2: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Unahin po natin ang sitwasyon ng panahon, katropa. Nagbabala ang pag-asa na magpapatuloy ang malalakas na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa habagat, habang nanatiling mataas ang banta ng pagbaha at paghuho ng lupa sa ilang lugar. Ayon sa PAGASA, makakaranas ng monsoon rains ang Benguet, Zambales at Bataan, habang occasional rains naman ang inaasahan dito sa Metro Manila, Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Car, at ilang lalawigan sa Central Luzon, Calabarzon at Bimaropa. Samantala, magkakaroon din po ng kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog sa Western Visayas at iba pang bahagi ng Cagayan Valley, Calabarzon, Bimaropa at Bicol dahil pa rin sa habagat. Patuloy pa rin binabantayan ng PAGASA ang Tropical Storm Peilu na nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility, at wala pa namang direktang epekto sa bansa. Sumikat pa rin ang araw, 5:41 ng umaga, at nasa lubog, alas 6:22 ng gabi.
2: XFM News Nationwide.
0: Apat na katao na ang nasuwi habang anim pa ang nawawala matapos tabunan ng landslide ang tatlong bahay sa Barangay Kisad, Surong, Baguio City kahapon. Ayon sa Baguio City Public Information Office, tatlong tao ang nasagip na mga rescuer mula sa pagguho, kabilang isang 67 anyos na pastora. Kabilang sa mga nasawi, ang 29 na taong gulang na estudyante, isang lalaki at isang babae, isang 17 years old na estudyanteng babae at 56 years old na lalaki. Patuloy naman ang sinasagawang search and rescue operations ng mga otoridad sa anim na iba pang nawawala, kabilang isang 3 taong gulang at isang 8 taong gulang na bata.
2: XFM News Nationwide.
1: Halos umabot sa spilling level ang tubig dyan sa Lamesa Dam, matapos may talang 80.11 meters water level nito. Kanina bandang alas 11:21 ng magtatanghali. Ibig sabihin, katropa, ilang centimeters na lamang ang kulang para pumabot ang 80.15 na spilling level. Patuloy namang sinasagawa ang mahigpit na monitoring sa Lamesa Dam para matiyak ang kaligtasan ng mga komunidad na maaaring maapektuhan. Samantala, nasa normal level pa rin ang antas ng tubig sa Tulyahan River. Sa kabila po, ito'y pinapayuhan ng mga residenteng naninirahan sa mabababang lugar at malapit sa Tulyahan na manatiling alerto at maging handa sa anumang abisong ilalabas na mga kinukulang ahensya.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, nananatili po sa second alarm ang level ng tubig sa Marikina River matapos maitala ang 16 meters na water level kanilang alas 9 ng umaga nitong Huwebes o nitong Lunes. Ayon sa monitoring ng mga otoridad, patuloy na naapektuhan ang ilog ng mga pangga o pag-ulanga dulot ng habagat dahilan upang muling tumaas ang antas ng tubig. Dahil dito, pinapayuhan ang mga residenteng nakatira sa mababang lugar at malapit sa Pampang-Iloga na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan. Patuloy namang minomonitor ang mga otoridad ang sitwasyon upang agad na makapagbigay ng babala kung kinakailangan.
1: Sa nagpapatuloy nating balitaan, umabot na sa mga 39 million pesos ang naipamahaging humanitarian assistance ng DSWD o Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang apektado ng malalakas na pag-ulan, pagbaha at landslide dulot po ng bagyong Luis, Maymay at Habagat. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, kabilang po sa ipamahaging tulong yung mga family food packs, non-food items at maging financial assistance.
3: Pumunta rin tayo ng ito pag-undayan sa mga lokal na pamahalaan para ma-assure sila na sapat po ang resources natin para makatulong sa kanila. Wala namang naiulat na may mga nasira tayo ng mga family food packs. Itong mga warehouses na ginagawit ng DSWD ay tiniyak po natin na nakatayo sa mga hazard zone areas para maprotektahan din yung ating pong mga goods and matiyak na maayos ang kalagayan ng mga ito bago natin maipabot sa ating pong mga kababayan.
1: Dinagdag pa niya ang katropa na nagpapatuloy pa rin po ang ibang ayuda ng gobyerno sa mga lugar na hindi naman apektado ng masamang panahon. Habang inaayos na rin ang tanggapan ng schedule ng payout sa mga lugar na nakakaranas ng matinding pagbaha at pag-ulan.
0: Inihayag ng Government Service Insurance System o GSIS na nakahanda itong magbigay ng emergency loan sa mga miyembro at pensioner na naapektuhan ng habagat at tropical storm Maymay. Oras na ideklara sa ilalim ng state of calamity ang kanilang lugar. Maaaring umutang ng hanggang 40,000 pesos ang mga kwalipikadong miyembro na pasok sa emergency loan, habang hanggang 20,000 pesos naman ang maaaring hiramina ng mga wala pang kasalukuyang emergency loan. Maaari rin mag-avail ng emergency loan ang mga old age at disability pensioners na naninirahan sa mga lugar na nasa state of calamity basta't pasok sila sa itinakdang mga kwalipikasyon ng GSIS. Ayon sa GSIS, layunin ng programa na makapagbigay ng agarang tulong o tulong pinansyal sa mga miyembro at pensioner na naapektuhan ng masamang panahon.
2: XFM News Nationwide.
1: Tuloy-tuloy ang isinasagawang declogging at cleaning operations ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Metro Parkway Clearing Group sa mga inlet at drainages sa kahabaan po ng Finance Road dyan sa lungsod ng Maynila. Ito para maiwasan mga katropa at mabawasan din po ang pagbaha kasunod pa rin ang mga nararanasang pag-ulan. Sa operasyong ito, personal na inalis ng mga tauhan ng MMDA ang mga naipong basura. Kabilang dyan ang mga tuyong dahon at iba pang mga dumi na nakasagabal sa malayang pagdaloy ng tubig, baha. Patungo naman sa mga

0: sila ngayon patuloy ang pag-ulan at malamig ang panahon. Kabilang sa Carineo Sintomas ito, ang lagnat, ubo, sipon at pananakitan na lamunan. Madali itong kumalat sa pamamagitan ng droplets mula sa pagkubo o pagbahin ng taong may impeksyon. Paalala ng DOH, manatili muna sa bahay kapag may nararamdamang sintomas. Magpahinga ng sapat, uminom ng maraming tubig at panatilihin ang tamang kalinisan upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Kung lumala ang sintomas o nakakaranas ng hirap sa paghinga, agad na makapagsulta sa pinakamalapit na health center o pasilidad pagkalusugan. Para sa Kakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Barila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, mga katropa, sa XFM News Nationwide, inimog po ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla ang alkalde na mas mahigpit na bantayan. Ang mga opisyal naman na tanggapan sa ilalim ng kanilang pamamahala upang maiwasan ang katiwalian lalo na sa mga kontrata sa koleksyon ng basura at waste management. Ayon kay Remulla, hindi lamang ang mga garbage contract ang dapat tutukan kundi pati ang mga tanggapang nagpoproseso ng business permits, lisensya at iba pang serbisyo ng lokal na pamahalaan upang matiyak na walang irregularidad. Inikayad din niya ang publiko na magsumbong kung may nalalamang katiwalian o anomalya sa nilang lokal na pamahalaan at magbigay ng kopya ng reklamo sa Office of the Ombudsman. Nilinaw din ni Remulla na ang nauna niyang pahayag tungkol sa mga garbage contract ay pangkalahatang obserbasyon lamang at may mga alkalde anya na hindi sangkot sa mga ganitong illegal na gawain.
1: XFM News Nationwide.
3: Samantala, Senator Kiko Pangilinan nanawagan ng Pambansang Flood Control Management Plan. Pondo sa flood control, ipa-audita. Patropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
4: Nanawagan si Senator Francis Kiko Pangilinan para sa isang komprehensibong pambansang flood management plan at kompletong accounting sa lahat ng pondong inilaan para sa mga flood control project. Kasunod ito ng patuloy na pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila at mga karating probinsya dahil sa pinalakas na habagat na nakakaapekto sa klase, trabaho, transportasyon at kabuhayan ng maraming Pilipino. Gayun ni Pangilinan, hindi dapat maging normal ang pagbaha at kailangan ng pangmatagalan magkakaugnay at science-based na solusyon sa halip na umasa sa emergency response tuwing may kalamidad. Hiniling din ng senador ang kompletong accounting sa flood control funds, kabilang ang mga proyekto, lokasyon, gastos, contractors, status ng implementasyon at aktual na resulta ng mga komunidad. Mahalaga rin umano na maging transparent at preventive ang National Flood Management Plan upang matugunan hindi lamang ang kasalukuyang problema, kundi pati ang mga epekto ng climate change. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, hinamon ni Nabotas Representative Toby Chanco si Paulong Ferdinand Marcos Jr. na magpakita ng ebidensyang papatunay na wala po siyang kinalaman sa mga multi-billion peso flood control scam. Ayon kay Chanco, dapat ipagpatuloy ng Pangulo ang pagsisikap na papanagutin ang mga sangkot sa anomalya sa pamamagitan ng pag-uutos sa lahat ng ahensya ng gobyerno na may pagtulungan sa investigasyon ng Office of the Ombudsman at isumite ang lahat ng kaugnay na ebidensya. Iginit din ang mabubatas na kung seryoso ang Pangulo sa pagpapanagot sa mga sangkot, dapat niyang tiyakin na walang sinuman o anumang posisyon, maging impluensya o kaya po'y koneksyon sa politika ang makakaiwas sa pananagutan. Inilabas ni Chanco hamon kasunod ang mga bagong kaganapan sa investigasyon na umunay flood control scam.
1: XFM News Nationwide.
3: Sinabi ng National Bureau of Investigation o NBI na lalo lamang pinagtibay ng pag-urong ng apat na miyembro ng grupong Maleta Boys ang kanilang naging konklusyon na hindi mapapagkatiwalaan ang mga ito bilang mga saksi. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nagkaroon ng pagdududa sa kredibilidad ng grupo matapos bawiin ng apat ang kanilang naunang sinumpaang salaysay na nag-uugnay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez sa umano'y kickback mula sa flood control projects. Sa kanilang bagong affidavit, sinabi ng apat na inalok

0: umano sila ng kapalit na pera upang gawin ang mga naunang alegasyon at itinuro ang kanilang abogado na si Attorney Levido Baligod bilang umano'y pag-recruit o nag-recruit sa kanila.
1: NXFM News Nationwide.
2: Maring tinanggay ni dating House Speaker at later 1st District Representative Martin Romualdez ang alegasyon siya na sa likod ng pag-urong ng apat na miyembro ng grupo ng Maleta Boys sa nalaman na unang pahayag. Di matapos sabihin ang Ombudsman Jesus Crispin Remulla na posibleng may kinalaman si Romualdez sa biglang pagbawi ng mga affidavit ng apat ng dating bodyguard. Ayon kay Romualdez, nagpapakita umano ng pagkiling laban sa kanya ang naging pahayag ng Ombudsman at igrit niyang ang pag-urong ng mga testigo ay patunay lamang na gawa-gawa ang mga naunang paratan. Dinagdag pa niya mga katropa, handa siyang harapin ang mga kasong isinampalaban sa kanya at ipagtatanggol ang sarili gamit ang mga ebidensya dahil naniniwala siyang lalabas din ang katotohanan.
0: Samantala, 55% ng adult Pilipinos nais munang makita ang ebidensya bago desisyon sa impeachment trial ni VP Sara Duterte ayon sa Octa Survey. Matropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Limang porsyento ng adult Filipinos ang nagsabing kailangan munang makita ang ebidensya bago magpasya ang Senate Impeachment Court sa kaso ni Vice President Sara Duterte ayon sa Octa Research. Sa tugon ng nasa survey, 21% ang pabor sa acquittal habang 17% naman ang pabor sa conviction at removal from office. 7% naman ang walang opinion o nananatiling undecided. Nanguna ang evidence first position sa NCR, Balas, Luzon, Visayas at Mindanao. Isinagawa ang nasabing face-to-face survey mula July 4 hanggang 11 sa 1,200 respondents. May plus or minus 3% margin of error ito sa 95% confidence level.
4: Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po tayo sa online, syempre sa lahat ng XFM stations. Kabilang po ang XFM 101.7 Canloon, XFM 102.4 Rojas, Palawan, at XFM 89.5 Pagadian.
1: Balitang regional.
2: Diretso na tayo sa Davao, ang Vice President Sara Duterte nanguna po sa pagbukas ng 2026 Kadayawan Festival dyan sa Davao City. Yung kultura at tradisyon ng 11 tribo ay tampok naman sa pagdiriwang. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
5: Inangunahan ni Vice President Sara Duterte ang formal na pagbubukas ng 2026 Kadayawan Festival sa Davao City. Noong gabi ng Agosto 7, isinagawa ang Grand Opening Ceremony na dinaluhan ng daan-daang Dabawenyo, mga opisyal ng pamahalaang lungsod at 11 deputy mayors mula sa iba't ibang tribong kumakatawan sa mga katutubong kultura ng Davao City.
6: Mga Dabawenyos, let us stand tall and proud. We will continue to rise, support one another, and move forward with courage, wisdom, and faith. We will remain unbowed. This is the true spirit of Davao, and this is the true meaning of Kadayawan.
5: Isa sa mga naging tampok sa pagbubukas ang projection mapping na naglahad sa mayamang kultura at tradisyon ng lungsod, gayon din sa mga lokal na produkto, turismo, ekonomiya at pamanang patuloy na kinikilala sa buong mundo. Ayon sa City Tourism Operations Office, nasa 68 milyong piso ang inilaan na pondo para sa humigit kumulang 26 na opisyal na aktibidad ng festival, kabilang ang mga inaabangang indak-indak sa Kadayawan at pamulak sa Kadayawan. buwan. Inaasahan ding aabot sa 250,000 ang bilang ng mga turista na bibisita sa Davao City sa buong selebrasyon na itinuturing na isa sa mga pangunahing taunang festival at tourism events ng lungsod. Samantala, isinagawa na rin ang send-off ceremony para sa tinatayang 20,000 na mga safety and security personnel na nakatalaga upang tiyakin ang seguridad at kaayusan sa buong pagdiriwang. Ngayong araw, Agosto 10 hanggang Agosto 12, mapapanood gabi-gabi ang Bantawan Cultural Performances na tampok ang masiglang musika, sayaw at mga tradisyon ng 11 tribo na kumakatawan ng kulturang ipinagmamalaki ng Davao City. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
0: Bangkay ng nawawalang barangay Tanod, natagpuan sa loob ng septic tank sa Rojas, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
7: Matapos maiulat na nawawala, natagpuan ang bangkay ng isang 40-anyos na barangay Tanod sa loob ng septic tank sa barangay San Placido sa bayan ng Rojas, Isabela. Ayon sa ulat, ilang residente ang nakakita sa isang bukid ng tila bangkay ng isang tao na nasa loob ng septic tank. Agad nila itong ipinaalam sa mga otoridad at nang siyasatin ng mga pulis ng Rojas, tumambad ang bangkay ng biktima na nakapulupot umano sa lubid. Matapos malaman ng insidente, voluntaryong sumuko sa mga otoridad ang 45-anyos na caretaker ng naturang bukid na umamin umano sa pagpatay. Sa salaysay ng suspek, bago mawala ang biktima ay magkasama silang nag-inuman. Nauwi umano sa pisikal na alitan ang kanilang pagtatalo hanggang sa humantong ito sa pagkamatay ng biktima. Inaasahang maharap sa kasong murder ang suspek habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad para sa iba pang ebidensya at detalye kaugnay ng insidente. Samantala, nananawagan ng hustisya ang pamilya ng biktima na nakatakdang ihatid sa huling hantungan ngayong araw. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang, XFM News. XFM News
2: Nationwide. Samantala, meron pong call center agent ang patay sa salpukan, katropa, ng motorsiklo at taxi dyan sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM, Cebu.
8: Patay isang 24-anyos na call center agent matapos sumilapon mula sa kanyang motorsiklo na bumangga sa isang taxi sa Cebu City. Nangyari ang aksidente pasado alas 4 ng madaling araw nitong Agosto 10 sa intersection ng R. Landon Street at Usminya Boulevard, Barangay Santa Cruz, Cebu City. Ginilala ang nasawi na si Ariel Tenyedo, residente ng sitio Baksan, Barangay sa Pagdako sa nasabing lungsod. Batay sa investigasyon, galing sa Usminya Fuente Circle ang taxi na minaman niyo ni Antonio Likigan, 55-anyos at patungo sana sa Pier Ono. Kumaliwa ang taxi sa R. Landon Street na mapansin ng driver ang paparating ng motorsiklo na galing naman sa Kulon at mauwi sana sa barangay sa Pagdako. Batay sa CCTV footage, huminto ang taxi sa gitnang bahagi ng kalsada sa may junction box matapos mapansin ng driver ang paparating na motorsiklo. Gayunman, dahil umano sa mabilis na takbo ng motor, bumangga ito sa harapang bahagi ng taxi bago napunta sa gutter. Sa lakas ng impaka, tumilapon si Tenido at bumagsak sa bahaging malapit sa gate ng Police Regional Office 7. Ayon kay John Leo Cabucos, katrabaho ng biktima at saksi sa insidente, mula sila sa inuman bago mangyari ang insidente. Nasa kusudiyan na ng Traffic Enforcement Unit ang driver ng taxi na posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng santo na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: 77 kabahayan sa Iloilo City na pinsala ng buhawi. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
9: Nagsiligparan ang mga bubong at nagsitumbahan ang maraming puno dahil sa pagdaan ng buhawi sa lungsod ng Iloilo, Agosto 8 ng gabi. Hindi bababa sa 97 ang mga kabahayan ang nasira kung saan mahigit sa 500 na mga individual ang apektado dahil sa nangyari. Apektado rin ang ilang estruktura at puno sa kilalang Haro Plaza at Haro Cathedral. Sa ngayon ay nananatili pa sa mga evacuation centers ang mahigit 200 na mga displaced individuals. Wala namang malubhang nasubuhan sugatan sa insidente ayon sa record ng mga kabarangayan sa siyudad. Lubos na naapektuhan ay ang distrito ng Haro na may 8 mga kabarangayan na apektado, isa sa La Paz District at 3 naman sa Mandurriao. Patuloy ang ginagawang monitoring ng City Disaster Risk Reduction and Management Office sa sitwasyon sa siyudad, lalong-lalo na sa pagbaha dahil sa nararanasang pabugso-bugsong pag-ulan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ang man ng balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Balitang International.
2: Mga katropa, ang ating Balita International atin po sa atin ang Santon Gold. Available po sa lahat ng Mercury branches na Santon Gold. Maring tinutulan, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang US-backed Gaza Peace Plan na sinuportahan ng Hamas sa kabila ng pagsuporta rito ni US President Donald Trump. Ayon kay Netanyahu, hindi papayag ang Israel sa anumang pag-atras ng kanilang mga puwersa sa Gaza hanggat hindi ganap na nadidisarmahan ang Hamas. Iginit din niya na may mga bahagi ng plano na hindi katanggap-tanggap para sa kanilang pamahalaan. Samantala, nanawagan ng Hamas sa Estados Unidos na hikayatin ng Israel na sundin ang kasunduan habang iginit itong natili sila nakatoon sa pagpapatupad ng Peace Roadmap. Tumarating na rin ang pagtutol ni Netanyahu habang papalapit naman ang halalan sa Israel kung saan naharap siya sa matinding pressure mula sa kanya mga kaalyadong konserbatibo na tutol sa naturang kasunduan.
0: Ang balitang showbiz, ahead sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Isa ng ganap na Philippine Navy reservist ang veteran actress na si Lorna Tolentino. Sa social media post ni Lorna, ipinakita nito ang mga larawan ng kanyang naging graduation sa Taguig kung saan nakasuot siya ng Philippine Navy uniform. Kwento ng actress, isa raw sa naging mabigat na pagsasanay sa kanya ay noong nasa Cavite ito para mag-training dahil sumakit umano ang kanyang katawan sa pagsakay sa isang bangka. Sa kabila ng pagkagulat ng mga netizens, nagpaabot pa rin sila ng suporta para kay Lorna, pati na rin ang mga kasamahan nito sa showbiz industriya. Samantala, isa na si Lorna sa hanay ng mga artista na nakakuha ng title na Philippine Reservist kasama sina Christopher De Leon, Ding Dong Dantes o Dantes, Rocco Nacino, Winwin Marquez, Carlos Yulo at iba pa.
1: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
2: Mga katropa, ang XFM News Sports natin atin po ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Tapos na ang kampanya ni Alex Ayala sa 2026 Canadian Open matapos siyang talunin ni Belinda Bencic ng Switzerland. Score na 6-4-6-0 sa round of 16 sa Toronto. Nakasabay pa si Ayala sa unang set sana at 2 beses na nakabawi si score. Ngunit nakuha po ng kalaban ang mahalagang punto sa dulo ng set bago tuloy ang duminahin ng 2 set para masalyuhan ang panalo. Sa kabila naman ng pagkatalo, nagtapos pa rin si Ayala sa isang magandang game. Kasunod ng kanyang makasaysayan ding pagkakapanalo sa Mubadala DC Open kung saan nasungkit niya ang una niyang WTA 500 title at pag-akyat sa career high world number 20 sa WTA rankings.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center Manila, Philippines, mga katropa. Sumayin nyo na po XFM News Nationwide. Ngayon pong bumabagyo maulan, ingat po tayong lahat. Araw po ng Lunes, August 10, 2026.
0: Maaari nyo pong balikan ang aming pagbabalita. I-search nyo lamang po ang aming YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
0: Sa ngalan po ni katropang Brian De Paz, ako po ang inyong katropa, Melanie Ocampo.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat. Mabuhay! Mabuhay.
0: Exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 101.7 XFM. Spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: isang mapagpala at malusog na araw mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang maghatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Dr. Remilito Uy. Ito po yung liko, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, at hindi po mga kapanayam, ang dalawa sa ating po mga bantay kalusugan, Dr. Ronald Tuller at Dr. Algie Bakla. Malusog na araw po mga partner.
1: Isang malusog na araw mga katropa, kahit maulan po dito sa Luzon, ay welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health. Ngayong tanghali ay muling bagong pag-uusapan na naman po ang ating pong pag-uusapan ngayong araw na ito with regards po sa struggles ngayon na napakarami with regards sa mental health. Yan po ang ating pag-uusapan. Ano yung mga bagay na nakaka-apekto dito at kung paano ang ating pong malimit na pagbubukas na siya ng social media ay siyang isa sa mga factor na kung saan bakit marami ang mga kabataan at ang mga nasa middle age ay nagkakaroon ng anxiety and depression. Dito lamang po yan sa ating programang The Secrets of Health.
2: Naku, magandang topic yung ating pag-uusapan at syempre, subaybayan po ito no, sa ating malatuntunan. Ako po ang inyong partner sa Himpapawid, Doc Algie, at sana po, okay na okay kayo kahit po anong ginagawa nyo habang nakikinig kasi ngayon medyo maulan sa ating pong dito sa parte ho natin sa Luzon.
0: Ayan ha. Sa ating mga ka-wellness, tayo po napapakinggan sa lahat ating XFM stations at Solid FM at sa iyo mga himpilan na naku-hook up dito sa ating pong programa. And of course, tayo rin po ay napapanood ng live sa ating pong Facebook page. Okay, sir, dyan po ang Yes to Health Inc. Dahil live po tayo dito mga ka-wellness. Ha? Pwede kayong makapakinig, makapanood ng live sa ating pong mga programa. Ha? At kung kayo ay nakikinig na at nanonood na ngayon sa ating pong talakayan, ay napakaswerte nyo dahil may handog po na regalo sa inyo ang Yes to Health. Paano makamtan ang regalo na ito? Eh, kinakailangan sundin ang ating pong mga mechanics. Napakadali lang naman yung mechanics natin mga ka-wellness ha. I-share nyo lang ang ating pong live streaming. I-comment po niyo dyan ang yung mga good experiences patungkol sa ating mga produkto. At wag na wag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya po, pipili tayo ng mga best comments na magka-comment dyan ha. At syempre, baka naman magtampo yung mga listener natin sa ating mga hipilan. Pwede rin po kayong sumali mga katropa ha. I-send nyo lang, i-text nyo po sa ating pong hotline number ang inyong pong mga good experiences patungkol sa ating pong mga produkto. Kahit huwag nyo nalagay ng The Secret of Health, basta i-send nyo yung mga good experiences ninyo ha, sa ating pong hotline number. At mamaya ay pipili din tayo sa ating pong mga listeners, mga texters natin, ng kung sino ang mabibigyan natin ng ating pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Ha? Kaya sundin lang yung ating pong mechanics mga ka-wellness, okay? So mga gusto mong text ng kanila pong mga good experiences or mga inquiries na rin ninyo about your health, eh pwede ipadala yan sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. So mga nagbabalak pong sumubok ha, ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto o yung hindi pa nakaka-testing ng mga produkto natin ha, eh pwede yung mabili po ito sa Mercury Drug, Watson's TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar ha. At ang ating pong Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay available po yan sa Fisher Mall Supermarket mga ka-wellness. As well as sa ating pong online shopping store ay pwede nyo ma-avail ang ating pong mga produkto. Okay, search lang Yes to Health 2011.
2: And syempre, meron po tayong Yes to Health product sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Ayan, sa gusto ho na maka-discount, ayan, sa mga senior citizen po natin, pwede po kayong pumasyal sa lahat ng Yes to Health. Dalhin lang po yung inyong ID at mabibigyan po kayo ng discount. Syempre, sa Yes to Health, meron din po tayong mga consultation. Kausapin po natin ang ating mga naturopathic consultant at sila po ang magbibigay sa atin ng recommendation kung ano yung nababagay na mga modality ng naturopathy na makatutulong po sa inyong pagpapalusog, dahil alam naman natin na hindi lang po basta gamot ang kailangan natin. Kailangan natin ng mga tamang lifestyle, tamang nutrisyon, at yan ho ay ibinibigay na ating mga konsultant yung mga advices po na yan. Siyempre, meron tayong mga other services like yung magukbuyang Korean therapy, meron tayong biosupper therapy, at iba pa, ano, na pwede niyong itanong sa lahat ng ating mga konsultant sa Yes to Health Wellness Clinic.
0: Kaya sa mga nagbabalak po na bumisita sa ating po mga Yes to Health Wellness Center, ay narito ang ating pong mga address.
3: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Ground Land Building, 851 EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-849-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-042-2005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitap Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Binco Building, Lizana Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Pagkape, dapat Vocal Plus Coffee Mix sa sama pat aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gabot pa.
5: Cellphone Plus Coffee Mix.
6: Secret, the secret of health.
7: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang pag-uusapan po natin dito sa atin pong talakayan, ay itong isang nakakabahala na problema sa panahon natin ngayon, itong pagdami ng problema sa atin pong mental health, o itong pagkakaroon o pagtaas ng mga cases ng mental illnesses. Karamihan dyan itong depression and anxiety. At ang kadalasan pa naman na tinatamaan nito ay mga kabataan, ha? Alam niyo ba ang statistics worldwide, over 1 billion people globally ay nakakaranas po ng mental health problem or mental health condition. At ano yan, isa sa 7 tao ay mayroong ganito pong problema, mga ka-wellness, ha? At most common doon ay itong depression at saka itong problema po na anxiety. At ayon sa global and regional prevalence nito, no, sa pangkabuuan, 1.1 billion people sa buong mundo ay nakakaranas somehow ng problema sa kanila pong mental health. Nakakalungkot, ano, na ganun karami ang meron po nito. At isa sa 7 na mga adolescents, ano, itong mga kabataan na nag-edad ng 10 taon hanggang labing siyam na taon or 19 years old ay nakakaranas po. Ganun karami ha, ang nakakaranas ng problema sa kanilang mental health. At kadalasan doon mga kapartner ay mga babae. Mas mataas ang prevalence ng mga kababayan sa pagkakaroon ng mental health. Ano? At dito sa Pilipinas, ay tinataya po mga ka-wellness ano, na 12.5 million Pilipinos ang mayroong problema sa kanila pong mental health. Ha? At nauna pa rin dyan yung depression and anxiety. Ang masakalap nun, eh binabawasan ito yung productivity. Ang laking kalugihan pala ng social natin na social economic natin doon sa mga tao na nakakaranas po ng mental health conditions. Ganun kalaki ang impact nito ano sa productivity ng ating pong bansa, mga kaibigan, no? Ang kadalasan na nagkakaranas ng mental health issues ngayon, mga ka-wellness, nakakalungkot, is morely ano doon sa mga youth. In kabuuan, mas mataas yung percentage ng mga youth na nakakaranas po ano ng mental health issues. Yung mga nag-edad ng 15 years old hanggang 24 years old ay nakakaranas pa ano ng attempted suicide. At ang ilan pa sa mga porsyento na yon ay talagang natutuloy sa pagpapakamatay, mga kababayan. Yung nakakalungkot na ano dito na sitwasyon nitong mental health issues na to. Sa workplace naman, marami din ang nakakaranas ng mental health problem because of burnt out, kung tawagin, sa kanila pong work. Yung kumbaga parang sunog na sunog sa trabaho. Ano? Ibig sabihin, stress na stress sa kanila pong trabaho. At marami ang napapababa yung kanila pong productivity because of this condition, mga partner.
1: And also, makikita natin following sa tinatawag natin adaptation nitong smartphones. Nung na-adapt or nagkaroon ng tinatawag nating smartphones and also yung mga platforms katulad ng Instagram at TikTok, merong pagtaas ng 52% na tinatawag natin mental problems sa mga kabataan from 2005 to 2017. That is roughly or 12 years mark time. Hamakin mo sa pagtaas na 52% by just 12 years. Sapagkat ang mga kabataan, 95% ay gumagamit ng tinatawag natin ng social media. At hindi lamang yan, kahit yung mga young adult ay nagkakaroon din ng tinatawag na young adult distress or psychological distress sa young adults ages 18 to 25. Tumaas yan ng 71% between 2008 and 2017, and that is roughly 9 years. Kaya makikita natin ito ay nakakaapekto hindi lamang sa ating productivity and also sa tao mismo, yung tinatawag natin na sleep and self-esteem. Roughly 50% ng mga teenage girls ang bumababa ang self-esteem. Nakikita kasi sa social media, we are so prone na tinatawag na pagkumpara doon sa nakikita, wow, meron siyang bagong ganito, meron siyang bagong ganyan, ako wala. So ang nangyayari is naapektuhan yung self-esteem, especially sa mga kababaihan.
0: Dok Algie, bakit kaya ganun na lang kabilis ang pagtaas ng mga kaso na nakakaranas ng mental health issues? Well, before, meron namang mga ganitong problema. Pero hindi ganun katalamak. Ano? Pero bakit ngayon sa ating panahon, ganun kadami? At ang problema pa naman, di ba, before, ang usually nakakaranas lang ng mga anxiety or depression problem is mga medyo mag-edad na talaga or yung may responsibilidad, ika nga, ano? Ngayon, mga kabataan, karamihan, ang nakakaranas ng mental health problems.
2: Yan nga eh. Actually, ano yan, unang-una dyan sa lahat yung dahilan na nakikita nila, yung mga key drivers sa modern mental distress. Una, yung comparison culture. Ibig sabihin, ng comparison culture, yung sa social environment, kung saan yung mga tao, kinocompare nila yung kanilang sarili sa iba. Especially, yung sa appearance, sa dami ng pera, career, relationship, ganun din yung mga achievements, and lifestyle and social status. Makikita natin na nagiging common sa social media, di ba? Na i-flex mo kung anong meron ka. So, halimbawa, ikaw, nakikita mo ng isang tao, yung kaibigan mo na nagpo-post, may bagong kotse, yung kanilang dream vacation na nangyayari na, you may start thinking, for example, bakit wala akong ganung mga bagay? Bakit hindi ako successful enough na gaya niya? Bakit ako'y napag-iiwanan na? Ganun yung mga iniisip, di ba? And dapat mas I should doing better than them. Ganun yung nangyari. So, yun ang isa sa nakaka-apekto sa ating mental health kung hindi natin ma-handle ng tama. Hindi katulad nung wala pa social media, hindi mo nga alam ang nangyayari kay Pedro eh.
0: Tama, oo.
2: Wala. Eh ngayon, lahat ng kasuluk-sulukan ng buhay, alam natin, di ba?
1: Ang alam lang dati yung mga buhay ng mga artista eh.
2: Oo, ganun yun. Saka yung tinatawag na dopamine feedback. Ibig sabihin nyo, kasing dopamine feedback loop na tinatawag, ito yung cycle sa brain natin na alam mo naman yung dopamine is reward or pleasurable experiences na nag-i-increase ito ng dopamine activity. Na, for example, sa person to person, yung in-person, hindi social media, sabi sa pag-aaral, ang pag-express natin ng sarili natin, o we are something bragging like ourselves, is nasa 30 to 40% lang. Sa, kasi parang ay yabang mo naman, harap-harapan. Uy, alam mo, may bagong
1: kotse. Mahangin masyado.
2: Mahangin masyado, di ba? Ngayon, for example, sa social media, iba. Sa social media, napakataas ng percentage, nasa 80% ang percentage na driven by addictive sa like, sa mga comment, sa positive sa'yo. No? Ito yung basic cycle na nakikita nila. Trigger. Ano yung trigger? May nakita kang something. May viral. Gagayahin mo. So you will do action. Then sa action mo, you are waiting for the reward. Nakita mo yung feedback, then uy, ang daming view. So, your dopamine will be released.
0: Activate.
2: Then, because your dopamine is released and you feel something better, there is a chance to desire to repeat it. At, gagawa ulit ako.
0: Or mas enhance mo pa.
2: Then, nati-trigger again. So, sa mga example na to, nag-check ng notification mo sa cellphone mo, nakita mo yung mga interesting message, then nakikita mo na, ay, gayahin ko kaya ito. Then, nung ginaya mo na, uy, ang daming comment! Di ba? Ngayon daw tao, mahilig sa comment na positive, ano? And, paulit-ulit, yon. So, alam naman natin, ang dopamine, isang neurotransmitter po yan. Ito ay chemical messenger na ginagamit ng utak natin na involved sa motivation, learning, reward, prediction, attention, and movement. So, yung mga positive na nagagawa ng dopamine. Isang importanting point na ang dopamine ay hindi lang pleasure chemical. Ito ay strongly involved din sa ating brain na process ng learning, and yung parang nag-i-impress sa brain mo na this is worth pursuing again. Diba? Yun yung sa ano, sa kaya nga karamihan dyan, diba? Pag ikaw ay nag-post, kailangan positive. Pag negative na yung feedback nai-stress ka na. O kaya kung wala mag-like, yung may hiswaway mo, ikaw, hindi ka man lang nag-like, diba? Yun yung nangyayari. So, yun ang isang reason kung bakit medyo stressful ngayon. And another is yung cyberbullying epidemic, ano? Na up to 59% ng mga teens na experience ng online harassment, cyberbullying, kaya nga yung online is hindi na nagiging safe haven for our youth, di ba? Kaya sa government, ang dami nilang ginagawang step for censoring bullying, ano? And, kumbaga ngayon, ang isa sa pinakadabes na nakikita ko dyan, according to study, ano, na ang mga actionable step for digital wellness para hindi tayo epektado kasi nandun na yung digital world na sa atin. Hindi na natin matatakasan yan. Kailangan na yan eh.
0: Yan yung realidad.
2: That's the reason why napapanood nyo kami ngayon because we are in a digital world. Ano? So, 30-minute limit. Ibig sabihin, huwag kang every time tutunog yung cellphone mo, tingin ka ng tingin, ay, yung latest, ang latest. So, mag-ano ka ng at least 30 minutes to an hour na hindi ka magtitingin sa cellphone mo. Kaya-kaya yon. Yun ang challenge.
0: Challenge.
2: Saka yung digital curfew, ibig sabihin, meron ang timeline lang, kailangan kahihinto, alam mo, sa gabi bago matulog. Kailangan may curfew ka rin, no?
0: Minsan, hindi titigilin yung cellphone hanggang hindi mahulog sa mukha, eh.
2: Oo. Saka ano, kinakailangan na pag medyo negative na yung nakikita mo, you need to go to something or somewhere in the Facebook na may positive naman na iba.
0: Minsan, kasi, minsan, Dok, pagka toxic na yung nababasa mo, mas naiintriga ka pa lalo.
2: Yeah, nga,
0: mas napapascroll ka lalo.
2: Oh, lalo ngayon, kumbaga, matindi ngayon ng mga nangyayari. Kaya yan po yung mga reason why, bakit sa digital age natin, ang daming apektado yung ating mental health, mga wellness.
0: Sabihin, Dok, itong mahabang pagbabad natin, or exposure natin sa social media ay isa po sa nagpapataas ng dami sa mga kabataan na nagkakaranas ng anxiety. Ha? At hindi lang po enclosed sa mga kabataan yon, even mga young adults. Mm-hmm. Eh, kahit nga minsan matanda na, di ba? O kaya nga sabi nila, sana may Facebook din daw yung mga matanda.
2: Mahiwalay.
0: Hiwalay daw daw yung Facebook.
2: Kasi minsan sinasabi nila yung daw tawag dito yung mga biroan daw sa social media.
0: Oh, hindi nakaka-adapt.
2: Hindi nakaka-adapt yung mga matatanda. Kaya sinasabi na dapat may sarili kayo Facebook eh.
0: Pero alam yung mga ka-wellness, lahat ng tao, lalo-lalo na pag-exposed ka sa social media, ay malaki ang impact nito sa ating pong mental health, especially dun sa anxiety and depression. Kaya nga mapapansin nyo, di ba before, nang wala pa itong mga wala pa itong mga social media platforms na ito, ay hindi ganun katalamak yung nagkakaroon ng mga mental health problems. Pero ngayon nga, dahil yun na ang yun ang realidad natin sa panahon ngayon, ay ganun ang ganun kabilis ang pagtaas nito, mga ka-wellness. How about sa nature of work naman? Kasi, di ba, sa digital age natin ngayon, talagang nandiyan na yan, kasama na sa work natin. Paano po ito nakaka-apekto sa pagkakaroon ng mga health issues like anxiety and depression, Dr. Rod?
1: Kung titingnan natin yung digital world, two-edged sword yan. Pwedeng maganda, pwede ding hindi maganda. Doon sa maganda, you can be flexible. Hindi mo na kailangan bumuno doon sa traffic, pupunta doon sa opisina. At also, there is what we call negative effect doon sa nature of
0: may
1: work.
0: May pros and cons pala yan.
1: Yes, merong pros and cons. At ang sa digital nature of work, significantly nakaka-apekto sa ating mental health. Pinakauna dyan is yung blurred boundaries. Hindi mo alam kung kasali pa ba ito sa oras ng trabaho kasi nasa loob ka lang ng bahay eh. Kaya wala nang hindi nakakalimutan na yung kung kailan titigil sa trabaho. And also yung tinatawag natin na information overload, constant flows ng mga emails, chat notifications, update that nagko-cause ng mental exhaustion. Kung tinitingnan natin, iniisip natin, binabasa lang naman natin yung emails, you reply to the emails, and also you take heed to those notifications, pero nakaka-burnout din sa ating pag-iisip. And also itong tinatawag natin na social isolation. At napansin ito during sa panahon ng pandemic, yung tinatawag natin na surge ng loneliness. At this loneliness, kasi ang tao, kaya meron tayong tinatawag na kasabihan, no man is an island. Kaya mapapansin natin yung mga tao, maraming friends na tinatawag natin na social media, but then walang real friends, and they were lonely, as lonelier as before. Na hindi katulad natin dati, naglalaro sa gitna ng kalsada, nagsisipa lata, naghahabulan, mas masaya. Hindi katulad ngayon na ang nakikita na lang is sinabi nga ni Doc Algie is comparing ourselves doon sa mga achievement ng iba. Wala na tayong tinatawag na self-fulfillment kasi palaging kinukumpara ang sarili sa iba. And this causes loneliness, depression, especially doon sa mga taong naninirahan mag-isa lang sa buhay. Also, digital monitoring, kung pinsan is lahat na lang ng bagay mabilis na makita kasi sa nasa digital na. Kaya ito yung nakaka-apekto din, no? You can have a positive effect or you can get a positive effect sa flexibility, and also yung tinatawag natin sa work sa digital world, meron ding negative effect kapag hindi natin namalayan, kumbaga hindi natin nakita yung boundaries, and at the same time kapag ang trabaho natin ay nagiging comfortable na tayo na mag-isa o nagiging secluded doon sa society at wala na tayong mapanahon na ma-socialize later on, it could cause mental illness.
0: Ako, napakalaki palang impact nito mga ka-wellness sa ating pong mental health. Kumbaga, yun nga, meron siyang positive side, meron din siyang downside, o yung negative side. Itong digital work, So, nasa sa atin yan, kung paano natin babalansehin, kung paano natin i-adapt yung sarili natin na hindi tayo ma-burnt out doon sa digital work po natin. At mamaya po, ating bibigyan ng pansin naman kung ano yung mga pwede nating gawin. Kasi yun nga, nandun na yung reality na tayo nabubuhay sa digital world. Ano yung mga pwede nating gawin para makaiwas doon sa mental health issues na pwedeng makuha natin doon sa mga ganong gawain, mga ka-wellness. At kung ano din, yung dapat natin ma-realize kapag masyado po tayong na-exposed o masyado tayong nakatutok doon sa mga ano na yun, social medias or if ang work natin is ano, digital work or remote work yung ginagawa natin, ano yung mga hindi rin magandang epekto nun sa atin pong kalusugan. Ha? Kaya tutok lang mga ka-wellness dahil pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng
8: The Secret of Health.
9: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. 7 Plus Gold. Ngayon.

0: Buhay, Samsung Plus Gold. Mabibigay sa pera man, tigas ang yugda. Healthy Habits, Healthy Life, The Secret of Health, Health Info.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong talakayan dito sa ating pong programa. Sa kayong mga katanungan ha, pwede kayong mag-text sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Balik tayo mga ka-partner dito sa ating pinag-uusapan tungkol po sa mental health problems. Dok. Algie, paano po ba nakaka-apekto itong digital age natin or digital age lifestyle at ano ang impact nito sa ating pong mental health?
2: Nako, halos ngayon yan na yung nakaka-influence sa atin sa ating buong pagkatao. Ngayon may tanong, ano daw yung masasabi natin doon sa mga new setup ngayon? Kasi nagsimula ito after nung pandemic. Nagbago bigla yung kumbaga yung landscape, how we work. Ngayon, uso na yung tinatawag na remote jobs. Na pwede kang, actually, napakaganda. Kailangan natin balansehin din. Una, kapag nasa remote job ka, kailangan mo malaman na yung sabi sa pag-aaral na meron tayong low sunlight exposure. Kasi sa loob ng bahay ka lang eh. Saka walang oras yun. Sa physical work place, may oras. Then lalabas ka, magpapainit ka. Pag wala ka sa sikat ng araw, alam naman natin na nare-reduce yung serotonin natin, which is the happy and mood hormone, na hindi ka nagpapainit sa sikat ng araw. Kasi yun yung trigger eh. Pag nagpapainit ka, then the body will start to produce serotonin. So, serotonin is disrupted. Pag kulang mababa yan, ganun din yung circadian rhythm ng katawan, yung ating biological clock. So, pag ang setup ng work mo, lagi kang nasa bahay, work from home nga eh, di ba? So, mababa yung sunlight exposure mo, mababa din yung serotonin mo, mas prone ka sa pag-develop ng mas malungkot na mood. Oo. Kasi naglilip ang sunlight ng mood natin. So, how sunlight affects our mood? Simple lang yan. Pag nag-boost ang sunlight ng serotonin production sa katawan natin, so magiging mas happy ka. Kaya di pa pag maulan, naturally meron tayong nararamdaman na parang lungkot ng buhay.
3: Depressing.
2: Based on study, yun yung doon mo maikokonik yun. So pag maganda yung release ng serotonin mo during the day, you have a better sleep at night. Dahil the lower the serotonin level production, hindi rin makaka-produce ng maraming melatonin yung brain mo sa gabi. So vitamin D triggers that because of the sunlight. Kaya yung mga remote job, less exposure sa sunlight, apektado rin even yung kanilang vitamin D production, which is very important for immune system and bone and muscle health. Kaya nga minsan, pag lagi ka sa loob ng bahay, madali ka rin magkasakit. So, ang suggestion ko, kung talagang wala kayong choice, dahil yun ang trabaho ninyo, minsan inaabot pa ng gabi dahil ang client mo sa ibang bansa, kumbaga baliktad yung time zone. So, suggestion ko na lang para malesen yung impact ng mga ganyang work is to take supplement katulad halimbawa ng premium D3. Isabay mo yan sa Santon Plus Gold to give you more antioxidant and meron kang vitamin D3 at least, pero hindi pa rin yan sapat para ipagpalit natin yung sikat ng araw sa trabaho natin. Ayan, 2 soft gel morning and 2 soft gel sa gabi in order for you to have enough vitamin D3 dahilan sa kakulangan mo ng exposure sa sikat ng araw. Okay, kinakailangan, kung may opportunity ka, magpainit ka, 10 to 15 minutes, pero ang suggestion ko pag mga adult na, dapat at least 10 a.m. to 3 p.m. yung time duration mo. Ibig sabihin, doon ka sa pagitan nun because nandun ang pinakang matingkad na sikat ng araw that can enhance your vitamin D3. Nasa remote job for a year or two, mas mababa yung quality ng health nila. Saka pwede silang tumanda ang mga partners.
1: Bukod dun sa low exposure sa sunlight, Doc, isa rin sa downside ng remote work ay itong sedentary. Siguro kung yung work mo ay nakatayo ka lang, okay din. Or tayo-upo. Kahit pa paano, nakakagalaw-galaw yung pangatawan mo, yung mga joints mo. Kahit pa paano, nakakakilos, meron nag-move. Eh, ang problema, kapag nakatutok na tayo, nakafocus na tayo dun sa work natin, for how many hours? Oh. Siguro minsan iba, lampas pa 8 hours.
3: Kung diba? Minsan may naghahatid pa ng pagkain kasi ayaw nang tumayo.
1: Dahil tutok na tutok na, focus to focus sa work nila. Mm-hmm. At usually naman talaga, eh, nakaupo lang po tayo mga ka-wellness. Ano? Pag ganun yung work natin. So ang ano doon, downside nun, hindi nagiging maganda yung epekto nun sa ating pong physical body dun sa katawan natin. Number one, sa ating circulation, kasi once na nagmo-move tayo, nagiging maganda yung circulation ng ating pangangatawan. At marami ang nakakonekta dun sa circulation na yun. Our immune system, yung respiratory system natin, even yung muscles natin and yung bones natin ay nabibinipisyuhan every time na nagmo-move tayo. So kung sedentary tayo, ay malaki ang effect nun or bad effect dun sa mga nabanggit po natin. Ano? So, pagka ganun ang lagi nating ginagawa, alam mo ba na, ang exercise or yung pagkikilos, napakalaki ng ano nito, napakalaki ng tulong nito. It is a powerful and natural tool to help ease the symptoms of depression. At at sa kabilang banda naman, kapag wala tayong exercise, mas lalo lumalala yung depression and anxiety sa isang tao, mga ka-wellness. Ano? So, kung gusto natin na i-reverse, for example, kayo yung nakakaranas na ngayon ng depression or anxiety, sikapin nyo na makapag physical activity or makagawa kayo ng exercise, even the simplest form of exercise, ano, yung walking, yan, at iba't iba pa ng mga exercises na magawa po niyo dahil napakalaki ng benefits po nito sa atin pong brain area, ano, kasi once na nagmo-move tayo, yun nga, nabanggit ko kanina na gumaganda yung circulation natin. Pag maganda ang circulation po natin, mas maraming oxygen ang nadidistribute sa ating brain area, mas maraming nutrients ang nahatid sa ating pong brain, at mas nagiging maganda yung condition ng brain natin. Yung mga tinatawag natin mga happy hormones, kung tawagin, mas nagiging maganda po yun, yung kanilang production. Isa na dun, yung nabanggit ni Doc Algie kanina, yung serotonin. Isa yan sa mga happy hormones, ano? At napakalaking tulong sa ating pong sa ating pangangatawan, mga kababayan, ano? Yung brain growth also, ano? Kaya malaki ang ano dun, malaki ang tulong ng physical exercises or physical activity para maging magandang paglago ng ating pong brain area or kung paano po gumagana yung ating pong brain. And of course, kapag tayo po ay nakakapag-kikilos, nakakapag-exercise tayo kahit paano, nagiging maganda yung pagtulog natin. Pansinin niyo yung mga ano, yung mga heavy workers, mga farmers, mga construction workers, ano? At iba pa na nasa labas yung trabaho nila at saka medyo talagang gamit na gamit yung lakas nila.
2: Bago pa sumikat ang araw, nandun na sila sa field.
1: Oh, pagkahapon yan, ako, ang sarap na matulog. Minsan nga, halos hindi na nakakain. Bagsak na kagad. So, diba, ganun ang isa sa mga effect po noon, mga ka-wellness. Ano? So, most effective na paraan para tayo po ay maging maganda yung ating pong mental health, even though na meron tayo ang trabaho natin is

0: remote work ay kinakailangan meron tayong ilaan na panahon kahit na konting minuto lang sa pag-exercise, mga ka-wellness, ano, walking and jogging. Tansyahin niyo na lang yung panahon po ninyo since nasa bahay lang naman din ang work po ninyo, ano, you can manage your time, mga ka-wellness, ano. So pwede kayong ano, yung iba nagkakaroon ng ano, mga home gym kung tawagin, bumibilisan mga equipment nila at doon na lang sila nag strength training sa kanila pong mga tahanan, ano. Meron yung iba, yung mga ano bang tawag sa mga exercises to, yung yoga, tai chi, at iba pa ng mga exercises, ano, ay nakakatulong din po ng malaki yon sa atin pong physical at sa atin pong mental health, mga ka-wellness.
1: Pangatlong bagay na kung saan nakaka-apekto kapag ka nasa remote work, ano, is itong tinatawag natin sleeplessness. At kalimitan, nang dahil nga sinabi ni Doc Algie, yung time zone ay kaiba, gusto mong manatiling gising during sa trabaho mo, ang pinakaunang ginagawa dun is uminom ng kape o di kaya ng mga energy drink in order to wake you up. So, makikita natin, it increases yung tinatawag natin productivity doon sa tinatawag natin na with regard sa income or economic part ng isang tao, kasi mas malaki ang pera, lalo na kapag ang kliyente mo from US, mas malaki ang pera na generate, maganda economically, pero later on kapag hindi natin ano, hindi nabago, is ito ay malaking impact, especially po sa ating tinatawag natin sa ating brain. Full-time remote work nagpapataas ng isolation and also screen time, na kung saan it blurs work-life boundaries. Kung minsan, kasi gusto pang kumita, malaki ang sahod. Let's see, nakakuha ka ng kliyente ng $2,000 ang buwanan. Tatlong $2,000. Eh, gusto mo mas marami pa. Kasi yung iba, tayo kasing Pilipino, we want to maximize our income. Kasi meron kasi tayong ugali na gusto nating tulungan. Kung kaya pa, gusto nating pasanin ang buong mundo, lalong-lalo na para makatulong sa ibang tao, which is a good thing. Pero kapag napasobra,
0: hindi na balance.
1: Hindi na balance, is nakaka-apekto din sa atin. At it reduces yung natural sunlight exposure, dysregulates circadian rhythm, triggers loneliness and anxiety kasi wala nang social interaction. At kasama doon yung tinatawag natin na caffeine consumption. Kaya yung caffeine, nakakatulong sa productivity in small amounts. Ang problema, kung minsan, is na o-over-consume ng maraming mga tao. Siyempre. Especially sa remote.
0: Kung magdamag ka, yung isang kape, hindi aabot yun. Hindi kakayanin yun.
1: Kung minsan, yung iba, nakakadalawa, tatlo. Kung minsan, doon pa sa mas mataas, yung Red Bull. At meron yung tinatawag, talaga sila, yung ano, yung 2 hour, merong ano ngayon na yung iniinom,
0: energy
1: drink na 2 hour power, 3 hour power, depende doon sa gusto mo. And ang content is caffeine. So ang nangyari, it affects yung tinatawag natin sa ating brain, it blocks adenosine production, na kung saan hindi ka na napapagod. Palaging, well, of course, ginawa naman talaga ng Diyos na mapagod ang katawan. Palagi mong natitrigger yung tinatawag natin yung hormone, na kung saan is lalo-lalo na yung cortisol hormone at saka adrenaline hormone ng katawan, palaging
0: activated.
1: Well, supposedly kasi yung ano, yung tinatawag natin adrenaline, yun yung ano eh,
0: emergency cases.
1: And that is yung kumbaga, yun yung lakas for the old age, na kung saan doon kukuha yung katawan. Inactivate mo ngayong bata ka pa, wala nang store doon sa ano, doon sa
0: mga wala nang deposito.
1: Wala nang deposito.
2: Bankrupt na yung bank account mo.
1: Bankrupt ang bank account.
2: Naubos
1: na. Ang nangyayari din, Doc Algie, pagdating ng pagtanda, pagdating ng 40, 50 anos, sobrang exhausted na katawan, wala nang lakas, and also this affects doon sa mental function ng isang tao. Kasi kapag ka tayo unproductive, we are designed kasi to be productive. Pag hindi na productibo yung ano, yung ginagawa natin, we become depressed. Of course, kasi wala na tayong achievement na nagagawa. Also, it boosts stress hormones, yung adrenaline and cortisol. Okay lang yun on tinatawag natin na yung cases na momentarily yung ano, yung production ng cortisol at saka adrenaline kapag kailangan, pero kapag lagi itong natitrigger, it causes tinatawag natin na fear or panic attack sa katawan. Kaya mapapansin niyo yung mga taong nasa remote job, kahit na nag-exercise, mm-hmm. nahihirapan silang bumaba yung timbang. Mm-hmm. Kasi kapag ka nasa panic mode, nasa fear mode ang ating katawan,

0: parang dito ako sa taas, tapos pag nawala ng epekto, parang ano ba, parang drugs na pag wala ng epekto, yung down na down yung pakiramdam. Kasi yung dopamine boost, yung katulad ng mention na kanina ni Doc Algie, yung dopamine production, pag palagi yung natitrigger at natitrigger, kailangan mo ng mas intense pa na bagay.
1: Para masustain.
0: Para masustain, para mag-ano siya, mag-produce siya ng ano, ng satisfaction. E pag hindi nakaka-produce ng satisfaction, hindi siya nag-ano, that causes depression. Kasi hindi ka satisfied, hindi ka na masaya. Kaya gusto mo ng mas intense na mas intense.
2: Kaya sinasabi niyo ba, need more thrill.
0: Need more thrill.
2: Kaya they do some crazy things para lang ma-increase yung
0: para
2: thrill.
0: Ma-increase yung thrill. Pero hindi po yun maganda. Hindi maganda. Kaya ang ano, ang suggestion ko is kailangan din i-consider ng mga nagtatrabaho remotely na if you have already sustained yung ano, yung kumbaga nasa ano ba, nasa parte na kung saan kaya mong i-provide yung pangangailangan financially, wag nang pasobrahan na kung saan ay makakaapekto sa inyong sa inyong kalusugan. Kaya doon sa mga mahilig uminom ng kape is as much as possible is matulog sa tamang panahon and ito kasi kapag matagal ka nang nagiinom ng kape, mahirapan na talaga magtulog. So switching from caffeinated coffee to those lesser caffeine, o yung tinatawag natin mga herbal coffee, ito ay nakakatulong na kung saan maibalik yung circadian rhythm ng ano ng mga may problema sa tulog. At ang Santon Plus Gold Coffee Mix, ito ang maitutulong ng Santon Plus Gold Coffee Mix doon sa lalong-lalo na doon sa nagtatrabaho remotely. It does not disrupt your sleep. Kahit uminom kayo before kayo matulog, hindi ito nakaka-disrupt ng sleep. Of course, the benefits na meron doon sa Santon Plus Gold Capsule nandun sa kape natin. And also, it reduces yung tinatawag natin stress because it reduces inflammation sa ating katawan, especially yung production ng mga cortisol, nakakatulong. Hindi lamang yan, kapag ang isang tao ay palaging walang tulog, haggard ang mukha, maraming kunot, pagka Santon Plus Gold, meron po yung glutathione, which is maganda para sa skin and also sa overall health. Meron pang ano, meron pang collagen na kung saan nagpapa-firm ng ating ano, ng ating balat, na kung saan pagka lumabas kayo mula sa remote job ninyo, hindi kayo sasabihin, tanda-tanda mo na, hindi ka nalabas dyan. So you will have, ang confidence din kasi is nakaka-depress. And that is the reason why when you have that good confidence, when you have yung kasi yung ano currency natin sa social interaction na meron kang confidence to share your ano, to share your experiences. Pag wala yun, nakakalungkot, and that is depressing sa isang tao. That's why taking Santon Plus Gold Coffee Mix every day, kahit tatlong beses nyo ang inumin sa isang araw, greatly help doon sa nourishment, nutritional gap, and also yung pagpapababa ng ano ng stress hormone sa katawan, lalong-lalo na pag palaging late nights ang trabaho po ninyo, mga ka-wellness. The secret
1: of health. Liban po sa Santon Gold Coffee Mix natin, huwag na huwag kalimutan ha. Take po kayo, Santon Vitamin C. Well, kahit naman hindi remote ang yung work natin, or kung ano man yung ating pong trabaho, mga ka-wellness, mahalaga na meron po tayong sapat na amount ng vitamin C sa ating pangangatawan. Much more kung remote yung ating pong work. Dahil sa mga nabanggit kanina, mga diniscuss ni Doc Ron and Doc Algie, ng mga effect ng remote work sa ating pong sa ating mental health and sa ating physical health, mahalaga po, ano, napakahalaga ng sa vitamin C supply sa ating pong pangangatawan. So when you are kumbaga naghahanap kayo ng maganda at favorable na vitamin C, subukan nyo ang ating Santon Vitamin C. At kalahin base po yan na vitamin C, mga ka-wellness, para ma-boost yung ating immune system at kahit pa paano makakope up yung pangangatawan po natin, ano, dun sa damage na naiudulot, ano, ng, o kumbaga yung downside ng remote work or itong digital age, kung tawagin, eh kahit pa paano makakope up yung pangangatawan po natin at hindi mabilis mag-degrade or mag-degenerate yung mga internal organs po natin, mga ka-wellness, ha? At least, 2-3 capsule a day ng Santon Vitamin C para mabigyan ng supply or ma-back upan, ano, yung amount ng vitamin C mula dun sa mga food na kinakain natin, take Santon Vitamin C. Combine niyo po yan sa pag-inom ng Santon Plus Gold, Herbal Capsule, at Premium D3, mga ka-wellness. Okay, maraming salamat mga Doc sa informative na talakayan na na-share natin sa ating po mga ka-wellness. We hope na ito ay nakapag-iwan po sa inyo ng mga mamunting impormasyon kung ano yung mga na

0: dulot nitong digital stress kung tawagin sa panahon natin ngayon, ha, at kung ano yung epekto nito sa ating pong mental health, mga ka-wellness. Sinatid na sinasabi na baguhin nyo na yung line of work nyo, tanggalin nyo na yung mga gadgets niyo dyan, kasi hindi naman talaga yung mangyayari. Napaka-imposible na mangyari po yun. Halos lahat ang tao ngayon meron na at exposed sa ganyan, mga ka-wellness. Ang kinakailangan lang natin ngayon is yung solution. Kinakailangan natin kung paano makaka-cope up yung pangangatawan natin. And there's so many way na maano natin, kumbaga, mabigyan natin ng lakas o karagdagang nutrition ng pangangatawan natin para makalaban kahit pa paano sa mga bad effects nung ganun pong mga gawain, mga ka-wellness. Okay? At sa mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan po natin, huwag po kayong maghihiyang magtanong. Check lamang yan sa ating pong numero. At yung pong sax line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At mamaya po, itutugunan natin yan ng live dito sa ating pong programa. Kaya totoo lang dahil magkabalik ang programang
1: The Secret of Health.
2: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay Metaglide na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
3: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo o dietary food supplement. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
6: Pagkape, dapat Zafon Plus Coffee Mix sa sama pataroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na, gabot pa.
7: Zafon Plus Coffee Mix.
8: The secret of health.
0: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa ating pong programa, The Secret of Health. Kung meron kayong mga text, mga inquiries about our about your health, ay text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545.
9: And syempre, ang The Secret of Health ay handog po sa atin ng Santon Plus Gold at ang upanyang Yes to Health. Kaagapay po natin para makaiwas lagi sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay isang pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila, mga ka-wellness, ay natural at wala pong side effects, ha. Mga standardized extract yan, mga powerful herb. Kaya napakaganda at napaka-beneficial sa ating pong kalusugan. Highly absorbable, mga kababayan, ha. Kung gusto nyo masubukan yan, pwede yung mabili sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, at yun rin sa lahat ng mga pharmacy and drug stores na malapit sa inyong lugar. Pagtanong-tanong nyo po ang ating mga produkto at hanapin lagi ang Tatak Yes to Health para po makaiwas sa mga fake, makaiwas sa mga counterfeit. Pwede rin mabili yan sa ating mga wellness center. Puntahan nyo po ang ating po mga Yes to Health wellness clinic at pwede kayo maka-avail po doon with discounts, ha. And of course, sa ating pong online shopping store sa Shopee ay pwede nyo rin mabili ang ating pong mga produkto. Okay? Malusog na pakikinig sa lahat ng ating pong mga viewers sa ating pong Facebook live streaming. Kaya rin sa lahat ng mga listeners natin. Kung saan man nakakabot, ito ang ating pong programa. Marami tayong listener dyan sa Cebu, sa Palawan.
9: Palawan.
0: Marami tayong mga avid listeners po dyan, ha. At gano'n rin sa Mindanao, of course, meron tayong marami tayong mga katropa dyan na laging nakantabay sa ating pong mga programa. Yan. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Kumusta po kayo dyan? We hope and pray na nasa maayos at malusog kayong kondisyon at sitwasyon, ha. Ano yung mga lugar na kung saan ay nakakaranas ng matinding matinding ulan at binabaha.
10: Baha.
0: Eh, maganda na mag-ingat po mga ka-wellness ha. O, mag-a-plus kayo ng ano, mag-apply kayo ng Santon Plus Herbal Oil natin ha. Dahil na ano, pagkalulusong kayo sa mga ano, flood waters ha, para makaiwas sa mga condition or mga karamdaman dulot ng mga ano contaminated waters mga
11: lalo
0: kalinas.
11: Na yung tinatawag na leptospirosis.
0: Oo, yan. Tataas na naman ang kaso niyan lalo-lalo sa mga lugar na ano binabaha talaga lagi.
11: Meron na, meron na mga natala na namatay sa leptospirosis. So, kaya hindi ito biro na uri ng infeksyon. No?
10: Lalo na dyan sa syudad.
0: Oo, yan.
10: Rampant talaga yan sa syudad. Sa mga bukid-bukid, wala pa masyadong ano. Wala pa masyado kahit mag-swimming ka sa baha. Pero pagka sa Maynila, nakapaw.
11: Oo. Medyo, kasi yung mga sulok-sulok na tingin ng mga contaminants sa ano, galing sa mga daga.
0: Nandun, oo. Kaya apply kayo ha, Santon Plus Herbal Oil natin. And of course, yung immune system talaga natin, palakasin po natin. Ano? Kaya huwag kalimutan, take po kayo, Santon Gold Herbal Capsule natin, Santon Vitamin C, at Premium D3. Panglaban natin yan sa mga ano, mga mikrobyo, mga viruses, bakterya na pwedeng puminsala sa ating pong kalusugan mga ka-wellness. Ha?
11: Okay. So it's time to listen to sa mga tanong natin na ano, na pinadala sa ating pong himpilan ano. Eh pag-uusapan po natin yung inyong mga katanungan. No? So kung kayo po ay may mga katanungan, ano yung contact number natin, partner?
0: Sa mga ka-wellness natin na gusto magpadala ng kanila pong mga inquiries, text nyo lang yan sa ating pong numero 0969-609-6545.
12: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Mayroon tanong dito, Doc. Doc, tanong ko lang po, kung pwede ba 3 times akong uminom ng coffee po ninyo sa isang araw? Sa Emmy po ito, Doc, ng Davao.
11: Pwedeng-pwede kasi yung coffee natin dinesign to give you nutrition. Hindi siya dinesign para katulad ng ordinaryong kape na para gisingin ka. At yung dopamine mo ilabas lang. Ano, dinesign siya to give you nutrition. So, ibig sabihin, kahit na 2 or 3 times siyang inumin, walang problema.
0: Walang problema. Yun. Okay. Doc, ask ko lang po ba kung open ang Yes to Health? Okay. Depende po kung saan kayo area ang open natin sa ating mga wellness center Sunday up to Friday mga kababayan.
11: 8 a.m. pa lang, bukas na po sila hanggang 5 p.m.
0: So, sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa ating mga wellness center, pwede kayong makabisita po dyan, ha? Linggo hanggang Biyernes. Yung schedule lang ng mga consultants natin, like dito po sa Santa Rosa branch natin, ano? Si Doc Ron ay every Tuesday and Friday. At si Doc Wendell naman every Thursday sa Santa Rosa Balibago branch. Si Doc Algie naman every Thursday
11: sa Batangas.
0: Sa Batangas naman si Doc Algie, ano? So yan yung mga natin. Sa Quezon City, meron tayo dyan na Doc yung mga consultants natin.
11: Meron. Meron tayong daily schedule po dyan. Today is Monday, nandiyan si Doc Saisi. And sa mga succeeding days, meron din tayo naka-duty na consultant.
0: Yan, kaya puntahan nyo po yung ating mga wellness center at kung meron kayong mga inquiries, ano, ito, iyan nyo mga ka-wellness, i-contact ninyo ang ating pong mga wellness center kung meron kayong mga katanungan or mga inquiries about sa ating mga products or sa mga consultants, pwede nyo contact na ang kanila pong numero sa Quezon City branch natin. Pwede kayong kumontakt 0969-627-1262. Sa Batangas naman, 0962-349-1256. Yan. At sa Santa Rosa, check ko ulit yung
11: 0908-562-4060.
0: Yun.
11: Nandiyan sa screen.
0: Nandiyan sa screen natin. Sa ating Facebook live streaming. So, nandiyan ang mga contact sa ating mga clinic. Pwede kayong kumontakt po dyan. Ano? Ano to? Another inquiry. Ask ko lang po, anong benefits ng Santon Plus? Normal po ba ang akin pong high blood? At paano po inumin ito? Before meal o after meal?
11: Doron.
10: Oh, with regards sa Santon Plus, is ang benefit sa Santon Plus, it helps yung tinatawag natin ng inyong pong blood pressure. Mm-hmm. Kasi napapababa ito ng inflammation. And secondly is yung tinatawag natin protection sa inyong puso, lalong-lalo ng mga cellular ng puso. And of course, doon sa muscle ng puso, yung spirulina, kasi napakataas yan sa mga kompletong amino acids. And of course, garlic, napakaganda para sa mga may hypertension kasi yung garlic is natural blood thinner na kung saan ay tumutulong na gumanda yung daloy kasi yung pagka tin yung ating blood, hindi malapot, mabilis yung daloy, hindi mataas yung pressure ng dugo.
11: Saka napakaano yun sa cholesterol level.
10: Napakaganda sa pagpababa ng cholesterol. And pero huwag ninyong sasabihin, i-replace yun sa maintenance medicine ninyo. Ang doktor mismo ninyo ang magsasabi kung kailan ititigil. Pero with regards sa complementary supplements, napakaganda po ng Santon Plus Gold para sa may mga hypertension. Ang gagawin po ninyo, inumin po kayo ng 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. Huwag lang ninyo talagang isabay doon sa maintenance medicine ninyo. It's either mas mauna ng or mahuli ng isang oras hanggang dalawang oras para makuha po ninyo ang optimum benefits ng Santon Plus Gold. At sa mga may hypertension, napakaganda na pagsabayin ang Premium D3 at ang Santon Plus Gold. Kasi ay tumutulong po yan ng tinatawag natin na pag-reduce ng inflammation. At the inflammation, of course, yung moringa oil na meron sa ano, meron sa Premium D3. Premium D3 natin para sa cell protection po natin.
0: Mm-hmm. Yan, so mga kabayatan na meron pong iniinda na hypertension, very beneficial sa inyo. Yung ultimate trio po natin. Mm-hmm. Well, Santon Vitamin, ang vitamin C is napaka-importante yan sa integrity ng ating mga blood vessels. Mm-hmm. So take kayo nun, yung ating pong ultimate trio, mga kababayan. Okay? Dok, ito, merong another inquiry, pahabol ng katanungan. Meron po akong frozen shoulder. Ano po ang dapat kong inumin o kainin? Salamat, Dok. Sineli po ito.
11: Yan, frozen shoulder, kailangan natin ng una-una, aside from nutrition, kasi Santon Plus Gold Premium D3 nakakatulong sa ating mga kasukasuan o sa ating mga muscle. Pero ang frozen shoulder kasi, something wrong dun sa muscle movement. Na kaya frozen siya, kasi yung other muscle, kinokontra niya yung movement ng other muscle. O, nangyayari yan kapag ikaw ay masyadong mataas yung stress, mataas yung pagod natin na hindi napapahinga ng sapat. So, ginagawa dyan, may therapy talaga dyan para sa frozen shoulder. Ano? So, kung meron kayong frozen shoulder at may mga therapy sa lugar nyo, pa-check nyo, pa-try nyo ipa-therapy. Kung malapit naman kayo sa Yes to Health, sa Santa Rosa branch, nandiyan si Doc Wendell every Thursday. O sa Batangas City naman, sometimes pag nakikita natin na kailangan ang inyong lingkod, nagbibigay tayo ng treatment po dyan. So meron tayong iba't ibang mga pamamaraan to relieve yung mga ganyan, frozen shoulder. Kasi medyo, pag tinago na frozen shoulder, hindi mo na maitaas.
10: Masakit
11: na kasi nagkukontrahan na yung mga kalamnan mo. So may mga way naman na pwedeng gawin. So taking supplement, yung tatlong suplemento ng Yes to Health, yung Santon Plus Gold, may mga antioxidant, may anti-inflammatory, may mga protein na pwede makatulong sa inyong mga kalamnan, and also meron siyang vitamin C. Yan, yung vitamin C and yung ating Premium D3 naman, essential fatty acid, kailangan din po yan para dun sa build up ng ating entire muscular system. Kasi kailangan din ng fat, hindi ng protein, kailangan ng ating mga kalamnan.
0: Yun, no? Sa mga kababayan natin, ha, na nagkakaroon ng problema sa kanila pong frozen shoulder.
11: Saka lagyan din, hot pack pag sumasakit. Lagyan ng hot bag. Kasi ang mainit na temperatura ay nagre-relax ng mga kalamnan na frozen. Hindi ibig sabihin frozen ay nagyayelo, no? Frozen, ibig sabihin parang hindi siya gumagalaw, naninigas.
0: Matigas.
11: Ganun po yun.
10: Lalo-lalo na pagkatapos ng hot pack, pahira ng Santon Plus Herbal Oil.
11: Ayun. Yun nga iniisip ko, nakalimutan kong sabihin kanina, maganda kasi kapag hinaplusan mo noong Santon Plus Herbal Oil kasi iinit. Pagkatapos iinit, mag-cool down, so nagkakaroon ng varying temperature or feeling na nare-relax ka talaga.
0: Okay. Yeah, maraming salamat mga ka-wellness at maraming salamat mga partner sa mga infos na inyo na ibigay. At naku, napakabilis ng oras natin. Baka ipahawal po kayong mensahe sa ating mga tagapakinig.
10: And po, ingatan ang ating mental health mga ka-wellness, ha. Maganda namang magsipag. Huwag lang masyadong maapektuhan o huwag lang maapektuhan yung ating mental health kasi kapag naapektuhan na, sigurado ang kabuhayan ay sigurado maubos po mga ka-wellness. And of course, sa laga ng ating sarili, mag-ehersisyo, magpa-araw, kumain ng tama sa tamang oras and also kumain ng mga masustansyang pagkain at samahan po ng pag-inom ng ating Ultimate Trio, ang ating Santon Plus Gold Santon Vitamin C and Premium D3 para makaiwas po sa mga epekto na tinatawag natin na mental health issues, mga ka-wellness. Dito lamang po yan sa ating programa The Secrets of Health. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.
11: And of course, thank you very much sa lahat ng ating mga ka-wellness at sana nakapagbigay po kami ng makabuluhang talakayan ngayon pong araw pong ito. God bless po and see you again tomorrow sa ating pong palatuntunin.
0: Thank you so much, Doc Algie. At maraming salamat din, Doc Ronald. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakaantabay at lagi po nakikinig dito sa ating pong programa. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad na mga produkto. Sa kanan po ng ating butihin na CEO, Doc Reminit Uy. Ito po yung ko, Doc Michelle Hinas, nagkasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po lang dalangin ng Panginoon na ano siyang patuloy, yung kapalakas at magpagaling sa ating pong mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
1: The Secret of Health.
12: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral, ang tunay na sikreto ng kalusugan. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: 冰。
1: Babae ka! Basig marip ka!
0: Basta naman! Even though
2: it's been so long. Bahin sa gugma.
3: Ako, ininawal kay Kuya.
1: Promise?
3: Promise.
1: Ako po, giving on an emo. Miss you like
2: crazy. Kasakit.
1: Nag-give up naman ka, di ba? Kasakit na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahilak ka ni mo. O mo pakatawa.
4: Ay, mga lagi. Uy, buha po lagi. Pero nakal sa tag-iya.
2: Sa programang X-Invited.
0: Ayaw. Ayaw na.
2: X-Rated.
1: Boris! Oh, niya, ganon!

0: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nakinhanglan og tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyo makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang. Ulam na. Babe Sabrina. X-Rated. Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon. Lunes hangtod Biyernes. Dini lang sa XFM Network Philippines. X-Rated.
1: Here's a song for you, mga babe, entitled Let Me Be the One by Jimmy Bondo. Katanginin nyo niya ito, mabalik si Babe Sabrina para sa itong programang X-Rated.

0: 10:05 na sa hapon, mga babe. You're still listening here at XFM Philippines. Maayong hapon sa tara, mga babe. Nato diha ka ganina pa nakasubaybay sa tuwang pagpanaguban-uban karong adlawa. Of course, yun ang gihapon sa programa ng X-Rated. Kumusta man ang mga babe nato diha? Nakasubaybay karon sa Visayas ug Mindanao. Labi na sa tuwang mga sister stations, mga babe. Naninaw diri sa XFM 89.1 Davao, ingon man sa mga babe nato na nakasubaybay pod karon diri sa XFM 107.1 Tagum, XFM 99.5 Jansen, diri sub sa XFM 99.1 Mati. Og mga babe nato diri sa XFM 101.7 Bukidnon, maayong hapon sa inyong tanan. Sa mga babe usab nato nga nagapaminaw diri sa XFM 89.5 Pagadian, XFM Zamboanga, diri sa XFM Ipil, sa XFM 91.3 San Francis. Og ang mga babe nato nga nakasubaybay karon sa tuong programang X-Rated diri sa may XFM 99.9 Tacloban. Sa XFM 88.3 Cebu. Asa man mo naka-plaster karon babe, unsa man ang mga posisyon ninyo di? Grabe sa posisyon.
1: Natuktan ko.
0: Grabe sa unsa man ang posisyon ninyo di? Unsa man ang gikabisihan ninyo di ha, mga babe? Sit back and relax kay si Babe Sabrina ang bahala sa inyo ha. Kumusta man ninyo ang adlong Lunes? Grabe, kaapas-pas sa adlaw mga babe. Marag last Friday hindi tayo nagkasama dahil merong event na nga i-attendan si Babe Sabrina. But anyway, babawi tayo today. No, mga babe, na tayo mga suwatan po nga ipadala gihapon rin sa to ang programa nga. Ang ngayon na tagaan o pagtagaan. Ayan, mga babe. Gusto nato diha mga babe, maggusto magpadala og mga greeting, shout out, ilang mga mensahe sa mga mahal nila sa kinabuhi. Sabay nyo hanga i-greet karong hapon na pwede ninyo ipadangat, ipadala sa tuong text line sa 0969-333-0537. O tuhon ko mga babe, 0969-333-0537. Unya, sa unahan, pwede po na ninyo tawagan ang tuong text line. Kaya para sa mga gusto magtambag sa tuang letter sender karong hapuna. And of course, live po na ninyo nga makita sa Facebook page, mga babe, kung gusto ninyo tanawin unsa bagay na ang anini Babe Sabrina, no? Kay marag isa ka, ano naman, isa ka simana naman ang wala pa maghihapon naman nakiti niya ang itsura ani. Delayed lagi, no, ang ako ang effects dere. Delayed, guys. Pwede ninyo i-search sa Facebook, mga babe, ang XFM Davao Katropa Digital. Ayan, i-search nga ninyo kay makita na ninyo nga live si Babe Sabrina. Pwede po niyo i-follow ako ang official Facebook account Babe Sabrina o ang Sabrina XFM Davao. O, plaster na di ha? O, well, nag-plaster ka. Siguraduha nga natimpla na ang kape nga healthy ang ating Zantone Gold Coffee Mix, mga babe. Kanang kape nga makatanggal sa tuwa mga stress. O, Hoggard over Zoza nga mga naong. Okay, digid mali kayo, mga babe. Adlong Lunes pa lang. Gipang luya na, gipang kapoy na. Kay lagi bombarded na kay sila ang mga trabaho. Nang hago na kay gnawong. Muna nga, aron dili ta hagug naong babe. Manghimisong gihapon ta, blooming gihapon ta. Ato ang abaga na to ang panglawas sa Zantone Gold Coffee Mix. Kaya doon na kini glutathione and collagen na maka-maintain sa to ang pamanit, sa to ang lawas. And of course, grabe sa lawas.
2: You see.
0: Ato ang pamanit. Na blooming gihapon ta despite na very busy ang ato ang lifestyle. Zantone Gold Coffee Mix na anatanan, no? All in one cup. Ang magpahimsog sa tuwang panglawas, magpa-blooming sa tuwa, and of course, makaha-enhance sa tuwang focus and mental clarity. So, ito ang mind, mga babe, importante kayo ka na para maging productive at tuwang adlaw Lunes. Para dili talutang, no? Kanang dagan magutag mga babe, usahay na lutang kaayo. Even ako sometimes, even ako ha, makaingon dyan ko na apoy times na medyo lutangers po si Babe Sabrina. una nga dili gyud pwede nga dili ta mag-Zantone Gold Coffee Mix. And sometimes ako ginahimo, hilig mo kog iced coffee, so gina-iced coffee na ko tong Zantone Gold Coffee Mix. 'Di ba? So okay kaayo atong paminsa. O, plaster na diha, babe. Lingkod na sa inyong mga bangko. Buckle up. Sit back and relax. Higda-higda na diha. LL na diha. Lingkod-lingkod na. LL na diha. Laray-laray na. Kay sugda na nato taon-taon. Ang atuang X-rated drama. Oh, excited na po sila. Sino po kay drama karon? No, kay na iuban nga. Mahiligon ka ayaw gid mamina og drama. Labi na sinanay tatay diha. O, nagpahipi, ipakusgan yun ang ilang radyo. Kaya magsugod na taod-taod ang drama. Ah, diba? Apo diha itong mga, ano, mga big na ito karun sa mga gaslinahan na lahin ang gidut-duot. Nagdut-duot na ganang para sa mga, kasi tawagan na ng pang-gasolina ninyo. Gisulod na sa mga ganghaan sa gasolina ang kuan. While naminaw diri sa X-rate. Sa mga baby na itong naminaw ka sila mga tindahan, mga kananan, asa man mo naka-plaster diha. Si kusgin na ninyong radyo. Og of course, sa mga drivers na ito diha, mga babe, tanaw sa dalan, dili sa paa. Focus sa dalan. Kalma. Easy lang sa mo diha, ha? Dalan sa, well, naminaw sa programang X-Rated, pakusga na na kay ni Ana ang atuang X-Rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, bacho, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, saan tamubo ang lawas mo? Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
3: Nakuni ang putong sa inyong kinatawa. Masubrat ka to kero. Putlon ko ni ang matagayang tarangin.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Labyag kay ti ka, Albert.
1: Labsag kayo ta ka, Shirley.
0: Ayabay ko biya iha, Albert.
1: Di na may tabu eh. Dili na may tabong biyaan ta ka.
0: Promise?
1: Yes! Promise! Di good ka na may tabong. Kaya di na ko kayo mawa kasong kinabuhi.
0: Ingaman, sab ako. Di na ko kayo mawa sa kinabuhi.

0: Marisa, hagpatar ko ning kamong gaydaan, kaya magpalit una ko lamas dito sa eskina.
1: Ay, ulagi.
0: Kaya, nagtak ang nabiyak ko para utan. Huwag na lang taat itong mabubukal ang tubig. Sige, arisa ko.
1: O sige, oy. Iwaso na sana kung gamay ang nga kong gibasa sa newspaper.
0: Kaya ako kita kamatis eh. Dito ko sa ilang mauring. Dito ko makapalit. Diyan ako. Oh. Marisa! Papamalaginin ni mo hagpata ang kamunggay.
1: Lagi!
0: O siya lagi! Tawasawasag yung tubig sa kaldero nga akong gitakang para pagkautan, ta? Pero ikaw, naglingkon, naghihapon diya. Marugay gihapon imong posisyon. Unsa ka man taon, oy?
1: Lagi!
0: Lihok yung taon day, oy! Kihol na taon! Por Diyos ni mo! Huwagi sa katog. Para ako, be, Marisa.
1: Ikaw na lang ang ako. Ikaw, mali ko lang kung una ba?
0: Sige.
1: Lakaw na nga to. Para yung gumana ko. Ikaw na yun ang masunong kaligo.
0: Sige. Marisa! Marisa! Ang sa kamang taon, oy! Amin akong naligo na ka! Huwag ba mong ikaw magkihol? Natuwag mo na kagbalik!
1: Lagi! Mabango na lagi ko karon.
0: Ay, ambot! Lani mo, Marisa! Kamatikaon ba ganyan maglawas?
2: Damura! Magagkaroon pa ng imong asawa!
0: Oh!
2: Kaniyan to raman ha, nga tapulang yun.
0: Pero grabe na kay karong pa'y nga. Hinayin kay glihok. Nga matikaon kayo.
2: Nga, ipaunsa man hindi mo. Ngayon mo man ang asawa.
0: Ay.
2: Ay, mo yung dawato ng kinaya niya. Asawa naman na hindi mo. Dawatan lang kamaturan. Ngayon na anak na imong asawa.
1: Naman yung atong anak? Hugaw mo kaya din yung sala? Manipyo ka pa?
0: Awasa pa! Naglaag!
1: Ay! Malipay yung tatanga ni Ana. Nabalik na siya sa ato. Human, nagbuwag sa iya ang asawa. Pero kaapan, laagan, masab kaayo. Patabang untag kong limpyo din yung bahay kay hugaw kaayo. Dayo! Kalat na kaayo!
0: Kulwa pa untag ko yung lakaw. Tabangan ang tatika. Pero naamagaw ko importanteng lakaw.
1: Ah, lakaw na nga to, kaw. Ako na

0: Marissa? Marissa?
1: Oh, sigaw mo ng mata ni mo.
0: Papaganyan ka kalimbyo.

0: ganin na sa kong paglakaw. Nagulit naman ka ng silhiglanot. Gahigda, di na sa supa. Nakalakaw na lang ganin ko, baligtro ka oras. Karun, maulang yapon yung posisyon. Naghigda lang yapon di na supa. Nga nagulit ka ng silhiglanot. Huwag pa ganin ka makalihok. Huwag pa ganin ka makalimpyo.
1: Na, gitapulan ko eh. Ugma na lang eh.
0: Unsa?

0: Nagugtas gid ko og maayos akong asawa, babe Sabrina. Una na gid kabawon sang akong buhaton aron nga mausab siya. Pero ako lang yung giutong-utong ang tanan. Ug sa pagpanglabay sa mga adlaw, mo kini ang nahitabo.
1: Julio, nakailis na si Marisa.
2: Oh, nga naman ang training?
1: Ah, doon naman gamitang bungan doon na kasal. Ang among amiga ba? Mga magdungan nila may ugag to.
2: Mo ba? Oh, kadiyap lang ha? Kaya ako sa Rios kwarto. Dali sa susunod sa... Aray lang sa super paglingkod. Psst, hey.
1: Lagi, mag-ilis na ko.
2: Ako yung ikipasunod silang training. Nasa sofa. Kaya una di ha?
1: O lagi, kadi ang tungkod kaayo. Human ako, basay ng magasin. Mag-ilis na ko.
2: Sige, kaya mag-CRs ako. Marisa! Marisa, mag-ilis!
1: Lagi, gamay na lang niyang akong gibasa. Good, gamay na lang.
2: Ay, ikaw tasan paabot ni mo. Ay, ano man, ako na lang paunahon?
1: Mag-ilis na lagi ko.
2: Ay, na-training. Eh, kuwan ba? Pasensya ka na, ha? Oh, nag-ilis na si Marisa. Kuwan, lalabi siya gibuhat din na gun.
1: Okay, Rahul Looy. Magpaabot lang ko niya. Ing na lang siya nga, usa ka oras, di kang karon, magsugo na ang kasal. Kay alas dos na lang kasal sa simbahan.
2: Ah, so sige, akong ingnon. Alaon na labaya. Sige, ari-osa na ako. Marisa! Huwag pamalingin ka nila mo parog! Sige mo kagbasa ang magasin! Masa mo ka? Huwag kay plano mo lakaw? Labi na paabuti mo!
1: Lagi!
2: Lagi, lagi, lagi! Usak man taon eh! Liyot na di ha?
1: Oo, lagi!
2: Training lang. Training.
1: Uy. Hala. Nakatakpilo manday ko. Ay, unsa na bang oras? Uy. Alauna 35 naman day. Asa naman day si Marisa?
2: Ay, una lang kasiguro ng training. Kay, uwa pagin mahumar og ilis, Marisa. Una dito, aron makatambong pagkasakasal. Ayaw nang agda akong asawa?
1: Ha?
2: Oh, asa naman sab ka?
3: Lakaw sa ko pa. Duwa sa ko basket.
2: Uy, Devon. Kano sa mga pangaplag trabaho?
3: O lagi pa. Mutrabaho lagi ko.
2: Bantay ka bitaw.
3: Ano sa ko pa?
2: Dali sa. Unya na. Tag-angi yun ako dito o kanon be. Ikaw man, makalakaw ka. Sige na.
3: Si mama day pa.
2: Ay na to, pagsalig ato yung mama. Kaya nakakita ka ng matikas baboy, yakod buntag mugahe. Mahali mong mama. Mawain nga pag-asa niya. Ambot. Kanus aka na maugat ang imong mama sa likuranan. Dahil nagkaligo, basa-basa ng iyang magasin. Kaya ba na biya ka na niya nga kung makalingkod? Lisod, nakipabarugon.
3: Sige pa. Maglong-ag lang sa kumbaya. Pero, kamo na bantay pa, ha?
2: Sige. Kay, mulakaw sa kukadiyot. Kay, kwan, magpalit sa kustindahan. Gino ko! Hoy! Marisa! Marisa!
1: Nga no? Saan mo kragod ni Moy? Nagbasa pa ko yun yung magasin.
2: Huwag din mo talawa ang gilungag ni Devon.
1: Ito naman.
2: Gilungo ko. Uy, nasulog ng pikas bumbo sa itong kusina.
1: Naaraman sa gawa sa bahay. Uy, okay ra na. Di na masunog ang itong bahay. Di na masunog.
2: Moray mo reaksyon? Ha? Kapoy may bandera lang abuhan, ha? Lisod nga yun. Buwan sa lihop na diha! Tabangi kong paong sa kayo!
1: Karit, karit kay! Hapit na mo eh! Nag akong gibasa!
2: Ah! Lihop ka diha!

ang duho kaayo na akong problema, babe Sabrina. Grabe nagid kataas ang akong presyon sa dugo. Tungod kay kada adlaw naman lang ko mahay blood aning kalakiha. Og naglibog ko unsa man ang akong himuon ani. Og ang mga pangutana maokini. Unsaon man ako ang akong asawa ani, babe? Patay gyud kaayo mo lihok. Mantikaon kaayo og lawas. Unsa man ni siya? Epekto ba ni siya sa iyahang pagmenopause? Maulian pa kaha ni siya, babe? Kay dili man ni siya ingon ani sa una. Karon na lang gyud ni nga nahimo nang 50 kapin ang iyang edad. Kung dili naman lagi ni mausab, unsabay akong himuon. Dawato na lang ba ang kamatuuran? O buwagan na lang kaha ni nako? Huwis na mausab. Nambagi ko ninyo, daghang salamat. Julio.

0: giornata. Premium D3 Coffee Mix. Isiwayan ako sa kanikalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulog-ulog, naimsog akong lawas. Kalminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanong sa mga driver, dapat suwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako kalminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santho Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
2: Mag-Santho Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santho Plus
1: Herbal Oil.
3: Ate ko, iskun pa.
4: Ang iyong bahay ng kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang mamisa.
4: Uy, ayun mo vitamins. Nag-inom na ka?
3: Sato.
4: Okay? Yeah, sa tubig daan. Ina, ay vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! mana ko hinom!
4: Next time, ayaw gid kalinti pag inom sa Santo Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Mainom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: XFM.
7: XFM.
8: X-rated.
7: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you're never far apart.

0: One Last Cry by Brian McKnight. Grabe ba ka emotional ba kayo na? Mura man taga gipang bulagan din. Grabe ba ka ano?
1: Isi.
0: Pagod-hugod kayo. Sino ba mga umiyak dyan? Yung kumanta ng One Last Cry noong mga panahong sinaktan siya ng jowa bells niya. Yung sinabing hindi na ulit iibig. Hindi na muling iibig sa maling tao. Maling sitwasyon. Hindi na muling papasok sa maling pag-ibig. Ay, bakit naman ganun, babe? Makarelate man pud ang kadaghanin sa tuwang mga babe ni naminaw karon oy. Di na lang pag magsaba ang apil pud ko. Papiyong-piyong pa sa one last cry before I leave it all behind. Matuk-anta.
2: Matuk-an ko.
0: Hi! Ayan mga babes, sa mga gusto diha magtambag sa tuang letter sender karon si Tatay Julio. Tatay Julio, bakit naman ganon? Bakit mo naman maisipang bulagan si nanay? Oh? No, kanang hindi kita magpalihok mantika ani mga babe kay mabiyaan gina ita. Muna kung paluya-luya ka diha, mas better turbuhan yun na para dili magluya. Ayan ang ato ang letter sender si Tatay Julio. Huwag ang asawa nga si Marisa na matod pa ni Tatay nga ano daw, lihok mantika daw. Sige, mga tanda sa mga babe nato nga nakaroon sa pikas linya kung unsa ba dyan ang ngayong buhaton ani ni Tatay Julio sa mga pangutana sa kinabuhi. No, babe, good afternoon. Kumusta ka diha? Asa ka nakaplastar?
3: Yes, hello babe. Isang
0: magandang iyano sa ko CPR. Kaya di ko
3: pag-inhawa.
0: Babe Marvin, kumusta diha karon sa Bunawan?
3: Actually, diha babe, init juga yung panahon babe. Grabe juga yung babe.
0: Grabe yung sama ka init.
3: Init babe, sa kainit sa imong kagwapa babe.
0: O, hindi mo na to niyo, hindi mo na Mauni siya ang literal na harap-harapan kang niloloko.
3: Kasi ang nagloko si Mami. Kaya ako makuon, babe.
0: Hindi na lang ko mag-tell, babe. Uy, kayo, ano niya, ma-showbiz niya ko.
3: Walang napansin ako, babe, ba? Walang something with walang kayo mong mood karon ba? Dili, parang tumunganihan ni si Mami, babe.
0: Okay, kwan, magod ka ng sometimes crying shoulder. crying soldier, no? Anak, give na. Anyway, hindi na nato nihisgutan ang ako ang love life. No? Dirita sa love life ni Tatay Julio, babe.
3: Hindi na
0: ito
3: nihisgutan, babe. Sige, sinisakit na lang yung mga
0: babe. Dirita sa love life ni Tatay Julio. Kaya nakahuna-huna, rabas Tatay Julio nga buwagan si Marisa. Si Nanay Marisa, buwagan na daw niya. Ay, nako babe, tambagi ragod si Tatay Julio, babe. Unsay angay niyang buhaton?
3: Matay surti ang Tatay, babe, ay.
0: Ano man?
3: Surti ka, babe, kay. Tagiyang bana. Ay, ang bana, ang iyang asawa, kay. Huwag sige ra magkatuog.
0: Okay. Babe, sibog gamay, babe, kay Murad.
3: Kaya matagi paabot, nakatulang ito. Paabot sa yari. Grabe po nang Nanay Marisa, o ingat. Tapos na lang dito niya nga, hindi lang siya muna yung gero. Ang nagpaabot, hindi lang nang sige paabot. Tapos niya. Nasunog na lang, wala, miingon naman nun nga. Ikas bunga, binuwa na naman. Hindi lang naman naman ako kang Marisa sa iyang asawa. Baby, lang. Doon saan naman na iyang asawa. Ay, ako kasi yung tataya, ay tataya na no.
0: Makusian yun.
3: Babe?
0: Makusian, maguripatan yun.
3: Mayan. Kung saan mo po nga. Kung saan mo po nga si Marisa po nga. Anong napili. Anong ka naman po napilihan niya. Yung saan nga. Ingana naman nga. Pero naman kayo. Di naman mo. Wala naman ang lubot. Ipapilitan o pandikit. Di naman mo ulbot. Naita. Ang kuwala na lang sa iya. Siguro na bibigno ko lang. May mayong na lang siguro niya ba. Sa ako naman nga. Ingana naman lang yung naasawa. Di. Patay may mo daw. Huwag naapot sa iya. Kung ilisan niya yung ayang asawa pero hindi mo na may operasyon bib nga isa niya iya na lang gabi nga karang ikuan lang po niya ba kumbaga i-guide lang po niya ba nga nga rin ikuan mo no, mo lagi kita pulan lagi po kaya ang asawa po lagi bib
0: no. Kung ikaw ang nabutang sa sitwasyon ni Tatay Julio sabay mong buhato na makatiming kagingon ani
3: ako makatiming sir nga bib kung kung sa may wana liyok na liyok ko na lang mo, aron din na lang magsamo.
0: O, di na lang ka mo yaw-yaw.
3: Oo, kay, wala mo yaw po, di mo yaw-yawan. Di mo yaw po ang tumano, alam mo? O, kung sa ikon na mo na, makaya na mo lipyo, ha? Kung di pagkakapoy sa trabaho, lipyo, na lang
0: po. Wow, sana ko. Ang
3: nga lang mo yung asawa, wala tayo mangin mo liya.
0: Ah, makakita pagkataan naging nga ng agbat ay ka ng mindset in real life?
3: Wala pa mo ko na kuhan ng ingana. Wala pa ko na ka-encounter ng ingana.
0: Wala ka. Ayaw sa Jud, babe. Ayaw na lang sa Jud, babe.
3: Lagi po, babe. Wala pa mo ko na kuhan po, babe. Kung naamang galing, itag naamang ka.
0: Ayan. So, mas maayo pa. Ano na lang po. Inuyuna na lang sa ni Tatay Julio si Nanay Marisa.
3: Pag yun,
0: ala
3: lang
0: yun, babe. Yeah, babe, nabuta naman siya kay basindog ka ng nai mga medical complications, para sa basig menopausal period, na yun, ana. Sabi, mas may sabto na lang niya, no?
3: Oo, oh, sabto na lang yun na niya. Kung sa mga nga naka-asawa mo sa ginya na, ang niya na lang da, kung sa may lihuko niya, ang sa may lihuko nun, na gawa ng lihok sa iyong asawa, trabahoan na lang, bahadili na lang po mo, pagsamo. Ay, di ba mo kulay rason na biyahan tungkol kay ingana yung usawa, kano'y ipakaslan man yung una, sa una pa unta.
0: Ay, gabi, oh. Naninood na gini si Babe Marvin sa iyahang tambag ba? Anyway, dagan kayong salamat, Babe Marvin.
3: Sa... Babe, oo. Hindi mo shout out, Babe.
0: Anay, bayad, kiss.
3: Basta ikaw, Babe, may problema mo. Kiss na mo dahil, kiss na ko, Babe, o.
0: Aba, mo kiss gidi, ay!
3: Ay, Mabs, shout out to Mabs sa mga friends, babe. Shout out ako si Fatima, si Miss Chilingay, si Julius. Then, sa kang kuhan, babe, kang sa kong otolay kay Badoy, nga nagluto. Badoy buok, nagluto o kuhan. Bulat, itlog, o talong, babe, sa iyo.
0: Lamiya, Ana, oy, mara nagpaibog, mangkadari.
3: Ayan,
0: salamat ka, ayo. Maayong pagpaniud to diha. Ano hapon naman ka naniud to, oy?
3: Oh, ina si Badoy, babe.
0: Basing ganahan siya nga, ako'y muhungit niya. Basing ganahan siya hungitan. Oh, nga nung karang baka naniud to, babe? Ako'y hungit, babe.
3: Ay, si Badoy, si babe doon mo. Hungit siya mo, ha,
0: doon. Ay, pasapod niya. Bitaw, Babe Marvin, salamat kayo. Babe, ani na lang, babe, atong utrohon, no, kay para pinatamis, naging gusto ko makadungog sa imuhang magingon kog mua-mua chup-chup imong ingon.
3: Sige.
0: Nakatawa ko, sige, manukad tang duha, para tang duha. Babe, daging salamat sa pagtawag, mua-mua chup-chup.
3: Daging kay salamat, babe.
0: Wow! Ano nalahing man to? Nalahing man to. Mayroon ko guwama chup-chup. Ang imuhang iingon, babe, kay
3: Sige,
0: Atron. Ako, alagang salamat, babe. Ako ang muingon. Like, kusing ko, nagin ako na imong bugan ba? Ang dangan na to ni Marated PN na to ni SPG. Salamat, babe!
3: Nawahay mong bad mood ba? Nakatawa
0: na sa Beta, salamat kayo, babe, Marvin, sa pagtawag.
3: Salamat. Salamat
0: kay babe. Ayan, salamat kayo babe Marvin. No? Another caller sa pika, grabe po to. Uy, wala siyang dopamino si babe Marvin sa kuwa ba? Ay, kinagyahan. Ang dagan sa iyahang, ano, sa iyang ending. Babe, mayong hapon. Sa nang pangalan? Asa ka naka-plaster ka ron?
1: Mayong hapon, babe. Si Fatima,
0: yeah. Mako, si babe Fatima from Mako. Uy, habit namin mula agya sa may Mako. Bakita kits ta puhon ha? Puhon.
2: Hi.
0: May nga ako kumula ako di babe Fatima. Unsay sud-an diha sa inyo ha?
3: Isi.
0: Sabaton ka na ko. Mata niya puhon. Awa, puhon. Sige babe. Babe, nakapaminaw ka sa tuwang X-rated drama. Unsay may katambag kay Tatay Julio. Makigbulag na siya.
1: Ako lang ikapanggol ka pa kayo niyo nga. Yan na lang sa point ng iyong katawa. Kaya mm-hmm. Bakit ka pa pulang eh.
0: Mm-hmm. Kung ano makaingon sa mga tapulang babe? Ang
1: tulay atong nagpatang yan anak. Bukan o niya wakban pa eh. Dito nakulang ang tibuk balay.
0: May gani kaya ang dito ras bubong sa ilahang kuan. Kaning dapog.
1: Yan na din ang tapulang nabuwa eh.
0: Hmm. Pero na may giingon si Tatay Julio, babe, nga karon ra daw naingon ana si Nanay Marisa nga nag-50 anyos pataas na. Sa una, dili man daw ingon ana.
1: O, gali. Siguro kaya ako nang kuan. Kaya ako nang lihok
0: siya. Hmm.
1: Pagod na sa huwag kapapulang.
0: Oo. Di ba nga balik kayo na magitaw nga ingon ana, no? Nga kanang sagun sa huwag sugo, gahi, giyod?
1: Oo. Ang ako lang ito, panggalo na lang itong iya, ng mga magasin, iya, mga pagkakahon.
0: Pocketbook.
1: Mga pocketbook. Taguan na ito, pangalit din na yung makilista.
0: Ito na lang may lingaw ni Nanay Ani.
1: Hindi na siya makabasa. Eh, iya itong, parang, hindi na makalihok. So, ilang makalihok ko na ang pagbalay. Sige na, ilang ang pagbalay. Sige na, ilang ang pagbalay. Sige na, magasin.
0: Wala na siya'y mahimong na trabaho. Wala na yung mahimong na trabaho, kaya nagsige na lang og magasin.
1: Sige na lang magasin. Tapos yung kauban.
0: Hmm, nawala na si Babe Fatima. Naasa na to?
1: Para po gali ah.
0: Oo. Ayan, salamat kay Babe Fatima. Naraday ka diha. Binakog nawala. Binakog gibiyaan ako. Anad, biya ko mabiyaan. Binakogibiyaan na po ko ni mo.
1: Ay, para sa kuha, babe. Ay, ito yung pagkina, babe. Diyos sa kabiyaan. Sag-unto pa.
0: Dali na po ko mailad, babe. Mutuo ra ba po dayon ko? Bitaw, babe, pati mo. Mutuo ka, babe. Patuon dyan ay ko. Bitaw, babe, pati mo. Salamat sa imong advice, no, kay Tatay Julio nga kuha na lang siguro na yung maraga pauhuyunan na lang gihapon na to niya, huwag mag-ite mahimo ano taguan na lang ni mo to Tatay Julio ang iyahang mga kuha niya iyahang mga pakitbook sige babe laban di ha, shout out na
1: shout out kayo lang po si Marvin si Elliot si Dato Kali o si Ben o si Alvin o ako ang halalab ya si Ate Grace o sa'yo nga ako di Sabrina
0: may gani na appeal pa ko nauna-hunaan pa
1: nauna-hunaan ako nauna-hunaan ako nauna-hunaan
0: salamat, babe, pati ma, sa imuhang oras gihatag sa XFM. Babe, atong utruhan na nga ito ang atong ending ha, kay para, ano, para. Pag maingon ko, babe, og mwa-mwa chup-chup, ang imong itubag, Pahihirapan ko talaga kayo. Gusto niyo magkahirap-hirap ang buhay niyo? Sige, tumawag kayo. Ah, sige, tababala na to ang inyuhang talent ani karon babe, kung pasok ba sa banga. Babe, pati masalamat sa pagtawag. I love you. Mwah, mwah, chup, chup! Nalindog akong balihibo. Babe, pati masalamat kayo, amping kanunay.
1: Salamat. Ay. Ang bingkod.
0: Ayan, mga babe, no, grabe, murag makulba-kulbaan man po tag-ahat, ani nga to ang mga pa-extra-extra. Bakit may pagganyan ka nang nalalaman, babe Sabrina? Ganyan talaga yan ang buhay. Pag manawag mo may anak, gid mo. Anyway, mga babe, ang atong oras, alas 2:40 na sa hapon. Dari yung nakita sibug sa itong mga basahuno, no, kay somehow. So, sige na itong dawat o mga caller, baka napasagda na ito ni sila ng taon gabi. Kaning mga nagpaabot sila mga greetings online. Sa mga nagtanong sa ito ang Facebook Live sa XFM Davao Katropa Digital, maayong hapon sa inyong tanan. Sa mga naminaw karon diri sa ito ang programang X-Rated. Labi na sa mga karon pa naka-tune in, karon pa nakaliso sa mga ngayon lisuunon di ha. O, dapat pag alauna ay medyo nakaliso na na. Nakubi-kubi na ng angay kubiun di ha. Maayong hapon sa Primo Mika Lazo de la Vega. Grabe naman apelyado na yan. Pang rich kid, no? O, yung parang ingon na nabito ang dating, ay, si Don, ano, Don Lazo de la Vega. Unsa to yung apelyado. Si Don Lazo de la Vega. Mga ganyan ang atake niya. Maadyong hapon, babe Sabrina from Bohol. Barangay Canlambong, Dimyao, Bohol. Shout out po. Guwapa man di ay ni Puli ni DJ RC. Daangan natin istorya ha, oy. Dali radyo ko mailad. Yan, nailad na po ko karon mga babe. Sige na natin daw ato. Okay. Panagsara po ta ka, dungog aling ang mga... Babe Harold Salang watching from Proctri Kamansi News Sambog New Corellia Davao del Norte diha mi ba kagahapon. Oo, nag-agi-agi mi diha sa inyuhang lugar. Ano mi hala mo rin New Sambog New Corellia Davao del Norte. Ana, ano mi na dire ba to isa ka listener. May mga paingon ana na no. Ay, mamasa tag mga ano, dribi, mga advices. Ano, babe, comment inyo mga advice, mga babe, or i-text sa tuwan text line 0969-333-0537 o trohon ko 0969-333-0537. Sige, diha mo pag message inyo ha mga advice para kay Tatay Julio. No, in tawon, Tatay Julio. Anyway, na din nag, si ano, si Tatay Oka. Kung tinuod nga gigugma pa nimo siya, tabangi siya, kaya ang kami nyo on dili karera kung kinsay pinakapaspas mo liho. Talagi, grabe, tininuod naman ninyo ha mag-advice. Si Madam Fedri, si Babe Fed sa may General Santa City, tambag na ko, babe, istoryahan na sila og tarong, kay usahay ang tambal sa problema, dili tambal gikan sa butika, kundi tambal sa pagpamina. Diba? You lesson, carefully. Ayan, mayong hapon ni Sabri sa may Santa Cruz. Sa kalisod o kasakit, mailhan ang tinuod nga gugma. Paningkamuti nga masabtan siya kaysa imuha siyang kasabaan. Uy, tininuod na ganila mga advice. Grabe si Boy Basket. Boy Basket, diri sa may Matina. Boss, kung magbuwag mo tungod kay hinahinay siya muli, kung sao na lang kung ikaw na ang mag-edad og 70, basin ikaw na po ng tawag mantika. Grabe talaga sila sa ilang mga advices. Ay, napag yun. Gikan rin sa may turil si Babe Dodong. Hello, si Muda, may hapon. Tatay Julio, ayaw sa paghusga sa imong asawa. Basin dili na katapulan. Basin kakapoy na sa iyahang lawas. Mas mayo ipa-check up sa doktor kaysa imuhang i-check out inyong kaminyoon. Hindi ba sa boso lang mga advice? Bitaw, no? Uy, dili na tuilisan ang asawa kung magkaedad na kay pareho ra na sa atong mga ginikanan. Mas nanginahanglan na sila og taas nga pagsabot. Matag pa ni Bogart. Boy Bogart, kumusta ka diha sa may Panabo? Ayan mga babe, salamat sa inyong mga advice. Daghan pa kay advice diri oh. Ato na basahon unya sa unahan. Ba't karon ato sa ninga tagagpag ako sa kay basig mahutang na pud kog oras. Kadaghan akong chismis. No, sa kadaghan akong istorya, mahutdan kog oras mga babe. Tambagan nuna ni Babe Sabrina si Tatay Julio mga babe ha. Unya basahon nato na inyo ha mga dugang advices. seryoso kay. Ayan. Sige, itong advice ng si Tatay Julio. Tatay Julio, mayong hapon ka ni Mudiha. I know for sure na minaw kakaroon. Noon na sa tanantay. Ayun, sa yun na magbulag tayo. Uy! 57 anyos na yung taon tayo. Si nanay po, 50 na pod kapin. No? Murag, dili na siya edad para sa mga ingon anak siguro. Para sa kuwa lang, ha? Sa imo ang gisa-isay tayo, no? Murag, dili siya para sa kuwa lang for me. Murag, dili siya ordinary nga kanabitong katapol. Murag, ingon anak ba? Dili siya ordinary nga kapoy lang. Kaya kung napalibutan to mga elders magod sa tuang community, sa tuang panimalay, masabda na to nga somehow naging mga ingunana, no, mga nanay, tatay na to, nga medyo luya na dyan ang ilahang panglawas. Murag dili siya ordinary nga katapulan, no, suma sa imong giingontay. Kung tinuod nga imuhang gi-mention kaganina nga sa una, very active si nanay, nga dili siya ingon ana nga medyo kanang tapulan, tapos kalit lang nga nahimong hinay na siya mulihok, nga permi kapoy, no? Permi kapoy ang lawas, tapos dali ra matulog, halos wala na siya gana nga buhaton ang mga buluhaton sa inyuhang panimalay. Posible nga, posible lang ha, nga doon ay medical or emotional nga reason behind that, no? So siguro, somehow, tanawin po na to ang mga factors, nga nung may mga ingon ana nga panghitay. Kasi as you've said, tatay, dili siya ingon ana dati. So maybe na ay reason. So tinuod somehow, no, sa ako pong nakita observation na ang menopause mahimong maka-apekto pod, no, sa lawas o paghunahuna so sa kababae. Even gani ka nang kami magdysmenorrhea, naidalaw, malahig yun. Magawas ang pagka-dragonessa. So what more if ingon ani na nga stage, no? Ang uban, makasinati yun na o kakapoy, walay gana, lisod sa pag-concentrate, no? Apan, dili na to ang ngay dahil isulting nga, menopause rapod yun ang reason, ana. Posible lang man. Posible sab nga doon ay mga kanang ginabati. Namagay times nga dili na to makitaan sa postura sa tao ba nga na day ginaproblema, na anxiety, depression, problema sa thyroid, possible, no? Kulang sa vitamins, kasi siguro kapoy ang lawas, taas ang blood sugar, o ban pang kondisyon na kinahanglan ipa-check sa doktor. So, sama sa tuwang texture ganina, pwede na to siyang ubanan sa doktor, no? Abaga na to, tabanga na to si Nanay Marisa. Dili na to siya dayon i-judge, no? Kasi kung kita po siguro ang naasa ingon ana nga sitwasyon or even ang ato ang mga nanay, mga mahal na to, no? Nga mga elders na possible ngayon ana po na tuwang buhaton. So, pwede na to siya dadon, arang ma-check sa doktor. Pwede sa tuwang Yes to Health Clinic tayo. Kay libre ang ato ang check-up sa tuwang Yes to Health Clinic nationwide. So, pwede ka magbisita sa tuwang mga klinika, arang ma-check si Nanay Marisa. So, mawadyo ng una, no, sa nimo nga buhaton, dili ang pagsigig pangaway, kanang somehow bitaw, kanang nager ang tao, kapoy kaayo i-deal. Wala ko na ingon nga, ingon na nakatay ha. Pero siguro nadala lang po ka sa imong emosyon. No, nga ka nang naging nager ka tungod po sa kumaga reaction ni mo sa gakahitabo kay nanay. No, mas better kung istoryahan ninyo nga malinawon. Imo siyang inform na medyo naingon-ani na. Medyo na kind of observe nga lahi na sa iyang paglihok. Mas maayo nga mahibal-an gid kung sa tinuod nga kahimtang, no, sa iyang panglawas. Kaysa nga bulag dayon ang resort na. Bulag dayon ang atong mahuna-hunaan. Nga nang manggid na mga babe, no? Pag dili na kayang sitwasyon kay bulag yun dayon. Kanang kahago ba? Kakapoy ba? Ano yung naani man? Beto, may tungod po, no, sa imuhang presyon tayo, no? Kay sige, lagi kag kasuko, no? Dili malikayan, taas imuhang blood pressure. No, hinumdumi, ha? Nga dili masulbad sa kasaba, gid ang problema. Ang sa kabana, tatay, og asawa, dili man perfect, no? Kabalo man dyan taana. Doon ay mga panahon nga ang usak kapikas na to mo'y manginahanglan sa to ang pagsabot, pagpalangga, pagatiman, pasensya. O kung tinuod gid nga love ni mo siya, o nalagpasan na yung pila kakatuigan, tay. No? Kung love gyud, paningkamutan una na to nga tabangan o sabton si nanay. Dili din tamagunahon nagbulag. So, sa kuha lang gitay ha, dalha si, ta, si nanay sa doktor, aron masutang iyang kahimtang, istorya mong duha, nga walay kasuko, walay pagtaas sa boses. Regardless sa mga nahitabo, nga hapit na sunog inyong balay, sige na lang. Anong piyungin na lang to, tay? Piyungin na lang, no? Kanang ginhawa na laglalong. Kung medical or emotional man gani ang iyang giagian karon, mas dali siyang makasugakod, no? Kung naaka sa iyang kiliran, kaysa pasagdani mo siya or biyaan. Wala pa man ko ani nga stage, kining kami new on. O dili magsiguro ko mapaingon di ha. Pero ang kami new on, no, dili lang na siya para sa adlaw nga kusgan mo, malipayon ang usa ka tao or unsa pa na diha mga babe. Kay gani, di ba sa wedding vow in sickness and in health. Di ba sa kasakit ug sa kalipay, mga ganyan. Ako wala pa ko naka ano, pakadungog ana, but makadungog ba ko ana? Oh, pero, motoingon, dili lang na siya sa ingon ana ang mga panahon. Kundi labi na sa mga panahon nga nanginahanglan siya, imong among kaparis, imong kapikas, o pagsabot, o pag-atiman, gikan sa imong kapikas po. Sa so, mga naman ka to, Tatay Julio, kay mura sa tahilas, kita paminawan rin, o, para bata namin niyo, no? Kanang mura dyan! Anyway, mga babe, alas 2:51 na sa hapon. Sa kama na ito ni kimbot-kimbot ni orasa. Pagkapaspas man yung kaayo. Uy, paspas man kayo muli, ho? Sa mga babe na ito diyan nga nakigauban sa itong programa karon. Medyo pigado itong oras, mga babe, ha? Pero sige lang, babawi na naman ulit tayo bukas. Mag-uban-uban mag-ihapon taog mga adlaw. Dahil lang ihapon sa X-rate. Sa mga nagpaabot sila mga greetings diha, ilang mga requests, and of course, ato na i-play yung mga request ha. Si Babe Sally. Ang pagkatigulang dili sakit pero daghan og kausaban sa lawas tay, mao nga kinahanglan og pasensya og pagsabot. Ayan, salamat kay diri sa may pagadian. And diri sa may Tacloban, si Babe June. Mayo na naghinay muli ho kaysa kusog muli ho pero lain di ang gadtuan. Maraming kunanan yung mga advice karon na. We're active kayo dyan. And may mga baby na ito mahurutog ba sa inyo ang mga greetings yung mga tambag, no? But daghan kayong salamat sa tanang nakigduyog sa itong programa karong hapuna. Sa mga nakiguban sa itong programa, di ka na launa e media, hatid alas stress sa hapon. Huwag mga adlaw na po, babe! Sa lahi na po nga istorya nga itong kakuhaan o pagtulunan, dali sa X-rated matag-hapon. Salamat sa makausab! Og mauto siya mga babe ang atuan. Suwa tampo nga na dawat karunggikan kay Tatay Julio. Tatay Julio, salamat kay sa imuhang pagpaabot sa imuhang storya sa kinabuhi. Sa mga gusto diha nga magpaabot, pwede gihapon kayo mga babe. Ay, text lang na or i-comment or i-message ang ato ang Facebook page diri sa XFM Luzon and I mean Visayas and Mindanao. Again, sa makausap na salamat. I love you all. Amping mo kanunay. Kaya wala ra ba si Babe Sabrina para mag-amping kaninyo mga babe? Lisod na. Unsao na lang, Jod. Ang kakinabuhi. Anyway, hapon na mga babe. Pagkapay na bulihog, Xanthong Gold Coffee Mix. But before ko mag-say bye-bye, here's a song for you entitled I'll Take Care of You by Ronnie Miss Love. Muna nga, bisag-un sa may tabo, magkatiguang man mo sulod sa karelasyon. Importante magminahalay o ampingan ang usag-usa. And I hope, no, sinati po na to na po. Panganduyo na lang yun na to na. Saan man dyan na to ni atong kahimtang. Kinabuhi. Ugog man ni Babe Sabrina. Ay, nako mga babe. Again, here's a song for you titled I'll Take Care of You by Ronnie Miss Love.

0: sa Manila. Lawan sa pagtabok niya sa karsada. Nalig siya sa jeep. Ang nabali ang iyang pa. Pinala siya sa ospital. Unya, ipamunta na siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
3: Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin, at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Soft Gel.
5: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption. Habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix.
7: Pain. Ako di ay si Jack, usag ang radio personality. Nagoy chronic back pain, 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain. Kaya ikatulon na akong inong, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
8: Sista Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
9: Symptoms persist all the doctor.
10: Nangita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayong sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
11: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang manitain, ipag-inasaw.
12: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
13: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
12: Nga naman, o saan na adik to?
13: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
12: Ha? Tinuot? Wala yun?
13: Oo, naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
12: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
13: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisita sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Das Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usag sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
14: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
15: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakad sa panahon, lakip na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CBRMO, headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Sauna! Huwagin kayo, yab! Sukat ka na minaw kong XFM? Kwartahan ako!
16: Wow!
9: Naabagin kayo, yab! Lisod po, nagmamayot ko. Ayos, suman mo niya. Masuman mo niya. 150 lang o init pa. Ipahit na kayo. Suman, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Grabe kayo. Napilato-lato, libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
2: Mga katupa, exciting!
3: XFM. Oras, alas 3 sa hapon. Oras, gatod kininyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
17: Mga katropa, exciting dito!

0: Asa man ning bataan eh? Ura!
1: Magtaman!
0: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige!
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige!
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...

0: XFM.
1: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
2: Ang bata rin eh mo. Gahe kagyo ko. Sige, panahon ang bitaw na ito. Kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
2: Ahay, ang bata rin eh mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagad. Timblahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawan.
6: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako ug hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha ug haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Pag inaw mo Premium D3, ragi na nakapalagsik na ko balik. Kung niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw, niya mo ragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukogan. Pag tumahan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.

0: Nakaduro na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
1: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayo trabaho sa opisina.
0: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
2: Sure ka?
0: Oo.
2: Exciting!
0: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
1: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
0: Like you. Basta naka-turbo.
3: Food supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
0: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Stone, nagpilay niyong gasolina?
8: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: ihala na unsa man ing akong multigab nga lahi na manigting og makina bag-o manunta ni gasolina manawag og mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilit-kilit. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station.
3: Ready, Windsor fans, we've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lying In sa Pro 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay Feel Health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
2: Kaninyo, tanan katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mapulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maling kamo, nilipit na ko pakyason ang inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay o dagang salamat.
3: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglang tumanon ang pag-segregate sa malata ug sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Sa XFM.
5: Matay, ako, sutihan na mo. Sa unaw, sa wapar ko na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
4: Kumaminaw ka sa XFM.
5: Apa, sa dihang, sukan na minaw ko, XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka ba din, pete? Ay, hindi ka atras, pese? Ah, may pemuligin.

0: Oras, awan awan po sa mga FM Mokinon, alas 3.32 siya kahaponon.
1: Servisyong katropa, maghatod og impormasyon nga makatabang sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod og serbisyo publiko, pinaagi sa mga interview, tambag og giya sa atong mga eksperto. Mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan, kabahin sa mga programa sa gobyerno. Og lakip na ang tabang og serbisyo gikan sa mga pribadong sektor og sa atong sibyahanan. Serbisyong katropa, programa sa serbisyo publiko sa XFM. Serbisyong katropa. Ani ana ang inyong katropa nga inyong madangpan alang sa serbisyong katropa.
0: Kumusta og maayong hapon kaninyo gatanan mga pinalanggang tigpa minaw. Adlaw karon ga Lunes mga katropa, petsa 10 na ning bulan sa Agosto tuig 2026. Once again, happy fiesta, Barangay Glayan. Lamig na paghumba, Deb. Mauna mga shooting tipa minaw. Kumusta, Wad? Ang atong duha ka syudad o 20 kalungsod di atong probinsya sa Bukidnon, Malaybalay o Valencia, Bayo Gahapon. Atong makigsuunan, kung asa man ta, maabot karon sa Lanog, sa Sibiya, sa 1.7, mga katropa. Mayo gahapon kaninyong katanan. Karo po kabantay ba nga kung naong nasunog din nga gahapon dito sa firing range day? Oh, nasunog ako ang Black Beauty. Ako kapangandam ba? Ako kasuot o mas lang ta gahapon day? Nasunog man ako ang panagway or sunog lang ginidaan. So, kumusta man ang atong mga drivers, karo mga taknaa, mga suking tigpaminaw? Kumusta man ang atong mga kigsuunang mag-uuma ni mga orasa? Kumusta po atong mga kigsuunan, mga katropa? Ninig mga panahuna, labi na atong mga kigsuunang mga tindirang-tindero, mga labasero, mga suki gatig paminaw. Maayo ga hapon. Dapat natin tayo stinger din na maying hapon. No? Good afternoon, busing. Good morning. Maying hapon. Mutangin daw ko dito, Jaube. Remote daw dito, Jaube. Okay, good morning. Ramananaan ako dito, Jaube. Remote daw ko, Jaw. Wow, maying hapon sa tuwang mga kigsunan, ha? Maying hapon sa tuwang kapulisan, mga kasundaluhan, mga doctors and nurses ng atong probinsya sa Bukidnon. O, katong imbitar o piyesta sa Barangay Aglayan. Pasinsya, wata kalusot, mga katropa sa inyong mga kabalayan. So, ay kabalaka, taas pa kayong oras. Taas pa kayong oras, mga suking tigpaminaw. Inita lang na. Ang inito, kay ato ni katropang di bunya, mga suking tigpaminaw. Daghan kayong salamat ni Bossing Ben. Tinambunan og ni Ma'am Juicy. Tinambunan mga katropa na sa paniudto mga katropa. Salamat kayo sa paniudto. Nakabalot pa. Wala na. Gisintinsyahan ni katropang Dib ang imong ipadala, Ma'am Juicy, no? Oh, goes daw kayo. Oh, humba o tinamia daw. Pero si katropang Jaw, walang yamid kay di mo ni mo kaog baboy. Hindi mo kaog baboy, basta hilaw. Samot, nagluto. Limbalik, namagod niya sa gana bitag kalihukan. Kami kay nagpadayon pa man sa mong mga plano o pangandoy sa ibabaw sa kalibutan, mga suking tigpaminaw. Kay suma pa ni katropang Dave, lami gino kayong baboy pa daw mga katropa. Naghinahinam ka na siya itong naligid na truck dito sa pat-pat. Masa ka kuha. Niadto ka, apel ka kay MGS. Apel ka sa KMGS nito. Mana mga katropa, lain na sa kung nao. Eh, lain ang gidaan ni Barisamutan pa gano. Nasunog akong Paraguay mga katropa. So, kumusta itong mga drivers karo mga orasa? Hinahinay lang sa pagpadagan na labi na itong gikan kasaglayan na mista niya. Sigurado gyud ko nga nakatiyam-tiyam kakano sa pagka kaytiyam-tiyam ko sa limnong makahubog amping-amping kanunay. O kung aduna may disco nyang gabi sa Barangay Glen, kung aduna man manginauta nga walay mahit kanang mga bugoy nga mag saw-saw sa disco ha. Karon na malinawon atong disco nyang hapon nyang gabi mga katropa. Maginangla na to mga katropa ang malinawon nga yestas Barangay Glen kay karon Domingo. sigurado na pud ta mga katropa na na pud ti fiesta di as barangay kasi sang. Lain naman na daan. Oh, mo gid ni cry cry binuod. Oh, nuod nitong manghod nga tuos Manila, Tagalog ba ni? So kausapin, wag mo kong kausapin ng Bisaya cry cry ha. Wag mo kong kausapin ng Bisaya, magtagalog ka. Kasi nandiyan ka sa Batangas, pag mag-comment kayo dito, may alae. Kasi yon alae, dito sa bukid nun, doon yan, unahan sa Manulo. Nakalili sa tuwang Facebook Live, karoon atong manghod nga tuwas Manila, mga tropa kay... Ito ba ni, humans, pag-graduate ani mga tropa, nagkuhaman na siya, ni abroad. Tabok sa dagat, abroad doon na. Ning abroad, tuwa tabok sa dagat, mga tropa, tuwas Manila. Tuwas Batangas, man ni Bataas siguro. Doon na ka di askuan. Asa gitong gapamuhat o pabuto gani? Sa kanang mga pabuto gani par? Sa kanang kahimog mga pabuto mo Desimbre ba? Sa... Ha? What time is it? Pansit! Maro-maro ka katropang hanilo. Wala ka nagsaba nga nasipyat nita. Sa Bulacan. Dahil niyo. Dool-dool na. Comment si katropang hanilo. What time is it? Pansit! Nalimutan yung kuhan katropang hanilo. Nalimutan yung gimitingan. Yun pala, magsimula tayo ng alas 3 kaso naanad tayo eh! Naanad tayo mga katropa na 3:30 tayo pumasok sa ating programa. Programa mga katropa kasi yun naman, minsan lang tayong makakalimot. Tabok sa panganod, man God. Tabok sa dagat o panganod, di mong gatuan diya. Basta ha, akong birthday hapit na. Naka diya sa mga... Ay na kung tagay og rilo nga Casio kay nana ko Casio kasi ngahan nga kato mga rilo nga pang tactical wa. Unay magkag production siguro dia. Good afternoon, Busing.
2: Good afternoon, magandang buhay. Kumusta ang buhay-buhay?
0: Kumusta yung buhay-buhay mo, John Sarge? Kumusta yung lagay mo?
2: Good afternoon,
0: Kumusta ikaw, Joe? Kumusta yung lagay mo? Ito pa rin, yat-yat pa rin. Yat-yat pa rin mga katropa. Bitaw! Mga katropa, madungog tas, dial sa inyong mga radio ha, 101.7, inyong makita ta sa atuang Facebook Live, ang XFM Bukidnon, mga katropa. I-view atuang Facebook Live diha, i-follow po atong Facebook Live mga katropa, hindi mo maulahi sa mga balita sa atuang palibot, labi ng des provincia sa Bukidnon. Okay, kita bisag pag gagubat na, matumang kita. Mahatod lang nato mga katropa aga tinuray nga impormasyon diha sa tuag mga katawhan. Kung nga kinanglan nato maabot imong kuya Jao, alas 4 na ipasok Jao ha. 4. Kay alanganin man Jao. Alanganin. So si John Paul Ayuon. Hello. Hello, may hapon diha John Paul. Salamat kayo sa kining pagli-li karon sa tuwag Facebook Live mga katropa. Onya maying hapon diay sa tuwag coordinator sa BGBA, MGBA mga katropa ang Malaybalay Greek Brotherhood Alliance. Aga kuya ni Jao Pagutaya o mga J Mapulindre o J Mamitarandre. Maying hapon diya. Diyan Leo Pagutaya mga katropa. Matong makaubad karon. I-welcome na Dadeb. Siya mga Dadeb nga mausap ganyan ng plano rog na na sa ihatag si Muha nga mayuhon da karon. Yan lang yung ibaw yun. Okay. Usapod mga katropa sa katodeng na gipatay sa Libuna mga katropa. Usato ka miyembro sa fraternity, no? Usa to ka miyembro sa fraternity mga katropa, ikipi to siya sa ikipi. Ikipi to mga shocking tigpaminaw. Yeah, once again daghan kayong salamat no sa ITIB mga katropa. Salamat kay ni Ma'am Mirian Halyurina ang naginusarang princess ni Sir George Halyurina mga katropa. Salamat sa pag-atiman dito mga shocking tigpaminaw. Salamat kayo. Natagaan ta mga tropa. Wasla kabalo kagahapon nga atong incognito nga shooting mga katropa. Grabe lang bisiha diha sa merkado sa siyudad sa Malaybalay para magpa-picture Daniel Padilla. Nga gahapon wasla ni adto dito sa Itaybi nga tuwa dito si kwan si Aljor Avrinica. Oh. Nag-firing mga tropa. Oh. Oh, dali mo basta-basta makasulod dito kay kwan man kanang hugot kayo sa kabatalyon ang nag-security kagahapon gud. Oh. Nag-inusara dito si Aljor Avrinica kagahapon. Nag-inusara ra mga suking tigpaminaw. Sir, shout out lang daw sa mga amigo ni Bossing dito sa shop. Pinakusog nila ang sounds para marinig ang boses mo. Oy, may hapon diya sa Angio Bossing and Chincho Trading mga katropa. Itong mga amigo diya, di ba palabi og shot kay wa pa may kabalik. Oo. Oh, napatoy duha ka kabayo das lalong sa lamisa. Siganahan mo dahi. Ituwad na diya. May hapon diya sa mga kaubana do ni Bossing Ben. Lagyan mo ng pangalan, Ma'am Josie. Oh, lagyan mo ng pangalan para ma-mention natin dito. Oh. Lagyan mo ng pangalan, no? Oh. Daghan kay nagpaayo og chinso nga ganiha diya sa Bossing Ben. Nemeng hapon pod ni Sir ato si Rustom, si Tony, si Sir Tony Salazar mga katropa. No, ang karaan og tag-iya mga katropa sa Aglayan Kambingan. Oh. Sige lang sir, kilagon ko nimo hang hardware diha kay nagsurihan na ni Sir Tony lagi kasi nga mahimo nang sponsor mga tropas sa mga programa sa 6 FM kanag ihag hardware mga tropa. Lami itong kandingan to sir no? Oh. Lami itong kandingan to sir. Oh. May hapon ni Sir Tony Salazar mga tropa usap po na to ni ka kanhi no miyembro sa Armed Forces of the Philippines mga katropa. Si Sir Tony Salazar mga suki gatig pawidaw. Bayoga hapo diha sir.
2: Good afternoon, magandang buhay. Kamusta ang buhay-buhay?
0: Okay lang yung buhay kasi nagpamista sa Aglayan yung katropa niya. Oh, si Sir Tata ko dino, may hapon da Sir Tata, wagin may kalusot na si Muha ang kwan kay. Kana bitaw atong lakaw nga dinalian gigikan mo ko nagpa-emission test sa kenan, oh, kay mag-renew na ta sa atong registro sa kenan kay. Basig maunay tagbalita ni. Oh. Si Sir Tony Salazar at Sir Laurite mga tropa may hapon diha. May hapon diha ninyo gatanan. Salamat sa kanunay pagpaminaw diha. Ilang sir kay bisitahon ko na imuhag kanang imuhang kuan, kani imuha bitang hardware. Unya mo rek siya may sa chid mga tropa. Mo gilaha man ning chid na nag. Oh. Yo may hapon diha ni Sir Tony Salazar mga katropa. Parang si Sir Tony, parang nag-edad lang og mga 40 kapin, 50 ba? O, abtik pa kayo mga katropa. Ngayong hapon diyan ni Sir Tony, kauban si Sir Bossing Ben. Tinambunan mga suking tigpa minaw. Uy, basin ka mo diha, gikan sa piyesta karon sa Barangay Aglayan. Gabi nyo...

0: naghinam-hinam siya makigilawas og binabayi og gidudahan nga posibleng gituuhan sa mga armadong sospek nga kanila gitumbok ang maong pamahayag rason sa kalit nga pagpangulata. Tungod usab niini, hugot nga gikundina sa pamilya sa biktima ang panghitabo. Ilabi na nga nakitang wala matudpay gihimo ang responding personay sa Kalinan Police Station samtang padayong gibunog ang biktima. Hinungdan nga nagpagawas sa ilang kadismaya ang kabanay niini uban ang panawagang masilutan ang mga sospek og maaksyonan ang nagpasagad nga may responding kapulisan.
1: Shoutout na ikutong police diay katong nagkulata dito sa atong bata gabi sa Bear Plaza. Luoy kayo. Kita mga ang duwa. Labi na sa isa katong isa ka nagpaila ko nuway ng police intel daw siya daw. Karang duwa ka tao diya na dinipinsaan karon diya sa police station sa Kalinan nga wala daw yung nakaila. Pag-imbestigar lang kuha nito. Labi na sa kang mayor. Basti, mayor, mga ilang nagtabang sa inyo ha. Ay nai police na ng Kalinan na rin nga mga bayulinte kayo ba.
0: Sa pikas bahin, sa gipagawas ng opisyal nga pamahayag usab sa Kalinan Police Station ubo sa pagdumala ni Station Commander Police Major Robel Saavedra, giingong dili kabahin sa ilang police intelligence ang mga nangulata subay usab kana sa kumpirmasyon sa biktima. Giimbestigahan na sab niini ang wala pahinganling mga sospek. Lakip ang gikareklamong duha ka mga sakop niining niresponde atol sa insidente. Nasairan nga miani og nagkadaiyang reaksyon og spekulasyon ang maong panghitabo og nunot niini nag-awhag ang kapulisan ngadto sa publiko nga likayan ang pagkonklud dayon o pag-akusa kung wala pay kumpletong impormasyon labot sa tibuok insidente aron malikayan ang pagpakaylap og fake news ngadto sa katawhan. Mga katropa, aron kun nikitang healthy mag Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: Servisyong katropa.
3: Nagkasalamat katropag Marvin Ibano Simuga report. Basin intelligence siguro to, siguro mga suking tigpaminaw ba? Oh, astilan, basin intelligence siguro to ba? Nakaroon mga katropa ning reklamo mga suking tigpaminaw. Oy, may hapon ni Psycho Lumilang. Good afternoon, Saudi. Good morning, guys. Good morning, Saudi, and good afternoon, Pinas. And good afternoon, Simuga.

Peugeot, Outland, Kosan, Lumilang Family, Maulas Family, Kanoog Family, Banyas Family, Hatulan Family, Dalinial Family, Salahag Family, Latara Family, og shout out sa akong bana, Milisyo Banyas Maulas, og sa akong duha ka kids, Leo Jan og Jeremy Lumilang Maulas, og shout out pod sa akong Mama Ibang Evangeline og Papa Demokrito Lumilang og sa tanan na lang sir watching here, Riyadh, Saudi Arabia. Thank you po. God and God bless always. Gikan ni Cyril Lumilang Maulas. Servisyong katropa. Sa atong pagbalik unya mga suking tigpaminaw, atuag atangan mga katropa ag atuag mga makaubad karo kahapon na sa atong balik unya ang atuag coordinator sa Malaybalay Greek Brotherhood Alliance. Kaya doon ay trip planting kaubad ng Malaybalay Greek Brotherhood Alliance mga katropa ang ipagayon. O ang Malaybalay Greek Brotherhood humana ang kining trip planting. Unyang Malaybalay Greek Brotherhood Alliance Solidarity Games magsugod na mga suking tigpaminaw. At ang ganito ni unya, mga suking tigpaminaw sa itong pagbalik. Standby. Servisyong katropa.

0: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule. Sister
1: Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant na gapangita mo o pain reliever. Dari na ta sa Sess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.
0: Hindi lang pala skin care ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santon Coffee Mix. May Santons na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santon Coffee Mix. Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon, kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng VisionX Plus Soft Gel. May lutein at zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. VisionX Plus Soft Gel. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid. At antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel.
3: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Merienda time na!
0: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
5: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
6: Produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
7: Pag-ampi sa imong pagmaneho, panahon
4: sa kusog na pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahilig sa yuta na makababag sa agian. Kung ikaw na trap sa may dahilig na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Par, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. May pasaradyog ka, bisang wakay sulod-sulod.
9: Exciting!
10: XFM.
11: XFM time. It's 4 o'clock. Time check. Brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
12: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: Balik ta mga suking tigpa minaw. Doon na tayo 4 minutos na. Bilagapak ang alas 4 sa kahaponon. Mayog hapon ni Psycho Lumilag. Thanks sa pagwasa, sir. Salamat. Mayong hapon, gikan ni Christy B. Camacho, itong koordinator. Maldito hampit, may hapon, idol. Musta mo sa imong kalagayan karon? So akong lagay, idol, mabuti-buti rin. Oh, nagbitay ang duha kaitlog. Oh. So mga katropa, itong makauban karon si Julio Pagutayaw, ang koordinator sa Malaybalay Greek Brotherhood Alliance, mga suki gatig paminaw. Kay doon na ni Kalampusan, usaw ang maong organisasyon. Doon ay tree planting, mga katropa, humanan eh. Mga suking tigpaminaw, yan doon na po ay gisugda na ang mga padula, mga katropa, sa maong kapunungan. So karon may hapon, sir, welcome sa programa servisyo ga katropa. Nauna, panunaya sa mga kaubanan, sir.
1: Ay, may hapon atong tanan diha. Katropang Jonathan, sa ikaupat nga kuano, kaupat na nga higayon. Inyo kong natagaan og kuan. Higayon dinhi nga maka bisita sa inyong nindot kay istasyonan. Bugnaw kayo, murag na Switzerland. Bugnaw kayo sa airport.
0: Sa butahe, sa butahe kang jaway.
1: May nga pon pod tanan sa atong mga suking tigpaminaw das kangina no. Lanog-lanog ni atong istasyon sa XFM. Atong mga kaliansya sa Malaybalay Greek Brotherhood Alliance. May hapon dia mga kaliansya, og ang atong mga higala dia nagpalibot. Akong i-special mention tong anak sa kong ugangan. Oo. Kay sigiro to siya gan, sigiro siya kang iyo gyud.
0: Pagpagret
1: sa tol tugod ako. Mrs. Geraldine, pagutayaw may hapon nimo dia. Marga.
0: Okay. So Sir Joe, no, ayo nga hapon pagkausab, aduna moy tree planting nga gipahigayon niya itong nakalabay nga adlaw o kanusunan niya hitabo.
1: August 1. August 1.
0: August 1.
1: Oh, August
0: so, pining yun sa atuang buwan sa Agosto. So, Sir Joe, pila ka punuan ang inyuhang natanom o kinsang mga fraternity o asa na pita kininyo gipahigayon?
1: Salamat yan ang pangutahan na katropan Jonathan. No? Ang kanang Unity Tree Planting, bali, kaduhan na ito siyang higayon, kadong na hitabo itong August 1. Last year, Augusto, natunong siya Augusto. So, naisa na gito katuig itong nauna na mong tanong dito. Iabot to siya o 600 kapunuan. Atong niyagi, itong permiro yun, 600 kapunuan. Ngayon ta diya sa buhatan sa ano, atong probinsya sa Binro. Ngayon ta dito mga kadaiya nga kuan, variety sa kahoy. Mga lawaan, mga gold o katong pink. Napag-ipakapin nga mga kawayan, uban atong mga pine tree. Atong itanom dito sa area kay masasayod man gid sila kung unsay maayong itanom man ang mga area yung nga na, no. So kadtong ikaduha na ngay gayon August 1 anong niaging Sabado, so nakadugal ang ta dito og 200 ka punuan. So natingala ang atong mga kaliansya nganong gamay na lang ko, no. Pero matod pa sa tagiya dito sa Luna, dito sa Saliluan kanayan, sa personahe ni Alex Pinuhan. So, ingon siya nga, anam-anam mo na to, bisag kada tuig, magdugan-dugan lang tatag. 200, 250 nga na. So, moto, noong August 1, dugang may dito mga 200 kapunuan. So, amo sa nakita dito, nga katong na tanom na mo atong niaging tuig, tagas na, nanubo na. So, bisag ibutan lang natong mga 50% tingaling nabuhi ato. So, na yung mga 300 po, nadugangan na yun, mga 200. So, mag-anam-anam. Amo nang ilantaw po dito nga unsay abdan atong area niya dito ni Alex Pinuhan dito sa Saliluan kanayan.
0: Mga unsa oras, mga unsang mga punuan sa kahoy ang inyong ipangtanom ni Sir Joe?
1: Kadto karon mga lawaan to ang ipangtanom dito na ay gold gapon, katong golden trumpet man ang tawag ana. O katong pink na gapon dito. So pine tree, pamag yung siguro ang pine tree kay aron nindot ba kay filter mo ng pine tree, God. Filter na sa hangin mo.
0: So, Sir Joe, tanan ba nga mga bro sa Brotherhood Alliance ang mga fraternity ang nijuen dito o adunay mga pipila?
1: May ubay gyud gyapon. May ubay gyud. Naman nga po yung mga ako dito, Jonathan, no? Nagya po yung mga first time na nakauban ba? Nagya po nito, makakuan gyapon sila, ubay-ubay gyud gyapon sila dito nga. Uy, nindot mo rin yung lugar dito kay kining kinanglan kita makaparanom kay kita man dito na may source sa tubig ba. Katong Kibalabag River dito man nag-agi. So, ubay-ubay gid sila dito mga more or less sa kwan lang sa ako lang matimanan dito na ito mga napulo ka fraternity nag-apil dito. Na ubay-ubay gid na nag napagay na ngabot na ulahi gabot wa na sila katanom kay naurot na og tanom. Hayag-hayag na mga alas 8 sa buntag. Sa iwan may nagsugod og tanom dito. Alas 6 pa. Tanom namin dito. Sugod pa alas 6 karo di mabtag init ba.
0: So kining pagtanom niyo sa mga punuan, balikan nga po ninyo, mahimo ning tree growing.
1: Oo, oh, anak yun, balikan nga kay murag na na sabutan na namo dito sa Tagiya po dito, Luna po nga, balik-balikan nga namo to dito. Kada tuig na ni siya ang tree planting. O, mantayan niya dito, na lampas man siya dito, iyan mong lampas, kay iyan tong area nga dito. So, nga na lang.
0: So, katong gitamnan nga Luna, member o gapon to sa
1: dili? Higala lang yun.
0: Oh, higala lang.
1: Oh, suod lang yun nga higala sa akong Bradford. Yan, akong ipailaila dito. Yan, nag-offer ko siya nga, Lex, sa may mayo ka o mag-replanting mi din eh. So, nga, ay, mayo kayo na. So, moto, kasinabot mi diritso. Ay, sorry. Kasinabot mi diritso dito. So, moto, pagka sunod na yun nga mga igayon, dala na din kong mga seedling dito. Oo, mo dito, nakapananom eh.
0: So, Sir Joe, aside sa tree planting nga inyong ginabuhat matag tuig, unsa pag yun ang atuag mahatod, ini atuag MGBE?
1: Sa tinood lang ito, katropan Jonathan, no? kaning Malaybalay Greek Brotherhood Alliance, wala man siya na kaning hanggat yun, gayaron natin buhaton tanan. Pero ang kada isa nga membro aning Greek Brotherhood Alliance, kada fraternity, nagdula sa to ang kwan, liga, paliga na to. Ipaagi lang na to, liga ng atong unity. Pero required na sila nga na ay accomplishment nila within the year. 5 ginaka accomplishment katropan Jonathan. So, diya lang nga paagi, dili man siya sa Greek Brotherhood Alliance nga ngalan ang ilang gidala pero tagsa-tagsa nila ka fraternity na accomplishment. So dito pag submit nila na sa ilang registration na dito nakita na nato ang kita na nato dito ang ilang mga accomplishment with the previous year. So register sila 2026 ang akong gi-require sila kato ilang mga accomplishment sugod sa 2025 anto dia sa 2026. So, ubay-ubay gyud, okay, 5 man nakabok ang akong gi-require. So, dia na dayon, pag sulod na dayon dia sa Greek Brotherhood Alliance, kana na dayon basketball. So, within that kuan, within that span of time nga nagdula may sa liga, na ay kuan gyapon na may mga sabot-sabot dia. Na puyo kay tabo ana sa kada fraternity ana nga mo kuan may darts, di sa may mag pa-schedule og dula karon kay anniversary na mo, nami activity nga ni. So, tuloy-tuloy na siya. Ilahan na ginangakuan nga mga activities na. So, karon sa sulod diri sa Malaybalay Greek Brotherhood Alliance na ay first time ni. Oh, dili siya first time. Kaya bali,

0: fraternity. Ang fraternity, ang sinugdanan sa fraternity, o katong wala na kabalo, no? Sinugdanan na ni dito na sa mga monk diha sa Europe, mga kuan ba, mga kanang usa to, mga parion ba, ano, mga munghi ba. Mga munghi, o siya isa to na, munghi, mungha.
1: Munghi.
0: So, ikan na, muna yung sinugdanan sa fraternity. Busa, ito ang mga brad din nilang tawag. Kala, pinangan na sa seminaryo, mga seminarista na sinugdanan na. So, maayo gid siya og background. May siya background, no, ang fraternity. So, kung namoy madunggan nga dautan, atong i-verify sa mismo nga fraternity. Aron nga, dili siya mo kuyana pang dautan nga imahe ba. So, salamat kayo anang pangutana.
1: Giyon sa isip usa ka coordinator, unsay mga hagit nga giatubang aning MGBA, Sir Joe?
0: Grabe, daghan kayo. Una na diya, kining financial yun. Grabe na, lisod yun na siya, lisod yun ang ano, kining mga activity, mga kalihukan. Kung walay financial stability, lisod yun na siya. So, ang ibuat lang nato, as much as possible, minimal gid kayo ang atong mga gasto. Minimal gid kayo atong mga gasto. Ang atong, sana di, ang atong mga referees, atong din silang hangyoon, dala na itong hangyo. So, pag nabuhi man po ng ilaha, so, mo gina atong yunang concern sa atong mga teams.
1: So,
0: kinanglan, nagid na professional nga referee, ato gining gastuhan ng professional nga referee. Kaya ron hapsay ang atong liga. So, uyon ng tanan, pareha magtumong hapsay nga liga, gusto beta magdula, huwag hapsay. So, una gina na, wala gina may nag-isigot ang premyo. Ano yung isigot ang premyo? So, nakita lang na ni itong Halangdong Mayor nung pila de premyo ani inyong liga.
1: Yung
0: pinakauna gina, wala magod. Kung may nagsabot ang premyo ani. So, siya nga, atagaan na ito ni. Hindag ko, pinin nga grupo. Ni,
1: si Mayor, dili ba si Mimbro?
0: Dili. Kuan si Mayor, murag, Dimuli. Dimuli. Sauna, dimulig yapong ko sauna. Dimulig, dimubog. Pero di si Mayor pala siya. Dimulig na siya. Kaling solid kin na siya din. So, wala siya kukabalo sa yung mga ubang, paano, mga fraternal fan niya.
1: So, ni-offer si Mayor katagaan mo pa premyo?
0: Oo, ni-offer siya pa premyo. So, ano siya to? Ano rin yun? Dahil sunod na to mga challenge siya na ang kaning binyo. Atong binyo. Kaya sa Tibok Malay-Balay, wagit ay perfect nga basketball court. Yung kanang di kayo mabalaka ba? Mag-ulan, mag-lunop, mag-guan. Di kayo mabalaka. Kaya nindot yun siya nga basketball court. So, isa na siya nga challenge na mo. Dayon, kung naamang galing tayo nindot nga court, ang schedule na po.
1: Schedule, kaya dahan mo gamit.
0: Kaya dahan mo gamit. Kaya nindot yun siya nga court. So, gamit na ka-challenge.

0: Injingnya pun sono dia ang atong mga kuno manpower na ingana anak manpower kay kinanglan kita o galangguan daghan tag ma di man kay masugo lang kan og kabalo ba dapat ka unsa pagpadaga nang kuan kaning saan pagpadaga nang kaning liga so sana na siya sa atong kuan aton na na pangitaan og mga pagi dayon kaning isa dia ang kanang ako gining isulti kay aron nga daghan masayo dani kaning politika.
1: Mm-hmm.
0: Ingana lang na siya nga liga. Pero masagulan ang politika ba? Munang isa gid na siya challenge bitaw nga kinsa may kwan ninyo ani? Kinsa may inyo
1: gid? Napalikod or sa digan.
0: Sa digan ani. Ya, kontrahon na dayon. Ah, dili lang. Ayaw lang mo dinhi kay kwan. Mangingana ba? So, samok bitaw.
1: So daghan ni gusto unta mo sulod nga politiko para mapaluyo sa inyo ang resolve wa mo ni sugot.
0: Isa na po na dia, isa na po na siya nga ako, ano, nga faktor na siya mga kwan dia. Na, pero pangutan-on man ako na yung mga gray parts, ano, magod. Sige, ako ikwan dia. Pero kung mayo, ma-sense naman ato na daan nga, kung siya yung tumungong tingwa, ano, anong mag-pa-engage siya dia, anong involve siya dia. Una na mga pamulitika, gano'n. So, kwan lang, kado lang yung mga maayo nga aspito, gano'n, atong piliyon yun. Aw, mayo man eh, makaayo man eh siya. Kayo man siya, win-win talwa. Win-win situation ta. Pero pag kuha na gali, masins na nato nga. Marong ma-exploit man taning style, pass lang sa tingali. Ayaw na lang siya. Ano lang. Ano lang siya. So, bawi lang. Timbangon yun na to.
1: Pero si, na may chismis nga. Marong muraga no si Sergio Pagutaya o kwan.
0: Chismis
1: lagi na. Chismis na kwan.
0: Chismis lagi na siya.
1: Wala yung plano nga gamito ng organisasyon.
0: Ah, wala. So, dagan na ginangutahan na. Dili na na siya. Di na na siya nga chismis kay naabot na gina sa kuha. Napangutana, naging ko nga masig na ako'y plano kung nga mukuha o lingkuranan sa kwan, pangagamana, no? Sa, si tawag nila na, diya sa Sanggunian.
1: Sanggunian,
0: yung anak, basin ko, no? Or bisag barangay, anak. Pamulitikal lagi, political nga career. So, ako lang yun ang klaruhon daan. May ni kay naka-live.
1: Live.
0: Ako lang klaroon. Wala ko'y tuyo, anak. Kay dugay na kinako na nga panlantaw nga. Di ba, kinanglan din nga lang magpolitiko.
1: Sakto.
0: Makaservisyon.
1: Sakto.
0: Gusto lang ka. Gusto ka mo hatag. Makatag. Baka magkitangi kagpagi, anak.
1: Kani, dako magiging tabang ninyo hang fraternity o kininyo hang brotherhood nga gibuhat. Kaya na, katunay, pila ka politiko ba di ang himog triplante ng mga unay sa bukid? Maihap raman na to. Pero ang fraternity o ang brotherhood, ang MGBA, pwede naghanag himo na.
0: Daga na tagibuhat, wala pa tayo na politiko. Pero nga kung ano na on dia, karon katrupan Jonathan, no? What if ako gindugan ng poyunan na siya nga mulo sa tao gyapon, nga ipapolitiko ko, di na ko ka-appeal dito sa hindi na ko ka-appeal dito sa liga. Hindi na ko katarutan na ako dito. Kaya dagan mo, madugan na akong trabaho.
1: No, trabaho.
0: Madugan na akong trabaho. So, wala ka na lang. Wala ka na sa akong una-una na magpolitiko. Ngayon mo ka magpolitiko. Okay. Kanilang daan na itong mga kaliansya. Suporta ginisin mo. Hindi na kinang lanon.
1: So, sa kanang aliansya, kining MGBA, pila kami miyembro sa fraternity naadiha niya ang matag fraternity pila kabuok sila.
0: Actually Jonathan ang tinuod nga niyo kada fraternity ato na lang gi-treat nga membro na siya sa aliansya basta mo approach lang. Basta mo approach lang kaliansya na ato na sila kay di man sila mo approach dia kung dautan ng ilang tuyo mangod. Kung wala sila inuhot nga wala sila ayo nga fraternity di na sila mo approach dia di man sila matapok. Sila matapok. So ang ilang mong undalon dia pag muduol ka dia ang dalon ngalan sa fraternity man yung panakiinigsunay, no? So pag abot dia karon automatic na wala yung membership na kay bayad na siya gana wala yung membership pero pag mo ma-appeal na ka sa liga automatic na siya kalian siya naging gana so dili ko ga ihapog pila na kabok ang nag-appeal or pila na kabok membro basta kay magpaila ka nga membro kag fraternity unsa inyong prat gali naka-appeal ba mo liga wala ka lagi gusto mo tami mo appeal ana kalian sana na siya membro na siya diretso
1: so ubay na gyud
0: ubay sa permiro lang ato ig mi abot ba to 24 ka
1: fraternity
0: so
1: kadaghan na
0: target to ka category sure to ya category atong permiro nga season nya kay pagka human adto kay na may mangi nga nerves mo mo makaya mga 20 anyos mo ito mga kadula, mga 30 anyos mo, paspas.
1: So, gisiparit?
0: buatan ato kaning Clash of Legends kan mga 40 years oh. Taas dito bay-ubay gyapon pito na ka team permi ang atong Clash of Legends no pito na siya ka team kay kanang mapili ra man pod ra kadong active pa kayo nga 40 years old dayon ang atong open na maintain na niya nga number maabot niya 20 o sa high or kining maubos lang di siya siya maubos og napulo noon karon na dusi sa atong open nga kategory. Dusi na siya ka-team. Dayon, kamulo na ang liga na pa'y muhang yun na mo appeal. Ay nga lang, pwede may mo appeal diya.
1: Pero na yung registration?
0: Ang ganang registration nga term, ako ginanggi ampingan na siya nga. Pag mag-registration ta, pasabot na nagkita'y premyo. Nagkita'y premyo. So, dili man ko ka ako godog, ingon yun nga, pag-register mo, kaya ron nga.
1: Makadula. Ay,
0: di mo ko kasadog premium, di mo ko kabalo kung unsay dagan sa nauna sa nagkuha no, kining mga kuha na to, inidugang pwersa, na sponsor ba nga, mga tagog yung unana, mabunga to yung unana nga, nga kwarta. Di mo ko kasiguro, so dili ko ga, di ko gaingon nga na yung registration. Akong ingon dito, pala ni siya, kining para ni sa itong expenses, para sa itong expenses, so ang uban, may ingon sila registration. No? So, okay na kaya po registration, pero buto na noon, dili na siya registration. Kaya kung once mag-register ka, lagi kay ihatag na premyo. So, kanang para sa mga referee, ako na nanggingan lang ng participation fee. Ano lang, participation fee. Kaya kung naay mo sponsor, mabalik mo na dito sila. Kaya naman yung solution. So, para mo po na sa referee po, panginabuhi po nila. So, nakatabang na, inyong prat. Duha na, dubli na inyong na buhat na nakaroon. Naka-appeal mo sa atong goal nga unity and camaraderie. The same time, nakay nabuhi nga pamilya. Kaya naman kay naman kay na empleyado. Di ba? Kaya mga repere daan eh, mabiyan ng kasilduhan. So, hindi na nagyapon nga, dili siya makita diritso, pero mabatian siya, daghan makabati. Nga, bayo na gibuhat ni sila, okay. May, pisa na itong ating bolupisya lang, tumunang sildado. So, kaya sila, na nagyapon sila eh, panginabuhian gyapon, bisag nga na lang ang mga panahon no nga na lang ang season din siya di man siya antod-antod di man siya stable pero pag abot sa panahon na ay nguna na
1: servisyong katropa. Okay Sergio, dugang sa tuwag hisgutanan ang Malaybalay Greek Brotherhood Alliance Solidarity Games pero nagsugod na ni
0: oh antong Sabado sugod natong Sabado, August 8. Kaya ito gitunong 8-8. Aron nga, bayanan gitag swerte yapon ba? Nagsugod na siya. Aron, nanay, Toluca Games na itabuad do. Pagka Sabado, o pagka Domingo, gahapon, na idoha ka games na itabu. So, inga na nga itong schedule. Matag Sabado, Domingo, sa hapon, alauna, antod, mahuman,

0: No, sa itong mga kaubanan sa fraternity din sa itong syudad sa Malay-Malay.
1: Okay, salamat kayo, Tropan Jonathan. No, itong mga kaliansa, ayaw gid mo kawadi o gana sa tagsa-tagsa ninyo ka fraternity, inyohang fraternity. Sudlan na ninyo tungod sa inyong lahi-lahi nga rason. So, ayaw mo pag kuan, ayaw mo pagpangita og rason nga makahawa mo diha, ayaw mo pagbuhat og rason inungdan nga makahawa mo sa inyong fraternity. Maayo kayo na ang atong mga kuan, maayo kayo na ang atong mga fraternity. Labi na atong unaw-unaw ng atong mga tagsa-tagsa ka mga founders nga unsay lang gilantaw sa so, unahan no. Atong kasagaran na bagay founders. Wa gyud na sila makabalo nga moabot og tag unsang tuiga nga mo ana mo kadaghan ang ilang ano, ang ilang mga gibuhat na grupo. So atong ampingan ang mga tagsa-tagsa nato ka fraternity dayon ayaw magundang og kan ayaw magundang og suporta sa atong imugna nga Malay-Balay Greek Brotherhood Alliance na kita nato no sa kadaiya nga party sa Pilipinas na yung mga ano na yung mga activities nga sasama nining Malay-Balay Greek Brotherhood Alliance suportahan nato. Suporta na to, support local ta. Kung asa ta maka dool, asa ta dool dito ta, suporta ta na. Kay walay kuan na, walay kalihukan nga kaning makadaot sa to ha. So ato nang padayunon og suporta dayon kining sa tagsa-tagsa na to kakaugalingon ato ipabilin jud ang atong pagka the spirit of being a Pratman. Spirit of being a kabalo na mo ana, kabalo na mo ana. Amo lang si kuan si Katropan Jonathan na kay Prat.
0: Wa pa gyud.
1: O pa kay Prat. Oh. Babalaan na nimo mm. Kasulod
0: kay Prat. Wa pa koy fraternity.
1: Samua, sulod na lang samua. Mm. Wala na may bunal ron, wala na may sing ron. Kuan ra. Gitikaon ra ka.
0: Si
1: 30 minutos ka gitik wa.
0: Si Katropang Jawa, amot lang mo recruit una mo si Christian ya gipasulod o.
1: Oh. Ya abi gid ang kamahay nimo. Oh. Oh. Doon na gina siya.
0: Di lang ko do kuno na ko di lang ko sudok fratle saka ng bukid ro kayan.
1: Oh. Og katong para sa atong mga katong mga followers lang nato sa kuno sa tagsa-tagsa mga prat og mga atong Malay-Balay Greek Brotherhood Alliance nga gaduha-duha pa nga musulod bag prat wala pay prat lugar.
0: Mm.
1: So tagaay gyud ninyo og kanang panahon ang inyong kaugalingon nga naon nyo nas kadaghan nga ang asa ka nga prat musulod bisag asa nga prat mayo na siya so kuan lang pala na siya gabay lang yapon ni mong una sa kuan ga gracias Ginoo
0: gyud
1: kuan ka malayo gyud ka sa disgrasya
0: pusans mga no
1: di Titans
0: ko. At Titans ka oh. Ah ah, pare si Christian.
1: Ang asawa ni Christian ba ito katong kwan? Taga ka na yan?
0: Oo. Oh.
1: Ang asawa ni Christian, si Atina.
0: Oo. Oh.
1: Moya akong sister.
0: Ah, lagi kay una man to. Una man to ang Christian.
1: Sister to nako si kwan. Asawa ni Christian.
0: Mm-hmm.
1: Anak siyang ugangan.
0: Mm-hmm. Okay, Sir Joe, basi aduna pa kay lai paabot o panimbayon ay hata mamuhis nung panag-uban karon na kahapon.
1: Ah, karang atong mga kaliansya, automatic na siya. Mayong kwan ninyo da. Mayong hapon ninyong tanan da. Dayon. Kanang di na ko kaka-shout out sukad pa sa una ikaw pat ngini nga time ako may pang shout out ta karon ako mm-hmm. mga ako mga Bradja Tita Sigma P ako mga igala dia sa kuan ako mga kauban sa opisina provincial budget office may nga puno niyo dia so long live ta lang tanan ang akong mga anak nga si Third Day si Jillian ug si Jidin dayon ang akong anak sa kugangan
0: mm-hmm.
1: Si Mrs. Geraldine.
0: Di kayo kalimtan. Ay, ginagalimte.
1: Oo. Oh. Oh. Kalimtan na lang, kuwan, atong purol.
0: Ay,
1: asawa ni Geraldine. Ah, na siya. So, kuwan lang, ah, maulo mong gusto siya.
0: Mm.
1: Oh. Shy mong gusto siya. Mm. Shy. Oh. Sa balay, ako shy. Akong kuwan balay.
0: Oh. Shy tigla. Ay, shy tigla ba? Tigloto.
1: So, yun nga na. So, kala, paano? Kining kuwan tatanan. Kining kuwan sa tatanan ng una-una. Paingon sa kayuhan.
0: Okay, daghan kayong salamat Sir Julio pagutayo mga katropa ang atuang coordinator
1: siya. Salamat kayo, XFM. Salamat kayo.
0: Balik-balik na dire.
1: Salamat kayo kay kamong hinungdan nga ano, maabot ang ato mga tumungog pingwa lando sa kanginan.
0: Kaya ang inyong membro nga fraternity nga Pusans mura ka doon ato'y fan run, di ba?
1: Oo,
0: oh, trail run di ay.
1: Sa ila tong kwan, anniversary.
0: Oo, oh, anniversary.
1: Ito nila.
0: Ha? Ang gapo.
1: Ang gapo, no. Manapot to sila. Sila na sila'y konbensyon. Umaabot.
0: Pero si MGBA, naa ba sila anniversary?
1: Nagidonta kay kuan man namugna man siya. So mga July na siya yang kuan na yang na sugod gyud na siya July, pero wala gid kana siya na official nga official na mo nga na declare ba kuan lang sa tama na sa makainom dong.
0: Tabangan na lang dayon sa mga frat nga miyembro.
1: Wala gid ko yung ka feel nga kuan ba kinanglan na siya i-celebrate yun
0: kuan na. So pila na ka tuig si MGBA?
1: Kuan na? Lima na katuig.
0: Lima katuig na.
1: 2022 man. Mm-hmm. 2022 niya. Kalima na mga season karon. Kalima na mga season sa itong liga. So, 22, 23, 24, 25, 26.
0: Maglima na. Mm-hmm. Okay.
1: Kalima na katuig.
0: Okay, Sergio, Sergio Julio, bago tayo, dagan ka salamat, sir, no, sa pag-bisita karon kapulon.
1: Ay, nasa ko'y, sige. Katong mga sponsor.
0: Oh, sige, sige, padayon, padayon.
1: Mga sponsor, salamatan niya na ako. Ayo, no. Kalima na nga, tuig karon honorable attorney J. Warren Pabilyaran atong city mayor, no, salamat gyud kayo sa makanunayon nga suporta dayon. Salamatan sa nato si Manoy De Gaspi kay ngiyang suno na brad man ako na salamat kayo kun si Manoy Ejis
0: Tiloring
1: Tiloring kay ang atong mga kalyansa basta mag-register na sila na sila'y discount card dito sa Aegis. So niatag mo atag siya og discount sa tumong kalyansa, no, dito magpatahi og jersey. So salamat kayo Aegis Tiloring. Egg Digger ang atong kuan, atong supplier sa itlog. Diha naimutang sa Bliss og sa San Jose. So muatag na siya og katong krusinang itlog sa atong mapilian nga kuan player. Matag sa Bado sa Legends rapod. Sa Legends lang kaya ang open dagan ko no kaig dula.
0: Dagan kaig dula.
1: Masing ko no mapiktuhan niya ang
0: negosyo.
1: So salamat kayo Egg Digger. Dayon kita pa ako nalimtan. Julius Mangano. Julius Mangano, Kapitan Julius Mangano.
0: Sa Barangay 8.
1: Usan siya. Usan na siya. So salamat kayo kay kada mo kuan ko na siya, manya ko na siya, mo ingon siya atol sa opisina. So ngay ko na siya og trophy. Ngana. So sponsoran kita. Dayon kang Kons Manoy kadong medal og mga plaque nga na. Dayon si Kons Kirill matag na siya kadong mga holder certificate. Matag dito sa atong mga kalyansa. So signa ko nalimtan ba eh kuan na lang dia basik talawa da sa Cubins
0: og kuan kung ay limtan o larason na lang larason tanang sponsors.
1: Salamat gyud kayo mga sponsors. Salamat gyud kayo naot tanga
0: madungagan pa ang mga sponsors.
1: Sponsor o di mo sumhan o guan, di mo sumhan o gatiman sa atong alyansa sa Malaybalay Greek Brotherhood Alliance. Gikan yun sa kaibuturo ng aming puso. Kay buwan ng wika, Tagalog niyo. Kaibuturo ng aming puso. O, salamat, gigayo. Salamat. Mag-guan ng tanan. Mabulahan ng tanan. No. So, long live, tanan.
0: Okay. O, dahil naot, mamiyembro na taan eh, mga katropa. Oo. Oh, mamiyembro na taan eh.
1: Oh, lagi titans lagi, kikitikon bro ka.
0: So, muna mga tropa no, si Sir John, Julio Pagutayaw, ang ito ang coordinator sa MGBA, Malaybalay Greek Brotherhood Alliance, mga shooting team. Mga ito, nakauban karon na nga kahapon nun, kay sa tinuod lang, ato na taning adlaw nga Webis, John, no? Webis, oh, mga katropa, pero...
1: Ang dakok man ka.
0: Oh, pero tingin akong bilara, kaya gikan, magkalilangan lagi ato. Morning nga na-postpone dito mga tropa dyan pagka Friday. Ato po ang sundalo ang nag-just karoon gising na move mga suking tigman. At least, naakaroon ato na kaoban mga katropa. Nagang salamat, yes. Pag-usap Sir Joe Leo Pagutayaw.
1: Yes, thank you po.
0: Okay, so sa kalan sa kinatibukang pwersa sa XFM Philippines Nationwide, sa Boga Station Manager, katropang Miss Rusty Maricudino, katugbang Spikas Lawa, katropang Jao Pagutayaw, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jonathan Lee Suriano Mingon, ang pagkabot sa ustisya, kinanglan ng pagtinabangay. Apan lisod kabuton, kung ang kamatuuran, matabunan sa maling binuhatan. May ngapon, Bukidnon! Yeah.

0: Adhana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlin, Ochia, 55, Santander, Cebu. Nagsiyot akong bumog, piging nagsiyot. Nagwakog mabungog. Kasi kaayo to, dinog akong Santon Plus lang. Nato akong dimintin. Naayo, kaayo siya. Gamit si Bo Santon Plus, pwede po kayo kayuhan sa ating lawas. Bako gudyay, isatabang sa pantang lawas ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Kuday sinil kanyero, nagasit yung pagakpa, barangay bungabong, antuka, labaw di oro. Sa akong test atong niagi, duha kabuan, taas kayo akong sugar, rani. Undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pang mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, niagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na, so dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Husa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Clear Skin Beauty Salon.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Naunsa naman ka, oy? Mura naman ka, wak-wak sa imong buhay.
2: Ahay, money la ay karon. Gusto ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy?
1: Sis, dili na problema, oy. Nanawa galit ko. Di ba? Buha pa ka, ating buhok.
2: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wapa kaayo ka sa imong buhok.
1: Girl, barato na kaayo ni, oy. Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukiton.
2: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
1: Yes, girl, oy. Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa, Jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure. Well, nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isisaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagamuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagamuhaton. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutan diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipid na ko pagyaso ng inyong pagsaling umugma nila sa ako. Tagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay, o tagang salamat.
4: Kabalaka, nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Ano man? Usa na adik to?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuot? Wala yun?
4: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
5: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre tuyod ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
6: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
7: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
6: Unsa may akong gamiton, boss?
7: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang, Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
8: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station. Produkto sa Yes to Health, mabalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
9: Kung ikaw makakita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa Emergency Hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung maminaw ka, sa XFM.
11: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hambay rang nilayas. Ano?

0: FM。
1: Oi, Archie, un semn F, ha? Când îți dai să-i mâncai,

0: paminawan.
1: Ako kay Kong, pasalamat sa Santong Pasbol, kay Tumang Bumse.
0: Hindi.
1: Ibam akong binuran niya, dugo.
0: Bugo na ko, nabalaka ko sa ete, batin, mahulog na noon ang kanse. Pagkadungog na ko, sa Santong Pasbol, sa akong pagsulay sa nakahuro o blok at nakik na ko, na adunay albiyo akong pamati. Unya, lukmal bakong menstruation.
2: Santong Pasbol. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ko. Para itong junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta pinagani ang atong biskotong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, mura rin ka ng kakaunog mong gustin. Malunggay o soya. Ang pangatanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang ako.

0: So, walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad, o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In, pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
1: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong kong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsaling umugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Malay-balay, o dagang salamat.
0: Substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, wag isuro lang akong pitaka. Sukad nga namin na ako kong XFM. Daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tihoram nis lasto. Exciting?

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Ora, Kapitan!
2: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Ano ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban tayon!
2: O niya karon?
1: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukon sa basig bayon!
0: Exciting!
3: XFM.
4: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran, sa atong rins bitaw, nga ay mga bubong mga kabuong mga lakog koto sa tao. Sakit kayo, tapos nga ikwa atong Santon Plus Herbal Capsule. Mga to, wala na yung kwa na, nainwala siya, ba't mag-anene siya, nagkawala siya, at nawala din yun. Mga ganito na kanilabis niya, kanawala, magod, basta ka ako, sa lago kumutisin mo ninyo, ala nga, minut yun.
4: Kamusan, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Nika

0: vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili tapnan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol na apay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka ubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one

0: Ang vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Girl! Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok!
2: Hi, mo nila ay karon. Gusto ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy?
1: Sis, dili na problema, oy? Tanawa galit ko, di ba? Wala pa kayo kung buhok.
2: Lagi, tama na ko sa ibuk ani. Wala pa kaayo ka sa imong buhok.
1: Girl! Barato na kaayo ni, oy! Kuyog dahil sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
1: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa dyan ka. Kay maayo kayo sila mo servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, o daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano ka ulahi? Isisaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Hala, ngano ni? Pago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
4: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
3: Uy bay, ngano diri man ka magpagas permi?
4: Kay dire sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
3: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
5: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
7: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
8: Kay ang pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Mao na diya, Amade. Magsigingog diet. Unya, magsigir po doon kaon. Excited.

0: morning, Pader.
1: Oy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oo, oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni mo na tanan, Pader.
1: Oo, oh, oh, mga sanina na ako ni tanan akong ipanglaban.
0: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na. O kana pante. Napajod mga sinina o. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada. Padre.

0: old gizzard. Atong paminawon.
1: Ako kung gano'ng panglawal, batok-tok na lobalaw, nato yung gubatok na pagpanakit sa akong pagkwa, o oblog ng to, pahal pagod, matabatok kong gupong lipo, ang itong nga, nakabingog ko na radyo, ang nangyong pagkwa, o wag batong matinaan na atong lula, o to ni pangito, akong gitusungan, akong giminto, na pahalot, o buwat ang stop, ako yung nabantawa, na nawala naman to, ang pagpapit sa akong pagkwa, o gupong lipo, bagong salama ba, tantong pagkwa, mga paruha, o gubati sa ato, itingin ninyo ng tantong pagkwa, basing paruha na to, baangaw sa mani, ako doon, gina panlawal, tantong pagkwa,
0: Zanton Plus Gold, papakyas to health. Zanton Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Zanton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa aking insomnia. Hili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlong. Akong hitay, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun, di after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Zanton Plus Coffee Mix ka mo.
2: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Jeremy Mendoza, 28 anos, saka virtual assistant, taga Malabaray City, Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Dami na kayo nagkatagtong kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong reklamo sa nasa kahanap, sa panantawang pagpabili nga mamasko o malinaw ang akong mga mata. Hindi usa ka bakit sa akong kinabuhi. Ako karoon mas mapanatag o mas sintaw ang ako panantaw sa kadaan.
0: Vision X Plus. Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Pag inaw mo Premium D3, ragyan na nakapalagsik na ako balik. Ang naging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kung paminaw. Niya muragoy kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukogan. Pag tumahan akong Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
8: Purma da gani, pre. Pero may problema.
7: Ay, ano na aw?
8: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hinga ng junior ko.
7: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
8: Turbo?
7: Oo, turbo. Tumara. 30 minutos, antes ang dulutugsing niyo ni Mrs. Mo.
6: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Turbo.
0: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Handa mo wala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. At dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, tumuti na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
11: Merienda time na.
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw. Cheese disal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolanay. Loaf bread. Pastries. Cookies. Chiffon cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Pinka. Banana loaf. Banana slice. Pineapple. Custard. Sponge cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese roll. Star bread. Putok. Putok disal. Donut. Cheese donut. Burger bun. Hotdog bun. Papaya. Patata. Ug lunga. Ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan. Ug Barangay San Jose. Malaybalay City. Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan. Ug Kalilangan. Bukidnon. Basta merienda time na. Dian Bake Shop na.
12: Are you looking for full submission printing? Wear like a pro.
11: Hardware EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Shetir Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
12: Produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
13: Importante nga doon na kayo numero sa mga emergency hotlines sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803, o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas ng pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Uy par, pakurate na mo rin mong kapital niya nga. Karon mo na ganapot, sukan ka riyan to. Sayang saat? Hoy, wagay na to man.
16: Exciting.
17: XFM.
18: XFM time. It's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
19: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
20: Mga katropa, exciting dito!

gabi or mayong hapon kaninyong tanan, mga katropa, mga kaigalaan o mga kaigsuunan sa nagkalain-laing lugar o nagkalain-laing dapit, no? Bless the Lord, or my soul, niningatak naas kagabion, mga kaigsuunan, adlaw nga Lunes, no? Sa dili pa mo hingpit nga mo take-off nining tibuok nga Lunes, mga kaigsuunan. Hala, subay sa ato ang nabatasan ato sa nga ibalik ang dungog og himaya sa ato ang labaw makagagahom nga nining mga orasa. Labinigid sa iya nga pagbantay kanimo, no? Pagbantay ka nato nga tanan, pagproteksyon ka nato, paghatag sa matag-usa nato ka mga kinahanglan, mga katropa. Brother Junard, ikunar gihapon makig-uban kaninyo nining dapit sa kagabion og sama sa gihapon sa ato ang naandan ato gyapong isgutan ang mga butang nga dunay dako kaayo nga kalambigitan sa ikalambo sa ato ang lawas nun utok nun og espirituhanon nga pag-usuwag. Live data karon ninyo madunggan din sa 89.1 XFM Davao. Og mingon usab sa mga nagasubaybay sa Davao Katropa Digital, inyo putang makita sa ato ang live karon, mga kaigsuunan. Pwede mo musalmot sa ato ang gihimo nga programa karon din sa ato ang programa. Inyong pwedeng ipaabot ang inyong mga comment, no? Mga unsay inyong pwedeng ika-greet sa ito o ika-paabot sa ito ang programa. Ilabi na yun sa ito ang paghihisgutan ni Dapis kagabion, mga kaigsuunan. Kita nagapanghinaot nga haka ninyo o gaasa mong kakaroon na himutang nga ang gugma o pakigdait ato ang nabatnan. Ato nabatnan ang kapiskay kabaskog sa ato ang panglawas o maingon usab kining kalinaw sa ato ang hunahuna, mga kaigsuunan. Bisan tuod dili kita ingon nga ingunan na kakwartahan sama sa uban, dili kita financially stable, dili pud kayo ta ingon nga baskog o panglawas tungod kay naapalagi ta ibabaw nini nga kalibutan. Pwede pa ta nga magkabalatian, mga kaigsuunan. Ato lang yung batasanon nga aduna tay peace of mind. Natay kalinaw sa tuang hunahuna, no? Nya ang maka-develop or ang maka-create lang ana, mga kaigsuunan, ikaw ra gihapon sa imong mga kaugalingon. Dayo sa mga pagsulay, no? Trials, temptation, hardship and suffering nga ato ang naga-encounter every day aron ta ma-survive, mga kaigsuunan. Ato lang yung batasanon nga ma-build up na to ato ang kaugalingon. Ato lang pong dawaton ang kamatuoran nga lakip na gyud na sa ato ang kinabuhi, mga kaigsunan, nga samtang nabuhi pata ibabaw ni ini nga kalibutan. Muna nga nitak na sa kagabion, ala, pahimutang ta, mga kaigsunan, mauni ang oras og takna sa ato ang devotional, mauni ang takna nga diin ato nasab nga pag-aambitan ang mga pulong nga babasa sa bala ang kasulatan nga may mutudlo og mugiya ka nato kanimo higala o igsoon kung unsaon nato nga mahimo kitang maayo, mahimo kitang kahimutan at ubangan sa Ginoo. Maingon usab sa ato ang isig katawo, mga kaigsuonan. Nini mga orasa, no, before ta mug start sa ato ang program o before ta mo agto sa ato ang mga pagtimbaya, mga kaigsuunan. Halao ba ni sa ako ninyo, no? Buduol ta nga to sa ato ang labaw makagagahom, pinaagi sa ato ang mga pag-ampo. Mag-ampo kita. Dalay gun og silimbaho na mong Diyos, tagiya og tuburan sa amo mga hinulamang kinabuhi. Ginoo, nagaduol kami nga kanimo nining mga orasa. Dala ang amo mga pagpasalamat, labinigid sa imong paghatag ka namog igong kusog, kabasog sa amo lawas og kinabuhi nga amo nagamit karon. Salamat sa imong pagtagbo sa amo matag usa ka mga inadlaw-adlaw nga mga panginahanglan, nga bisan to dili kami tako sa pagdawat ni ini, ikaw gihapon nagamaluloyon sa matag-usa ka namo.
Among giampo ang matag usa ka mga panimalay, mga pamilya, hinaot Ginoo nga tagaan mo sila og kalinaw, kigdait, taliwala sa ilang matag usa ka pamilya. Hinaot nga ikaw magatubag, magatabang sa matag problema nga among giatubang matag adlaw. Tabangi kami Ginoo, wala kami arang mahimo sa among kaugalingon kung wala ang imuhang tabang. Among giampo ang mga nagapaminaw karon, labi na gyud ni atong dunay balatian. Hinaot Ginoo nga ikaw magahikap magaayo ngadto kanila, mabalik ang ilang maayong panglawas, makahimo sa pagpangalagad nganha kanimo, makapahimaya si mga ngalan. Among giampo usab kini nga mao nga programa, gamita kini ingon nga instrumento sa pagtabang o pagpahinumdom ngadto mga kaigsuonan nga nalayo nganha kanimo. Tabangi usab kini nga mao nga istasyon, ikaw ta magablaze niini, baga panalangin nga mahimo kining instrumento sa paghatag og mayong nga mga talambagon ngadto sa mga nagapaminaw. Ikaw ta magablaze usab sa mga staff, technician, managers and CEO nga maghatag una sa tanan maayong panglawas aron magamit nila sa paghimaya, pagserbisyo ngadto nganha kanimo. Kining tanan lamang amo ginalawang madawat, ginatugyan o ginapasalamatan, pinagisangalan o gahom na gining Hesus nga among manuluwas. Amen o amen. So dalaygon kayo ang Dios mga kaigsoonan nining mga orasa, labi na gid ikaw nga nagapaminaw og sa atoa mga lectioner karon, maingon usab sa nagasubaybay sa atoang igsoon og higala kang Sir Ronnie de la Peña dinha sa may Mawab, maingon usab sa atoang mga listeners dinha sa may Marilog district, no? Dito tag barangay ka kanina, magpa-shout out po daw no ang mga staff diya sa may barangay Marilog. Abot na yun po di ay ang programang XFM dito. Gikas buntag hangtod sa hapon ang programa. Lanog-lanog po di ay mga kaigsoonan. Ato po nga ginatimbaya ang Risa family din sa may Jiki. Ki, nakita po mi ganina, nagpasalamat ta sa labaw makagagahom sa paghatag kaniya og maayong panglawas. Giayo o ginahinay gitsag ayo o gipanalanginan usab ang mga tambal nga iyang gigamit nga nasubli or nakita nato ang epekto mga kaigsoonan sa maong mga tambal nya wa magiputelain nga kanang kasaligan, no, kay bisag unsa ka epektibo nga ginuhuna nato nga epektibo ang tambal nga atong ginainom. Pero wala kini pagtugot or wala ni siya bendisyons Ginoo, wala gihapon na mga kaigsoonan tungod kay basin unya kung ayuhon tas Ginoo niya mobalik ra gyud punta sa ato ang anaandan, kung tao pay pasultihon may pay di na lang, no, kay bisig mobalik ra gihapon. Pero kay lahi lagi ang Ginoo kaysa tao. Ang Ginoo taas og pailob, taas og pasensya, do na pay naghatag og mga tsansa or ikaduhang kahigayunan, second chance mga kaigsoonan. Yan itong mga tao nga dunay handom nga mualagad nga to sa iyaha. Atong gitimbaya ang ato ang mga listeners din sa may General Santos. Mayong gabi o mayong pagpaminaw kaninyong tanan din ha. I hope nga naamo karon sa mayong kahimtang. Lahos na na din sa may Digos, padulong na na dito mga kaigsoonan sa Bukidnon, Malaybalay, Quezon, Bukidnon, Kiboriaw, sa Lawagan mga kaigsoonan. Kaya abot po na ito ang programa ditong dapita. Maingon usab din sa may Tagum City, atong gitimbaya ang ito ang mga staff din sa XFM Tagum. O sa XFM Malaybalay ha, ito pong gitimbaya, salamat sa inyo ang cooperation mga katropa. O maingon usab dito sa XFM Mati. No, mayong gabi o nga mayong pagpaminaw kaninyong tanan din ha. Kita nagalaom, kita nagahandom ngadto sa tuang labaw makagahom mga kaigsoonan nga tagaan taniya, kitang tanan. Tagaan taniya una mayong panglawas. Unya tubagon unta sa Ginoo ang atoang mga handom sa tuang mga kinabuhi, ang atoang mga plano unta duyugan sa kahitasan. And then may gabi usab kang Ma'am Janet Katang, no, may gabi, may hapon sir, God bless your program. God bless you Ma'am Janet Katang, no. Asa man kakaron nagapaminaw, mayong gabi sa inyo din ha og sa tibuok nimong pamilya. God bless sa imo ha, no.
And then ato pa nga gitimbaya ang Canada family din sa may Marilog o sa may Yuhiko, no, mga kaigsoonan ha, pita makalimot. And then ang ato ang mga katropa din ha sa may New Visayas, Tagum. Labi na kang Pastor Marlon nga na destino din ha, no, na siya karon sa New Visayas, Visayan Village. Tagum City, mga kaigsoonan, og apil pod si Brother Charlito Bungkak. Tangina ang ilahang programa matag Miyerkules hangtod na sa Huwebes, mga kaigsoonan, alas 6 hangtod gyapon sa alas 7 ning dapit sa kagabion, matag hapon or matag gabi or matag adlaw na siya, mga kaigsoonan. Well, ato pod nga gipaabot ang ato ang mga pagpasalamat, mga kaigsoonan, labi na gyud sa ato ang mga staff din hi sa XFM Davao, mga kaigsoonan, labi na gyud sa ato ang kauban karon si Sir Geoffrey, no. May gabi sa imuha din ha. And then sa ato pod mga staff din nga kanunay naga giya, nagatudlo sa ato ang siyang ato nga buhaton, labi na gyud din sa ato ang lamisa, mga kaigsoonan. May gabi usab kang Ma'am Ima Ablon Ito. Good evening po, sir. Good evening sa imuhang tanan, sa inyuhang tanan din ha, di ay, no, sa tibuok ni mong pamilya, mayong gabi eh. Welcome sa ato ang programa Igalaw Igsoon. Okay, so nintak naas kagabion, mga kaigsoonan, ang ato ang oras, time check, no, alas 6, 16 na nindapit sa kagabion. Magto ta o before ta mo agto sa pagpaminaw sa mga pulong sa pagpadasig nilintak naas kagabion, agto sa ta maminaw ta og usa ka or mga minsay sa awit og unahon ta ning pagpaminaw, mga kaigsoonan, naguluhan kinig kung maangkon mo

Alright, naghating salamat no sa minsay sa awit ni Lapis kagabi on mga kaigsunan. Usan ni siya ka, dako kayo nga question alang kanatong tanan na kung maangkon ba nato ang tanang bahandi. Pero kung wala si Kristo kanimo, higalaw igsoon, dunay bikil or dunay problema sa ito ang future, labi na sa ito ang eternidad mga kaigsunan. No? And then, may gabi di ay no, kang

kahimtang mga kaigsoonan o welcome usab kanimo, no? Welcome sa to ang programang ang tingog sa Reformation. Kung doon na pa may gusto nga ipatimbaya, alap, welcome ta din, no? Pwede pa mo nga mapaabot sa to ang programa. Comment lang sa to ang comment section, mga kaigsoonan. Doon na po may mga pangutana, and then welcome ang inyo ha, mga pangutana. Ipaabot lang sa to ang comment section para matagaan na to ni siya og pagtagad, igalaw, igsoon. Now, karon magtuta sa amubo na to nga pagtuon, mga kaigsoonan, agi lang ni siya og pagpahinomdom kanatong tanan. No, na no one is exempted. Bisan kita or kita nga nagsulti, kamo nga nagapaminaw din ha, atong isipon ang ato ang kahimtang is level ta, no? Himuon na to nga kung atong gibasa, hala, ato ning usahan sa pagtuon, usahan na to sa pagpamalandong, and then kung asa ta mo lugar, asa ta pwedeng kanang kaya na to, or I mean kung atong sabton pag-ayo ang nasulat sa balaang kasulatan nga dili ta mulabaw kung unsa ang nakasulat, yung dili pod ta ingon nga kanang kuhaan na to kung unsa ang mabasa, mga kaigsuonan, no? And then good evening pod sa ato ang mga kaigsuonan din na sa May San Miguel, no? Katalonan Grande, labi na gyud ang Laget family, di Mendoza family. Mayong gabi kaninyong tanan din ha, og naanta mo karon sa mayong kahimtang, mga kaigsuonan. Og ani na ta sa pagpamalandong sa aming labing semana, ato nga gisgutan kung unsa ka importante ang balaod. Unsa ka importante ang law of God. Unsa ka importante ang rules and regulations. Bantayan, mga kaigsoonan, tungod kay pag mag-iskot ta og rules, mag-iskot ta og balaod, kaakibat ana niya ang peace and order. But pasabot, pag mag-iskot ka og rules, apil ana niya, mga kaigsoonan, ang order. But pasabot, hanay. Ang usa ka lugar nga dunay gipatuman nga balaod, makita nimo ang peaceful, hanay. Kay kung ang tanan pa lang, no? Kung ang tanang tao pa lang, mga kaigsoonan, musunod sa kung unsa ang nasulat sa balaod, dili na ka makakita og mga bantay tanod, no? Dili na ka makakita og mga pulis, mga auxiliary, di na nimo makita na, di na nimo makita ang mga army nga garobing, ga operation, ga GO, no, ga checkpoint. Tungod kay wala na may mga lawbreaker. But ipasabot, kung ato lang nasabtan og ato nga gisunod, ikaw mismo or individually, no, kay individual mangunta musunod. Dili man na ingon nga si papa o si mama lang ang musunod niya, ang imong anak is dili na. No. Buraga, usa na siya ka household, mga kaigsoonan, kay ang sitio, ang barangay, or ang munisipyo, o ang siyudad, mga kaigsoonan, is ang composition na, nag-start na siya sa every family. No? Ang usa ka community o ang usa ka society, mga kaigsoonan, nagsugod na siya sa matag pamilya. Karon ang roles, disiplina, order, hanay nga atong gipangita, mga kaigsoonan, mag-start pud ni siya sulod sa pamilya, no? Murag ang atong gisgutan karon ba, murag natandog pud ang ato ang pamilya, no? Tungod kay, no? Kaingon tag yes gyud kay ang imong anak, imong bana or imong asawa or relatives ba nimo, kung giunsa nimo pagpadako, kung imo bang gitudloan ang pagka masinulundon sa mataginan.

gagmay nga mga rules and regulations sunod sa pamilya, dili na na lisod mga kaigsoonan nga pagmuagto na na sa gawas, either sa eskwelahan ba, sa trabaho, or sa bisan-asa nga mga transaction, pag dunay naanad na nga musunod mga kaigsoonan, pag ang usa ka bata na tudloan, say for example, dili mangaway. So once nga matudloan nimo ang bata ni abot ana sa gawas, dili gud na pala away, no? Pag dili sa balay, tudloan nimo nga ops karang 5 og piso din na ayaw gid na inyo hilabti. Kay bisan pa og ako na amo anak ka nako, pero once nga imo nang hilabtan, charge ya po na siya nga pagpang hilabot. But ipasabot mga kaigsoonan, ang atong gipangita karon is unsaon nato nga atong ma-apply ang nasulat sa balang kasulatan in terms of order. Ang Ginoo mga kaigsoonan, dunay na nahanay na daan nga programa nga ang tao igo na lang mo follow. But ipasabot, igo na lang ta mo sunod. Naghanay na siya og mga angay na itong himuon, labi na gyud kong kasuguan maoy isgutan. Now, ang atong isgutan karon mga kaigsoonan, dili ni ingon nga mao man gud na ang inyohang gituuhan, mao man gud na ang inyong pagtulon-an tungod kay mao man na ang inyohang mapunang imong itudlo. No. Atong gitry og locate mga kaigsoonan kung kini bang ato ang isgutan is gusto ba nga ipa-apply sa Ginoo sa tuwa, ipatuman sa Ginoo sa tuwa, or totally banis na wala na, or naapay nabilin nga mga balaod sukad sa karaan kaniadto nga ang uban nawala, ang uban valid gihapon, ang uban nagpabilin, no? Karon importante ra to nga masayran mga kaigsoonan nga ang gamit sa balaod, no, atong tukion kadali nga ang balaod mga kaigsoonan, once nga ang tao, no, once nga ang tao makahimo og paglapas, but pasabot ani, once nga ang tao mga kaigsoonan na siya nahimo nga usat ka krimen, nahan ano na to pagistorya, no, may gabi iday kang Sir Dib Didalgo talit daw jud siya gamay nga may gabi sa imuha din ha, and then kang Ma'am Amy Aguirre Resyonero, may gabi o gamayang pagpamina, welcome sa tuwa nga programa. Now, sa mga lechoner na to, atong gisgutan karon ang balaod. But pasabot, naghisgot na karon og law, order, peace and order. Naghisgot na og hapsay, hanay. No? So, atong gisgutan mga kaigsoonan, naanata din he, nga sumala pa ni Apostol Pablo sa Roma, Kapitulo 7, Versikulo 7, siya mismo nag-sulti kanimo, nagpaabot sa kung unsa ang iyang pagtuo or unsa ang iyang panlantaw mahitungod sa balaod. Tanawa ra gud mga kaigsoonan, kun doon ang may Biblia din ha, itistingi og ukab. So kini ato ang gibuhat mga kaigsoonan ha, agi lang ni og pagsubli sa mga butang na pwedeng magamit nato sa ito ang inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi, o pwede po nga once nga ito nga makabot o masabtan o matungkad pag-ayo ang husto nga kahulugan ni ini nga mao nga nasulat, pwede nga mahimong hapsay linaw ang imuhang kinabuhi nga naman. Tanawaragod nung sa gingon ni Apostol Pablo sa iyang sulat sa Roma, Kapitulo 7, Versikulo 7, ato ang basahon, ang pulong na kanayon. Busa unsa ang atong igaingon ang kasuguan sa laba? Kana, dili mahimo. Take note. Question mark, no? Ang kasuguan sa laba? Sa laba? Mismo, gitubag ra po sa mga nga versikulo, kana, dili mahimo. Kay dili, no? Apan ako wala unta makaila og sala, kung dili pa pinaagi sa kasuguan. Kay wala ko unta hiilhi ang pagkaibog kung ang kasuguan wala magingon dili ka maibog. Buti pasabot mga kaigsoonan,
Ang kasuguan day, ang gamit niya is to detect sin. But pasabot, detector ni siya. Paibalon ka niya, oops, nilampas na ka sa boundary. Dili na ni Mao. Na ni wa na ka ni subay sa kasuguan. Wa ta nagtudlo diri mga kaigsoonan nga once nga mutuman ka sa tugo, mo na basihan sa Ginoo nga luwason ka, no? Ato lang nga pasabot din hinga. In order nga ma-identify na to o mahibalaan na to nga ikaw og ako na anak ka sa sitwasyon sa pagpakasala, tungod kay ang kasuguan, mo na mutudlo ka na to, mo point out sa to ah, kung asa ka nasipyat. Inumdumi mga kaigsunan kay ang bala ang kasulatan, giisip ni siya o gipakasama ni siya sa salamin. But pasabot ng salamin, pag manamin ka, makita nimo kung unsay problema sa imuha, no? Unsay naa sa imuhang nawong. Pwedeng naa kay muta, manamin ka, oy makita nimo na kay muta, makuha nimo. No? Naa kay buling sa imong nawong, makuha nimo. Subot ipasabot mga kaigsuonan ba? Nga ang balao di ay gihatag ni sa Ginoo para lagi nga mahimong nindot ang imong kinabuhi. No? Nindot ang dagan sa ato ang kinabuhi. Kay itistingi lang God, kanila kung gibasa na ito karon, oh. Ingon si Pablo, wala onta ko makaila o kaibog kung ang balaod wala naging on nga dili ka maibog. O niya, sa atong gitik up last week mga kaigsunan, bisag wala kay gitawag og physical contact ngadto sa usa ka person, either both side, no? Babae ba o lalaki, nagtan-aw lang ka, imo lang gitan-aw nya naibog ka sa imuhang kasing-kasing, o naibog ka, nakapanapaw na ka sa imuhang kasing-kasing. Subot ipasabot ang giapas na to diri mga kaigsunan is kanang dagan sa imong unahon na unsa na ang asa na naabot ang imong mga imahinasyon, asa na naabot ang imong mga plano o motibo mga kaigsunan kay ginatimbang biya na, no? Siguro kabalota unsay word nga appreciation o appreciate, no? Kabalota unsa ang pag-appreciate sa usa ka binuhat. Pero pag once nga mo lampas na rin na siya sa iyahang boundary mga kaigsunan, diha na mag-start ang pagkwinta counting ng oops, mali ka, na nakasala na ka ana. But ipasabot mga kaigsunan, kita gipahinumduman inintak na as kagabion nga dapat mag-amping ta, no? Dapat atong i-try og susi ang ato ang kaugalingon kung nagsunod ba ta sa linya nga gihatag Ginoo, nga bisan sa karaan tong gihatag, but still sa ato ang panahon karon still existing mga kaigsunan, kan active pa na siya, no? Never na siya nga mawala or never po na siya nga wala on. Now, kay tungod kay pag mahingon ang uban nga wa na ibalaod, ay kapila naman ka na napaw, no? Pila naman ang imuhang asawa, pila na imong kabit, no? Kay pag iog wala na gani, ang balaang kasulatan, bisan gali si Apostol Pablo mga kaigsunan, kung wala'y balaod, wala daw kuno'y paglapas. Kung wala'y paglapas, wala po'y pagpakasala. Nya, kinsa may unsa o man nimo, wala na kay wa mo kay sala, di dili pod ka maghinulsol kay wala go kay sala God, no? Dili ka wala kay angay hinulsolan kay wala man kay usa nga nalapas tungod kay wala lagi balaod. Pero kung ibo nang ibutang ang balaod nya, still na siya nga ga-exist, still na siya nga valid mga kaigsunan sa ato ang panahon karon, then once nga imuha nang malabag usa sa anak nga balaora, sumala ra ba sa nasulat sa balaang kasulatan mga kaigsunan, kung no, sumala ra ba sa nasulat sa balaang kasulatan nga once nga imo malapas ang usa anak, nahimo kang malinapason
Satanan. Sumala pa sa James chapter 2 verse 10. No? Dili ta makaingon nga, ah grabe ang Ginoo. Isa lang ganito kong gihimo. Gihimo mang zero tanan. No, dili. Sumala pa sa nasulat mga kaigsunan, kay bisan kinsa nga nagabantay sa tibook nga kasulatan, take note, tibook kasulatan, apan unya makasala siya sa usa ka bahin, maga malinapason siya sa tanan. Bantay na to ha. Unsay lawom nga pagsabot ka angin na itong masabtan o unsa ang mga gusto nga ipaabot nini nga mao nga bersikulo kanimo kanila o kanatong tanan ni Galaw Igsoon. Simple ra kayo. Once nga naibog ka, mubutang na yung simunahon na musunod ana, pwede ni mo nang kawaton. Bantay ha. Kaya ang humana na, pag naibog ka sa usa ka butang, ang next ana, nagplano ka nga imunang kuhaon. Charge na ka og kawat. No? Or ang butang ba, or ang asawa ba, kailan ba yung lang kasulatan, ang ayaw kaibog sa asawa sa imong silingan, sa imong sikatao, sa iyahang maid, o sa iyahang boy, kay basig lalaki de, o babae ang naibog. And then, kung komprontahaw na dayan ka sa imuhang asawa, no? Bantay ito ha, ihapo na to, naibog ka. Human, nakapanapaw na dayan ka, kay naibogog ka. No? Human, gipangutana ka, kung unsa ka tinood, ni-deny ka, nakapamakak na ka. Ana ang dagan o sitwasyon, mga kaigsunan, labi na yun kung musulod ka sa usak ka sitwasyon nga bisag kabalo ka nga mali, imog yung sudlon. No? Imong pugson ang usak ka butang nga kabalo ka nga dunay dako kayong consequence. No? Taas o dili. Ingon gani ang panultihon mga kaigsunan nga siya daw kuno nga nakapanapaw sa asawa sa iya nga silingan. Dili na mawala, no? Ang iyang dungog. Sa daw ingon din yun? Gito, ayaw. Ang iyang dungog. Mawala sa iya, ha? No? Bisag mamatay na. Mingon din ang uban nga, katong si Lolo ni Wawa. Grabe kayo ka, chicks boy ba? No? Grabe kayo ka, babaero. Sa una. No, niya. Mula, gina, nga, kung musulod ka sa usa ka sitwasyon, nga bisag kabalo ka nga, dili maayo. Bisag kabalo ka nga, kanang dunay dili maayo nga epekto mga kaigsuonan, ayaw na yung sulod. Ayaw yung sulod sa usa ka sitwasyon nga, dunay dako kayong epekto dili lang sa imong pagkatao kung dili lakip na ang imuhang pamilya maapektuhan na ang imuhang kaparentihan maapektuhan mawala ang imuhang moral. So inana ka importante ang balaod tungod kay ang balaod nagprotect sa tuwa nga mahimutang malinawon ang ato ang kinabuhi mga kaigsunan. And then, sumala pa, kay nakailan naman ta nga unsa ang sala, kabalo naman ta unsa ang dili maayo, kabalo naman ta kung unsa ang sayop. And then, next na to nga buhaton, paningkamutan na to, nga malikay, oh, malikay ta sa sitwasyon nga makakumita o paglapas. No? Kay, nga naman, ang consequence lagi mga kaigsunan is bugat para kanato o gani ang ubad gani nabilanggo tungod lagi sa dili maaw nga binuhatan di man punta mingon nga inana pud ka makasasala no inana pud ka naotan ang ato lang gi point din hiba nga once di nga imo nang lapason duna din kay tulubagon no mo na gingon sa English version mga kaigsunan nga in every transgression there is a corresponding penalty. Ang nakanindot lang ani mga kaigsunan kay wala ta no? Wala ta pasagdi. Ikaw ug ako wala ta pasagdi, no?
wala ta biyae mga kaigsunan. Doon na tay paglaom, doon na tay rescuer, gitawag itong savior mga kaigsunan. Karon ang gamit sa balaod, ikaduha, sumala pa sa Galacia Kapitulo 3, versikulo 24 mga kaigsunan, ang pulong nag-asoy, sa pagkaaging ang kusuguan na himo nga atong magtutudlo sa pagdala ka na to, nga to kang Kristo, aron kita pagkamatarongon pinaagi sa pagtuo. Amen. Inani na nga tong buhaton. Ang usa sa katuyuan sa balaod mga kaigsunan is ang pagtudlo nato o pagdala ka nato ngadto kang Kristo. Unsay ato ang angay masabtan ato ta sa practical nga mga ilustrasyon. Once nga madakpan ka og LTO, no? Asa man ka mo agto dayon? Simple, agto ka sa LTO office, dinha sa may Bolton Extension. Dili ka magsig atubang din sa signboard nga nakabutang nga no loading and unloading kay mao na ang balaod. Tudloan ka sa balaod nga once nga na-offend nimo ang or naka-offense diay, dili offend. Naka-offense. Usa sa balaod sa Land Transportation Office. Dili ka diha permiti mag di ka diha magpundo. Muagto ka dito sa office. Siyempre, bubayad yun ka sa imuha nga consequence. Mao gyapon mga kaigsunan. Once nga doon natay, ang balaod, yung nana, gyapon. Once nga doon natay nalapas, automatic mga kaigsunan, ang tulenta sa tuang savior. Ang tuta sa tuang manlalaban, tuta sa tuang attorney. Mao na'y nakanindot mga kaigsunan, tungod kay ikaw ako, in times, no? Sa dilit lang kay time, in times mga kaigsunan yan naman, dili man lang kay kausaka nakahimo og paglapas. Dili man lang kay kausaka nga nasipyat. Sa panahon nga kanang duna kay nahimo nga paglapas mga kaigsuonan, hinumdumi. No? Hinumdumi nga duna kay tulubagon, duna kay consequence. Muna nga ala ato ning pamalandungan pag-ayo, ato ning usahan sa pagpumalandong. Kay kaganina ka ba, nagtanaw ko sa Facebook pod, doon na po'y nagwali na ang napulo kasugo is not existing sa toang Christian era karon. Bura ko gikulbaan na minaw mga kaigsunan tungod kay noon sa maling tawahan na nagiwala o giirisma ng napulo kasugo. Gibutang yun, ang napulo kasugo dili na aplikado sa Kristohanong panahon karon. Simple ra kayo mga kaigsunan kung imong pamalandongon pag-ayo, kwintaho na to pag-ayo, bisan gani ang gobyerno nagtudlo sa mga pipila ka mga nasulat sa balaang kasulatan. No? Dili man ingon nga tanan pero naa dinha nalatid ang pipila ka mga kasuguan nga once nga imong malapas ating kagul yukas bilangguan mga kaigsunan. Muna nga, ato nga gitudlo o gipahinomdom nga ikaw o ako, dili man ta makaingon nga unsad yuta ka perfecto. No, wa man ta, no one is perfect man mga kaigsunan. Pero ato lang yung hinumduman. Doon na lang yuta ang hinumduman. No? Ang atong hinumduman mga kaigsunan nga once daw nga nalapas nato ang balaod sa Ginoo, ang balaod mo'y mutudlo nato sa pagdala ngadto kang Ginoong Hesukristo. No? Mangayo taog. Siyempre, unsa may pangayo na to? Mangayo taog. Pasaylo, siyempre. Nasipiat gud ta. Batasanon lang ginato ng mga kaigsunan. Kanabi taong nakagitawag o confession. No? Pipila naman sa inyo makaroon nagapaminaw kung nasipiat mo sa inyong asawa o nasipiat mo sa inyong bana o sa inyong ginikanan. Inyo bang gihimo ang pagpangayo o pasaylo? Ma, pasaylo ako ma, kaya magsipyat ko da. No? O sa imuhang asawa o sa bana. Both side, mga kaigsunan. Kaya pwedeng ang asawa mo'y masipyat nga to sa iyang bana. Hindi ang bana may masipyat nga to sa iyang asawa. May ngunasab sa mga igsoon. Kinilang yun ang pinakanindot nga butang nga gitambag sa Ginoo sa tua. No? Nga
kabalo kang mangayo og pasaylo, inden kabalo pug kang mo pasaylo. Kay kung sige kag ampo-ampo sa Ginoo nga Ginoo pasaylo ako sa kong mga sala, nya di ka kabalo mo pasaylo sa imong sikatao nga nakasala sa imuha, ayaw gunaw na ma kay sunod nga kanang imong pagpangayo pasaylo, dawato na sa Ginoo. Muna giingon sa English nga invalid na siya mga kaigsunan kay di man ka kabalong mo pasaylo. No. Muna giingon din sa balang kasulatan sa 1 Juan Kapitulo 2. Muna giingon itong buhaton ha. Ingon din he sa 1 o 2, mga anak ko, nagasulat ako kaninyo ni ining mga butanga. Aron dili kamo managpakasala. Take note ha. Aron dili kamo managpakasala. Masaya giingon. Apan kung may uban nga makasala, bantay na to ha, kay pwedeng kita na, pwedeng ikaw na, ikaw nga naminaw, ikaw nga nagtanaw, pwede na. Giremind ta sa maumin sa isa pulong, nga apan kung, pangyog apan kung, bot pasabot, present progressive na siya. Naghisgot na sa future. Wa magkakasala karon, basig ugma. Or next week, next month, kaya dili biya parehas ang timpo sa tuwang una-una. Pwede ta makadaog karon, other day, pildi na punta. Ginilanggil ang atong una-una ang mga kaigsunan. Ingon din niya sa nasulat. Apan kung may uban nga makasala, may manlalaban kita uban sa amahan si Jesu Kristo nga matarong. Og siya mao ang halad sa pagpasigulit tungod sa ato mga sala. Og dili lamang tungod sa ato, kundili usab tungod sa iya sa tibuok nga kalibutan. But ipasabot mga kaigsunan, pinagay ng niini nga versikulo, nagtundo sa matag usa ka nato nga walay gitawag og exclusively. Sibot pasabot, ah, kung di mo magpamembro sa amoa, wagyod mo, di gyud mo mapasaylo. Wagyod, kaluwasan, no? Wala mga kaigsunan, gibungkag na nga mindset, kana nga teorya mga kaigsunan tungod kay bisan ang mga tao nga wala nasakop sa ato, ano? Labi na gyud sa amoa. Wala na sa kop din eh. Dili po mimingon nga kamo wala mo'y kaluwasan. No? Kini lang, natunong lang nga naami aning grupo. Ang amo alang katungdanan is pagtudlo, paggiyan. Ito mga tao nga kinahanglan giyahan. Labi na yun sa ito ang programa, ang tingog sa reformasyon. Mutudlo, wala. No judgmental ta din mga kaigsunan. Ang ato lang is, atong gidiscuss ang mga butang nga pwede magamit nato sa ato ang pagkatao, labi na yun kung imuhang i-apply. Kung di pa man ito matuman karon, yes, paningkamutan nato nga ato na siya nga masunod. Mapugngan manggod nimo ang imuhang emosyon, ang imuhang nga pagbati, ang imuhang motibo nga dili maayo tungod kay ang balaw naging on, oops, tama na, makasala na ka pag mulapas na ka din ha. Pero maulagi, sumalapas na ito ang gibasa, dili palang kay dugay mga kaigsuna, nagtudlo ka na to, nga kung bisan kinsa daw ang makasala, may manalaban kita uban sa amahan, si Jesu Kristo nga matarong. Meaning to say, wala gigarantiya mga kaigsunan. Wala gigarantiya sa balang kasulatan mga kaigsunan nga nang wasa ningon nga dili ka makasala but pasabot masipyat ka

0: Okay, balik ta mga kaigsunan. So, ato ani, gitry na to og locate, gitry na to og pagpainomdom, nga once nga dunay balaod nga nagtuyok sa ato ang pagkatao, doon natin ginasunod nga mga roles, muna'y muprotect sa ato ah. Muna'y muprotect sa imo ha. No? Dili ka ingon nga gihatag sa Ginoo ang roles tungod kay walay igo nga katuyuan, no. Nanay dako nga katuyuan mga kaigsunan, pagtudlo nimo nga pagigugma sa imong isikataw, pagalagad sa imong Ginoo. Muna nga ang ato ang pagtuo o ato ang pagkatao mga kaigsunan nagadepende na siya sa kung unsa ang ato ang ginasunod, no. So muna nga ang ato ang gisgutan karon, naghisgot ang mahitungod sa balaod sa Ginoo. Apil na ang peace and order. Apil na ang pagkamatinumano na to. O apil na sab ni ana nga once nga masipyat man ta kay dili na kita perfecto nga klase sa pagkatao, doon na po tayo human nature o doon na tayo gitawag na to kaluyahon nga pwedeng masipyat ta sa to ang sinultihan, sa tuang binuhatan, sa tuang tinanawan, sa tuang motibo, maayo ba or dili maayo, no? Or dili maayong relasyon sa tuang isikatao, sa imong silingan, sa imong ginikanan, sa imong asawa. Pwedeng masipyat ang mga kaingsunan. Or nakapatay na ba ka? Or nakapanghilabot, no? Kapanghilabot ka sa mga butang ang diliin mo. Ang Ginoo nagpasalig. Pangayo lang yun o pasaylo. Pangayo lang yun pasaylo. Bisag asa ka na himutang. Ang Ginoo nag-ingon lang yun. Pangayo o pasaylo. Moro mong gudni ang gipangayo sa Ginoo once nga masipyata. Pangayo o pasaylo. Kaya nga nung gisulti na si Ginoo, tungod kay ang pagpangayo o pasaylo, mga kaigsunan, kaapilan na ang pag-angkon nga sipyat ka. Ang problema mong gud nato, usahay, dili pa ka muangkon, mo deny pag yun, mangayo pag yung ebidensya, wala na, bot ipasabot, ikaw nga klase nga pagkatao, bisag na ibalaan na, no? Ito na mga pagpamatood, pero di man ka muangkon, imong nga gi-justify ang imuhang kaugalingon. Wala ka nang inhangan o manluluwas. Kaya ni mong luwason ang imuhang kaugalingon. So muna nga, ninitaknas kagabi yun, mga kaigsunan, I hope, no? I hope nga natay nakuha, nakutlo sa ito ang gihimo nga programa mga kaigsuunan, sa ito ang gihisgutan karon. Kaya para sa ito ang pagpangatulog, ito nga gipanghinaot, no, nga ang matag-usa, no, makakatulog ta nga malinawon, makabangon o makamatata sa nini nga kagabihon, makatulog ta o tarong. And then, pagkaugma, makabangon ta, kauban ang bagong adlaw sa tuang kinabuhi, bagong pagpanlimbasog, no, pagpangabudlay. Ang ato lang yung pangayon sa tulabaw mga gawa, mga kaigsunan. Kusog o kinabuhi, maayong nga panglawas, malinawon nga hunahuna, nga wakay kalaban, no, sa imuang silingan ba o sa imuang isikataw, wakay natamakan, nga katungod sa uban. And then, malinawon ang imong kinabuhi. Bisag watay kwarta ala, malinawon ang ato ang kinabuhi. Ingon na na kasimple, ingon na na kanindot nga kinabuhi mga kaigsunan ang ato ang ginahandog. Kanang nga na kay peace of mind mga kaigsunan. Okay, so walang kita.
1: Unsay kalahian sa una o karon?
2: Ani ni siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
1: Oh! Unya karon di ay?
2: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
1: Asya man ding uban?
2: Wala na, nangabayot na. Exciting!
3: Exciting!
4: X
3: XFM.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saktong Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Saktong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: System Pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulong na akong inong na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
5: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist.
7: Nag-ipak ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, or family portrait. Ayong sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
8: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang manitay. Ipakita sa...
9: Hala, happy ka akong shooting. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
10: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Na naman, usan na adik to?
10: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Pero what? Wala yun?
10: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
9: Salamat kayo, day ha. Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedia ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
11: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
12: Hugot na ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya ng manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos na silo. Mensahe sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Bar, pagkuratira ko lang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsigi na kag sop-sop og chupon.
2: Exciting!
3: XFM.
5: XFM time is 7 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: X FM.
2: Sa manang imong pangutan na?
3: Unsay Spanish!
2: Sa unsa man?
3: Kanang the boy is running!
2: Kasi yun rana?
3: Si Katabi!
2: Akuan! El Niño Misotoy!
3: Exciting!
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Boril Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukan, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pasmo dyan ang labasan. Sukan nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itambalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Sa ko ka security guard niya, pero may mabilar kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mao nga ng balaka ko kay Bastion og mabuta na hinoon ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming na sakit akong kalawasan, sir, niya. Murag, action po panakit ako mga joints. Dali na sa pagpalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na kong premium D3, nami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Nami sa pirming akong tulog. Jubay kayo na sir, tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo palangit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon na ako na, Miss.
8: Food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multika mga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na idong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lying In sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o N. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abaw. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bana.
3: Kaninyo, tanan katawhan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pungkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo o baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipid na ko pagyason ang inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
2: Sunog, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger tusa mubiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Minaw ka sa XFM.
5: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga, bayot ka!

0: sangat jumpa. Exciting!
1: Lekat, naik menuk. Suluh jakusina.
2: Oh, ala bugawa.
1: So. Diman mudagan kap.
2: Adlo ka. Unsa man kamu bugaw mura man kag bayot.
1: Unsa man oi? Ala nok. Nay aswang nok.
0: Mga katupa, exciting!
3: Pasko. Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santong Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santong Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santong Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santong Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santong Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawanan na ako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santong Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
5: Santong Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Max, daghan ang natabangan.
7: Lima ka tuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao na kaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision X, slay ang ka epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Hindi ko na magsigit na labi mo sa ubang tao kay Madlo kung basi na idol na nga virus na. Kung pabigit ko na tumar sa Premium D3, aron siguradong protektad mo gyud o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ko din.
4: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Ako si Dolitz, 50 anyos, isa ka tricycle driver. Kapoy kayo, hindi yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirag sa'yo, aron maka boundary. Kung saan na lang ang balon sa akong mga anak, kung sumo pa sa balay, sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron mali pa yung si Mrs. ba? Grabing kumbate, Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kung listen kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro, pag uli na ako sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya, kung sa pahigulat ninyo, pag-turbo naman, para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang sa misis. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
10: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Sister Pain.
11: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-direcho ang trabaho. Lira kayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist after surgery. Sa mga butika.
12: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhay.
13: Hi, Moni Laay Karol. Gusto ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy?
12: Sis, dili na problema, oy. Nadawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
13: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wag pa kaayo ka sa imong buhok.
12: Girl, marato na kaayo ni, oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
13: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
12: Yes, girl, oy! Barato ra! para sa RT Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa dyan ka. Kay maayo kayo sila mo servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanan hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, resilient, ug daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure, ug manicure. Well, nagpagwapa ka sa inyong buhok. Ayaw pa ulang ni, isisaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
14: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
15: Uy bay, may muntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
14: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pero ni?
15: Kay diri sa Shell bay, siguradong ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
14: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
16: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
17: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Ilion Shell Mobility Station. Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
18: Palunga ang plangka o breaker sa inyong kuryente, pusa o mubiya sa inyong panimalay. Dikay ang line connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
19: Kung maminaw ka sa XFM.
20: Uy, Mati, kalang uban niya. Gamay lang ganit kayong away. Nagpulang dayon. Excited?

ang maong kanta gidalit kaninyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.

0: sa moa ba?
1: Ha?
0: Gusto kayo mudaga ng mga motor?
1: Mao ba? Unsa man pod kakos gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking raman na siya, amo.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM.
4: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
5: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
6: Symptoms persist. Call the doctor.
7: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Shot and Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa, at soya. Feeling healthy ako.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
9: Unsa may akong gamiton, boss?
10: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
11: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Ilion Shell Mobility Station.
12: Paminaw ang anunsyo sa mga otoridad sa TV o radyo. Kung di kinahanglan, ipaabot sa hingtungdan ang sama sa broken power lines, nibuto nga gas lines o nanginahanglan o rescue. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran ug buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago tula! Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM.
15: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Ganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Nandito naman po ang inyong mga lingkod. Maghahatid na naman ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po dyan mga kaibigan ang ating pong Yes to Health at ang ating pong mga nutraceutical grade FDA approved na mga produkto. Sa mga kabayan po natin dyan na hindi pa nakasubok ng mga produkto natin, nako, puntahan na po ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar para masubukan nyo, especially yung ating pong ultimate trio. Lalo sa panahon natin ngayon na napakarami na naglalabasan na naman ng mga sakit, ano? Napakahalaga na mabigyan po natin ng panangga ang ating pong pangangatawan laban sa samot-saring mga mikrobyo na maaaring magdulot, ano, ng iba't ibang uri ng sakit sa katawan natin, ha? Yan, mabibili niyo po yan. Hanapin ang Tatak Yes to Health sa tuwing bibili kayo ng ating po mga produkto, mga kababayan. Ito naman po si Sir Michelle Hinas, mga kasama niya naman dito sa ating po programa. At syempre,

0: Kasama rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas. Siyempre, muli na naman nating pag-uusapan ang mahalagang puntong pangkalusugan. Kaya hopefully, nasa maayos po tayong kalagayan habang nakikinig po sa ating programa ngayong araw pong ito.
0: Mm-hmm. So mga kabayan po natin na gusto pong sumali, makahilo-bilo dito sa programa po natin, pwede kayong magpadala ng inyo pong mga text messages or mga inquiries. If ever meron kayong mga katanungan about your health, just text lang sa atin pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At ilike nyo rin po mga kaibigan, ha, ang ating pong Facebook page. I-search nyo lang ang Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para lagi pong updated kayo, no, sa mga announcements po natin, mga bagong produkto na ilalabas po ng Yes to Health, at ganoon na rin sa atin pong mga pa-promos, mga kaibigan, no. I-like nyo po, i-follow ang atin pong mga Facebook page, at huwag kalimutan puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan, no, para po makapagpa-konsulta, mabigyan po kayo ng complete health assessment at matuldukan na yung mga karamdaman na matagal na pong iniinda, dinadaing po ninyo ng mga sakit, ay mabigyan na po yan ng kalunasan, mga kaibigan, ha. Puntahan po ang mga Yes to Health Clinic po natin na malapit dyan sa inyo pong mga lugar, ha.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch.
3: He buys your diamonds.
2: Door number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point, Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan.
4: Sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel,
2: Davao City Branch. Door number 2, Cell Paul Building, number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City. Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City. Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office. Bacolod City Branch, number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. At Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
5: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
6: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
7: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
8: Plus Gold,
7: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
9: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Secret of Health. Health Info.
0: Health Info po muna tayo, mga kaibigan. Kayo po ba ay nakakaranas ng parang laging tinutusok-tusok ang inyong pong mga extremities, mga palad, talampakan po ninyo? Parang tinutusok-tusok ng maliit na karayo, mga kaibigan. Ako, maaaring sintomas na po yan ng isang karamdaman tinatawag po na neuropathy. Atin po i-consulta kay Doc Algie, ano po ba itong karamdaman, Doc, na neuropathy?
1: Tama ka, no? Marami mga kababayan tayo. Madalas yan ang reklamo nila, no? At lalo na kung meron na silang mga iniindang iba't ibang sakit na tumatama sa tinatawag nating circulatory system. Mm-hmm. Ang neuropathy po ay maikling ano yan, taguri doon sa tinatawag na peripheral neuropathy. Na pag sinabing peripheral, yung peripheral nerve ng isang tao, ito po yung

0: na tinatamaan dito, kaya nagkakaroon ng problema ang pakiramdam, namamanhid, parang tinutusok-tusok at yun nga, pins and needle feeling, sabi nga. Itong peripheral nerve po kasi ay lumulusot yan sa mga dulong bahagi o distal part ng ating katawan. Kaya pag meron kayong peripheral neuropathy, anyway, neuropathy or neuro, it means nerve, ano? At ang mga sintomas po niyan ay sa kamay, sa paa, yung mga malalayo sa, sa area ng heart natin. No? Ang nagdudulot po itong neuropathy ng hindi magandang pakiramdam o discomfort na pwede makaabala sa ating pang-araw-araw ng pamumuhay. Bukod po sa nabanggit natin ano, na panghihina or panunusok, parang needle, pins, pwede rin makaramdam ng panghihina, pananakit na hindi mo maipaliwanag kung saan banda. No? May mga taong ganun eh, yung parang may pain sila na hindi nila ma-explain kung saan ba nanggagaling o saan nila talaga literal na nararamdaman. Pwede rin nagkakaroon ng pamumulikat. Pwedeng kamay o kaya mga binti po natin. So kabilang din po sa mga sintomas ng neuropathy, bukod dun sa mga binanggit natin, ay ang paghina ng mga reflex ng ating katawan. Mm-hmm. Okay, pag tinawag na reflex, ang katawan natin may tinatawag na natural reflex reaction. Mm-hmm. Once na halimbawa, mayroong tatama sa mata mo, automatic pipikit ka, di ba? Pag ikaw ay hahampasin, automatic, meron kang iwas. So yun ang ibig sabihin po nun, yung pagiging sensitive natin sa mga nangyayari sa ating katawan gawa ng stimuli, ganun din yung sensitive tayo sa temperatura, yung sa balance, okay, yung pagkilos natin, kung kinakailangan maging mabilis o makupad, yun yung ano ng reflexes natin. Pwede rin tayo magkaroon ng pagkahilo o kawalan ng kakayanan po. Ito yung worst sa kalalakihan eh, di ba? Yung kawalan ng kakayahang makipagtalik.
1: Mm-hmm.
0: O, sa iba talagang di baling mawala na daw yung paningin, wag daw yun. Sabi ng iba yan. So yun yung mga naapektuhan once we have a peripheral neuropathy na pwedeng maging hadlang sa inyong normal na pamumuhay, mga kaibigan.
1: Mm-hmm. Isa siguro yung doc sa pinakamapait na ano na problema sa mga kalalakihan.
0: Oo.
1: Pag yun yung nawalan ng reflex.
0: Oo.
1: O yung inyong alaga, mga kaibigan.
0: O kumbaga may laban eh, wala pa siyang reaction.
1: Oo. Sobrang loading ha. Ano po ba doc yung mga pangunahin po na mga pinagmumulan or tinatawag na sanhi ng ganitong karamdaman doc?
0: So may mga condition na pwedeng tamaan ang ating mga nerve katulad ng Charcot-Marie-Tooth disease o CMT na ito ay isang uri ng condition na naapektuhan yung motor at sensory nerve ng ating katawan. Dahil dito nahihirapan yung mga patient na igalaw yung kanyang binti at paa na pwedeng nagdudulot din ng panghihina ng mga kalamnan. Mm-hmm. Siyempre, pag hindi mo na naigagalaw yung mga paa o any muscles of your body, nagkakaroon ng muscle atrophy. So, nawawala yung normal na itsura o forma ng mga paa kasi lumiliit yung muscle. So, habang tumatagal na hindi mo na imumove yun. So, ito naman po ay nagiging sanhi ng madalas na parang nadudulas kayo. Hindi naman na talaga delikado yung dinadaanan nyo. Bigla kayo natutumba. Yan. Yung iba naman, madalas na nalalaglag o kalaunan, yung mga kamay na natin, apektado na rin yan, nawawala na rin ng mga muscle. So, may mga ganun, ano, isang uri ng condition yon. Pwede rin nagkaroon ng aksidente or traumatic injury na pwedeng naapektuhan yung nerve doon sa ating lower extremity or upper extremities o yung mga peripherals natin. Any accidents or yung iba, nag-exercise partner, tapos biglang napatindi yung galaw.
1: Mm-hmm.
0: May mga sabi nila, ako may pumotok. Tapos after nun, parang hindi na ako makagalaw na maayos.
1: Meron mga ganyan.
0: Oh, yung mga sinasabi ng mga manghihilot daw, naipitan. Mm-hmm. Totoo naman yun. Ano? Kasi pag yung nerve ang naapektuhan, pwede ring maapektuhan yung normal function nito. Sa ibang pasyente naman, pwedeng nakaranas sila ng infection.
1: Mm-hmm.
0: So yung infection na nagdudulot ng damage sa doon sa ating nerve, pwede ito nanggagaling doon sa pag-atake ng bacteria o kaya naman ay virus ano na, that causes a nerve problem or damage sa nerves natin. Pwede itong maging dahilan ng neuropathy. So may mga problema din na katulad po ng nagkakalaman, nagkaroon kayo ng ano, bulutong tubig o chicken pox. Ngayon yung mga umidad na hindi nagkaroon ng chicken pox ng kabataan nila, tapos na-expose sila doon sa virus na yon, ang labas nun yung tinatawag na shingles, okay, or herpes, ano? Pwede rin yung mga nagkakaroon ng AIDS, apektado na rin yung mga nerves nila, yung may mga AIDS. Ano? So, ilan po yon yung mga infection that causes possibility to develop neuropathy. Yung iba naman, partner, may mga autoimmune disorder.
1: Yun,
0: so, sa autoimmune disorder naman, ang kalaban ng katawan natin is no other than our own immune system. Okay? Katulad nung Guillain-Barré syndrome, di ba? o yung kuyang SLE o systemic lupus erythematosus. Yan, yung rheumatoid arthritis na kung saan tinatarget ng ating immune system mismo yung mga delikadong kasukasuan, di ba? Kaya nagkakaroon tayo ng rheumatoid arthritis. So, alin man doon sa mga autoimmune disorder na yon can cause peripheral nerve damage na pwedeng maging dahilan ng peripheral neuropathy. Pwede rin systemic diseases. Pag tinawag na systemic, itong isang condition yan na nakaka-apekto sa buong katawan natin. Katulad ng diabetes or hypertension o kaya naman ilang uri ng cancer. At kasama na din yung autoimmune disease na pinag-uusapan po natin kanina. Pwedeng vascular disorder, yung mismong daluyan ng dugo.

0: sa akong call center agent. Lagi nilang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito mga kaibigan ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at syempre ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kabilang na po dyan mga kaibigan ang atin pong nangunguna na produkto, ang atin pong Santone Plus Gold. Ang Santone Plus Gold po mga kaibigan ay meron po yun siya mga piling-pili na mga sangkap na makatutulong sa pag-improve ng atin pong overall health. Lalo po sa mga taong nakakaranas po ng problema sa kanilang pong nervous system. Ito po ay mayroong mga powerful bioactive compounds na nakakatulong upang masolusyonan ang mga pinagmumulan ng karamdaman sa atin pong nerves. At ayon po sa ano, sa pagsusurya, yung iron pala doc ay napaka ano yan, napaka-importante sa neuronal process ng atin pong pangangatawan, especially yung myelination process, ano yung binanggit natin kanina na yung pagpapanumbalik ng protective sheath doon sa atin pong mga nerves, yung iron pala, isa yan sa malaki ang role sa pagpapanumbalik ng mga yun.
4: Tama, ano? Kaya nga meron tayong mga sangkap sa Santone Plus Gold na mayroong organic iron mula sa mga sangkap nito like spirulina, yung atin pong ampalaya na nandun, extract ng ampalaya. At may mga sakit din, ano? Tulad ng pagtaas ng asukal sa dugo, ang Santone Plus Gold ay nagtataglay ito na kasi ng mga bioactive compound gaya po ng polysaccharide, saponins, phenolic, yung polypeptide P at charantin. Itong mga to ay tumutulong upang balansihin ang asukal sa ating dugo. Na ang diabetes ay isa sa common cause. Actually, nangunguna nga ito sa dami ng mga taong nagkakaroon ng neuropathic disorder kapag diabetic. Kaya di ba, pag diabetic ka, parang lagi na lang ngalay at manhid ang inyong mga talampakan. Minsan parang may langgam doon na lumalakad. Kasi nga, pag diabetic, ang isang tao, mayroong tinatawag na diabetic neuropathy na pwedeng ito ang isa sa complication. Ito rin po ay nagtataglay ng sulfuric compound na allicin mula sa garlic na tumutulong naman upang maiwasan ang alta presyon na siya ring pangunahing dahilan ng neuropathy.
3: Yes, mga kabayan natin, minsan kasi Doc, yung kape yung madalas sinisisi. Bakit nagkaka-nervyos? Bakit nagkakaroon ng nerve problem mga kaibigan? Pero ito yung mga ano na to, yung mga primary cause kung tawagin ano, like pagtaas ng sugar sa inyo pong dugo, pagtaas ng presyon ng dugo po ninyo mga kaibigan, na napakalaki po ang kinalaman niyan ano sa pagpinsala doon sa atin pong mga nerves, dapat masosolusyunan din sila or i-correct din mga kaibigan yung problema na yan sa atin pong pangangatawan ano. Kasi minsan yung iba, take sila ng take ng mga B vitamins or mga pampahealthy ng nerves. Eh yung root cause pala doc ay hindi na papansin o hindi na bibigyan ng ano ng solusyon ano. So sa mga kababayan po natin na meron kayong mga primary cause ng inyong mga sakit, much better na yun yung paglaanan po ninyo ng pansin. At mas madali po yun mga kaibigan ma-check, mas madali po yun malalaman, especially kung kayo po ay pupunta, no? Bibisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po ng complete health assessment. Ma-assess po no? Yung overall health, lalo na doc yung mga tao na nakakaranas ng mga multiple problems sa kanilang pangangatawan.
4: Oo, kasi kinakailangan bawat isang individual ay mayroong talagang kanya-kanyang nutritional plan. Kasi minsan yung isang tao, kailangan niya, prioritize niya itong ganitong program, ganitong nutrition. So dun sa ating Yes to Health Wellness Clinic ay makikita natin ano yung priority. Kaya meron tayong mga assessment tools gaya po ng ARDK, meron tayong isang machine pa na tinatawag naman nating quantum analyzer na pwedeng malaman ano yung mga pwedeng nagkukos na deficiencies natin. Ano yung vitality profile natin. So nakikita yan at nagagawa natin ng prevention or intervention habang hindi pa tayo nagkakasakit o lumalala ang ating sakit. At yun po yung ating ginagawa doon. Kasi ang naturopathy is for prevention and rejuvenation. Pag sinabing prevention, hindi ka pa nagkakasakit, nagsisimula pa lang, tina-target mo na yung possibility na mag-cause. And yung rejuvenation naman, once na may sakit ka na, tinutulungan ng katawan na ma-rejuvenate. Okay? Kasi may katawan tayo na mayroong capability to heal itself. But the problem is, yung katawan natin na yan, hindi na magamot yung sarili niya kasi kulang siya sa sustansya eh. Wala siyang magamit para ma-repair yung kanyang mga damage. So, yun ang ginagawa natin sa tinatawag nating naturopathic medicine. Ayun.

0: So mga kababayan po natin, ano, if meron kayong spare time or mas maganda, laanan po ninyo ng panahon na bumisita, pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic para mabigyan naman ng panahon din yung kalusugan natin. Ano? Minsan, ito na yung napapabayaan natin na ito nga dapat yung atin pong papangalagaan. Lalo na po yung puhunan nila is yung lakas ng pangangatawan nila. Give time for yourself.
1: Halos karamihan ng tao, puhunan talaga, lakas, saka angas. Minsan. Kailangan yun ng lakas lagi. Ano?
0: So sa mga kababayan po natin, ha, bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan,
3: sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel,
2: Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa complete health assessment at para po sa free consultation.
2: Secret of Health, live advice.
0: Meron nagtanong dito sa atin, Doc, ano? Isang listener po natin, lalaki, 50 years old, meron po siyang epilepsy. So, epileptic po siya. Makakatulong daw ba ang Santon Plus Gold para po sa kanya, Doc?
1: Yes na yes, kasi ang epilepsy isang kondisyon ano, na hanggang sa ngayon hindi pa rin talaga mawari kung ano yung overall causes. Pero ito yung nakaka-apekto sa ating nerve at sa ating brain, yung central nervous system. So, pag nag-take po kayo ng Santon Plus Gold, may mga phytochemicals ito na nakakapagbigay benepisyo sa ating pong una, muscle, nerve, at sa ating mga brain. So, maraming umiinom nito na may mga epilepsy na ang kanila napapansin na babawasan yung episode ng attack, yung seizure nila. So, sa patuloy na pag-inom ng mga ganitong klase ng supplement, Santon Plus Gold, samahan pa ninyo ng yung tinatawag nating premium D3 kasi ang VCO is very good and very healthy sa ating brain. Kung titingnan natin ang mga pag-aaral, ano, ito po ay magbibigay ng benepisyo sa inyo. Although hindi natin sinasabi na pag uminom kayo niyan hindi na kaya atakihin, pero karamihan ng mga nagte-take nito napansin nila na kung hindi na ako masyadong inaatake. May nakausap ako sa ating wellness clinic partner, in a day almost 7 times siya inaatake. Kaya halos hindi na siya umaalis ng bahay, pero nung nag-take daw siya ng Santon Plus Gold, nagsimula na 2 times, nabawasan na, once, then every few days, at sa tuwa talaga niya, tinuloy-tuloy niya yung pag-inom. Okay? Kasi nutrition ang kailangan natin, so our any part of the body can be normal. O, yun po yung dapat niyong gawin.
0: Ayun. So mga kaabayan po natin, no? Na lagi pong inaatake ng epilepsy, ano? Or lagi nag-seizure. Nako, inuman niyo po, no? Ng mga produkto natin, mga kaibigan, para mapahealthy din, ano? Yung atin pong mga nerves sa atin pong pangangatawan. At makakope up, syempre, yung pangangatawan natin, ano? Bagaman hindi talaga totally kayo gagamutin po nito, mga kaibigan, kasi ito naman po, mga kaibigan, is for supplementation po ninyo. Nutrition ang ibibigay nito sa inyo, na yung nutrition na yun yung makakatulong para makakope up yung pangangatawan po ninyo laban sa ganitong uri po ng mga karamdaman. Ano? At hindi lang yun, pati yung iba pang mga kailangan na nutrition ng katawan mo, maibibigay po niya, mga kasama. Okay, Doc, lagi po ako uminom ng Santong Plus Gold, Vitamin C, Santong Vitamin C and Premium D3. 3 times a day. Okay po ba yun, Doc?
1: Yes na yes po. Kasi alam nyo, yung pag-inom natin yan, para rin kayong nag-take ng concentrated na mga sustansya na kadalasan po hindi mo makukuha sa diet mo. So, if you can do that every day, as long as you can, ay mas maganda po at positibo ang magiging reaksyon ng ating pong katawan.
0: Mm-hmm. Para sa mga kabayan po natin, ano, na gusto pong uminom or gusto mag-take ng ating pong mga produkto, ang ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C po natin at Premium D3, pwede nyo po yan siyang i-take, mga kaibigan, na magkakasabay po, mga kasama, ano, para sa complete package sa nutrisyon na kinakailangan po natin at syempre sa pagpapatatag ng atin pong resistensya sa pangangatawan, ano, at panglaban sa samot-saring mga karamdaman sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha. Huwag kalimutan, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health pagka kayo po ay mag-avail ng atin pong mga produkto. Now, Doc, wala na po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka pa na mensahe, Doc, sa ating mga avid listeners.
1: Pasalamatan na lang talaga natin yung laging nakikinig, sumusubaybay at tumatangkilik po na ating programa at lahat ng mga tumatangkilik din natin mga produkto. Sana po makatulong kami sa inyo, ano, sa mga maliliit na impormasyon para manatili po tayong healthy araw-araw. Tandaan po natin na kung gusto natin maging malusog, pag-aralan natin yung mga principles kung paano tayo magiging healthy at ang kaalaman para po diyan ay napakahalaga sa atin at sa ating buong pamilya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
0: Thank you so much, Doc. Yan po si Dr. Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor. Tanong po yung likod, Sir Michelle Hinas. Masamantala nga pala, bukas po muli, sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan, ay magkarinigan po tayo, mga kaibigan, at makakalap na naman ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ang ating pong nag-iisang katawan, mga kaibigan, ano? Dahil yung mga gamit natin, alagang-alaga nga natin, mga sasakyan natin, lalo tigit yung katawan natin, ano? Na dapat pong ingatan at pangalagaan ng husto. Kasi minsan, mas mabilis nagre-retire yung katawan o yung may-ari kaysa dun sa kanya pong mga gamit, mga kaibigan, ano? So, bigyan natin ng time, bigyan po natin ng panahon, ng budgetan natin yung atin pong kalusugan dahil napakahalaga po ito, ano? Kesa sa ano pa mang gamit na meron po tayo, mga kaibigan. Ayon sa ganun, maragandang pakikinig, malusog na pakikinig sa atin pong lahat, mga kaibigan. Ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala akong ikagasto.
5: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Nga naman, unsay naadid to?
5: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuod? Wala gyud?
5: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
4: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo ug libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment ug tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
6: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, nonstop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulayi, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
4: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Mga katropa, XFM.

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabii. Kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabii na.

mean, but you're Regine Velasquez with Dadalhin. Asamang ko ni mo dalaon, Vivi. Murag ganahan ko ng idea ba nga imo kong dalaon somewhere. Kanang murag mas nice siguro kung imo akong bitbiton karon sa kananan. Mura man ginang ako ang kahinaan, Vivi. Ang kahinaan po ng puso ni Cinderella ay pagkain lamang, baw. Ang pagkain. Maayong gabi po sa tuwang tanan. Welcome po sa tuwang programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. Once again, ako po yung makauban. Ang inyohang Disney Princess nga gihinay-hinay lang kong istorya actually kay medyo nagkaulian ng ako ang My Precious. Wala na ka siya tantong ni Karat. No? Pero tungod sa katugnod ris panahon, maramig ka nang ipang ubusip po. No? Excuse me po sa mga gakaon karong gabi una. Mga B, once again sa mga katropa nato, mga BB nato nga namin all over Visayas and Mindanao. Live usab kita madungog sa official radio stations sa Radyo Amigo. Ako po ang inyohang Disney Princess. Bisaya version, magkauban-uban ta ninyo, magkauban-uban. Mag-uban-uban ta ninyo hangtod alas 11 karong gabi una. Oh, kabalo ko nga medyo ang uban medyo busy pa, medyo nabaguhan sa imuhang adlaw karon. Oh, mura man siguro ka na. Unsa ba na nabay bag-o aning adlaw? No? Aside sa shine ay bag-o. Wala man siguro yung bag-o aning adlaw. Okay naman siguro light-light lang. Light-light. Na. No, oko. Karisayno na manggani na si sa trabaho gahilom-hilom lang. Oh. Stressful, no? Panindigan nyo yan. Okay, sa panahon karon, di na kita dapat magpili-pili og trabaho. Bikong unsa na lang yun ang, unsa yun ang trabaho nga available din ha, nga kaya ragid kayo sa imong skills, sa imong knowledge, then go for it, kay pait kay ang kalibutan. Maunang sa kapait sa kalibutan, magpili-pili ba karon og trabaho? Nako! Og ikaw po ang mabunutan ang mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon. Good luck po sa imo mo nang dapat gidbi aron malayo kita sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon. Managang kita. Saon man, inom ka og Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Imuha ka na siyang isabay 2 or 3 times a day. Ninud ka na siya bigay magpalig-on na siya sa imong immune system. Maskin pagka nang daghan na kayo din ang sakit sa imong palibot, lig-on gihapon ka. Sa panahon karon, dili ka pwedeng magluya, labi na kung ikaw ang nagbuhi sa imuhang pamilya. Santon Plus Gold and Santon Vitamin C available na po sa tanang pharmacies nationwide. Specifically, dito sa Bukidnon, na akitay available na sa Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generics Pharmacy. We also have in Generica, nationwide na siya bi. And of course, pwede po kang musaka sa tong official radio station diri sa XFM Bukidnon. Kung naay magkuha na sa imuha, o dapat nga naay tatak yes to health. We are FDA approved and we are also halal certified. Kagahapon bi, wala ko nag-absent. Mas may ingo mo absent ko gahapon ha. Na ako gahapon. It's just that wala mi internet diri sa Bukidnon. Wala mi internet mo nang wala gid ko nakalive pero nara ko kagahapon oh na nagduty ko oy. Ako mo absent. Ayhan ako mo absent kun dili na gid kaya kung una halimbawa nagkamangko. Kaya di na jud ko kaduty ana pero pag kaya pa sa kong lawas nga nagong dili. Para po sa to ang Sir Vivi question for tonight. Taas ato eh. Ang atong Sir Vivi question karong gabi una hatod ka nato sa L.A. Leon Shell Mobility Station kapag ka po pang intern. No one.

of branches in Maramag, Valencia, duha diri sa Malaybalay, ang isa sa atbang sa Polymedic, ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall or Shell Kasisang. Mga ilhanan, nag-guilty siya sa emo. Unang-una, daghan kayo ng mga signs, binga. Guilty ang usa ka tao sa emo. Labi na kung hilig kayo niya magbuhat o mga sala-sala ba. Hilig kayo niya mamikil sa emo. Maski mula ni mo hilabti, gihilabdan ka. No? And then here comes the time na na-feel niya nga murag, you are against me and against the world, mana. Na-feel niya nga siya na lang usa. And it's the time na maka-feel siya o ka nang murag guilty la. Di ko katanao straight sa yung mga mata. Meaning guilty na siya. Whenever you are communicating with someone, dapat kinahanglan dyan nga. Dapat na, kinahanglan pa gani. No? Dapat jud nga, ginatanaw ni mo siya straight sa iyang mga mata para makita niya ang imuhang sinseridad. Di ba? Itong isang adlaw na ako'y gihusay, di gid katanaw sa kong mga mata. Very guilty. Sa inyong komento karong gabi una, pwede mo nga mag-text sa to ang official hotline number 0945-443-5869. Pwede po sa to ang mga live karong gabi una. XFM Bukid Non, palihog ko po follow, po like, po share biya. Makita niyo kung kaanyag diha. Char! Junlin Ryan! Thank you! Pitpit Digal, thank you so much po sa inyong pagsilip sa Facebook Live. Mami Jacqueline Labis, na ako gahapon mi, wala lang internet. But I was here yesterday, up until 11 gihapon. Randy Bakumo, may gabi po sa Palawan, Puerto. Hi, Pod. May gabi. Wala. Diyo ko lang absent gabi, Mami. Happy, happy, happy birthday kay Mami Josefina Tinambunan. Happy birthday! I wish you more birthdays to come, me. I wish you all the best in the world. Hello po sa imuhang family nga naakaroon diha sa Maylan Tapan, Bukidnon. Akong manghod, si LJ Adaya. Thank you! May gabi, manghod. Thank you kayo sa imong pagsilip sa live for me, ha? Si Kuya Lem ng Radyo Amigo Baganga, 88.3 FM. May gabi, iya. Thank you! Wala daw biyaay. Kamura may mamiya. Wala biyaay na nung mamiya man. Wala biyaay. Antusin na niyang batasan kay nanana diha. Wala biyaay. Monski, anin yon, Corpo? Thank you! May gabi diya sa imuha, Mons. Naulian na gidang internet bitaw. Naulian na gidang internet for some reason kagahapon bitaw. Maski yung saon na ginako. Nag-try na ganimi yung data kagahapon. Wala yun. Sorry ka eh, Mami, ha. Usually kapag kawala ko sa Facebook page, pwede po nimong i-download ang atong application sa Play Store or sa Play Store, i-search lang XFM Network Philippines. Pwede mong makadungog sa to ang programa, ha, sa tibuok kalibutan. Kung dili ko niyo makitan sa live, madungog ra ko ninyo sa radyo. Bitaw niyo mga reaction karong gabi una, ha. Mga ilhanan, nga guilty siya sa emo. Murag, diba, isa sa mga ilhanan ako nga guilty kong sa kataos sa imuha. Ligi na mong tanong straight sa mga mata. No? Whenever na siya mga explanations directly sa imuha, dili ka na siya katanaw sa mga mata. Kanang murag na siya, kanang na siya ginatago or unsa ba din, ha. Basta kay isa na siya sa mga ilhanan. Pero kung naamoy mga komento din, ha, akarong bi ma-appreciate kay nako, pwede ko ninyo nga i-text once again sa 0945-443-5869 kung naamoy, aside sa kanang dili katutok sa mga mata, unsa pa ba'y laing ilhanan na guilty ang usa ka tawo sa imuha. Sa relasyon! Gani? Mailhan na nimo nga imong partner guilty sa imo na siguro nagibuhat ng mga kababalaghan. It's either nangita naglaing-laing sayal or laing pantalon. Matinga na lang ka, ana, kay sweet na kay nakalit sa imo. Sweet kay na siya, matingala ka kay sa unang panahon, dili mo gini-sweet akong partner sa kuha, dili mo gini-sweet akong bana sa kuha, dili mo gini-sweet akong asawa sa kuha. Unsay na, ah. Diba? Nakatry na ba mo, ana, ka na mura nabaguhan mo ba nga, ala, nagapanghatag na lang niya siya buwak. Ala, gilutuan lang kunyag panihapon, pamaho paniwad to.

0: Hala! Hala, yun! Kaya mga nahaka-panibago good nga mga action sa imong partner na... Magnailahi sa iya. O siya mong nakaon? Mora ba dahil ang pangunta na nga? Nakakaon ka guan? Ba? Mona, sabi ko. Mona nga, matingala ka. Kung matingala, gani ka nga. Ayun, usab lagi niya kung partner. Magnagi something sa kung partner. Mang spy na ta. Ha? Mang spy na ta kay basig nanay something ana. Hindi mo lang alam. Ala di limon.
1: You're road.
0: I'm not road. I'm not road. Charus. Oh, hindi ko road. It's just that realidad bangod na siya. Oh. Asa naman po ka nakapunit anak Cinderella? Kaagi. Kaagi ko anak sa ing. Anak sa unang kanang. Tingala na lang ka kay sweet. Sweet na siya kalit sa imo. Matingala na lang ka kay kanang. Ginabuhat na niya ang tanan-tanan para dili ka mawala para mag-stay ka lang. Out! Diba? Oh, buhatin na niya tanan-tanan para dilitin mo siya masakpan. Tingnan lang ka, murimit na siya dinago ng kwarta. Oh, ba? Sana all. Kuya, ugid kayo eh. Text na ha, 0945-443-5869. Naka-download na, dili man madungog kung walay internet ninyo sa station na... Ay, tama, correct. Sorry me. Tama de mino, sorry kay Mika, karon pa ko ka-realize anak mino unsa de ay ko. I'm so floating right now. Sana man ni. Pero bitaw ha. Oh. Hi Kang Alan Arellano, diha sa may kan kaninas Montesuerte, Carmen Bohol, si Gemma Pailanan, ug kang Ricardo Pailanan from Cantigbian, Bohol, kang Merlin Baynosa, Inot Belista. Thank you. May gabi po, thank you kayo ha sa inyong pagsilip sa Facebook Live. Diha lang mo yung panghawa din ha kay una ko'y nabalitaan nga naa na po usa ka mag-asawa nga sige og away kay wala na daw panahon ang iyang partners. Ya hello. Nako dili kina siya pwede bibi, kinahanglan jud na inyo nang solusyonan kay basig unya oray og ganang di na kaduol sa imong partner kay sige gikapoy na ka permanente, di na siya dapat rason, no? Dapat dili ta magkapoy-kapoy labi na pag-abot sa to ang mga partner kay na overthinker ba yung mga babae? Kami mga babae, mabikil may gamay, bungkag dako. Na? Monang! Oh, bikil gamay, bungkag dako. Naol. Realidad to siya. Gamayng bikil, away dako.

0: 85 pesos lamang po. Grabe ka barato, B. Grabe ka barato. Oh, Dilish, wala kay rason. Ngumingon ka nga, di ka kapalit, di ka ka-afford tungod kay barato lang igayo. 85 pesos lang, ma-enjoy na nimo ang duha or tulo ka adlaw nga gahi gyud ang dapat manggahi. Sa mga kababaihan or mga kalalakihan nga dili ka anak, perfect kayo ang Turbo Man Enhancer tungod kay sa mga kalalakihan magdugang kini og sperm count. Munang kung kaluyahon ang problema, isara gyud ang ato ang solusyon. Ayaw kalimot sa pagpalit sa mga pharmacies nationwide ang atong Turbo Man Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Janelle, naako'y exciting na discovery. Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
3: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang naibawaan ko na astig ug pang long lasting.
3: Unsa? Naka-turbo po di ay ka?
4: Wala wala gid ka preoy. Karon pa ka nakaibalo? Turbo lang ang malakas.
5: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Kihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone! Nagpilain yung gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

Non sa dai ko, takar mo ko giyaw-yaw. Ay, tura. Saha, isura ni ka ng kuano, ikan di ta makapangandam ba, kanagang mo takapanudlay. Salay ka, day. Balik ta sa itong programa karong gabi unang putahe sa gabi. Siyempre nga ito ang programa gipaluyuhan sa Mommy's Child Maternity Clinic. And of course, ayaw po kalimot sa imong kagabion karon samtang namino ka sa mga ninod kay nga mga musika. Mas maayo nga magtimpla ka sa ito ang lamian kay nga kape. Ang ito ang Santan Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Perfect kay na siya ang kape para sa imuha o sa imuhang pamilya. Ilabi na kung ikaw pang gabi ang duty yan, hindi mo nga, la, nagmatapat, magmatagid ko, dapat hindi ko magtulog-tulog kay. Basi pagmata na ako, wala na niya akong ipang bantayan. Ay, kinahanglan ng imuha, ganyan siyang bantayan, kinahanglan ng alert ka at all times. Kung magkapi na lang man gani ka, kanang kapi nga, aside sa magkapi na ka, matambal ang pagigkasi mo mga balatian. Available na po nga ito ang Santan Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Makapaputi, ganyan siya, makapahayag sa imong pamanit. Na akin na siya available sa Mercury Drug Stores nationwide, South Star Drug, The Generics Pharmacy, and Generica nationwide. Manghatag-tag ko, Anbi, wait lang ha. Mingaw na ko, Ani, manghatag. Marag wala magudu kong sparring partner karon. Ay, para karong gabi una, biha, kabalo ko nga gimingaw na mo, Ani. Come on! Welcome po sa tuang putahing egg scrambled egg. Kun asa tagaan mo at tagaan minimo. Wittad. Muhatag mi sa imuha og mga scrambled letters sa tuang screen karong gabi una. Kung naa ka karon sa Facebook Live, makita nimo ang mga scrambled letters. Simple lang gid kay mohang buhaton bi imuha lang tagnaan kung unsa nang mga nakasulat diha sa atuang Facebook screen. Para po sa mga namino, karon silang tag sa mga radyo, pwede kayo mga mutag na bi inyong buhaton lang, mag-create mo og words. Out from 34 letters. 34 letters. Charot. Puro magkanang kuan. Bibidjaw, pero makos text line, B. Kay basig na anay ni tag na din haang. Ato ang jackpot price for tonight. Hatod ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. It is now 250 pesos. Woohoo! Dako na ni. Oh. 250 pesos na po ang atong jackpot price. Hatod ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Dapat na ano ka? Oh, makatag na ka ni kay. May na lang na kay pang load sa imong bebe. Ba? Sige. Atong number one, sige, 0945-443-5869. Kung ganahan ka nga mutag na, pwede ka pang mutag na up until alas G's po sa kagabion karong gabi una. Hello sa kong girlfriend nga si Martha sa Tagadigo siya na greet from Andy ng Jensen. Thank you! Lamat kay Andy. Hi kay Armand ng Bohol. Hi po kang kisa ni? Amo ba? Sige, magandang gabi. Aba. Miss na kita. Miss na miss ka dyan. Narong sa'yo, magkayo mo manawag karong gabi una, B. Kunsa may naasat mong kagabiun nga sa'yo, magkayo mo nanawag. Di pa man ting tawag ron. Ha? Dabi, ato nang testingan ng tubag, B. Kipasig manluod ni. Dabi. Ay, hala, gidecline. Sorry. Tawag balik. Kung anong nanawag man mo, kunsa may naakaroon nga, unya pa man unta ta mag-entertain og tawag. Sige na lang. Maayong gabi po, mangayo unta ko ka-textmate ka ng dili pilian kay dili pod ko pilian. Unya na ako i-announce mong number kung imuhang i-identify. Imuhang i-specify diha kung laki ba ka or bae, marag diha ma-announce yun ako ng imuhang number. Biya, tangin ninyo niya, taon-taon lang ito ang laa. Dili live, wala man si double B. At tangin ninyo niya, taon-taon lang ito ang putahe confession. Ay, nako, lahi ni nga istorya B kay... Murag mga kinabuhing siloso and silosa ni.
No? Nakasaway na baka na makapartner ka nga grabe ka siloso or grabe ka siloso. Ay, Ginoo ko. Mura bag natuo. Mga ingon ana. Hi kay Ma'am Ann Abapo. Thank you. Salamat kayo si Charlene. May gabi si Pitpit Digal, may gabi ipod. Ana si Randy Bakumor kaso ko nang miss na kita. Masi try na to ha. Si Alan Arillano, may gabi ipo. Request ko ma'am ka ng salawahan. Salawahan. Salawahan daw, B. Kasi may salawahan. Ano mag-request mo? Ingon, ano nga kanta? Broken? Ha? Broken mo? Kasi karoon man kung mag-request yung mga kanta nga ingon, anak ka na kung labi na ka ng kahit gaano kalaki. Ano nga kanta? Murag grabe nga desperate moves kayo bang murag dili nimo maingon ingon nga gakasakitan na di ay ka charot. Pero bitabi ha, unsa ka sakaling nga murag bugat na ginang imong dugan diha di nagid nimo ma wala na kay mapagawasan si mga hinanakit, pwede ko nimong i-message sa tong official Facebook page. I-search lang po ang XFM Bukid noon. Tapos mag-message ka sa ko, care of Cinderella. Pwede gid kayo nga ako'y ako na maghatag og ng kinabuhi sa imuhang kinabuhi. No? Again, i-message lang ko. Pwede po sa to ang number 0945-443-5869. At ang inyo once again ang ato ang Rated SPG nga programa karon taod-taod. Sa pagbalik po sa to ang programa ang Putahe sa Gabi. Manungog gihapon ninyo ha sa tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. And of course, inyo ha usab madungog sa itong official radio stations sa Radyo Amigo. Mabalik po ang inyo hang Disney Princess unya taod-taod. Ay mo pang hawa. Plus star na mo diha, timplahan ng imong Santon Gold Coffee Mix kay magsugod na taod-taod ang atoang gipaabot sa tanan. Ang ato ang Putahe Confession sa XFM Network Philippines.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Kawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskun pa.
10: Ang imong bawon ng kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
9: Saton, pati na si, halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, tigdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyud?
12: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Jude ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
14: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
13: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
14: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
13: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
15: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
16: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
17: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
18: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sin?
8: Pwede.
7: Uy, huwag malang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe.

0: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang makapagawa sa imuhang mga hinanakit. Oh! Sa mga ginahan, gihapon magpahabol sa ilahang mga confessions diha. Pwede rin kayo binyo akong i-message itong official Facebook pages, XFM Bukidnon. Reminders lamang po sa mga katropa nato nga naminaw karon over Visayas and Mindanao. Ang atong programang Putahe Confession is rated SPG. Mga yumi sa mga ginikanan nga naminaw karon o kauban ng inyong mga anak na kamo na lang usa ang guide kaya wala man ko diha para ma-explain sa ilaha usa-usa kung sa mga angay nga buhaton. Meanwhile, timplahan ng imuhang Santon Gold Coffee Mix tungod kay magsugod na ang ato ang rated SPG nga programa, ang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo, apriso ka. Ago!
1: Sexual. Horror.
5: Hello. Sino yung kasama mo?
1: Ug droga. Nga dili pwede sa mga kabataan.
6: Exciting!

Mayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Chinchin. Pirmiro, Cinderella. Kiligon kay ko sa kong uyab. Kanang tipo nga grabe siya kaklingi. Grabe siya kakulit. Grabe siya kasweet. Dili siya seloso, Cinderella. Dili po siya higpit nga pagkalalaki. Ang gusto ra gid niya, kung asa ko, didto siya. Masing dili siya invited sa mga lakaw nako, sa lakaw sa kong mga higala, magkuyog-kuyog na siya o willing kaya na siya nga maghulat sa kuha sa gawas para sabay minga mo uli. Abigid na ko, Cinderella, sa una. Grabe lang gid kaya na siya ka-sweet. Sa pagdugay sa panahon, Cinderella, napansin na ko nga murag sa kuha na lang gatuyok ang iyang kalibutan. Wala na siya sarili nga lakaw. Di na po siya makipagkita sa iyong mga friends. Like, literal nga ako lang ang iyang gusto kabanding. Kapag naa siya'y free time, automatic yun, Cinderella, nga ako ang iyang pangitaon. Usahay, Cinderella, muhang niyo ko nga gusto ko nga mugawas kaubanan ko mga friends. Pero murag maglisod siya og sabot, Cinderella. Kaya ang gusto gid niya, makuyog siya sa amo. Niabot sa point po, Cinderella, nga nag-resign siya sa iyang trabahuan aron makauban lang ko niya sa kong opisina. Kabalo siya kung unsa kagamay ang amuang sweldo, pero nag-apply gid siya sa kuang kumpanya. Ang iyang rason, para daw kuno sabay mi nga mag-lunch, sabay mi nga mag-uli sa usa ka adlaw, or adlaw-adlaw. Hangtod sa nabalaan na ko ang kamatuuran, Cinderella. Nigdako dahi siya, or nagdako, nga halos siya lang yun usa kay OFW ang iyang pamilya. Ang iyang kauban sa balay, iyaha lang yung lola. Ang first girlfriend daw niya, gibiyaan daw siya og nahimo daw silang LDR. Sukad ni Edo, Cinderella, mahadlok na daw siya nga mabiyaan. Ang gusto daw niya, permiti lang gid nga maguyog sa usag-usa. Hangtod sa nananghid ko sa iya, Cinderella, nga mag-overnight trip mi sa akong mga college friends. Okay lang sa iya ha. Pero pag abot na mo sa hotel, Cinderella, nabalaan ako nga nag-book po di siya o kwarto kung sa asa nga hotel kami nagdayon. Wala siya nag-join sa mong tapok-tapok, Cinderella. Dili po siya nag-apil-apil o naami mga inistoryahanay. Pero dito siya sa unahan naglingkod, like literal nga murag bodyguard sa ako. Cinderella, wala ako'y doubt. Love na ko akong uyab. Gakasabot ko sa iyahang mga panghuna-huna. Nasabtan na ako ang iyang kaagi. Pero ga-worry ko, Cinderella, kung malipay pa ba ko sa kong mga nakita karon kaysa kadugayan, toxic na kaayo siya. Unhealthy na siya para sa kuha. Kay feeling na ako, wala na siya nag-grow tungod lang sa ako. Cinderella, sa ingon-ani nga sitwasyon, grabe lang maginay ang pagmahal sa kuha or maunagin niya ang iyang batasan. Unsaon ka na ako pag-prevent? Anong iyang ginapakita sa ako karon? Daw murag kakahadlok ko. Daw murag kaatrason ako. Para sa Putahe Confession, Chin-chin.

0: sa Thon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Ang Santon
2: Gold,
1: Santon Vitamin C, o Santon Opimix.
2: Kaya ako, sa una, na
1: pandugay na to,
2: na ako'y piang, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbula na siguro sa kong likod.
2: Matanungog mako kay Sirin doon, na testingan daw.
1: Try na ako,
2: inom anang
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: teko ana.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Nga, usa ka bulan.
2: Gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: O una, gamay. Kaya, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin.
1: Pero, ni gamay po. Naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas.
2: Hubag na ako sa likod. Hubag na ako sa akong lagay nako
1: kaning produkto sa Yes Toil
2: na kanon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, mapasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, mga napahanap. Sigir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
9: 7 Plus Herbal Soap.
10: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
9: Santon Plus Herbal Soap
11: para sa maputi nga panit,
9: mahamis nga kutis.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Stong, pagpila inyong gasolina.
13: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: ko na lang. No, ba't di mo pagbigyan daw ang iyang pag... Susuy? Sugta na siguro na. Oy, kihapit na po yung December. May nilang na yung maghatag sa imo kuan. Kanang maayohon sa December, ha? Dapat magpapasko na may jowa. Lisod kayo magpasko nga walay uyab. Lisod kayo mag New Year nga walay uyab. Walay inspiration. Walay kuan. Wala kay kauban nga magpabuto. Wala kay kauban nga mag-observe og fireworks. Bita, bibalik kita sa itong programa. Karong gabi una ang putahe confession. Kaagi po ni Chin Chin. Ha? O, walay mag-my day sa imo. Charus! Dapat gani kapag kagi na my day ka, dapat gani nga kapag libre mo sa amo. Bakit gi-my day man mo? O kung kami ang i-my day, o mang libre good for me. Lang, sabot-sabot. Oy? Kasi dito ang ginapadunggan ani. Oh, anak na lang no. Pero bito biha atong balikan ng istorya po ni Chin Chin karong gabi una kun asa murag na siya super obsessive na obsessed na boyfriend. Kasaway na ba mo ana? Bihin na kasaway ko ana. Oh. Sa unang panahon kay nang obsessed kay siya sa kuwa, murag gwapa. Gwapa, oy! Ano ka? Obsessed kayo sa kuwa. Like, dili na ko, dili jug ko musugot nga, umot nga nung nagka-uyab niya to. No. Dakong pangutana kayo na siya sa kuwa, nga nung nagka-uyab niya to. Kanang, ala? Marimember na ko ang pamugos kayo sa kuwa atong panahon na, like, marimember na ko kung ginaunsa niya pagbuak among bintana, oh, obsessed kayo siya. Ginabuak na niya among bintana, ginatanggal niya ang mga jealousy kay for the sake lang na makahistorya ko niya. Ako kay makulba-kulbaan ko pero tigid na kong dagan sa hadlo kay na maingon na ana. Nakasaway na ko ana. Kuan ko third year college ko. Taga Chibung ko ang lucky. Diyan ako magsaba kay murag gapaminaw beto sa Chibung ko. Hello, good evening, princess. Hello, Kang Mosh. Happy listening sa Valencia, Bukidnon. Aba, may mga pa-mosh-mosh na mo, ha?
1: Bakakun ka!
0: Mami D, ha? May mga pa-mosh-mosh. Mosh yung tawagan? No, loy, mosh. Bantay, bitaw, pag-abot sa panahon, magtinungluhay na mo, ha? Ang tambag na ho kang Chin Chin, baby Cinderella ka nang mag-istorya sa lang duha nga dili ko kanunay magkuyog. Ang iyang uya, pero kung dili mo sugot, magpakasal na lang sila sa simbahan. Agoy. Raga, okay po, ningin mo arma na. Ano problema, nagainuon siya kay grabe, kaya obsessed ang iyahang uyab sa iyaha. Pakasal naman inuon. Ingon na, Ani B, ako kay... No, ninutman paminawal nga na ay usa ka laki nga. Or na ay usa ka babae nga obsessed kay sa imo. Pero, marag too much na po kayo. Hi, greet na ako kong special someone nga si Divine Plaza ng Cebu. Si Rick Dennis Valencia. Yay! Okay! Lugar ka mong duha, ha? Yun na nag... Maglahit agad mong duha ba? Ginasulo na gin... Alin mo, diribi? Bantay bitog, kung di mo, pagka nang magkita mo diri sa bukid nun or somewhere else, dapat sa bukid nun, kaya para magkakuyog-kuyog, tas uyaon lagi ni si Cinderella ay. Sige lang. Kung magkita mo puhan-puhan diri sa bukid nun, dapat nga naagyog ko, ha? O dapat na chapiron. Kaya sure, jug ko, ano, pag mag-date-date mong duha, di nagin mo kakaon o tarong kayo, siyempre, mga istoryahan, di magin mo line food. So, kung gusto ninyo og tighipos sa inyong kananan, tigbugaw sa mga langaw, available good ko. Ingin ako kay mag-leave ko. Tiyaan, mami divide. Kung nangita mo din habi og chapiron sa inyong mga kadate, nga ka nang kusog mukaon, dili maulaw, please! Ingin ko. Kaya available lang good ko permanente. Naragay ko permanente ka ng permanente ko present maski asa ko ninyo ibutang. Okay, ragin na sa kuha. Charat! Bantay bitaw, ha? Bantay bitaw, dili ko nyo i-invite, ha? Bantay bitaw. Pero bitaw, atong balikan ng imuhang istorya, Chin, kanang, ako, Chin, sa ko ang personal thoughts, sa ko ang personal po na opinion, I've been to that kind of situation, like, grabe ka obsessed ang laki sa ko ang haba ng hair. Pero seryoso, lisod ka rin ingunan at shin because you will never have a peace of mind. Kaya nga naman, naamanggutay ka na mura gitawag na fear ba? Mahadlok mangguta, di ba? Marcy Magali. Mahadlok ta na ka lang halimbawa na ay magduol-duol sa imo ho. Yan, isya ganahan. So, basig ihang kulataho, ingunan na. Lisod manggut pag obsession ang magkuan mang ibabaw sa usa ka magpartner kay. I think, I love, pero murag mang ibabaw gidang obsession na that is something na very alarming. Kay no, what if dili mo mahatag ang iyang expectations, di ba? Delikado gid kaayo, B. Chin, if sure pud ka sa iyaha, Chin, ang tinuod mang gud ang gugma, Chin, is wala ingon ana. Ang tinuod na gugma is maskin asa ka na ay pagsalig sa usag-usa, maskin pag mag-text ka, mag-video call mong duha, or unsa ba yung mode of communication, maskin pag wala na siya, Chin, kapag ka naamoy salig sa usag-usa, dili ninyo kailangan na maging obsessed sa mga ingon ana. Kung wala siya, kung ingana siya, obsessed kaya siya, ang kanang halos gasunod-sunod na siya, apply siya sa imuhang trabahuan, kanang, kuana na siya, Chin, eh, moreover, hindi siya mura, overprotective na gin kaya na siya sa imuha, and that is something na delikado, no? Pero wala may magdugay kay laing batasan, hapit na ang Pasko. Oh. Si Arman ba kay? O lagi, hapit ng Pasko. Pero bitaw, Chin, if you want a peace of mind, Chin, bulagi na lang na Chin, way, dagan. Sorry, Happer, dagag lucky di ha. Malingon na, ana, hadlok, mangod ka, ino, ikanang obsessed kay sa imo ha. Ako sa tinood lang, gusto gina ako, kung halimbawa, maabot ang panahon na ay lucky nga masags kong life. Kunya, no, makagraduate na kong masteral ha. Kaya naman akong edad. The Lord. Sakasakali nga, ingon ana, dili ko ganahan anong obsessed report kayo sa ko, mura man sa tagbuat. Taas ang ikog, uy. Ang tinuod nga magmahal, naig yung pagsalig sa imo, ha. Musalig yun siya, maskin asa ka, maskin unsa pa yung buhaton, musalig yun na siya sa imo. Di ba, architect, engineer, Eric Becerra? Thank you! Diba, kung love niyo yung usag-usa, lagi mo yung pagsalig po sa usag-usa, dili ninyo kailangan na mag-ikog-ikog, dili mo kailangan mag-resign sa imong gitrabahoan for the sake lang na makatrabaho po ka sa iyahang same. Murag, dili ninyo kailangan na maging same workplace para i-prove ninyo sa usag-usa nga love ninyo po ng usag-usa. Okay, that's the, ano naman eh, ibang-ibang level na din ng istorya yung mga ingon-ana, manggot. No? Wala siya salig sa imo, Chin. Wala, honestly, wala siya salig sa imuha. Kaya kung nalang siya salig sa imuha, dili niya kailangan mag-resign sa iyang trabahuan. Dili niya kailangan na kada hapon sunduon ka, o inuon, routine mo na. Dili po niya kailangan, Chin, nga, kuan ka ng magkuyog-kuyog siya kung na may mga outing, na may mga team building. Dili niya kailangan na mag-book o same na hotel, o lahi-lahi lang o room, para lang, just to be with you, kanang lahiraman, uy. Scary ka, ayos siya. Chin. Mata-mata diha, Zay, kay murag. Lahirag yun ni Zay. Ha? Dili na lang ko, tas ani. Oh, kay si Mami Jacqueline, matulog na. Mami Jacqueline Labis, matulog na yun ni siya. Bito, mi, may gabi idea sa imo, mi. Kanang kuan, Chin. This will never give you a peace of mind. If na kay doubts, especially murag kulba na kaayo, feel free to go out and feel free to let the person go. Kaya I know na naay someone na mas deserving na kanang naagin mo yung peace of mind together. Kasi ang tinuod mo na gugma, Bi, dili mo dapat mahadlok sa usag-usa. Ang tinuod na gugma is peace of mind and having the calmness in your heart. Wala naman tayong igong oras, Bi. Oy, salamat kayo sa inyong pag-stay with us for a couple of hours. Salamat. Magkuyog-kuyog kita ugma sa sasamang oras. Alas 9 hangtod alas 11 gihapon. Sa ngalan lamang po sa tuang Tibuok Puwersa sa XFM Network Philippines, ako gihapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yeah! Cinderella po para sa putahe sa gabi.
2: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot, kita-kits na po sa sunod nga episode sa Pultahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo, mahimong tinuod, bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara, dalha, imong partner, o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Pultahe sa Gabi. Pultahe sa Gabi.

Tonight is your night.

Thank you.

0: na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang pakikinig sa ating pong lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na lang po yung likod Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. Makakasama yun naman ang live dito sa ating pong programa. At syempre, katawang po natin mga kaibigan, ating pong Yes to Health Incorporated at ang ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. So, mga kabayan natin dyan, lagi pong tinatamaan ng mga infections, pangangatawan nila, either viral or bacterial ba yan, or fungal infections. Nako, yun naman kagad yan ang ating pong ultimate trio, mga kabayan, ha? Para makasigurado na ang ating pong pangangatawan ay mabigyan natin ng panangga laban sa iba't ibang uri ng impeksyon na maaaring puminsala sa ating pong pangangatawan. Samahan po yung mga likod sa ating pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala yung pong mga text messages. Ang ating pong numero 0969-609-6545. At syempre, makasama rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang pakikinig po.
2: Isang maligayang pakikinig sa lahat po natin mga kababayan sa buong Pilipinas. Siyempre, na nakatutok sa ating pong programa, araw-araw po yan, ang The Secret of Health. Pag-uusapan na naman natin ang mahalagang information na makapagpapaganda ho ng estado na ating pong kalusugan. Ako po si Doc Algie at tuloy-tuloy po tayo sa ating pong talakayan ngayong pong araw na ito.
1: Sa mga kababayan po natin, ano? Iimbitahan din po namin kayo na bisitahan at puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta, mabigyan po kayo ng health assessment, complete dietary guidelines, modification of your diet. Diyan sa clinic po natin mga kaibigan, Yes to Health Clinic natin, ipagkakalob natin ito ng libre, ha? Kasi mga kababayan natin na matagal nang nag-iinda ng kanilang po mga karamdaman, iba't ibang uri ng sakit mga kaibigan ang iyong nararanasan at iba dok, sabang-sawa na sa pag-inom ng mga gamot, ano? Mm-hmm. Na para bang hindi nabibigyan ng improvement yung kanila pong kalusugan. So, itry nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po ng solusyon ang iyong pong mga karamdaman, ha? At i-like nyo po, i-follow ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And i-follow nyo po at i-like ang Facebook page po rin para updated po kayo sa atin pong mga promos, sa atin pong mga bagong produkto at ganyan rin sa mga announcements po natin mga kaibigan. Ha? Pwede rin kayo mag-post dyan, mga inquiries po niyo or mga mensahe na naisip pong ipabot sa atin pong kumpanya mga kababayan. Ha? At huwag nyo kalimutan ha, mga kaibigan na laging tumutok dito sa programa po natin. At pwede rin kayong makihilo-bilo sa programa natin sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga mensahe. Baka meron kayong mga pagbati dyan or mga inquiries about your health. Text nyo lang po yan sa ating pong numero 0969-609-6545.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Bisitahan, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, complete health assessment na ipagkakaloob ng ating pong mga alternative consultant dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ipan po tayo, ha? Linggo hanggang Biyernes po yan, mga kaibigan. At araw-araw, nandyan ang atin pong mga alternative consultant, mga health consultant sa atin pong Yes to Health Clinic, nagagabay sa inyo, especially sa inyo pong mga karamdaman, na yan po ay unti-unti nang mawala sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. Yes to Health Clinic, may bilhin rin dyan lahat ng atin pong mga nutraceutical grade na mga produkto.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. O paano po natin papangalagaan na functional ang atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Especially to all women out there, itong topic natin is mas nakapokus sa inyo, mga kaibigan, no? Isa sa pinakakaraniwang karamdaman na nararanasan ng mga kababayan, ito pong pagkakaroon ng yeast infection, mga kasama, no? O sa Pilipinas, naitala na 80% ng mga kaso ng fungal infection ay dulot po ng isang klase ng yeast infection, tinatawag po na candidiasis. Atin po yung konsulta kay Doc Algy kung paano po nabubuo o saan ba nang gagaling itong ganitong uri ng sakit, Doc.
2: Okay, ang isa sa pinakaraniwang kondisyon na dahilan sa punjay ay yung tinatawag nating yeast infection. Mm-hmm. No? Kilala ito sa tawag na candidiasis, na ito po ay maaaring makaapekto sa lalamunan, sa bibig, hanggang sa ating dugo at maging sa utak. Ano? Subalit ang pinakaraniwang naapektuhan o biktima ng ganitong karamdaman ay ang mga kababaihan. Ito ay kadalasan na nakikita sa kanilang mga sex organs o mga ari, ano, na nagdudulot ng tinatawag na yeast infection o vaginal yeast infection. Ang fungus na particular na nagiging dahilan nito ay yung Candida albicans na pinakakaraniwang sanhipo ng yeast infection. Nagkakaroon po ang tao nito, lalo na sa mga kababaihan, kapag yung balance ng ating immune system at saka yung microbes o mikrobyo, kasi ang ating katawan ay punong-puno ng dalawang uri ng mikrobyo, pwedeng good or bad bacteria, ano, na ito ay pwedeng pag hindi naging balanse, pwedeng dumami o itong tinatawag nating fungus na Candida albicans. Maaari pong sanhitin yung pagkakaroon ng hormonal imbalances at paghina ng ating immune system. Mga karaniwang symptoms po na pagkakaroon nito ay ang pangangati, yan, na most commonly ay nirereklamo ng ilang mga kababaihan, yung pamumula at pamamaga sa apektadong bahagi at paglabas ng hindi normal na malapot na likido sa ari ng isang babae at pagkakaroon ng bitak o sugat sa apektadong bahagi. Yan po yung nagiging resulta sa mga tinatamaan nito. Ang mga sanhipo nito ay yun nga, sinabi natin kanina, Candida albicans, isang uri ng yeast or fungus na pwedeng nagiging mas mapanganib. Unang-una sa lahat, kapag gumagamit tayo ng antibiotic na hindi naman dapat, yung hindi prescribed, kasi alin yung antibiotic, pwedeng makabuti, pwedeng makasama kung hindi tama ang paggamit ito. Kaya ngayon tinatawag nating antibiotic resistant microorganism ay isang pinangangambahang dahilan ng maraming hindi magamot-gamot na infeksyon. Kaya mga doktor, pag kailangan mo ng antibiotic, resitahan ka, di ka makakabili ng antibiotic kung walang reseta. Ganun po kasi katindi kapag nagkaroon ng hindi balancing paggamit po nito. Pwede rin kapag nagbubuntis dahil may pagbabago sa hormone balance, pagkakaroon ng diabetes. Mostly, mga kababaihan, ang isa sa mga signs that they are developing diabetes ay pagkakaroon ng pangangati sa kanilang mga private parts. No? Pag immunocompromised tayo or meron kayong hormone replacement therapy na nagdudulot ng hindi balancing level ng estrogen sa katawan, ano? Paggamit ng mga vaginal douche or vaginal spray na pwedeng makapatay sa balanse ng normal bacteria sa ating pong reproductive area, okay? At sabi ng iba, meron daw nakukuha sa pakikipagtalik, pero ito naman po ay hindi pangkaraniwan. So ano yung mga symptoms na pwedeng maramdaman na pwedeng nagsasabing baka meron ka na kayong yeast infection or candida albicans infection, pwede yung pangangati ng ari or mainit na pakiramdam sa ari ng babae, lalo na habang nakikipagtalik at kapag umiihi, parang mainit na papaso, ano, nai-irritate kapag umiihi at nakikipagtalik. Pamumula na ng vulva area do sa ating ano sa ating area, no, pagkakaroon ng vaginal rash at pag-agos na malapot na malakeso daw na likido mula sa ari ng isang babae na paminsan-minsan ay mayroong hindi magandang amoy. So kinakailangan pong isupasuri po ninyo yan sa isang doktor. Ang mga sintomas ng complicated na yeast infection, pwedeng pagkakaroon ng sobrang pamamaga at pagsusugat sa palibot po ng apektadong bahagi. Pwede rin pagkakaroon ng higit sa 3 infection in a year. Just imagine that, paulit-ulit. Ano? Mm-hmm. At pagkakaroon po ng other kind of fungal infection at pwedeng yung diabetes ay patuloy na hindi nakokontrol. So yan yung mga ilan po ano na madali namang malaman na palatandaan kung kayo po ay pwedeng nagkakaroon nito lalo sa ating mga kababaihan.
1: Mm-hmm. Sabahan niyo yung mga symptoms niyo mga kaibigan at kung ano din ano yung mga probable factor na maaari po makapag-trigger ng ganitong uri ng sakit, na yun yung first and foremost na dapat niyo po maiwasan para hindi nakapitan ng ganitong uri po ng mga sakit, mga kababayan, ha? At kung ikaw ay nakakaranas na ng iilan or halos karamihan sa mga simptomas yan, mga kaibigan, eh mas maganda magpakonsulta na kagad, Doc, ano? Pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa lugar po ninyo or pwede kayong bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic para bigyan po ano ng sakto o karampatang lunas ay yung inyong pong mga karamdaman, mga kaibigan. Or pwede pong simulan nyo na yung pag-inom ng ating pong mga produkto, especially yung ating pong Ultimate Trio, mga kaibigan, na very beneficial siya, lalo na sa pagpatay ng mga fungus, mga ano na yan siya, mga infection ano, sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Kaya sa mga kasamahan po atin dyan, especially sa mga kababaihan po, ha? Pero kahit talaki pwede makaranas ito, pero hindi sa kanilang mga ano sex organs, ano? O pwede sa lalamunan or pwede sa ibang parte ng pangangatawan. Basta kadalasan talaga na nakakaranas ito is mga kababaihan po. So mas magdobli ingat sa atin pong mga kababaihan na maaari kayong makakuha, ano? Or maaari po kayong makapagkaroon ng ganitong uri po ng sakit, mga kababayan, ha? Huwag po kalimutan yung ating pong mga product, especially yung ating Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang ating pong Premium D3, ay napakalaki po, mga kaibigan, ang naiutulong sa pagsugpo ng ganitong uri po ng karamdaman. Hmm. Puntahan na. Sige to.
2: Kasi nung unang panahon, pag may sugat ka, langis ng nyug ang nilalagay. Ang langis ng nyug ay may lauric acid, may monolaurin na nakakatulong para patayin yung mikrobyo. Ano? Proven na yan sa mga pag-aaral at lalo na yung mga fungal infection. Kaya noong panahon, pag may makakati, sugat, nilalagyan nila. So, nandun yan sa ating Premium D3, concentrated form of lauric acid. Meron pa siyang moringa seed oil. So, kung meron kayong na mga ganyang problema, yung pag-inom nito araw-araw, at yung paglalagay din ng oil na nandoon sa loob ng soft gel, ay pwede rin gawin kung meron pong problemang ganito. So, marami siyang pwedeng gawin sa mga may ganitong klase ng problem.
1: Ayun, so mga kababayan natin, ha? So, yan, ang ating pong mga produkto, makakatulong yan ang malaki para sa ganitong uri po ng sakit. Ay, bagay tayo po tuloy sa mga kababayan. If meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545.
4: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Premium D3, ang bago!
5: Kasikatin, tapos kung maglabahalas, hindi ko na mabuhat ang kutsara kapag kumain. Ramdam ko ang sobrang pananakit at mga hapag. Take ako ng Premium D3, alit-alit ako
4: sa nandang. Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
5: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kung may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mabibig sa inyong mga suging butika. The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating programa, The Secret of Health. Meron po yung mga tanungan, just text lang sa ating numero. Ito po ang text line 0969-609-6545. Balik po tayo doon sa tema po natin. Itong candidiasis or yeast infection na talagang karamihan sa mga kaibigan din natin. Nararanasan po ito. Ano? Ang ito naman ay walang pinipili po mga kaibigan. Pero merong mga tao na mas mataas yung probability nila na makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. Lalong-lalo na pagka po hindi balanse yung hormones, yung pong pangatawan. Naitala na yung pagtaas ng estrogen, isang klase ng female hormones sa katawan ng mga kababayan, ay nakakapag-contribute ano, ng pagtaas ng panganib din po ninyo sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. Ano? At yun nabanggit din Dok kanina, ano? Yung mga diabetes na hindi nakokontrol. Dahil yung sugar pala Dok, at yung masyadong maraming asukal sa ating pundugo, mga kaibigan. Yan pala yung paborito ng mga ano, mga fungus, mga kaibigan. Mas mabilis makapagparami ang mga fungi sa iba't ibang parte ng pangatawan po natin. Lalo na pagka masyadong elevated yung atin pong sugar level. Kaya nga dapat namamonitor po ninyo, dapat lagi pong nakikip in check yung mga glucose, blood glucose, para po hindi kayo magkaroon ng mataas na panganib sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng sakit. At kabilang pa dyan, yung paghina ng husto ng immune system ng isang tao. Ano? Siyempre, pag mahina yung immune system mo, makakabuelo ng husto. Ano? Yung mga microorganism sa iyong pangangatawan, yung mga virus, mga bakterya, mga fungi na yan, walang nagano sa kanila eh. Walang mga sundalo kung magano na nagko-control sa kanila, mga kaibigan. Ano? Kaya nakapagparami at nakakapagbigay ng perwisyo sa iba't ibang organs sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? So, dapat po maiwasan natin yung ganito pong uri ng mga factor na maaaring magpataas ng panganib ng isang tao sa pagkakaroon ng candidiasis or tinatawag po na yeast infection, mga kaibigan. At yung huwag niyo pong kalimutan, ano? Na uminom palagi araw-araw ng atin pong premium D3 dahil ayon po sa pagsusuri ng mga eksperto, mga kaibigan, no? Yung VCO na sa premium D3 po natin ay meron po siya mga katangian bilang antifungal, mga kaibigan. At tumutulong po ito sa paggamot ng yeast infection o candidiasis sa katawan ng isang tao. Naglalaman din po ito ng lauric acid at monolaurin na yun po yung nag-alter ng wall ng microbial cell. Minsan kasi Dok, hindi yung mga microbios sa atin pong pangatawan, matindi yung ano nila, yung protection din nila. Ano? Hindi basta-basta napipenetrate ng atin pong immune system. Kaya nga minsan, yun nabanggit nyo kanina Dok, ano? Nagiging resistant yung mga virus o mga bacteria or fungi ba yan dahil sa ganung ano nila, ganung katangian po nila.
2: No, kasi yung challenge sa mga gumagawa ng pamatay mikrobyo, yung paano mabibreak yung barrier na nagpo-protect sa isang particular microorganism. Okay? So may mga yan ang pinag-aaral nila, and one of the best talaga na pwedeng gamitin is yung nandun nga sa mga katulad ng VCO. Kaya mas maganda talaga na usually gagamit tayo ng mga ganun.
1: Okay. Kaya sa mga kababayan po natin, ha, huwag niyo pong kaligtaan na uminom araw-araw ng ating pong premium D3. Isabay niya rin po, mga kaibigan, ang ating pong Santone Vitamin C bilang pagpapalakas o pag-boost ng ating pong immune system. Since yung immune system naman natin, eh talagang yan yung yan yung work talaga niya, ano? Napuksain, palabasin, ano, patayin yung mga mikrobyo na yan na pumapasok sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? At ang ating pong Santone Plus Gold, na meron po yan siya mga content, isa na dyan, yung garlic, ano? Na very ano yan siya, malakas yung kanya pong kakayanan or katangian po niya na i-control at puksain din yung mga mikrobyo na pumapasok sa ating pong pangangatawan, mga kasama. No? So para sa kompleto na protection sa ating pong pangangatawan, uminom po, mga kaibigan, ng Ultimate Trio. Yung tatlo na yan, mga kaibigan, i-combine po ninyo yan. Ang pag-inumdok ng Santone Plus Gold is at least 1 capsule 3 times a day sa mga kabayan natin. Pero depende pa rin sa sitwasyon ng kanilang katawan.
2: Mm-hmm. Maganda na yung 1 capsule 3 times a day. Especially kung meron kayong mga nararamdaman na sa tingin ninyo kailangan ng suplemento, mm-hmm, mas maganda na po yun. At doon naman sa mga talaga medyo mataas yung level ng kanilang problema, mm-hmm, eh pwede nyo i-double, 2 capsules 3 times a day. Yung mga medyo bata pa naman, wala pa masyado, up to 2 capsules, okay na po yun.
1: Okay, ha? So yan, sa mga kababayan po natin, at huwag kayong mukapabalaan yan, mga kaibigan. At meron kayo laging stock po yan dyan sa inyo pong tahanan, no? Kasi kahit sino, pwede po makainom yan. Basta nakakalunok na, no? Ng mga capsule or soft gel form. At napakabilis lang naman itong i-take, mga kaibigan, ha? So yun, ha? Sa mga kababayan po natin, para bigyan ng kumpletong protection ang ating pong pangangatawan, ay uminom parati ng ating pong Ultimate Trio. Yan po yung mabili na pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar, maging sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar.
6: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jekos Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Phone Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
7: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Yes to Health Clinic, puntahan po, mga kaibigan, para po mabigyan ng lunas, mabigyan po ng kasugutan ang matagal nyo ng iniinda na mga karamdaman. Pong matakot na magpakonsulta, mga kaibigan, no? O, dahil po sa pagpapakonsulta, dyan naman po natin nalalaman, dyan po nadidiskubre yung mga nakatago pa na karamdaman sa atin pong pangangatawan. Mahirap na naman maghula-hula. Minsan, dok, yung iba, kay Dr. Google umaasa. Which is, mahirap po, mga kaibigan, kasi minsan yung symptoms na ramdaman nyo, pag ginugil nyo, nako, ang dami na makikita ng mga causes.
2: Kaya minsan, makikita mo, depressed na, stressed. Mm-hmm. Anong nangyayari? Tinignan ko yung symptom ko sa malala pala. Kaya huwag pong ganun. Kasi maraming factors para malaman mo kung gaano katindi ba yung problema. Karamihan ng nararamdaman natin, nutritional deficiency that are commonly pwede po siyang i-prevent or i-treat using only food and nutrition. Kaya nga, yun yung lagi natin ibinibida dito eh. Kung may suplemento, may sustansya sa pagkain na sapat, eh, hindi naman tayo basta-basta magkakasakit. May iwasan natin yung mga common lifestyle related na disease.
1: Mm-hmm. Yeah. At sa mga nutrition na yan, mga kaibigan, dyan dumedepende yung lagay ng ating pong kalusugan, mga kaibigan. No? Kung kumpleto yung nutrition na nakukuha po ninyo sa mga kinakain po ninyo,

0: Quezon City. Pero sa Bales, wala po tayong Ayas to Health Clinic dyan, mga kaibigan. No? Ang sabi po niya, Dok, eh, magaling na ang fatty liver ko at okay na ang cholesterol ko. Mm. Ang cyst ko na lang at problema sa sugar ang pinoproblema ko sa ngayon. Uy! Magandang ano po ito, no? Magandang balita, ha?
1: Nakausad na kayo.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan pang anuhin, tuloy-tuloy para mas lalong maging okay yung kondisyon ng kalusugan. Oh. Kasi ang pagaling naman kasi, pinaka-importante, nag-change for the better. Mm-hmm. Kahit na yan ay dahan-dahan, basta sigurado magbabago.
0: Mm-hmm. Yun po, mga kaibigan. Magandang improvement sa inyong pong pangangatawan, no? So, yan. Kaya, Ma'am Maria, magandang balita po yan, ha? At ituloy-tuloy nyo po yung pag-take, ano? Especially nung atin pong Ultimate Trio, nakakatulong yan ng malaki para sa inyong pong mga cysts, ano? Mga bukol-bukol sa inyong pong pangangatawan at ganoon na rin sa inyong pong sugar para mabalanse yung sugar level sa inyong pong pangangatawan. Ganoon din sa mga kabayan natin, nagsasuffer, ano? Sa iba't ibang uri ng karamdaman sa kanila pong cholesterol, sa kanila pong liver. Yung atin pong Premium D3, very beneficial po yan para sa inyo, mga kasama, ano? Ay, matagal na taas-baba yung kanila pong cholesterol, yung kanila pong triglyceride sa pangangatawan. Ako, mga kaibigan, Premium D3 ang solusyon dyan, ha? Napakalaking tulong po yan para sa inyo, mga kabayan. Yung fatty liver nando, ano? Marami na sa mga pasyente natin na pumunta sa ating pong clinic ang nagpapasalamat din kasi yung mga sobrang taas ng SGPT nila, sobrang taas ng SGOT, after ilang months, ano? Yung iba nga, isang buwan lang, Dok, ano? Malaki na yung pagbabago sa kanila pong pangangatawan.
1: Oh, kasi hindi naman pwede hindi magbabago kung babaguhin mo din kung ano yung pinapasok mo sa katawan. Kasi ganun lang naman yun, eh. Ang katawan natin nagkakaproblema kapag sobra o kung kulang. So, kung alin man dun sa dalawang yun, ay may solusyon, mga kaibigan. Mm-hmm. Kaya kung may fatty liver kayo, hindi mahirap yan. Basta maging masunurin lang kayo sa tamang paraan ng nutrisyon at tamang gamutan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi huwag niyong tiisin. Yung iba kasi, pabalik-balik lang yung fatty liver. Eh, ganun din lang naman yung lifestyle nila. Di ba? Na ano sila, na-stress sila, hindi sila gumagaling even they're taking maintenance for so long. But the problem is, yung mismong personal na pag-comply nila sa basic health requirements na inihingi ng ating katawan para maging healthy.
0: Mm-hmm. Ayun na, sa mga kababayan po natin, ay kinakailangan merong cooperation. Ano? Yung napakahalaga, mga kaibigan. Ha? Kooperasyon, hindi po operasyon, ha? Mga katawan, kundi kooperasyon, mga kaibigan. Para mas mabilis mag-improve yung kondisyon ng inyo pong karamdaman, ha? Okay, so mga kababayan po natin, hindi po kalimutan, ha? Bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta at makapabigyan kayo ng complete health assessment dyan sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Okay, Dok, naman, napakabilis ng ating pong oras. Wala naman tayong oras, ha? Baka may maiwan ka, Dok, namin sa ating pong mga avid listeners.
1: Pasalamatan lang natin talaga sila, lalo na yung nag-appreciate ng ating pong mga produkto, yung mga sumusunod doon sa mga naririnig nila dito at ngayon ay nagbabago ang kanilang kalusugan for the better. Salamat po sa inyong pagtitiwala at sana ipatuloy kaming pakinggan sa ating programa hanggang sa susunod na mga araw na darating. Ako po ang inyong Banday Kalusugan, Dr. Algie Bakla. God bless and sana po ipagkalooban tayo ng malusog na katawan.
0: Thank you, Doc. Ayan po si Dr. Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner. At itinungan niyo lingkod si Michelle Hinas. Masamadang nagkapaalam, mga kaibigan, hanggang sa araw ng bukas. Sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan. Magkarinigan po tayo at magkasama-sama mga kabayan. Ganang araw sa atin pong lahat. Ayon pong dalangin ang Panginoon Hua magkapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: pamina mo bayo. Nindot ka ng tiyok, ako na. Pati gani, yoyoy na.
1: Dabi di, oy. Magigala, ayaw mo ka to ni Max, kay Bukbuto na. Ako'y tuhuhin ninyo kay Mestizo ko. Kala siya.

0: Hoy, pre, unsa mo nang nagigiras manghapon? Pataka ka man ya.
1: Nga, ang mga lita, kung sunod lang ko nimo.
0: Sunod, wapang ni hapon to panahon na.
1: O, panahon pa to sa ibang uyuan si Limahong.
0: Ay, panahon, puspisot pa ka.
1: Ah, may paatukos mo. Ilatino na to.
0: Ilatino na to, ang madali ah.
1: O, sige, ako malagay.
0: O, sige.
1: Okay.
0: Pre.

0: Oh, sige, dako. Ha? Taka-taka, magagdako, dako.
1: Imo ra man litra niya.
2: Imo litra, pataka, magagdako, dako.
0: Dumidako dahil. Ah! Dako kagitlo!
3: X-F-M. X-F-M.

0: not stain of Magellan in the island of Mactan long time ago, ladies and gentlemen.
1: Si Auntie Nemo mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yung trabahoan.
2: Oh, sige ma.
1: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit. Naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
3: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Zanton Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapi.
4: Zanton Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious jud ko kaayos sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung saan ko pagniwang. Dayon, nadunggan

0: Coffee Mix. Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako dyan si Aaron James Magiki. Sa City Angels, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kanihan to, akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap ako pa ng tango. Sumbol ka ayaw, pero tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang sulbag sa iyong problema, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Ay, pero sir, kung ko nag-absent sa trabaho, sir, kung di malikayan na binaon doon ay batigong salawa. Dapat tabas ako ang premium D3. Kesukat nga nag-maintain ko ani. Namatikta na ako ang mga flagship firm nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata nga mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-check it ako, Tan.
5: Dili mo lagi.
4: Kalit man lang nausa bang imo na una, uy. Dili man na mo nga itong sabot. Nausa man ka.
5: Sa muka, uy.
4: Nung ba? Gimingaw ba yata ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dung.
5: Usa man gyud.
4: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niyo, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: ngadoon sa inyong mga lugar.
1: Zantan Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
2: Kami nagungupasa ng kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. At doon sa kundihan, pero nagwagawa na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing muntag, kantong magkabihan mo. Muntag na po, walay halang yung kotokoto. Salamat gani ko na nakadungupan ni si Dr. Sayestoy na panun. Dako kay katabang sa buwan. John Villanueva, sa puro banana, magkilang.
1: Zantan Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka o healthy na kape. Kape nga di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Zantan Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kapunggay, old soybeans. Zantan Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Lex, daghana ang natabangan.
4: Sir Miguel, gamuta-muta ako mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na ko sore eyes gitu kay murag lahi ra gid kay 5 months sa manway undang ug muta-muta ako mata. Mao to, gitu mara na kong paspas ug Vision Lex Plus capsule. Nakaluyan ug naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision Lex Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
3: Vision Lex, slay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Madarat. So, nalayang kay Kusay, magsigay kong duka ko sa klase. Ligyo dahil lalim, habang ga eskwela ka, trabaho, budkang sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon, ginundayong ko Premium D3. Dinugod ko, ba't yun kapoy, kadamantan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di sa una, luspag kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi, basta, naka-Premium D3.
1: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay o mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, matunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo food supplement from a himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo food supplement from a mapalit sa mga butika.
12: Seven Plus Herbal Soap.
13: Nauna-urda, taga-tibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Seven Plus Herbal Soap.
14: Hindi na!
12: Seven Plus Herbal Soap.
15: Mga katupa, exciting!

0: Dana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Hindi na kakinilyo. Hindi na sa rinyo ang tibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay hindi magkakatulog ba yun. Huwag makamatulog ko buga na sa pagbalik katulog. Malabini ka tulog na din ko makatulog ba yun. Sao niya. Maayo akong tulog. Magbango na gugo. Kaniya to bili man. Masamag ilang ko ang Santon Plus.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Botica Nationwide. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow, guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha miss? miss?
2: Ha?
1: Huh? Ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Iintagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanyin sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede kihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o feel health accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
2: Mga katupa, exciting!

0: Plus, Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits ng Moringa Onifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, anti-bacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tumuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santong Plus, Herbal Capsule, na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisiwaya na ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o nahimsog akong lawas. Silminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako silminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: May vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea.

0: ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
2: Mag-Salvo Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit na katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Salvo Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Salvo Plus
1: Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang iyong baon ng kwenta. Itagar ka ni mamay mo?
3: Upo, papa. Putang mami sa.
4: Uy, ayun mo vitamins. Nagkainom na ka.
3: Sa
4: Kwa, okay? Yaro. Unya, kinala sa kanong tubig daan. Ina, ay ang vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah! Mana ko hinom!
4: Next time, ayaw gid kalimti pag inom sa santong vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos na kini sa atong immune system. Mainom sa gani ko ini.
5: Santone Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
3: Mga katupa, excited!

0: Gospel User. Atong paminawon.
1: Daniel Francisco, manggin niya na la Palawan. Malaki yung mga kumparikos din. Tapos pag napagod, pili ko minsan akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasold na nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so, sa umaga na. Dati, masakit, magalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Ganun po ang naramdaman ko. Pero natulong din na wala na, subok sa akin, yung Santon Plus Gold. At pati si Mises, si Mises, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang arong tatatahan ang inyong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Zazzle Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Zazzle Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.

0: Zanton Plus Cafe Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Zanton Plus Cafe Mix. Ang kape nga mapanormal sa pagpagawas og hormone sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Lupig pa nimo ang sinzon sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masinzon tungod lang sa lubog nimong vision. Sublingon ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon, o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
2: Premium D3 Coffee.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot. Sa anumang gamitin sa...
1: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental. Nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan, og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
4: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jade, usaka graduating student. Sige na jud kong kapulaw ug tuon. Una sige pa jud kong atubag sa Salvador for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatudyog na ako ng pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
4: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas palatag. Premium D3 Softgel.
5: Aragway, hamasulom, inyo mga palangga. Inaot kita magpasalamat sa atong magbabaya kay kita gitagaan og dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kita ng lig-on, labing na gyud mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tungkay Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan. Kumbati dali.
6: Disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix.
7: Dong, nagpilay niyong gasolina?
8: Uy, tay! Prato na!

0: Uy halah, naon sa maning akong multika mga lahi na maning tingog sa makina? Bako manuntan ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa buong makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station.
3: Uy, Master!
4: Oy, Kapitan Lodi!
3: Master ka nang, nakadaog man kuno kag usa ka sakong bugas.
4: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan. Exciting?
5: XFM time, it's 6 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: Exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
3: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:03 na sa buntag. O ganyan ang mga uluang tudling sa atong mga balita.
2: Headlines.
3: Sa balitang lokal, lalaki arestado human ni Pusta og 350,000 pesos nga walay kwarta.
2: Headlines.
3: Bulga sa pagpabuto og granada sa usa ka tulungaan, nag-iimbestiga na sa Maramag PNP.
2: Headlines.
3: Sa balitang regional, siyam ka sex workers o usa ka minor de edad nag-excuse sa NBI human grade ang resto bar sa Coronadal City. Duha ka bugaw arestado.
2: Headlines.
3: Sa balitang national, upat patay, tulo naluwas samtang unong missing sa nahitabong landslide sa Baguio City.
2: Headlines.
3: Sa balitang international, walo ka teenager gikasuhan og murder sa Brisbane, Australia.
2: Headlines.
3: Sa balitang sports, yala, natapos na ang kampanya sa Canada Open 2026.
2: Headlines.
3: Sa balitang pangkalusugan, health experts nagpahinumdom ng likayan ang paglusong sa baha aron malikay sa wild diseases.
2: Headlines.
3: Sa balitang showbiz, SB19 nihakot og 12 ka nominasyon sa 2026 Awit Awards.
2: Headlines.
3: Og sa balitang balitang kakaiba, professional Marites nakapuntar og 2 ka balay.
2: Headlines. Express Balita. Express Balita.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiya. Dinhi sa XFM.
2: XFM
4: Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.

0: Natapos na ang kampanya sa Filipina Tennis Star na si Alex Ayala. Nga kasamtang anaa sa ika-binding ang pwesto sa kalibutan sa Canada Open 2001-6. Human siya na pildi sa straight sets sa score nga 6-4-6-0. Batok sa kani Olympic champion nga world number 12 nga si Belinda Bencic sa Switzerland. Hugot ang kompetisyon sa unang set, din nagbiniluay og puntos ang duha ka players. Apan sa katapusan, napildi si Ayala og nakuha ni Bencic ang maong set. Sa ikaduhang set, hingpit nga gikontrola ni Bencic ang dagan sa dula. Hinungdan nga nalisdan si Ayala sa pag-score. Sa wala pa ang dula, nag-antos na si Ayala sa iyang ankle injury nga nakuha niya sa miaging dula batok kang Cathy McNally. Apan gipili gyapon niya nga mupadayon og makigkompetensya. Tungod ni ini nga kapildian, natapos ang kampanya sa Filipina Tennis Star sa round of 16. Bisan pa ni ini, nakadawat siya og mainitong suporta og palakpak gikan sa mga Pilipinong fans sa tibok niyang pag-appeal sa Canada Open.
1: Balita Sports, Balita Sports. Express Balita, Express Balita.
0: O ganyan ang balitang pangkalusugan na O Health News.
1: XFM Health News.
0: Nagpahinumdum ang mga health experts sa publiko nga likayan ang paglusong sa tubig baha aron malikay sa wild diseases. Ang wild o ang waterborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis o dengue mao ang upata ka nag-unang klase sa sakita nga daling mukaylap tungod sa baha, stagnant nga tubig o bugnaw nga klima. Ang waterborne diseases kini ang mga sakita sa tiyan nga makuha pinaagi sa pag-inom o kontaminadong tubig o pagkaon sa mga kontaminadong putahe, diarrhea o gastroenteritis, hinungdan sa siyo kalibanga o pagsukas nga murisulta usab sa kolera o typhoid fever. Ang influenza-like illnesses mao ang kalit nga pag-usab sa panahon o kabugnaw. Paspas kaayo mukaylap ang mga virus nga motaki sa respiratory system nga murisulta sa flu, ubo o sipon. Samtang ang leptospirosis, makuha kung ang bakterya gikan sa ihi sa hayop ilabi na sa ilaga. Musulod sa lawas, pinaagi sa open wound, garas o sa mata o baba samtang naglusong sa baha. Ang dengue makuha gikan sa mga stagnant nga tubig sa mga ligid, lata o paso. Nga maoya paboritong puyan o gitlugan sa mga lamok nga Aedes aegypti. Sa pikasbahin sumala sa mga health experts, kinahanglan nga ligon ang immune system sa tao aron protektado sa mga nakariyang sakit ilabi na sa wild diseases. Dakog tabang ang regular kapag tumar og premium D3 softgel capsule. Tungod sa vitamin D3 niini, makatabang kini sa pagpaligon sa immune system aron daling makigbato ka ang lawas batok sa mga impeksyon, ubo, sipon o ilanat o mga sakit nga virus, bakterya ang hinungdan.
1: Express Balita, Express Balita, XFM Health News.
0: Sa balitang showbiz,
1: showbiz news, showbiz balita.
0: SB19 nihakot og 12 ka nominasyon sa 2016 Awit Awards. O karon makichika pinagi ni katropang Cinderella sa XFM Bukidon.
1: XFM Report.
2: Nihakot og 12 ka nominasyon ang P-Pop Kings nga SB19 alang sa 39th Awit Awards karong tuiga. Ang Philippine Association of the Record Industry Conpari mao'y nagpagawa sa opisyal nga listahan alang sa prestihiyosong selebrasyon sa Original Filipino Music kun OPM. Ang maong grupo mao'y nanguna sa maong awards show tungod sa ilang nagkalain-lain nga mga kanta og album. Nominado ang album sa SB19 nga Simula at Wakas, nalakip usabang ilang sikat nga kanta nga Damn Song of the Year ang ilang kanta nga Dam ug Dungka, nominado usab sila sa Best Performance by a Group ug uban pa. Ang Grand Award Ceremony gikatakda nga ipahigayon karong Setyembre 15, 2026 sa SM Mall of Asia Arena. Aron mas muninot ang imuhang tingog, pagmintinara sa tuang tsaa, ang Santan Gold Herbal Tea. Pampanindot sa tingog, pampakalma sa kasing-kasing. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad gikan sa XFM Bukidnon. Katropang Cinderella, XFM News.
1: XFM Report. Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusangan ay sa tuwang mga balita, ang balitang kakaiba. Profesional Maritas nakapundar og duha ka balay. O karon sa iron tang report pinagi ni katropa nga

0: nga silingan. Sumala sa report sa Polish media organization nga Nexta, mato ni Miriam ang iyang kita nagdepende sa kabug-at ug sensitibo sa impormasyong iyang ihatag. Kung ordinaryong chismes, makadawat siya og bayad nga mukabat sa 5,000 hangtod sa 10,000 Colombian pesos. Apan mas mahal ang presyo sa mas controversial nga mga detalye. Matagbuntag, maglingkod siya sa gawa sa ilang balay, uban ang iyang notebook aron sulat ang iyang madungog o makalap nga impormasyon gikan sa mga tao sa ilang komunidad. Gawas ni ini, nagatigo musab siya og mga litrato sa iyang mga kaila o naghimo og chart nga nagpakita sa relasyon o koneksyon sa mga residente sa ilang lugar. Lakip sa iyang ginasubay ang panagbangi sa pamilya, sekreto sa relasyon o away sa silingan. Ipadayag usab ni Miriam na adunay mga tao nga mubayad kaniya aron dili ipagawas ang sensitibong impormasyon. Usanin ni ini, giingong nagbayad kaniya og 700,000 Colombian pesos aron magpabiling sekreto ang usa ka isyu. Katrupa, naghanap pa imong pananaw. Naglisod ka ba og tanaw sa kalsada ko panahon ikaw mag-drive? Katrupa, paginom mag Vision X Plus Capsule. Alang sa nagayusang Pilipino sa Pilipinas. Katrupa ang ikolima. XFM News.
1: XFM Report. Express Balita. Express Balita.
2: Na, mauna diha lagi mga katropa.
3: Ayaw ko eh.
2: Makaingon dyan ka mga katropa. Og ayaw, auntie, uncle, ruming nasa to, Adri, mga katropa.
3: Ayaw ko eh. Matap na kukul.
2: Ayaw taon, auntie. Grabe mga katropa. Nakapundar og duha ka balay. Ang maong professional Marites dito sa Mexico, mga katropa. Wow, sana all. Mauna, pop-up doll, ha? Nakapalit, mga katropa, og house and lot. Gibalayan pa yun, mga katropa. O, di ba? Grabe, mga katropa. Nakapalakpak kita ni mga katropa ning professional Marites. Nakapundar mga katropa, nakapalit og duha ka balay, ha? Nakapalit og duha ka balay mga katropa, nakapalit og yuta. Tungod lang sa yang pila na kadikada mga katropa nga nagmarites. So mala nila nga basin pwede siguro na ma-apply din sa Pilipinas. Banabana lang ninyo mga katropa og ma-apply ba din sa Pilipinas kay fake news man mo mga katropa. Sa mga social media platforms palang daan mga katropa, wa na, gi-contact na sa mga kadakuan mga katropa na ma-fake news taan ang mga katropa, mapriso. Ang dito mga katropa, kay usa ka professional Marites, luyo pa man mga katropa, nga dekada na niya nga gibuhat kini, nakakwarta gyud siya niini mga katropa, o gamaw na kini ang iya ang panginabuhi ante. O muna mga katropa, sa iyang mga silingan sa village, igaw lang gyud siya maminaw mga katropa, dala sa iya ang notebook, take note mga katropa hangtod iya ang ibaligya ang iya ang namarites o nakuha nga chika gikan sa iya ang mga silingan sagad away matod pa o problema sa pamilya. Gani mga katropa, dunay pipila na ka mga silingan niyang ni hangyo taon nga dili lang ipublish, ha? Dili lang isugid ang ila ang mga panag-away, panagbangi sulod sa pamilya. Moto nga nihatag mga katropa og kwarta bugti sa pagpakahilom sa maong professional Marites. Gani ako pong nasayran mga katropa karon sa report ni katropa nga Tatay Ikolima nga ang kwarta dai sa Colombia Colombia dai ni mga katropa nag-ingon ko gani nag Mexico. Ang kwarta dai sa Colombia mga katropa pesos gihapon mga katropa o Colombian pesos. So sama gihapon sa tuwa diri apan lahi mga katropa og hulagway.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:36 na sa buntaga. Wala 6:37 na sa buntag mga katropa. Mao kato ang mga balita nga to ang nakalap 24 oras. Good morning, good morning, good morning sa tanan nato mga suking tig paminaw karon. Sa tanan nato mga live viewers, good morning, happy watching mga katropa. Sa nagsaulog silang adlaw nga natawhan karong adlaw nga Martes sa Agosto 11, happy happy birthday kaninyo. Paspas kaya itong adlaw mga katropa. Paingon na ta sa half a month na mga katropa. halos tunga nakatunga na ta sa bulan sa Agosto o maraga do na muli-li mga katropa ni

0: action og lili mga katropa kay musulod na ta sa beer months. So kabalo na ta mga katropa asa pag musulod na sa beer months daghan na ta madunggan nga mga alawiton mga katropa, ilabi pa sa sikat mga katropa nga mang-aawit diri sa Pilipinas mga katropa panahon sa beer months. Una excited mga katropa kay grabe ka excited na pagita sa August mga katropa naghisgot na daana mga katropa. Ana sa 38 na sa buntag ato puning pangbasahon mga katropa ang mga nagkomento sa tuang live karon. Kanila katropa ang Josefina Tinambunan. Good morning dia kanimo Ma'am Josefina Tinambunan o kang Mami Juicy nga nagtan-aw karon sa ato ang live mga katropa. Ingon man sa uban pa nato nga mga live viewers, happy watching, good morning diha kaninyo mga katropa. Musunod na tayo mga katropa ang programang The Secret of Wealth karong alas 6:40 sa buntaga. Okay, tayo ikong oras mga katropa lang sa pagpadayon sa ato ang pangpanag-uban sa ngalan na lamang sa kinatibok ang pwersa nga naglangkob sa XFM Philippines Nationwide sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Resty Maricodino sa mga kaubanan diyan sa technical department sa pagpanguna karon ni katropang Dave Vineralao, kauban sila katropang Jao Pagutayaw o katropang Rustom Villafranca. Sa newsroom sa pagpanguna sa mga newsad katropang Jonathan Lee Soriano o sa naginusara namo nga disipensa sa XFM Bukidnon BB Cinderella. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Harilo Tabios Armisin o kini ang Express sa Balita.
1: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
1: Express Balita. Express Balita.

0: Oy, master.
1: Oy, usa man kap.
0: Laro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili kap. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: The Secret of Health.
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
1: The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to na, a certified premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang pangungung kagampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan eh nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory, at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Batay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis, at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3.
6: Premium D3.
1: Ang pinalakas na vitamin D3. Isang function
6: functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: Good morning, Pader.
9: Oy, mayong buntag, Archie.
8: Nanglaba ka?
9: Oo, nanglabahin taon. Ano na ako'y masuot pagkaugma?
8: Mga sinilan ni mo na tanan, Pader.
9: Oo, mga sanina na ko ni tanan akong gipanglaban.
8: Time sa... Kana, unsa man na siya. Brala gina. O kana, pante. Oo, napadyod mga sinina, oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada. Padre?

0: ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlin, Ochia, 55, Santander, Cebu. Nagsiyok, akong bumbang piging nagsiyok. Nagawa ko mabungod. Kasi kaayo to, binom ako Santon Plus lang. Dato akong dumintin. Maayo, kaayo siya. Gamit si Bo Santon Plus, pwede po kayo kayuhan sa ating lawas. Dato di kayo isatabang sa pantang lawas ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Sion. Kahit nga ubo, mag premium D3. Premium D3 adunay taas ni MCT o medium chain triglycerides nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3, mag premium D3, ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa. Mapalit sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Kagong syunti. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
5: Ay, Mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Ano man? Wasa na addict to?
5: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuot? Wala yun?
5: Oo. Naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
4: Salamat kayo, day ha? Mawag ka na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
6: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanagid ka. Doon na kinig glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gusto makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imo. Pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Nueve, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
8: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
9: Mag Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
8: Maaasahan.
9: Sa sakit na katawan.
8: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
9: mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: inyo, tanan katawhan sa Malaybalay. Kini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip city councilor. Kung ako maningkamot, nilipit na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nire sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-malay o dagang salamat.
11: Taong, nagpilay niyong gasolina?
12: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: ihala naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina bago manunta ni gasolina manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, diharas kilit-kilit. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, atod ganinyo sa Windsor, Wind from Within. XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig na programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. C.J. Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
3: Unsa man?
4: Nakukuta na ba?
3: Oh, unsa man na?
4: Ano man na ay sabaw sa balot?
3: Ay, Archie, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa Shell, asa man na'y ka mangihi?

0: sa sulod sa prisuhan ug dinhi. Karon lawa. Kamong tanan.
1: Sa manager
2: din. Sa mga ginawad din.
0: Arugan lawa. Naa may mga bagong brief. Oh, naa may mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapog mo. O sige. Ang kabiyuhan ng brief. Di ba exciting?
3: Exciting! Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lion-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan ug bata.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets na suna. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinulo sa tabaw. Wala man siyang negative ni Pex, mabigid. Kamutol, testing mo lang. Camping niya ang Turbo.
4: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at klabo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa. Plus Herbal Soap.
7: Nauna, pagkatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Tumutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Pili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Hala, happy ka akong shooting. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
10: Ay, mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Na addict ko.
10: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Wala yun?
10: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
9: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Wala na problema ng sugat ba na unsa. Tanti na matay na. Wala na problema na eh. Hello, oy, intawon tong naa sa sakto mga higala nga posisyon. Nasa sakto nga dalan mga kaigsuonan. Hoy, manubag.
12: Oh.
11: Yawa man siya mga higala untay. Gumon sa na siya negligence atong apart. O si fault atong apart may higala kay naa sa sakto nga lugar. Ang kabuang lang gyud kay naa ni sugat. Mao na ipo problema diha. Dapat bitaw kan atong hinahinayon na siguro na mga higala nang atoang kining RPC na to. Nang pinalo na to mga higala kay murag dugay na magana. 1932 pa man siguro na bagay so. Ginanglan siguro na may galang natay mga amendments na mga unsay tawag na mga galang revision sa ba? Ato na mga galang iuyo na natos panahon kay daghan na kay mga kabuang ron. No? Nga. Wa na masakay mga higalas balaod. Daghan na kay mga tinuntor. Alas 7:07 na bigalan dag na sa tubag para kumaruban may buntag ka rin yung tanan. Sa ito mga kaigsuna rin sa Lalaway, Alaluigan, sa Davao del Norte, mga katropa na ito diyan sa May Island, Garden City of Samal. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kadali lang.

0: Alas 7:07 na mga iksyon ang dagna sa atong tulumanon. Mayong pagbalik kay Sikay sa atong mga katropa sa yes, Panabo City, no?
1: Good morning
0: dia og sa yung brasab sa lokal kapangamhanan. Dia mga igala sa Panabo. No, dia mga igala sa pagpanguna usab ni Mayor Jory Lampagos. Good morning.
1: Good morning.
0: Og parayos kalambuan Panabo City. Alas 7:08 na migalang dagna sa atong pagbarugo ng usab sa may Santo Tomas. Carmen. Dia mga igala sa may Brolio Duhali sa Wata. No, dia mga igala sa may sa Asunción. New Kurilia, Kapalong, og Talaingon.
1: Good morning
0: kaninyo dinan sa mga katropa usab diri sa Lawigan sa Davao de Oro. Yang mga igala sa Laak.
1: Good morning.
0: Mga katropa nato diri sa may Mawab, Napunturan.
1: Good morning.
0: Sa may Montevista, Mungkayo.
1: Good morning.
0: Diri ta mga igala sa may kining Compostela, New Bataan og Maragusan.
1: Good morning.
0: Mga katropa sa nato diri sa may Mawab. Balik ka nato sa Mawab diha sa Nuevo Iloco. Salamat kay ninyong tanan diha.
1: Thank you.
0: Mga kaigsuunan diha kanunay nabinaw.
1: Thank you.
0: Makusganay na sila gradyo diha ron. Mga salamat. Marusap mga igala diri sa may Andili. Makusganay diha po sila gradyo diha.
1: Thank you.
0: Si Rinaldo Villapas diha, kumusta man? Basta-basta ni atong amigo si Rinaldo Villapas kay kuang yun ni mga igala nagkanunan ni nagkabiba mga kaigsuunan o mga Santon products. Ibuntag paanin niya Santon Gold Coffee Mix. Oh, niya pagkahuman may galang pamahawan niya, mutirada na sa ding Santon Plus Gold. Katong capsule, nabagay Santon Vitamin C. Perting kumplituhang yun.
1: Thank you.
0: Salamat diyan sa Villapas family, ha? Diyan sa may Andili. Ayong buntag ninyo.
1: Good morning.
0: Diyan sa may galang sa... Asa pamantanapit manimbaya. Diri mga igalas, Mako, Mabini, o Pantukan.
1: Good morning.
0: Ayong buntag ninyong tanan. Diyan sa mga kaigsunan sa may Davao Oriental. Og diri sa Davao City.
1: Thank you.
0: Asa man mo sa Davao City karon, nabaka mo Kalinan, Marilog. Og nabaka mo diya sa Buhangin, Bunawan. Mabot sa tong 107.1 XFM Tagong. Kumusta man mo mga kaigsunan? Hinaot ko nga okay pass all right. Ang ato bagay galaga kahimtang karon. May punta ko sab sa mga katropa na binaw karon pinagis 101.7 XFM Bukidnon.
1: Good morning.
0: May punta sa mga taga Bukidnon, kumusta man? Ayong buntag diha, salamat sa pag pahibaw di. May gani kinakita na ko dayon. Wala ko mawani. Kaya ginadada sa unahan, magigala, may buntag, pag-usap sa tibuok, area magigala sa bukid nun, kasa man imabot akong tingog karon. Ala kong batis kanunay. Alas 7, just a dag na magigala sa buntag. Ato silingang rehiyon na sa Badris Caraga region, na magigala sa may Agusan del Sur. O gandunan, may igala mabot sa ito. Magsika pinagi, may igala sa paglantaw ninyo sa YouTube. O sa ito, mga igala ang Facebook. O Kamisayan, Mindanao. Apil ng Luzon, nga gibaha, mga kaigsunan. Mayong buntag, ganin yung tanan. Ito mga katropa riyan sa gawa sa nasod, mga miembros, Aguanta Partilis. Kumusta man? Just bookin nun, nabay magpamembro niya, Aguanta Partilis.
1: Ayaw!
0: Ha? Utanan niya ito, mga kaigsunan, just bookin nun. Sa man ang Aguanta Partilis, katropa Arnel. Kaniko ka itong kapitos. So, sa requisitos, dapat nag-agwanta ka. Huwag ka mag-agwanta. Dito ka sa hayahay, partilis. Kanang, kung naakay, agwanta ka di as kapitos ni mo. Agwanta ka sa batasan sa imong asawa o ka sa imong banang palahubog. No? O kaha, mga igala sa imong mga anak, badlungon. Nabakay choice. Wakay no choice. Kundili, mga igala, ang pag-agwanta. So, may purpose na nga partilis. Awa, lista-lista lang, no? At least mga ikalang magkita kag lista na address Aguanta. Wa man ko malista sa ayuda ka tropang Arnel, Aguantahe. Pero magkita kag lista, ay lista na ka na ko. Na naman tayo kuan garon, mga siguro mga 1,000 ka miyembro na mga ikalas Aguanta. Di pa nagkapadaog og party list na? 1,000? Magastuhan na ka na, mawadaan pag ang trabaho. Alas 7:11, may gigalang Dagnas Morning!
1: Bullseye!
0: Sa itong mga tigpaminawan, di may gigalas Dakpayan Sugbo. Ayong buntag, ganyan tanan. Kumusta mo? Sa mga katropa riyan sa nagkadayang lugar, may gigalas Province of Cebu. Na nag-subaybay ka na ito, pinagis YouTube garon, may gigalang nagpalanog-lanog sa ilahang mga speaker o TV. Alam, ayong buntag nyo di, alam, binadas Minglanilia. Diyan mga igalas sa Talisay, Lapu-Lapu, Mandawi, o diyan mga igalas Danau, lamay buntag ninyong hurot mga kaigsunan.
1: Good morning!
0: Of course, sinato kalimta na ito mga kaigsunan bulanon. Oh, di nato ni pa yung higala pwedeng kalimtan ni kay kusog sa ni sila may higala. Oy, si Kwan di ay, adi po di sa Ronda, Cebu. Oh, si Robert Camiging karon nakakomenta. Sige lang, mag-check attendance sa ko. Kay alas 7:12 naman. Harold Salang, may buntag di sa New Corilia. Edward Lara. Oy, ang katong mga taga bukid no na nga gusto may higala magpatimbaya. Di pa po di ka cross post dito speakers gab, no? Sa ato na lang, pwede mo mag-comment mga higala sa among Facebook page. Sa XFM 107.1 Tagum. Mamaoro manig frequency. No, kay ang bukid doon is 101.7. Ang mo adire sa Dabaw. Tagum kay 107.1. Mga gamay ra. Gamay ra ligas, no? Igo ra narambol. No? Abil man langit di may galas Ronda, Cebu. Presidente sa Aguanta, no? Si Teodolo Likayan from San Ilaya. Fatima San Pedro Duero Bohol. May buntag diha, no? Odol, kusog kaayo imong istasyon diri sa San Pedro. Murag, kuha na siguro eh. Haga ako na siguro ang tingog may kusog diha. Dili ang istasyon, kaya di pa makaabot. No? YouTube raman eh. Oh. Ano maabot kaya? YouTube, gina, no? Pag signal may gala, rin na nagtutuyok sa Davao del Norte, Davao de Oro eh. Kulisod, na bagay tagtabok, anong bukid nun? Oh. Na yung some parts mga higala o San Fernando maabot na pero nipis na. Share ang Shirley Liscano Seco Caminero may buntag na sumay Santo Tomas. O sa itong mga katropa usab at mga kaigsunan mga katropa na to. O ba na to mga higalas buhat dari sa XFM Bukidno. Good morning inyo tanan.
1: Good morning.
0: Robert Camiging, Ron Ismaela Sabiliano Asuncion. Good morning Sir Ronel. Ato na lang dyan. Iampo atong nasod. O katawan Santon, Santon Break Coffee usa. Mawa forever.
1: Good morning.
0: Si akong classmate Jake Tomas asa taga Canada na mga karon mas, no? Membro gyud pong kasa Aguanta Partiles, murag medyo hayahay na magkada sa may Canada karon. Alas 7:14 na. Si Boy Juan Sanchez Laguras das Bansalan.
1: Good morning.
0: Mans Iyak may buntag das Badian.
1: Good morning.
0: Si Sinia Castillo, Merlin Herbosa o si Bibi Girl. Mayong buntag, Bibi Girl, yas Hong Kong.
1: Good morning!
0: Si LG Asigire, mayong buntag. O Marlo Dano, mayong buntag. Now, there is some mga igala sa itong YouTube. Ubay-ubay na na yung mga igala ning nag-li-li din eh. Yeah, di na lang ako kay pasahon ng uban. Adoy, ako na lang, tuloy na pasada na lang. Dito, attendance na lang ta. Kaya malangan ta. Flores Pina, Cabalfin, mayong buntag. Yas may turil.
1: Good morning!
0: Koreanong Hilason, mayong buntag. Kalimtan na daw ang flood control. Kalimtan sa ilang alingagnag. Ha? Muna ginaingon mga higala nga ug ako'y taga ug ako'y Duterte karon nga politiko ug ako'y pulong ron yung gugug tanawa ng inyong kabuang. Oh. Nip human katong baha sa Dabaw halos mo puyo na mo diri. Karon mga higala. Di ba na hinuon na to makatauan nga sitwasyon kay pait man. Mga kaigsunan, ang nahitabo sa Manila ba nga, grabe ang dagat ng basura. Yun sa mantaw ninyo ng Manila. O, hinluan ba yan po din tao ng digong? No? Bisang ingato na itong tanda ninyo kang Duterte, pero hinluan ba yan ng Manila? Ang Pasig River, mga higa, lagi. Di, panguhaan ginagbasura ba eh? Sa pagbalik, karoon na sa main tao. Sa di, no? Grabe, di na ma-spilling. Kung pwede pa lang yun. Hindi pa lang mga higala, inga na pa lang kasayon nga kaming taga Mindanao, mubiya na namin ninyo. Bala na mo diyan sa inyong kinabuhi. Kung pwede, inga na pa lang kasayon ba no? Nga, di na tamang apil-apil dito eh. At least atuwa din may galag na ay baha, mahubas man na yun. Dito yung atis may galag, mubili magbasura gatapunog. No? Mubili magbasura may galag at tunitunilada. Napay kabuang nilang suyop-suyop kunuhay mga higala o baha. Ang yun sa to pag isarada nga, gisuyop nila nito sa suba, ilang pong gilabay sa suba, muna matag mga hanggaw, aliyah.
1: Aliyah!
0: Sama yung pag-spilling, na? Okay, may paghigop na may gala, itong yung kauban, of course, kanunay, ang Santon Gold Coffee Mix. Namin kayo na ba? Santon Gold Coffee Mix. Sa mga taga-bukid nun, pangutahan na muna sa istasyon. Okay, nanay, produkto yata si SM Inday. Pangutahan na muna yan. Namin na sa itong mga katropa ng mga membro na to's class. Kumusta mo?
1: Good morning!
0: Ayaw ang pagpalik kay Sikay ninyo niya sama, magpamembrosan mo sa Aguanta Partiles? Kaya kung diha sa address bukid no, na ay Aguanta, na ay class, Dari sa ato astagom, dahil na agwanta partilis, pero kini ato ang agwanta partilis mga egala international, magudiyo?
2: Ay, yeah.
0: Ha? International, pero nagatabang ni agwanta mga ega, nag-agwanta. O, oh, nila na mo ginasaba ba? Hindi naman bitaw. Ginasikrito na lang, o, so may giagwantahan ni mo diya, o. Oh. Tagaan na mo, panalitan, giagwanta mga egala sa iyang asawa.
2: Pinawa!
0: Hataga na mo na sa may egalag bunal.
2: Ay, yeah.
0: Adi, opus pusi.
2: Pinawa!
0: Alas 7:18 na. Parayon ta bay gala si Kurianong Ilason, mayong buntag. Anahat, mayong morning. Romishal, mayong buntag diha si Denob Tibbs, Usamis Guanta Partiles Usamis Chapter. Kinanglan nga nakasanto na mo amo na requirement may gala magpabimbro agwanta. Pabimbro agwanta usa ka buok sa she may gala sa Santon Blast Gold. Sa she na ba kining blister pack. O, bunay, kanya, katropang Arnel, pwede na ko magpamembro, nakapalit naman ko isa ka sa, kuan, kining blister pack na po, ragu na kabuksod. Isa ka blister pack lang, kaya agwanta ba yata, yun, naghana ka ayo. Muna itong requirements, muna imong passes. Passes ni muna. Asa ka, mamembro ka sa agwanta, palit ka o isa ka, kining blister pack nga Santon Plus Gold. Pakita ni mo na ako, picture ni mo na, certified ta ka. Ako may master dire. No? Kini nga grupo sa Aguanta Party List, ako'y pinuno dire, way magbuot. Ha? Kasi man, tagaan ko ni mo kape master, di mo rin naga... Timplahan ko ni mo master. Alas 7:19 na may gala dagna sa tubag pa na gubanuban, samta may gala dugang pa sa mga pagpanimbaya sa... Timbaya sa ta? Kay 7:19 pa man, alas 7:30 man atong banat. Morning katropang Arnel, looy ang mga nabahaan sa Luzon. Tinood bitaw, looy kayo. Every time magahigala nga dunay baha, mulutaw gid ang kapalpakan, makita nimo as a flood control nga nindot. In fairness to Dabaw ha, mga higala, gamay kito nga porsyon nito eh. Kito gibaha, mga katropa. Ang gibaha dito katong baha unong daan, unang yung gibaha dito katong tagadapsa. Tagadapsa, daplin sa sapa, namuyo. O di, siyempre, bahaon magyong ka diha. Yan ang ikong kabahaon, nga, diha ka nagpuyuan ng kasugat ng bulog sa tubig o ang bawod sa dagat. Oh. Yan ang di ko kabahaon diya. Siyempre, pag kusog may galas bulog sa tubig, gikas bukid. Oh. Ni Dagayday paingon mga higala diya sa Bukana. Labi na mga higala diya sa area sa may bangkal. Naturalmente mga higala pag sugat po kay iting taob. Yan naakas daplin. What do you think? Sabi, tanon mo sa imong kaugalingon, styrofoam kay mulutaw. Mapahaan yun ka! Pero dali, ramang kayo na wabay. Pag hunas, awa, napod. Karon, ang Manila, purya, dili, purya buyag eh. Purya gaba! Lain sa gayo, o si Digong, yan po'y pakasadon ninyo, anak. Pero naiingon si Auntie Claire. Maminawa ganyo niya mga egala, di ba? Ang ingon ni Auntie Claire, ang sadaan niya po na eh. Daka, ang nakalabay ng administration. Yung mila-mila naman ni mga egala, si Claire Castro, o nakalabay ng administration. Pansoy nada mga igalag, inganing administration, kanunay na lang mo compare. Gibaha na mo, gilunop na mo, ang inyong giyapong fokusan, si Digong awa na diri. Ano nga yabag di ha? Dapat ang inyong focus niya, kung saon ninyo pagdako, pag di mo tinood yung mga kawatan, dakpahan ninyo o kinsa ng buaya. Di kayo magsigig litok. Alagay mga igalag, laparuho, grambong at sinilas. Tapos baka ng rambong at sinilas, gam? Baga-baga, mag-ina, gahi-gahi ba? Muna, lami-sagpa, mga egalas, pangig ni Auntie Claire. Diba? Galutaw na mo, basura, mga egala, nagkuha na tabunog na ang imog yapong malitong nakalabay administrasyon. O sa mga klaseng administrasyon, eh? Kamu kuno, be? Be, kamu kuno, mga egalang, dumadapig aning administrasyon na. Galutaw na mo, diha? Ha? Grabe naman. Sa pamaysa, sa nakalabay administrasyon niya, ang kanang project ka, panalitan, be? Doon ay project gihimo last year. Doon ay proyekto gihimo last year. So, more likely, asagi ka ng pundo. If not from 2025, nga pinakakurap may gala nga pundo, pinakakurap nga budget sa Pilipinas, gikan sa 2024, naara na di kadula may gala. Tuniaging tuig lang na human. Naguba karon. Sige sa'yo mong basulon si Digong. Purbida. Muna'y... Muna'y nakapasamot mga higala sa... Ito, taga Manila, no? Tanaw raman tani nila. Tanawa tong tabaghak mga higala nga trolls kasi comment din nga Ipaimbestigahan ko nung tago mo gapil kay nako na flood control. Ni ari pa ka diri kay ilubong ta kanang tunaan. Labon bakante kay nang tunaa kanang nang kuan diaw na limaw di SM dapat ilubong ta kadiha. Oh, karon. Ah, katuin yung mga busing dito sa Manila. Mo to imbestigahin ninyo. Dito sa Maylaon niyon. Imbestigahin to ninyo. Dito sa Ilocos, mga igala, bagong nahuman ni Hiwid oy. Oh. Awa nang inyong kabuang. Bago na human, may galang blood control. Ay, kung inag kang digong na. Muna yung una-una, muna yung may galang isilsyo sa alimpataka ni Auntie Claire. Huwag naman ay laing malitok, mga igala. Otro po ka. Gareklamo ni Carol Sigarin. Ay! Eh, ngano ko no, mga igalang nalangan ang impeachment. Hala, paglangoy! Hawa! Ay, ah! Isa may basulo ninyo nga, nalangan ang impeachment. Ay! Dapat ko no, madali na. Prantado. Ni pugni ng bagyo, pugni ng ulan. Abay, isa may basulo ninyo nga nalangan mo da si Sarah. Binukaw naman. Binukaw naman istorya. Basulo lang gyapon ninyong tao ga. Ultimo uwan, ibasulo ninyo si iya. Muna yung ginayon, may galaw sa Tagaog pa, parang harap-harapan nyo na kaming tinatarantado, ah.
3: Ay, ah!
0: Kawabi naman yan, mga kaigsunan. Iwan si Hoy nga, dapat, kuno mga igal, accountability, dalion na. Hala, paglangoy di ha, naon siya, magkapugni.
4: I talk to my where the
0: turbida ni mga tawhana eh. Tagal salamat Mr. President sa imong greetings nga ikaw ragyo nakasabot.
4: And we
0: hawa. Ay nako. Alas 7:24 na bagay galad dagna sa tubag para gumanuban. Rodel Pascua, Maing Buntag, John's, 1028, Nadette Sabareta, then of Team Sufrasinia, Babael, greetings na lang ko, ha? Danilo Flores, Mayong Buntag, Mayong Buntag, Katropang Arnel, igisagpa na og gaba si Ortega, kinahanglan, investigahan ang iyang kaugalingong baha, nakaparilis na gani ko nung 35 mil bilato, milyones para kuno supplemental. Dugay pa imangoros. Wala na ni, no? Sila ba itong mga higala nakakwarta na daan sa flood control? Karon mo release na porque para kuno ayuda. Paldo-paldo na pong mga... Kuan mga higala? Paldo-paldo na pong mga buaya. Si Marisa Sarmin from CDO, Mayong Buntag. Jay Promising, good morning boss. Atong kape diha ha, dala a karong Sabado. Murag ka po eh, siguro magdadaag kape boss. Ay, magdakog kuan, magdakog mga isa lang ka box. Kuy hatag nimo. Okay, amor kapuyan siguro tama. Ay kay mag suot-suot atong summer blue show mo niya. Mura na batag pasar. Mura na batag pasado sa exam sa PFR nga wala ba? Porbida. Alas 7:26 na may kailan Dagnas Buntag. Usao man ato ng magyada kuan. Waka kampiyot. Marina Donio, ang utok ni Ngagba Kalawang na Serdol. Jubiustos Armodia, Maricar, utro po na Sgarin. Gadanghag lang ang naong. Wa mauos, Madam Dingbak siya. Ayaw daw lagi. Musinggit na ba tayo na siya? Musinggit tayo na siya. Ray Flores, Kadrobang Arnel. Unsa man to si Tulo Laway nga... Lutaw man sa to iyang wala, hilom lang to sila, pundo paniid. Unta ka ng ilang balay na gani mismo, mga igala mo yung mabahaan? No? Di man mga igala sa, so, daotan man siguro manghinaot alang sa kalisod sa atong isig kaingon. Pero Lord, sa ilo ami pero makaingon mi Lord, pwede ba nga sila na mismong bahaon ka ng ilag yung balay ang bahaon ba? Para matagamtaman nila ang kapait sa ilang pagpangap. No, pero pila raman po yung pagbalhin, no? Pag sila na mismo babahaan, mga igala, naman sa nailaing balay. Pero at least man lang makita nila, mga igala. Eh, minimugin yung tao ngaway katagbawan. Ang Ginoo na'y mulihok, mga kaigsuunan, malitkan kayo ng dalunggan. Sus, dayon na magluhod-luhod, may gala, Lord, pasay luha, Lord. Rosalie Tinibro, maing buntag, laparoha na sir para matagam. Grace Dicol, mayong buntag, humana ang bahas Cebu, humana mang si Dabaw, ilan na pod? From Malabuyok, South Cebu Province, bisag unsao nila, og tago ang issues flood control, mugawas yod. Mulang, Wilson Humapaw, mayong buntag, good morning Boss Arnel from Yati. Isang lugara, no? Yati, Liluan, Aguanta, Partilis Chapter. Seryoso yung lugar, Wilson. Mga ganyan yung lugar niya? Yati, Liluan? Yati, siguro, no? Maricar TV, gaba na lang yun para nila, sir. Rodrigo Espanyola, Sir Idol, morning. Shout out ko sa Talisayan, Lolo Espanyola. Sige, tanaw si mong live. Sige, salamat kayo si Uncle Eman Moreno. Good morning.
1: Good morning.
0: Risa Moore, Pastora May Pilostratos, Jos Carmen.
1: Good morning.
0: John Jampon, good morning. Hinaro Solas.
1: Good morning.
0: Romeo Carillo Lubiano.
1: Good morning.
0: Randy Biit.
1: Good morning.
0: Ikan Megalas Proxais Madao, mayong buntag ninyo dihas ng Madao. Zinin Amoy Israel, Jiho Alvete Gisoro. Romeo Carillo, Anali Lara, Dong Toling, kinsa pa ni Cleope Mangguyaw Banal from Cebu.
1: Good morning.
0: Daisy Itulye Tarong.
1: Good morning.
0: Pingping Tanchado Montesilio, good morning.
1: Good morning.
0: Og si Jimmy Caralusan Limpangog.
1: Good morning.
0: Richie Pianyar, Kabagsoy Tisoro, mayong buntag. Richie Pianyar from Sambuanga City.
1: Good morning.
0: Shout out dos maasin.
1: Good morning.
0: Josepina Tinumbanan. Alas 7 may direbe na may galantag na sa tumbag para gubanuban. Jay Promising. Sumanimuni meaning sa kwan? Oh. Kwan meaning mga igala sa agwanta ni Jay Promising. Ako po ang kalisod giyahan sa paglaom. Walay gibag-o nga paningka. Angay magpadayon, nanganay kadumanan, tindog taliwa sa unos, amumahon ang kauswagan. Di basta-basta, ha? Anay meaning, aguanta niya. Ano na yung mga public, panawagan, Gab? Wala. Alas 7, trying to make it on tagda sa itong pagpanagubanuban. Ayong buntag sa itong mga katropa niya, no? Anihaw. Alas 7, midya na, mga kaigsunan. Good morning. Itong natay bisita, Gab, no? Anihaw, ma. Alas 7, midya na, mga katropa. Dagnas morning, parayon tayo sa itong pagpanagubanuban. Sulumanong, busay!
1: Busay!
0: Ito maglangan. Ito sa itong pag-ambus, siguro ta, mga katropa, no? Para di ta magaigala ma... Ano? Oh, yeah. Gin-spill out nung bagit ba, no? Alas 7, minsan na mga igalang tag na sa buntag. Dalita sa itong pag-ambus bullseye, mga katropa, para mabuligan ta, magiyahan ta, mga kaigsuna ni atong bagbaragubanuban, labi na karong si Manaha.

0: Uban si Katropan Armel Cortez.
1: Pusay. Inamdami ka nun ay mga igala. Nandautan mo siya na inining katiling bangubikan. E mga tao nga nun ay mahimo o gamatarong, nangiyugpos lamang.
0: Katropan Armel Cortez. Pusay.
1: Sabag ako sa paigala, kumusta o maing buntag, karinyong tanan, welcome! Welcome mga kaigsunan sa itong tulumanong sa itong bagparagumanuman sa tulumanong Bullseye! Mabati kita karo may gala, dari sa duha ka mga istasyon, dari sa Mindanao. Una dari mga katropa sa 101.7 XFM Bukidnon. May buntag sa itong mga katropa, dari sa Bukidnon. O dari usap, may gala, mabati sa ta sa 107.1 XFM Tagum.
0: XFM Katropa.
1: Natin na kita maglangan mga kaigsunan kay Hagbay Ramantang Nalangan. Kinanglan nga, samtang kamudya, gaigop-igop, mga igalas, lamian nga, Santone Gold Coffee Mix. Ato na rin pasadahan, mga igala, magandagko, mga balita nga itong hataga, magtagad.
2: Bullseye!
1: Unahon na ito, bagutan mo atog baha, bagutan mo lusong baha, karong mga igalas, Manila. Pwede niyo yung mumanangat sa kamo, mga igalas, sa inyong mga reaksyon. Kalabot niyo mong isgutanan. Gumikan kaya doon ay sugyot karon mga katropa, mga itapik ko na ito, gab, di ba? No? Kini mga igalang paglugway o paghimo sa termino mga kaigsunan no sa barangay officials I think kung panday ang balaod ana mga kaigsunan including kuano that includes SK officials nga himuon na mga higalang 5 years no ang term no sa barangay official mga kaigsunan uyon ba mo ana no sa may inyong masulti ana mga kaigsunan. May buntag Esmeraldo Putin, Hiludo Jr. Uy, di ba sa basa igagaw siguro na yung Vladimir Putin. Samuel Saknahon, mayong buntag para Mikawayan, Bulacan. Tubong Bukidnon. Ayan Simbawan, good morning, Dol. Tuwak-tuwak na punta, Dol.
3: I talk to my... Where the...
1: May pagmutimplag kape. Kaysa kanan na lang ako madungog. No? May pag, magkapig Santone Gold Coffee Mix, mga higala. Na, dirita baga kay Sunan, no? Gisumite karon ni Senator Senate Presiding Officer Francis Chis Escudero ang Senate number 2387 nga nagtumong sa pagpalugway sa termino sa mga officials barangay og sangguniang kabataan o SK. Gikan sa kasamtangang upat ka tuig, pero wala pa manima implementing upat. Implement na bang upat? Kasi ako magkahibaw, mga igala, ang upat, mga kaigsunan, at ito ni ma-implement after the election of 2028. No? After the election of 2028, yung muna yung nakabutang sa itong Republic Act ganito. No? Question pa man ganin na mga igala, naabot pa ng Korte Suprema ng pag-question sa constitutionality ato mga higala no kay nganong gihimo ng upat dili tulo nga uban ko nung mga higala local government tulo raman pero anyway mga higala actually ang sa barangay ang nakabutang gyud diha mga higala shall be determined by Congress nakabutang mo gyud nakabutang o imo na mga higala sabton ato ka sa gitawag mga higala statutory construction pag moingon ganig shall be determined. Klaro kayo na, mga igala, na yung burang direktiba ba, no? Nga, wa siya maghatag og fix mga igala nga period. So, pwede siya nga madeterminar, mga kaigsunan, sa balaod nun, o balaod, mga igala, nga ipalabang sa Congress, which is we are referring to the both houses, mga igala, the House of Representative and Senate, mga kaigsunan. So, which shall be determined by Congress, pwedeng tulo, pwedeng upat, pwedeng lima. Or whatever is being decided, mga kaigsunan,

0: na pud layo sa lain sa kayo ang kapitan mas dugay pa mga igala mulingkod kaysa presidente. Oh. Pwede ka rin naghimuog unom? No, pwede naghimuog unom. Gialang-alang man po ninyo ng dugay na ba na grabe na bang taasan ng kasuha o niya? Pilagod na consolidated petition ko na gipasaka mga igala sa Korte Suprema. Kaya karon ang ending di ay di paka-epekto karong November mga kaigsunan na nanapoy ko ano dapat unta to gihimo na lang daang unom. Na padayon ta mga igala nini. Gikabot yag nga akong maaprubahan, ma-reset. Usab ang sunod nga barangay og SK election ngadto sa Nobyembre 2028 ang proposed measure mag-amendar sa Republic Act number 12232. Yes kani. Ani mo ani no. 12232 nga nagtakda sa upat ka tuig nga termino sa mga incumbent barangay og SK official. Gituyo usab niini nga makumpleto sa mga kasamtangang opisyal ang ilang termino hangtod 2028. Ilabi na tungod sa miaging duha ka tuig nga extension sa ilang paglingkod. Matod ni Escudero, importante nga mas taas ang termino aron mas mahatagan og panahon ang mga barangay og SK official sa pagpatuman sa ilang mga programa o proyekto nga kasagarang mulungtad og daghang tuig. Giingon niya mga higala nga ang barangay usa ka pinakauna o batakang level sa serbisyo publiko mga kaigsoonan. Lakip ang peace and order, community development o frontline services or government services mga kaigsoonan. Sumabay gala sa senador ang lima ka tuig nga termino makatabang sa paghatag og stability, continuity o mas epesyenteng pagpatuman sa local development plans o makapamenos sa mga disruption nga resulta sa kanunay nga pag-ilis sa mga opisyal tungod sa eleksyon. Ipasabot mga igala sa senador nga dili mausab ang term limit rules ubos sa proposed measure diin ang barangay official mahimo gyapon nga makaserbisyo o hangtod tulo kasunod-sunod nga termino samtang ang SK official limitado gihapon sa usa lang ka termino. Kay lisod sad moabot nag 40 te SK lang gihapon. Lain pod no. Kay may ka tulo ka sunod-sunod nga termino, that's 15 years mga igala. O niyag na himo nang SK mga igala og butang nato 20. No kay SK pa man ang 20 ron. Oh, makadagan man na 15 na lang, 15 atong hangyoon. O di 30 ka tuig na siya mga igala, wa na. Nanganak na. Pasabot mga igala sa senador nga dili mausab ang term limit rules ubos sa proposed measure. Diin ang barangay official makaservisyo gyapon 3 consecutive terms. Tungod niini, ang mga incumbent barangay official nga anaa kuno sa ilang ikatulong sunod-sunod nga termino dili na mahimong mudagan sa 2028, magbaktas na lang sila. No, gipasabot ni Escudero nga ang pagpalugway sa termino gituyo usab aron nga mas ma-align ang barangay governance sa mga medium term development plans aron nga malikayan ang kanunay nga pag-reset sa programa o proyekto sa matag eleksyon mga katropa. Apan kinahanglan pa nga maaprubahan sa Kongreso o mapirmahan ngadto sa balaod mapalabang mga igala isip balaod ang Senate Bill number 2387 aron mamahimong epektibo ang proposed 5-year term. Sa yanong pagkasulti, kung mahimong balaod ang proposal ni Escudero, lima ka tuig ang termino sa barangay o SK official o ang sunod nga regular election mamahimong sa Nobyembre 2028 na kuno mga higala. Nan, unsa ba mga higala inyong masulti ni ana sa itong mga katropa nila sa mga kabarangayan at sa dagihimo karong pulso? Ipasubay nato na sa ato mga kaigsunan kaya daghag ni react ana mga katropa no? O manap sa akong kabahin bay noon gamayan gyud ko atong tulo katong tulo kato eh gamay na gyud tulo mga katropa no? Mas gwapo gani na o kanang lima giunom pa ninyo na para parehas presidente ba? Oh. Okay man na mga katropa basta ay basta diha kabalo man ka nga dugay-dugay gina siya maglingkod ayaw gyud basta-basta pamili mga igala diha kwan. Una-una, unong katuig imong pag-agwanta. Warabay impeachment anang barangay captain. Ayaw! Ha? Di raba na impeachable official by galang barangay captain, no? Unya, Mungkag, kung taglima ka tuig, niya each term, 5 times 3, so 15 years na, pwede niya may galang. Magsigi kag kasayop. No? Tanaw, ginanatog tarong. Biliyon, gini muna, muna'y challenge niya. Okay, mana. Tama man po na, mga igala ni Ingon Escudero nga. Maputol man po ang stability kay tulog katuig, upat katuig, no? Ay, project. Di pa ka pasimintog, balay, mga igalas ka. Balay. Huh? Di pa kabayal sa iyang kaugalingong loan, mga igalas, land banks kapitan, muhawaay na. No? Alkansing gobyerno, no? Alkansing gobyerno, no? Ano na lang para di malkansing gobyerno? Pero tinood bito, kidding aside mga kaigsunan. Gapo mana, no? Para sa ako, ha? Ano, para sa inyo. Kana lagi, ang requirement niya may gala para makaingon kang anindot ng lima katuig, kung makakapitan kag maayo. Ha? Kung makakapitan ka mga higalag dili sa bungiro. Oh, awa may problema na sa bungiro kay na may mga sa bungiro maayo sa manerbisyo. Pero kana bang, mas giatubang bang manok kaysa iya may galang barangay? Likado na. Di na gani kahapuhap sa iyong asawa, mga igala, kasi ginalaghapuhap sa iyong mga kilso. Hmm. Oh. Kana mo yung pait, di ha? Sa ito pa, kung madayon man na, mga igala, mahimo ng balaod na ingana, the great responsibility, mga kaigsunan, na ani mo, nga mupili o barangay official, pamili yung tarong, di ha? Kay imagina, lima katuig mo magkuyo ka na. Hmm. Lima katuig mo ba mo problema? Okay man, ano ka na lima katuig mga igala? Basta maka barangay official kag igpanahon sa ayuda di mamili. Oh. Ano awa ko kay na? Basta maka barangay official ka mga igala og bisan pag parenti sila. Pero kay wa man siya nabahaan, di gud niya apilon. Naba ba na sa inyong barangay o pangitauno na kaayo? Ha? O oh, nasa day, o oh, na day, yung session, umap, na day meaning sa, na day lang meaning sa iske. Kung ang isa kam iske, isang guni ang kabataan, ang isa ka iske ay sobra 40. Pwede nga po, no? Muna yung mga grupo ni Tanini. Sobra 40. Alas 7.45 na, mga igalad, Dagnas, Rubag, Baragumanuman. Kini ko na sa tot, ganin yung mga igalad sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, mga kaigsunan, adunay Bangustine, adunay Ampalaya, adunay Malunggay, Garlic, Spirulina. Makatabang nips, kamudihang mga high blood doon. Asa mo ka-high blood, aning topic, mag-yaw-yaw rabadayon mo? O, labi nag-maisgutan yung ayuda nga, wanyawa mo ma-appel? Pero rabadayon mo, taas rabadayon yung inyong simod na yun, no? O, naanap po ng ayuda, wag yan punta ma-appel, anak, puro na lang ayuda, wag yan punta ma-appel, no? Ma-high blood rabad, asa mo ka-high blood, pag-inom sa mong Santon Plus Gold, nganong makatabang man na may galabatok sa high blood na may ahos good? Ining ahos mga igala, doon na ni alisin. Pangalan pa lang, tanggalon. Di ini ikaw ang tanggalon. Ang high blood ay tanggalon. Alisin, mga kaigsunan. Sa mga taga-bukid nun. Ang mapalit na ba sa estasyon, SM? No, namar naan naman sa estasyon, no? Ilay presyo ni mo, SM. May buntag niya sa mga katropa na to, dari sa, wala, sa bukid nun. Kung di mo kapalit sa mga butika, kay permi wala. Sagdi na sila. No? Limahon pa ba na ito na? Pinawa! Kaya tama mong limahan ang di na ito problema, oy. Basta importante, mapalit sa estasyon. Diripot stago, mga igalag, di mo makapalit sa butika, naadas clinic. Naadas clinic, naradas gantiro, do, dapit sa palingki. Ay nakabutang di, Y2H clinic and pharmacy niya, makakita bagid mong palangga. O nga, di ba? O. Muna ginaingon, mga igalag, nga radyo na TV pa, no? Kompletos ricados, mga igalag. Diripot sa estasyon, mapalit, gihapon ninyo na. Pwede po kang dali ka mo palit kay makita ba minimo? Biyatang ngayon mga igala, andugang pa na itong mga karaban. Okay, sunod na ito target. Andili, matong target na ito. Sunod, karaban, no? Dito ta, maligya ta. Sunod, karaban, wala na chick up, dito na maligya. Sugod ka sa Duke, ano? Duke, kita na mag-chick up, no? Kung ano naman sila na-chick up? Mupalit na lang na sila dito. Hindi, na kamalangan. Alas 7.47 na, mga igala, Dagnas, buntag. Para yun ta. Okay man na, mga igala, kanang extensions, barangay, term, mga igala, sa BSK. Barangay and SK official, mga igala, no? Pero, ang requirement diha, mga kaigsunan, dapat ikaw, pamili, sad mo, mga, di man sa pag, kining politika, manggod, mga igsoon, ato ning katungod, no? It's our civil rights, ato ning katungod ba, no? Mubutar, imo na mga igalang katungod civil, mga katropa, but please exercise it with gamitin sa mga igalag utok. no? Kundi man lang may dagutok, basig sentido ko mon. Kabalo ka mga igala nga sige kahubog ng tawhana, kabalo ka nga wa, joy nada. Itaas mo gamay imong standard ba? Apil na diha mga igala ang moral ascendancy. Kung kay bawo kang kanatawhana, gakabit-kabit nga nung himuon man imong kagawad. Oh, pwede din na nimo himuon ka tropa Arnel. Wala may balaod na ingon na, but you can impose it on yourself. On yourself mga igala, tama ba itong grammar na? Pwede nimo na, may balaod na ingon na mga keksyonan. Pero, sigasa nimo nga ang gulutan aon, kining mga ethical standard mga keksyonan, kalaban kayo ang moral torpitude. Ato ka sa, kanan sa mga abogado, CPRA, di ba? Oh, kalaban ang moral torpitude. Mato sa ka mga igalas government, kuan? No, sa mga government official. Mura gyapon, no? Kalaban gyapon ang moral torpitude. So, bisag wa nang gisuwat diha, i-impose na sa mong kagalingon nga, mubutar ko akong barangay kapitan, dapat dili mao'y leader sa mga kabit-kabit diri sa barangay. And that makes your standard a little bit higher. Sunod, dapat ang akong piliyon niyang kapitan kanang kabalo mo preside. No, kanang kabalo mo kay og barangay man lang og barangay official man lang naglisod og sabot mga igalag ordinansa, impas ka diha. Akong piliyon nga barangay official kanang limo level up nako. No, kay ka dapat teki, dapat duol sa batan-on. Kay naa may mga barangay official ron. Kani ako ang komentaryo. It is for everyone, not just for anyone. Ano ba? Eh, bato-bato sa langit ang maigo, kaya di mo likay-likay lang. Pero di igad ka makalikay, buko lang yun. Ano na lang? Kaya masinyag na yung malain ba? Mayroon nga, grabe siya ni XFM. Dili, pahigmata man na mga keksunan. So may tanaw din yung sa amo karong mga barangay, pahigmata na siya. Okay, gawas niya ng mga educational background nga itong i-level up gamay, mga kaigsunan. Ano, guwapo gina mag-uban? Edukasyon o moralidad, mga kaigsunan. Kaya daghan man po, mga igalang edukado, pero kawatan. O, oh, daghan man po, mga igalang mga edukado man tuod, pero ang batasan, mal-edukado man. Ana, no? Ato nang ubanon, ato nang... Ito, gamay ra ng barangay. Kahibaw mo kaila, mo kinsa na diha. Kahibaw mo kinsa nung nanagan diha. Diba mo, kinsa na mga tao, diha, ay mo dagan diha, kinsa man, ikaroon naman ni diri. Niya, dugay na ka diha. Balo na ka, anak. O niya, katog yung mga, labi na ng mga duols batanon, no, kanang, kayo mo man ay makapaaligris ng barangay, kanang mga, barangay official nga, musugot nga, sige, magpaduwa ta, suportahan ang SK ba, kaysa karon po buyag, ang pundo sa SK mga igala, i-manipulate rin yung Japos barangay captain. Ay, i-manipulate ang barangay captain. Bawal man na. Ilaong tako ang tirada ni Cap. Nga naman, iya man sa pag-umangkon tong barangay SK chairman. Iya na ba sa tong, kuan? Parente. Nga, wapoy alamag. Kaya basta lang mga igala nga, naka-eskwila na bitaw kuan? No? Gilibre na sa gobyerno pa eskwila, ahuman. O, di mura natang gayaga-yaga, anak. Pero tagi binuang ana mga igala sa ato ang kuan ining sistema. Bullseye. Oh, Crispina Ludovici, master master na hinong kuan. Dapat wala ng sabong at mga lastodol. Ito dapat ang tutukan ng kapitan na di mada. At taga mambabatas sa play maraming kriminalidad nangyayari dol. Oh, dinadaan sa ato ang mga igala sa tago. Mura pag-uhong mga igala, mga yilong ang mga box. Para mo patad mga igala, mga, sa tawag na, mga swertes, lasto. Napay mga, kaigsuon na po na ito mga driver, puwiras maayo. Imbis kay daginuton pa kay inkamag, sige pagpatad. Biskay, dagino to na kayo, wala gani halos, ikaulis, pamilya may gala, ma, sige, pagpusta. Manungga na lang ni mo inig kahapon, may gala, mga 2 PM draw. Sayang, wak ko kabali. Kada kong bungot sa ito eh. Barangay Namo Dres, Bisayan Village, Purok Maharlika, Gitambak na Graba, Duha, or isa na nga, na ay dagko bato murag agianag sapa. Syudad man unta pero gitambak nga graba murag dili balas na ay dagko nga bato. Asa man nadapit kaya mo nang atuon be? No, atuon doon na to. Ito nang labian din. Naunsa na nang kuhan na nung gitambak ka naman nag basing pagian ng tubig kaya dagko na magbato. Panawagan ko nos kapitan sa Bisayan Village. Purok, Maharlika. Gitambak sa among kalsada, dili man balas, dagko mang bato. Mura mag... kita na na muna. Good morning, Katropang Arnel. Evilio Benimirito. Sir, karong panahon na, kung mulan sir kagawad o kapitan, kung wa kay sapi, dili ka mudaog, yun lang. Ano alam mga igala? Muna pinakadakong problema. Alright! Alas 7.53 na may galantag na sa atong tulumanon o gini atong pagbanag-ubanaban. Of course, atong gini yung mga igala sa Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Aron link on, ganun na yung mga igala. Ako ha, kaghapon, reaction ko kaluya mga igala humas programa. Pero sa diag istorya, akong giimduha kito akong nainom kayo hotdan mangugog Santon Plus Gold nga kapsula. Akong giinom kaghapon, Santon Vitamin C, duha ka kapsula.
1: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft scale insect kun RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kun SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itong nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pag-spray, hulati ang advice gikan sa SRA.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Premium D3 user.

0: 里什么？你敢在牛都敢？
1: Nang ipakabaw, di kalidad nga health and wellness products, aduna na'y kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang ug kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa inyong pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Nueve, Malabalas City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
2: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot and Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Merienda time na!
3: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na. 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash. Oras, alas 8 na sa buntag. Oras, gatod ganinyo sa Windsor. Win from within.
5: Ah, kana makita na ko, makita. Sige, sige ko no. Sige ko no, Ralph. Ah, asa itong vlog ko niya, be? Kasi matublog din mo itong video kay ni Tanini niya. Ah. Alright. Alas 8 na sa buntag, mga kaigsunan, sa ato niyang pagbalik. Ato ni Hatagan Pagtagad. Gumikan kay, kung nadungog, ipabalik, ginakos inyo. Kay pagkahuman, mag-quiz ta, pagbalik. Ha? Ha? Umutimbla sa kong kape. Mga katropa, alas 8 naman po, dati palusot yung mga painom doon. Ato nang gibalik kanuha para mabantayan ninyo kung sa mga higala tunada ni Auntie Claire. No? Kung ni Angkon ba, mga higala nga, sagubang or the administration take full responsibility. Hindi pangitabo, mga higala karon, o, nangita na sa kapahiran, mga katropa. Ato pagbalik, ato matagal, pagdagat, ganang pagkakatropa, para yun na to. May buntag niya A.G. Calis, Rodelo Pinaldo, Johnny Angoy Mulato, Ann Mindresh, o si Josepina Tinumbanan.
4: X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X,